0: na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor. Pipili
4: sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: XFM.
13: Mga katropa, excited!

0: Bullseye.
1: 8:06 ng umaga. Bullseye. Bullseye. Ding Strelia, good morning. Basahin ko muna 'yung mga nasa live natin. Bullseye. Bullseye. Ding Strelia, good morning katropang Gerald at Sherdan. Nolita Granada Amurao, happy Sunday morning. May Ann Satomera, 96 before Christmas. Happy Sunday. Happy Sunday rin, Ma'am May Ann. May update ba sa barangay election? Kahapon kasi ay di tayo alos nakabasa o nakabukas man lang ng Facebook. Kahapon ng umaga ay madaling araw pa lang, nasa Aquaman na kaagad tayo kasi sa Bangkaw-Bangkaw mayroon pong program. Nandoon ang Senro, nandoon ang Giinar, nandoon si Penro Kayatok, merong International Coastal Cleanup. Yan, meron pong maikling programa. Andoon yung mga participante nung pong paglilinis ng dagat ng mga bakawan. Yung Aquaman na yan na inyo pong nakikita, di dami basura, di ba? Sikat na sikat yan dito sa puerto. Oo, nung mga panahon, White Beach. Aquaman na siya ngayon. Bullseye. Yan talaga, kahit paulit-ulit na linisin. Pagka nag-high tide, yung mga basura sa dagat, dyan na pupunta. Oo, inaanod. Bullseye. Kaya pagka nag-coastal cleanup, grabe dami. Sako-sako talaga yan dyan. Magdala ka ng kahit gaano karaming sako, parang di mo talaga maubos eh. Bullseye. Bullseye. Sobrang dami ho ng mga araw-araw ba naman pag nag-high tide, yan. Ang dami na pupunta dyan ng mga basura. Bullseye! Bullseye! Kaaparte ho ng International Coastal Cleanup, yan po nagkaroon ng... yung Save the Bay naman, sabay rin po yan sa International Coastal Cleanup. Sila Mayor Byron, nandoon po sa Baywalk. Tapos sila Penro naman, pati yung barangay. Yan kami, nandyan kami. Yung solo parent, four-piece, senior, PWD... Dami yan sila, nagsama-sama po kami dyan. Bullseye! Bullseye! Pagkatapos nun, di pa rin makabukas ng cellphone, di ko pa nga ipopost ito. Bullseye! Bullseye! Merong ano rin, lakad yung pong Palawan Safe Riders, Mambira. First time ko magmotor eh. Simula, naikot ko na rin yan yung West Coast na yan, pero naka four wheels. Bullseye! Bullseye! Sarap din mapag motor-motor ka. West Coast pa naman, ganda ng mga tanawin dyan. Gaganda ng mga dagat, Napsan, Muntibli, Ilog. Bullseye! Bullseye! Oo. Muntibli, dami ilog. Napsan, dami dagat. Bullseye! Bullseye! Hanggang Apurawan, hanggang Berong. Grabe ka, gaganda ng mga tanawin. Bullseye! Bullseye! Ikot kami hanggang doon sa Quezon. Yan. Inorganize po natin yon para yung grupo namin kasi 20 years, natagal na yan. Sabi ko, pa-election na tayo. Bullseye! Bullseye! Para tuloy-tuloy na yung mga programs and project na gagawin. Thank you pala ha sa alkalde, kay Mayor Torrico dyan po sa munisipyo ng Quezon, doon po sa pagpapagamit ng venue. Bullseye! Bullseye! Yan o, nandiyan kami sa Little Siargao, dyan po sa Apurawan. Yan, sikat yan. Sabi ko, stop muna tayo dito, picture taking tayo. Bullseye! Bullseye! Yan, ganyang ahaba. Dami, 100 riders na naman yung pong sumama. Bullseye! Bullseye! Ang maganda ho dito ay, sabi ko, open tayo. Magbukas tayo ng open rides, joiners, pasok. O, yun, maraming mga sumama sa amin. Thank you doon pala sa mga iba pang mga riders, ha, yung Palawan Lady Riders. Dalawa pala yan. Meron pang ano eh. Teka, baka magkamali ako. Yung Palawan Lady Riders, sumama. Salamat po sa inyo, mga member niyan. Tira Kagawad, Marlene Arsaga. Yan, thank you. Tapos meron pang Lady Riders Moto Squad Palawan. Yan, salamat din sa inyo ha. Dalawa yan eh. Kala ko isa lang. Yung pala, iba rin. So dalawang grupo po ng mga riders, mga babae. Yan, sumama sa amin. Lady Riders Moto Squad Palawan at Palawan Lady Riders. Thank you sa inyo. Yung ano rin, ganun din. Yung Maranao. Maranao Riders. PMR. Yan. Salamat ni sa inyo ang Maranao Riders. Bullseye! Bullseye! Yung anak ni Konsyal, ano? Grupo rin ni, yung grupo ng anak ni Konsyal Luis Marcaida. Si King Marcaida. Yan. Thank you sa inyo ha. At member na rin sila ng PSR. Yan, sila King. Bullseye! Bullseye! Tapos, sino pa ba? Yung Tandikan Riders. Ganon din. Kila Julius. Jules, salamat ha. Thank you sa pagsama sa biyahe na ito. Bullseye! Bullseye! At yung mga walang grupo pero sumama, yung mga individual na ano lang, may mga motor, yan, sumama rin sila dito sa PSR Rides. Thank you sa inyo. At yung kung ano man mga napakinggan at naobserbahan ninyo sa grupo at kung mapag-desisyonan nyo, welcome kayo na sumali dito po sa PSR. Dami yan. Ito maganda sa PSR. Kumpleto yan. Nandyan ang media. Oh, nandyan ang police. Nandyan ang traffic enforcer. Yung anti-crime din active eh. Pero sige lang, tignan natin. Kita nyo yung mga member? Di ba? Police, traffic enforcer, anti-crime, coast guard, mga negosyante, mga motor parts. Yan. Okay yan. Mga, kita mo, di ba? Walang under surveillance dyan. Bullseye! Bullseye! Marami yan. Pati, basta may mga motor. Halimbawa, gusto nyo lang mayroon kayo mga kaibigan, may mga makakatulong sa inyo, gusto nyo mag-relax, mag-enjoy, may mga communities. After na nito, yan ang may mga programs and project na tayo na ilalatag. Tapos bubuoy natin uli yung pong mga nasa munisipyo, yung mga chapter. Yung Quezon, standby. Unahin lang natin po yung Rojas. Sa mga sasali, magsabi lang po kayo sa akin, may mga orientation, may mga meetings na pa pwede namin kayong i-welcome sa grupo. Siyempre, mayroong mga monthly welcome rides para sa inyo. Okay? Bullseye! Bullseye! May mga barangay Tano din ha, na kasama dyan, na mga member din. Bullseye! Bullseye! Dahil doon, di ko nasubaybayan yung ano eh, binabantayan ko kung mapipirmahan na ng Pangulo eh. Bullseye! Bullseye! Meron na ba? Meron ng pinirmahan na ba ng Pangulo? Pero mukhang ano no, wala pa rin. Wala pang batas na na masasabing postpone na itong barangay election. Mukhang hindi pa napirma na Pangulo. Bullseye! Bullseye! Noong pong September 8, inaprubahan po ng House of Representatives ng Kamara, ito pong House Bill 10-971. Ang laman po noon ay ililipat ito pong barangay at sangguniang kabataan election sa halip na November 2, 2026. Ang gusto ho ng mga congressman ay November 13, 2028. Bullseye! Bullseye! Gusto rin po ng mga congressman na gawin na pong 5 taon. Bullseye! Bullseye! Yan. Noong pong September 14 naman, inaprubahan po ng Senado ito pong Senate Bill 2387. Pareho lang din po halos ang nilalaman niyan. Gustong ipagpaliban ito pong election 2026 at gawin pong November 13, 2028. Gusto rin po ng Senado na gawing 5 taon yung pong panunungkulan ng isang termino ng mga barangay official. Bullseye! Bullseye! Kasama na po yung mga SK official. September 16, tinanggap po ng Kamara yung pong version ng Senado. Kasi di ba dapat mayroon pang bicameral conference. Doon magsasama at magbubungguan itong mga House Bill ng House of Representatives at ng Senate sa bicam. Pero wala na hong nangyari. Nagpaubaya na lang po yung Kongreso. Ito pong House of Representatives. Inadapt na nila yung pong version ng Senado para po mapabilis at maipadala doon po sa Malacanang ito pong panukalang ito.

0: pwedeng matuloy yung pong barangay at sanggol ng kabataan ngayon pong November 2, 2026. Hindi gagawin sa loob ng 30 araw. So, automatikong, alimbawa lang ha, hindi uusad. Automatikong magiging batas din po yan. Ito pong propose itong panukala ng Senate at ng Kamara. Ang COMELEC, pagka sila ang tatanungin, ano ang ginagawa ng COMELEC ngayon, eh, tuloy na tuloy talaga yan. Si George Garcia, itong pinuno ng COMELEC, talagang ang gusto niyan, election. Oo. Yan ang pinaka ano talaga, trabaho niya. Kaya gustong-gusto niya talaga yan. Lahat yan. Gustong election. Si
1: Bullseye.
0: Pag si COMELEC ang tatanungin. So patuloy po naghahanda para sa November 2, 2026. Ito pong COMELEC. Dahil wala pang utos na ihinto yung pong kanilang paghahanda sa election.
1: Bullseye.
0: So ngayon ay September 20, meron na lang tayong 4 na araw. Nung nakarang araw, nag-election ban na po tayo. September 28 hanggang October 5, yan po yung itinakda ng COMELEC para po sa pagsusumite ng Certificate of Candidacy ng mga gusto pong kubandidato sa pagka barangay, kapitan, kagawad at mga SK.
1: Bullseye!
0: Ibig sabihin, 8 araw na lang ito. Di ba? Pero sa loob ng 8 araw, kahit pa kinabukasan na yung pong filing ng COC at naglabas ng kautusan ng Pangulo na ipagpaliban, maipagpapaliban yan. Oo, maipagpapaliban talaga yan. Yan ang kasunod na mangyayari. Kahit na umabot pa ng September 25, 26, 27, dyan maglabas ng batas ang Pangulo, maipagpapaliban talaga yan.
1: Bullseye!
0: Ang mangyayari niyan, gamat nakagastos na ng 8 billion pesos, malaki ang matitipid nila. 20 billion o 15 billion pesos o 14 billion pesos ang matitipid nila sa taas, sa national.
1: Bullseye!
0: O di, naging ganap na batas. Ano ang kasunod na mangyayari? Pwede pa rin pong habulin. Maaaring habulin po sa Supreme Court ni Makalintal na paulit-ulit niyang ginagawa na sige na lang.
1: Bullseye!
0: Pwede niya doon habulin yun at pwede siyang magsampa ng reklamo at sabihin niya doon na labag sa Constitution yung pong pagpapaliban sa barangay election. Matagal na yan. Maraming beses na ho yan na ipagpapaliban yung pong mga election pang barangay. Yan din po talaga yung ginagawa ni Atty. Makalintal. Siya po talaga ay noon pa man nagpapasa ng reklamo, ng complaint sa Supreme Court na sabi, labag, laging labag yan, labag sa Constitution yung pagpapaliban sa barangay election.
1: Bullseye!
0: Na kahit yan po ay dumaan sa proseso, di ba? Kahit yan ay dumaan sa House of Representatives, yung mga congressman natin, may mga abogado rin doon. Dumaan din po sa Senate. Yung Senate din, may mga abogado rin dyan. Pinirmahan na ng Pangulo na pinakamataas, pinakamayimpluensyang tao sa Pilipinas. Diba? Dumaan sa proseso na yan. Para kay Atty. Makalintal, wala yan. Paglabag yan sa Constitution. Yan ang kanya. Iba doon sa pananaw ng pinakamataas na tao, ng presidente. Iba yung pananaw ng pinakamaraming mga congressman, pinakamaraming senador. Siya, sa kanya, ano yun? Paglabag daw. So, maikling sagot, wala pang batas na ipinagpapaliban ito pong barangay at sanggunian ang kabataan election. Pero, nandun na ho sa besa ng Pangulo yung pong panukala. Naghihintay na lang ho tayo ng lagda o pagtanggi o hindi pagperma ng Pangulo dito ho sa November 2, 2026 sa barangay at sanggunian ang kabataan election.

0: Hihintay pa rin tayo. Day 22 ng umaga. Bon, yung ano lang, yung mga pwedeng ma-play. Puntahan lang natin itong nakakalungkot na balita. Disclaimer lang para kay Meta na ito ay tatalakayin para sa kaalaman at pag-iingat ng mga authority natin, ng mga magulang, ng mga estudyante. Kaya ho, tatalakayin siya. Pero hindi naman specific kung ano talaga yung pinaka nangyari doon sa school shooting incident. Okay? Tungkol ho ito doon sa Banga National School sa Banga, South Cotabato. Noong pong September 18, 2026, bandang alauna 1:15 ng hapon. Banga National High School. Yan po ay matatagpuan sa barangay Binetes, Banga, South Cotabato. Bullseye! Bullseye! Isang, isang estudyante na siya pong namaril sa mga estudyante doon po sa nasabing eskwelahan. At ang dulo po nito ay maging siya rin po ay masailan niya talaga. Gamit ang baril, di ba? Bullseye! Bullseye! Mayroong video pero ito po ay naka-blur. At nakikita dito na mayroong isinasakay doon po sa tricycle. Pero yung pong mga audio ay hindi na natin maipi-play. Diba? Kasi, delikado. Okay? Yan lang nakikita, mayroong isinasakay doon po sa tricycle. Pero maliban dito, may mga ibang video pa na napapanood sa social media. Na yung ibang mga account kang wala na. Bullseye! Bullseye! Tayo dito sa puerto, ang bilang puno, nasa tatlo na ho, diba? Yung pong estudyante na nawala. Tapos mayroong pang mga nasa ospital, anim. Mayroong critical. Tapos yung tatlo ay nakauwi na rin. Diyan po sa nangyari na yan na pamamaril. Bullseye! Bullseye! Meron din dito kung anong uri po ng baril yung pong ginamit. At ang sabi nga po yung nagmamay-ari yung pong ama ng bata ay empleyado rin po ng DepEd. Bullseye! Bullseye! Sinabi po ng mga kaibigan noong pong September 3, isasagawa at hindi rin doon natuloy. Isabihin meron na hong threat noong September 3 doon po sa kanilang eskwelahan. Hindi natuloy. Noong September 18 ay sinabi uli sa kanila na uuwi na lang sila. Pero hindi ho naniwala. Dahilan daw ho ay yung pong sabi, mababang marka. Bullseye! Bullseye! Ako, hirap pala pag ganito na meron kang ibabagsak o mababa yung bibigay mong grade. Bullseye! Bullseye! Isa sa tinitignan na maaaring dahilan kung bakit po nag-trigger doon po sa estudyante na gawin yung pong krimen na yan sa loob ng kanilang eskwelahan ay yung pong pagbibigay raw ho ng mababang marka. Bullseye! Bullseye! Isa, di pa naman talaga yun, di ba? Miyembro, aroy, meron din pala itong grupo, yung True Crime Community. Yung sa internet na binabanggit ng mga nakaraan. Bullseye! Bullseye! Ang hakbang, sabi po ng Pangulo, ay masusing investigasyon ang gawin po ng PNP. Sama na ho yung DepEd, sama na yung eskwelahan. Bullseye! Bullseye! Matulungan po sa medical aspeto yung pong mga biktima. Bullseye! Si DepEd Secretary Sani Angara na personal din pong bumisita doon po sa eskwelahan ay iminungkahi ang paglalagay ng metal detector sa lahat ng paaralan. Bullseye! Bullseye! Ano na to ha? DepEd din nagsabi ha, lahat ng paaralan mag-provide ng metal detector. Yung provincial DepEd, kausap ko po noong nakaraan, tinanong ko rin po ito. Mayroon naman daw pong pondo na po pwede doon. Sa mga eskwelahan, sabi ng DepEd. Hanapin ko 'yun tapos ipo-post po namin sa page ng ano ha, ng XFM. Pero ang gusto mangyari ng provincial DepEd, yung pong GMRC, yung pagtuturo ng pagrespeto, tamang asal, yan ang gustong palakasin ng DepEd. Hindi yung kasi metal detector, mayroon pa rin daw magagawang paraan ng mga estudyante, kahit damihan pangaraw ng mga gwardiya o blue guards, makakagawa at makakagawa pa rin ng krimen ng estudyante. Bullseye! Yan. Pero taliwas po yun ha, Provincial DepEd, alam nyo yan, nandyan tayo, magkakasama tayo noong nakarang, kasama ibang media. Taliwas po yan ngayon doon sa gusto mangyari ng pinuno ninyo ni Secretary Sani Angara ng Department of Education sa pagbisita niya doon po sa Bangaan. Sabi niya, merong gusto siyang mangyari, yung pong paglalagay ng metal detector sa lahat ng paaralan. Oh, yan. Lagyan lahat ng metal detector, lahat ng paaralan sa buong Pilipinas. Bullseye! Doon po sa Bangaan, sinuspindi po yung klase. Yung PNP patuloy po nag-iimbestiga. Sinusuri yung pong mga pagkukulang sa seguridad ng paaralan. Naro yan na. Bullseye! Kayo na ang iniimbestigahan, yung pong paaralan doon ang iniimbestigahan. Tinitignan po ng PNP yung kakulangan sa seguridad ng paaralan. Alam nyo naman, di ba, pagka naghanap ng mali, may makikitang mali. Bullseye! Kaya nga sabi nila, huwag ka nang maghanap ng mali. Kung ano man ang narinig at nakita mo, sapat na para paniwalaan mo. Bullseye! Pero pag naghanap ng mali, merong makikitang mali. Oh! Bullseye! Bullseye! Noong pong bigyan ko lang ng background, may mga listahan din po tayo dito ng mga insidente. Bullseye! Bullseye! Dito sa atin, sa PNS, nagkaroon ng threat nung nakaraan. Nasadsad po yun sa media. Nasadsad po yun sa media. Naka-coordinate tayo kaagad sa PNP. Nandun kaagad yung mga police. Nandun kaagad yung pong anti-crime. Nandun yung barangay. Naka-alerto ang lahat. So yung threat na yun, hindi man masabi na totoo, pero siniguro po ng mga authority natin na hindi mangyayari ng mga panahon na yun. Pero yung pong threat ay mukhang hindi naman totoo daw, sabi. Yung sa PSU, ganun din, nag-negative din yun. Sa City High, nag-negative din. At iba pang mga eskwelahan, puro pagbabanta. Bullseye! Bullseye! Pero ilang insidente na ba sa buong Pilipinas na mayroong nangyaring pamamaril? Nitong 2026 lang, tatlong beses na ho nagkaroon. Bullseye! Bullseye! Noong pong June 22, 2026, naganap din po ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Bullseye! Bullseye! Tacloban. San Jose National High School. Hindi ko na rin i-detalye kung ilan po yung namatay at kung sino yung suspect doon, pero mayroong naganap na school shooting incident sa Tacloban City noong pong June 22, 2026. Ngayong taon lang din po yan. August 18, 2026. Bullseye! Bullseye! Meron ding school shooting incident na nangyari sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Bullseye! Bullseye! Noong nakaraang buwan lang po yan. August 18, 2026, Ateneo de Zamboanga University. Hindi na rin natin i-detalye kung ilan ang patay doon na estudyante. Pati na rin po yung suspect. Bullseye! Bullseye! Pinakahuli ito pong September 18. Ala, sakto pala ito. Tig-isang buwan ah. August 18, ngayon ay nung September 18, meron din nangyari. Banga National High School. Banga, South Cotabato. Bullseye! Bullseye! Yan po yung mga paaralan. Record po yan, 2026 ngayong taon lang po yan. Bullseye! Bullseye! Meron na rin pong mga naitala noong pong mga nagdaang taon, noong pong July 24, 2022, sa Ateneo de Manila University sa Quezon City, meron din pong nangyari yan. Bullseye! Bullseye! Sa 2025 naman, sa paaralan po sa Nueva Ecija, meron din. Sa Lanao del Sur, meron din. Noong pong 2025, 2023, meron din po sa universidad sa Tuguegarao City, sa Cagayan. Bullseye!
1: sa
0: 2019, mataas na paaralan sa Calamba, Laguna.
1: Bullseye.
0: Noong pong mga dekada na kalipas, wala ho pang record na nakita. Wala pang opisyal na talaan.
1: Bullseye.
0: Yan palang mga binasa ko, yung pong mga merong eskwelahan na meron pong nangyaring pamamaril.
1: Bullseye.
0: Kaya ko po binabanggit yung pong, kaya ko hinahanap itong mga record na ito para ipaalam na kaya na ho, kaya nang gumawa ng krimen ng mga minor de edad. 17 years old, 15, 14 years old. Yan, kaya nang gumawa ng krimen. At ilang beses na rin pong nangyari yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Medyo mababa lang eh. Yung pong edad na isinusulong ni Senator Robin Padilla eh, 10 years old eh. Itaas pa sana. Siguro mga 14 years old. Pataas. Ayan. Diba? Pwede na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na magkaroon din po ng kulungan para sa minor. Pero kulungan talaga, hindi yung mga bahay pag-asa na parang nagbabakasyon lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung nakakulong, pero nakahiwalay sila doon sa mga 18 years old pataas na mga mayroong krimen na nagawa. Pero yung mga minor na nasa 14 to 17 years old, yun po, pwede na magkaroon din po ng kulungan. Lalo pat kung sila ay makakagawa ng krimen. Kasi alam na nila at kaya na nilang gumawa. Kaya nilang magdala. Una, kaya nilang kumuha ng baril. Kaya nilang magdala ng baril kahit na mayroong mga agwardya. Maisip sila, di ba? Kung wala silang isip, dire-diretso, dala nila yung baril, malamang mahaharang at mahaharang sila. Gumawa ng paraan. Kahit na mayroong gwardya, mas mautak pa nga sila sa gwardya eh. Yung gwardya, well-trained. Paano harangan, paano hindi mapasok yung kanyang AOR. Tulad ng mga baril, mga masasamang loob. Eh mas matalino yung mga estudyante oh. Napasok nila kahit na mayroong gwardya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya pwede silang makulong sana kung maging ganap na batas yun, 14 to 17 years old. Kulungan din. Pero hiwalay doon sa kulungan ng mga matatanda. O yung sa bahay pag-asa, pwede yun mas mababang edad. Di ba? Napapasyal lang sila na magulang nila. Doon mayroong mga programs. Nasa bahay lang sila.
1: Bullseye!
0: Bahay pag-asa. Di ba? Pero yung mga heinous crime, mga ganito mga estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga nag-aaral tayo ng high school, ganoon din eh. Parang pakiramdam natin, napakatapang nating estudyante. Pabuo-buo pa tayo ng mga gang, di ba? Arang-araw pa tayo ng mga kapwa-estudyante. Ganoon yung pag-iisip ng mga estudyante sa edad na mapupusok. Pakiramdam, pinakamatapang na tao. Pag-uupak, tatakbo rin naman kaagad. Di ba? Pagka nahuli, iiyak din naman. Nanay ko, tatay ko rin ang tatawagin. 8:35 ng umaga. Morning muna kay Al Jun Galio, kay Randy Santisas, kay Jonard Lemos Pineda. Happy blessed Sunday, mga katropa. Dennis Hilario, papaano subali? May i-chat mo lang ako para po mabigyan kita ng instruction. Katropang Gerald Pasyado Daban, magandang umaga sa aking mga kaibigan na Katropang Jeff Trinidad ng XFM Brooks Point, Palawan, ang katropa mo. Gan naman o. Watching from Nara, Palawan, na nakaantabay at nakikinig sa inyong programa, Bullseye, ka Gerald. So, commercial mo na, tapos babalik din po kaagad.
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya,
3: diabetes, hypertension, o baka naman heart problems, mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Sundown Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sundown Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sundown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sundown Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sundown Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
16: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Sundown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sundown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sundown Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
20: Ha! May pimples na naman ako!
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami
6: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
9: XFM.
22: Mga katropa, XFM!

ko pala nabati, may mga birthday ah. Belated happy birthday ha kay dating Vice Mayor Nancy Socrates. Ate, kaya patugtugan natin din siyempre. Hindi pa pwedeng hindi patugtugan yan. Yan! Belated happy birthday kay Vice Mayor Nancy Socrates. Hindi rin yung nakarawan kahapon. Aroy, ma'am, di ako nakapakuha ng dugo, ah. Bawi tayo bukas, ma'am. Kasi may imbitasyon nung nakarang gabi. Dalawa ang may birthday, ma'am, eh. Kailangan natin puntahan mga kabarangay natin, eh. Inapili tayo, ma'am. Wala na, hindi na po pwede. Nainom, eh. Yan, belated happy birthday rin kay Nunoy, ang tagapagbana ng Nining's Lechon. Yung sa anak din ni Axel Bonno Barenes. Dennis Chua, ganun din, belated happy birthday rin. May mga birthday naman ngayon, si Ferdy Roman. Happy birthday kay Nena Castillo, kay Fernando Rodriguez. At sa lahat ng mga nagba-birthday, ha? Eh, classmate ko rin, no, si Mikay. Masangkay, happy birthday rin. God, dami nagba-birthday, ha? Tirubi rin pala, Tirubi. Borders namin, nagba-birthday rin pala kahapon. Hindi ko nabantay. Sa biyahe. Lahat ng mga nagba-birthday, happy birthday. Bullseye! Bullseye! Okay, 8:46 ng umaga, meron pong nakita tayong video. Bullseye! Tatandaan niyo pa ba si Baby Zian, yung pong bata na namatay sa isang private hospital doon po sa Brooks Point? Bullseye! Bullseye! Nag 40 days na po pala ito. Simula nung siya po'y mamatay, kahapon ay 40 days na. Bullseye! Bullseye! Merong post si II. Ito ay kaanak nung pong namatay na si Baby Zian. Bullseye! Bullseye! Sa ibinahaging post ni II, ang sabi niya, doon natin nalaman eh, na yun pala ay 40 days na. Bullseye! Bullseye! Sabi niya, ngayon ang pang 40 days ni Zian. Sakto ring dinalaw ng mag-asawa ang puntod niya at dating bahay nila. Aroy, grabing epekto pala. Pati yung bahay, iniwan na nila. Bullseye! Bullseye! Kita mo na? Di ba? Hanggang ngayon nga, umiiyak eh. Oo, oh, yung pong nanay, hindi pa rin talaga matanggap. Bullseye! Bullseye! Sabi oh, sakto rin na dinalaw ng mag-ama o na mag-asawa ang puntod ni Baby Zian. Pati na rin po yung dating bahay nila, dinalaw rin. Bullseye! Bullseye! Bandang 10 a.m. nakatanggap ako ng message tungkol sa complaint. Bullseye! Bullseye! Na isinampa laban sa akin at sa proseso ng kailangan kong harapin. Bullseye! Bullseye! Sa totoo lang, gusto ko sanang manahimik, nagawa ko na ang party ko. At ang mga anti ko ang magpapatuloy sa proseso habang hinihintay namin ang resulta ng imbestigasyon. Pero hindi ko maiwasan na mapaisip dahil lumabas ang summon sa araw mismo pang 40 days ni Zian. Hindi ko alam kung coincidence lang, pero may paalala sa akin. Tapos sabi dito, huwag mo akong kalimutan. Message niya ito para sa kanyang pamangkin. Bullseye! Bullseye! Huwag mo akong kalimutan, Zian, hindi kita kinalimutan. Hindi rin kita kakalimutan. Bullseye! Bullseye! Naniniwala ako na may gusto kang magawa at mangyari sa araw na ito. At ito ay paalala at maalala ka namin at hindi ka makakalimutan ng mga tao sa sobrang daming nagmamahal sa iyo. Bullseye! Bullseye! Sa sobrang daming nagmamahal sa iyo kahit di ka kilala, sana balang araw buong mundo marinig ang kwento mo. Maka may mission ka na hindi pa natatapos bago ka tuluyang magpaalam sa mundong ito. Bullseye! Bullseye! Hindi ako humingi ng special treatment
Ang hinihingi ko lang ay fair, impartial, at maayos na proseso. Kung may kailangan akong ipaliwanag, haharapin ko ito at sasabihin ko ang katotohanan sa tamang proseso. Sa ngayon, pipiliin kong mag-ingat sa bawat salita at hayaan ang imbestigasyon na magsalita. Bullseye. Yan, sabi. Para sa'yo, Zian. Bullseye. Grabe, yung pong video, ito yung pagdalaw nila doon po sa dati nilang bahay. Iniwan nila kasi nga naman nalulungkot pa sila. Tingnan niyo po yung video, panoorin ninyo. Ito, yung po mag-asawa.

I love you. I love you now. Love you.

Yan ho yung video na ipinost po ni Ai. Makikita ho dito yung pong nanay ni Zian, pati po yung tatay, na hanggang ngayon na hindi pa rin talaga matanggap yung pong pagkawala ng kanilang anak. Hinihintay pa rin po na mag-asawa yung pong ustisya doon sa pagkamatay ni Zian. Para sa kanila, hindi tama yung nangyari. Para sa kanila, mali yung ginawa ng nurse at ng doktor doon po sa anak nila. Dahil ang kwento noon nung pumunta ho sa atin dito personal mula Brooks Point papunta ho dito sa atin. Malakas yung bata. Ano lang talaga nila eh. Alagang-alaga. Kaya kung merong konting mararamdaman, aasikasuhin na kaagad nila, pa-check up kaagad, pa-hospital kaagad. Kasi isang anak yun na 21 years nilang hinintay sa kanilang buhay bago pa nagkaanak sila. Bullseye! Tumatalon-talon para yun, tumatakbo-takbo nung papasok sila sa ospital. Malakas pa. Tapos wala pa 24 oras. Nilabas nilang wala ng buhay. Bullseye! Bullseye! Bigat para ho sa kanila dahil isa lang yun ang kanilang anak, 4 years old. Hanggang ngayon, umiiyak pa rin. Diba? Hindi na natin alam kung ano nang nangyari doon sa kaso nila. Bullseye! Bullseye! Yung CII, nakasuhan pala yun. Bullseye! Bullseye! Pang 40 days, merong lumabas na update doon sa kaso ni II. Bullseye! Bullseye! Dahil maabot ng 1,000 yung share, comment, nung po mga video, update na inilalabas ni II doon po sa mag-asawa at sa ospital. Bullseye! Bullseye! So ngayon, hinihintay pa rin po yan ng pamilya, yung ustisya, yung pong investigasyon na ginagawa at pagsasampa ng kaso. Walang-wala rin ito. Kaya ho, nung lumapit dito, nagpatulong din po doon. Kaya natawagan din natin si Senator Erwin Tulpo para mailapit. At yun nga, nabigyan ng abogado, PAW, dito sa atin at yung pong tulong araw ay bibigay doon po sa mag-asawa. Bullseye! Bullseye! Di ko alam yung sabi dito, binalikan yung bahay, ibig sabihin pala, umalis pala yung mag-asawa doon sa dati nilang bahay. Sa sobrang kalungkutan, biruin mo pati bahay iniwan. Kasi kung patuloy silang titira doon at araw-araw nilang maiisip, wala. Mahihirapan talaga makabangon nang mabilis yung pumag-asawa. Lumipat pala. Ngayon, dinalaw nila. Nung dinalaw, bumalik na naman ang alaala. Todo yung iyak. Ano po nung nanay? Yung tatay, masakit din sa kanya yun. Kailangan wala rin siya magawa. Kailangan maipakita niya na siyang aalalay, siyang kukontrol doon sa kanyang asawa. Pero ramdam natin yan. Nakausap, nakaharap po yung mag-asawa, talagang down din. Bullseye! Bullseye! Pero tama yung ginagawa ngayon na siyang aalalay doon po kay misis. Yan pong kanyang asawa. Bullseye! Bullseye! Pero pagkausap mo yung nanay, ganun pa rin talaga. Masakit pa rin talaga para sa kanya. Walang bago eh. Nahagulgol pa rin, iiyak pa rin talaga. Yung nararamdaman niya nung unang araw na nawala yung kanyang anak, hanggang ngayon ganun pa rin po yung sakit. Sana kung talagang meron at mapatunayan po na may pagkukulang at pagkakamali yung pong ospital. Kung mapapatunayan ha, okay, kung mapapatunayan na meron pong kakulangan, kapabayaan, pagkakamali sa pagtrato ng pasyente doon po sa ospital, ay makamit po ng mag-asawa yung hustisya at managot. Kung kinakailangan makulong, makulong dahil mayroong buhay na nawala. Kung kinakailangan mawalan ng lisensya, mawalan. Hustisya nga kasi ang habol po ng pamilya. Ng kaanak, lalo na mag-asawa. Pero kung tama at talagang walang kapabayaan,
maipaunawa sana sa asawa at balang araw maunawaan din sana ng mag-asawa para makamove on. Kung ha, kung mga doktor yan, eksperto yan sila sa pagpapaliwanag. Bullseye! Bullseye! Doon, dalawang side kasi yan, dalawang mukha yung pinapakita natin doon.

0: dito yung mga nakasubaybay ulit. Comment, syempre. Ay, siya nga pala. Eh, syempre, ang ating po pala tuntunan ito pong bullseye ay hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Soap. Sabon natin ito eh. Kahapon, di ba? Dami alikabok at nabiyahay. Mainit yung biyahe. Magbigyan kami ng panahon. Sunod-sunod na mga araw na pag-ulan. Tapos kung Sabado, ibinigay sa amin. Walang ulan. Mainit, maalikabok. Pero ito yung gamit nating sabon. Panlaban yan dyan. Kahit na anong butlig-butlig yan. Baliwala yan. Santon Plus Herbal Soap. Sabon po ng Santon. Mabibili ho yan sa Nature. Sa Nature's Medic. Mabibili rin po sa Jinx Drugstore. Mabibili po sa mga butika. Lalo na sa Yes to Health Clinic. The Generic Pharmacy. Meron din yan. Pang mga pharmacy at butika dito sa atin sa Puerto Princesa. Di na rin po sa mga munisipyo. Dahil meron din pong Yes to Health Clinic sa Nara at doon po sa munisipyo ng Rojas. Penilda Bollier, happy Sunday. Mampe, happy Sunday po. Thank you sa pag-comment. Mary Ann Gonzalez, good morning po. Nakikinig po dito sa bundok ng Los Biminda. And Mary Ann Gonzalez, thank you sa pakikinig at panunood po dyan sa bundok ng Los Biminda. At kailangan na ho natin magpaalam. Alas 9 ho kasi ito eh. Salamat sa inyong panunood. Thank you sa inyong pakikinig. Dito ho sa palatuntun ng Bullseye ngayong pong September 20, 2026, Sunday. Sama ko si Axel Bonino Barret. At sa ngalan po ng buong puwersa ng XFM Palawan, maraming salamat. At ang inyo po nakasabay, inyong lingkod ka, Gerald Gales, maraming salamat. Good morning!
1: Inyong napakinggan ang programang Bullseye, naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye, dito lamang sa XFM Palawan.
0: Sakto, alas 9 na ho ng umaga. At ang oras ay hatin sa atin ng 1 plus numero 1 ang alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
4: XFM.
5: FM.
2: Sister Pain.
5: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na
3: akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
4: XFM.
18: XFM.
13: Sister Payne.
7: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Payne, alis agad ang pain. Sister Payne lang ang sakalam.
14: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pipili sa mga butika.
11: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
14: Vision X Plus.
11: Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3.
2: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
20: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
14: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Matibili sa mga butika.
22: XFM.
23: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
24: Mga kaibigan, ang oras natin ganap na pong 10 minuto makalipas ang 9 ng umaga.
25: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

Okay mga kaibigan, magandang umaga po lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa lahat po ng mga nanonood sa ating pong Facebook Live, tayo po ay inyo pong mapapanood sa 104.7 XFM Palawan. Mga kaibigan, ako po ang inyong isa sa mga makakasama, si kaibigan Konsehal Jerry Abad. Tayo ho ay magkakasama hanggang isang oras at kalahati. Eh, 1 hour lang yung program natin pero walang problema sa ating pong pamunuan ng XFM kay Manager Kaluwi La Rosa. Maraming salamat sa pagkakataon na tayo ho ay binigyan ng oras para makapagbigay ng mga impormasyon sa ating pumakababayan sa lungsod ng Puerto Princesa, may kinalaman sa iba't ibang mga usapin. Usapin sa ating pong trabaho bilang konsehal ng lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. At tuloy-tuloy lang inyo pong panunood, pakikinig dito po sa ating pong palatuntunan. Meron po tayong mga patribya mamaya, no? Antabayanan nyo po yung aming programa sa kabuuan nito dahil mamaya po ay babanggitin ko yung pong ating mga trivia at yung makakasagot. Of course, siyempre mananalo kayo ng 200 pesos. Ayan. At walang bibitaw doon ho sa ating mga viewers ngayon, no, sa ating pong palatuntunan. Ayan. At marami na pong nanonood sa ating pong live, no, na pagbibigay ng impormasyon.

0: sikat na FM station sa lungsod ng Puerto Princesa. Eh, kung lagi kayong naka-tune in nung mga nagdaang mga panahon sa Love Radio, eh, ito yung inyong boses na mapapakinggan every morning. No, napakalamig ng boses nito. Walang iba, partner natin, nandiyan na sa kabilang ating katabi. Walang iba, kasamang Lyle Coronia. Good morning, kasamang Lyle.
1: Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. At sa magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayong araw po ng Linggo, masyadong busy po ngayon yung ating mga kababayan. At samahan nyo kami hanggang isang oras dito sa ating palatuntunan na may pamagat, kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ako po si Lyle Coronia.
0: Ayan, maraming salamat. At syempre mga kaibigan, tuloy-tuloy po sa pagbibigay ng mga impormasyon. Dahil mamaya-maya ho ng konti, after ho ng aming mga impormasyon, balita na aming pong ibabahagi sa mga oras na to, eh, ang kasunod po niyan, mayroon ho tayong mga guest ngayon, no? At akmang-akma to, paring Lyle, kasamang Lyle, kaibigang Lyle, dahil tayo ang committee chair ng health and sanitation.
1: Oo,
0: sa lungsod ng Puerto Princesa, sa Sangguniang Panlungsod. Eh, yung bisita natin, eh, hindi ho ito mga nakakaano nga dahil hindi ito ordinaryong mga bisita natin eh.
1: Mukhang special na
0: special
1: bisita.
0: Special to. Mamaya, isusurprise natin sila. No? At makikita ho ninyo. Kaya antabay kayo dahil baka malay nyo yung isang patrivia namin dito manggaling.
1: Oo, tama.
0: So, sa mga bisita natin ngayon dito. Pagka hindi kayo nagsubaybay, hindi kayo nakinig ng maayos, eh malamang di nyo masasagot yan. Eh, sayang din naman yung 200 pesos no? Na ibibigay namin. Hindi lang naman isang 200 yan eh. Okay? At pag sinyorte swerte, baka dagdagan pa natin. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat. Diba? Kahit pa paano, eh, meron na silang pambili ng ulam nila o kaya pambili ng bigas. Pwede na rin yan. Ayan. Doon sa mga masugid natin mga tagapagsubaybay. Okay? At siyempre punta muna natin kasamang Lyle yung ating pong mga nakalap na mga balita. Simula ho nang tayo ho ay nagtrabaho sa loob ng isang linggo sa Sangguniang Panglungsod.
2: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.
1: At sa ating mga nakalap na balita mula sa tanggapan ni Konsehal Jerry Abad, Konsehal Jerry Abad dumalo sa committee meeting ukol sa land estate at urban development. Dumalo si Konsehal Jerry Abad sa isinagawang committee meeting on land estate and urban development ng Sangguniang Panglungsod na pinangunahan ni Konsehal Victor S. Oliveros. Isinagawa ang pagpupulong sa session hall ng Sangguniang Panglungsod kung saan tinalakay dito ang Barangay Resolution Number 55 ng Barangay Langugan. Pangunahin na usapin sa pagpupulong ang kalagayan ng Barangay Cemetery ng Langugan na ayon sa barangay ay patuloy na naapektuhan ng pagguho at pagtaas ng tubig dagat dahil sa lokasyon nitong malapit sa baybayin. Dahil dito, humihiling ang Barangay Langugan na agarang aksyon upang mapabilis ang proseso ng paglalaan o paglilipat sa mas angkop na lugar para sa kanilang sementeryo. Layunin ang kahilingan ito na matiyak ang isang ligtas, maayos at angkop na himlayan para sa mga yumao at maiwasan ang patuloy na pagkasira ng kasalukuyang sementeryo dahil sa epekto ng dagat. Sa pamagitan ng pagtalakay sa committee meeting, inaasang mabibigyang pansin ang kahilingan ng Barangay Langugan at maisulong ang nararapat na hakbang para sa pangmatagalang solusyon sa kanilang problema. Samantala, Konsehal Jerry Abad kinatawan si Vice Mayor Peter Maris.

0: hotel ah, sa meeting ng mga local hog racers. Kinatawan ni Konsyal Jerry Abad si City Vice Mayor Peter Q. Maristela sa isinagawang meeting for all hog racers sa Barangay Irawan Multipurpose Hall. Dumalo sa pagpupulong ang mga local na hog racers mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang talakayin ang mga mahalagang usapin at suliraning kinakaharap ng mga nag-aalaga ng baboy. Kabilang sa mga tinalakay, ang kanilang mga concerns, pangailangan at mga posibleng hakbang at suporta para higit pang mapalakas at maprotektahan ang sektor ng paghayupan sa lungsod. Sa pamamagitan ng naturang pagpupulong, nabigyan ng pagkakataon ang mga hog racers na maipabot ang kanilang mga saloobin at suhestyon habang patuloy na isinusulong ang koordinasyon ng pamahalaang lungsod at ng mga lokal na nag-aalaga ng baboy. Si Konsyal Jerry Abad naman ay patuloy na nakikiisa sa mga programa at konsultasyon na may layuning suportahan ang kabuhayan at kapakanan ng mga lokal na livestock racers. Samantala, dumalo si Konsyal Jerry Abad sa isinagawang Gawad Parangal 2026 sa atrium ng New City Hall Building. Kasama sa naturang okasyon sina Mayor Lucilo R. Byron, City Vice Mayor Peter Q. Maristela, Konsyal Patrick Alex Hagedorn at Luis Marcaida III, gayon din ang iba pang mga opisyal at kawani ng pamahalang lungsod. Layunin ng Gawad Parangal na kilalanin at bigyan ang mga individual na nagpakita ng dedikasyon, kahusayan at makabuluhang kontribusyon sa kanilang tungkulin at sa komunidad. Sa naturang pagtitipon, binigyang diin ang kahalagahan ng pagkilala sa mga taong patuloy na nagbibigay ng kanilang panahon, talento at serbisyo para sa kapakanan ng publiko at sa pag-unlad ng lungsod. Samantala, dumalo rin si Konsyal Jerry Abad sa isinagawang tri-committee meeting sa session hall ng Sangguniang Panlungsod. Pinagsama sa naturang pagpupulong ang tatlong komite ng Sangguniang Panlungsod, ang Committee on Legal Matters na pinamumunuan ni Konsehal Luis Marcaida III, Committee on Energy, Public Utilities and Facilities na pinamumunuan ni Konsehal Jerry Abad, at ang Committee on Transportation na pinamumunuan ni Konsehal G. Lau Jr. Tinalakay sa pagpupulong ang mga usaping saklaw ng tatlong komite, gayon din ang iba pang mahalagang concern na nangailangan ng masusing pagtalakay sa at kaukulang aksyon ng sangguniang panglungsod. Samantala, nakiisa naman si Konsehal Jerry Abad sa 41st International Coastal Cleanup at 19th episode ng Save the Puerto Princesa Base na isinagawa sa Puerto Princesa. Layunin ng aktibidad na mapanatili ang kalinisan ng mga baybayin at mapalakas ang kamalayan ng publiko tungkol sa kalagahan ng pangalaga sa karagatan at kapaligiran. Kasama sa coastal cleanup ang mga kinatawan ng pamalungsod, iba't ibang tanggapan, mga barangay at iba pang environmental partners na sama-samang nagsagawa ng pagpupulot at pangongolekta ng mga basura sa coastal areas. Kabilang sa tinutukan ang mga basurang maaring makapinsala sa marine environment bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa marine waste. Sa naturang aktibidad, binigyang diin ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan at komunidad upang mapangalagaan ang karagatan at mapanatiling malinis ang mga baybayin ng Puerto Princesa. Patuloy namang isinusulong ng Save the Puerto Princesa Base ang mga programang nakatuon sa pangalaga at pagpapanatili ng mga baybayin at marine ecosystems ng lungsod. At yan ang ilan sa mga balitang ating nakalap mula sa tanggapan ni Konsehal Jerry Abad.
1: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Sa bawat pangyayari, may aral. Sa bawat hamon, may pananaw. Panahon na para pakinggan ang personal reflections. Inspirasyon. Panahon na at upang suriin Konsehal Jerry Abad at pag-usapan sa mga mahalagang isyu na may epekto sa mamamayan at kinabukasan ng Puerto Princesa. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mula sa mga isyong tinalakay sa sangguniang panglungsod, mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan, hanggang sa mga usaping panlipunan at pampubliko, ating pakinggan ang makabuluhang pananaw at komentaryo ni Konsehal Jerry Abad. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mga positibong hakbang, mga konkretong solusyon, mga ideyang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Dahil ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa tamang impormasyon, bukas na pagtalakay at pagkakaisa ng komunidad. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs.
2: Okay mga kaibigan, balik po tayo sa ating pong palatuntunan. Inyo pong napakinggan ang ilang pong mga impormasyon, may kinalaman sa mga activity na ating pong ginawa sa loob ng isang linggo. Yung mga binanggit mo kanina kasamang Lyle. Uh-huh. At isa sa mga mainit na usapin, yung mga may kinalaman sa transport sector natin, no, sa lungsod ng Puerto Princesa, lalo na yung mga motor taxi.
0: Hindi natin uh-huh. nabanggit doon sa balita. Wala. Kasi pag-usapan nga natin ngayon at may mga sulat kasi, ano, may mga komento doon na natutuwa sa inyo yung mga miyembro ng Air Toda.
2: Yun, yung isa.
0: Yun ang gusto naming malaman. Bakit sila natuwa?
2: Yan, oh. Kasi nga, may problema eh. Doon sa mga tatlong gulong, yung mga tricycle natin.
0: Uh-huh.
2: Dahil itong ating Puerto Princesa International Airport, yung CAAP, no, ay nagbigay na ng directives sa mga tricycle natin. Lalong-lalo na yung nakabase mismo sa airport natin. Dahil sila po, yung mga nagkikiter doon sa mga... ang gusto ay sakyan ay tricycle. Siyempre, isa yun sa mga nakagisna na dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Meron diyang nilagay na Airport Toda, Transport Cooperative. Actually, kooperatiba na yan sila eh. So, simula pa dun sa lumang airport hanggang sa nakalipat dyan, ay established yung association ng mga tricycle. Kaya nga lang, dahil ditong mga nagdaan ng mga panahon, eh medyo naghihigpit na sa loob yung seguridad ng ating pong airport at ayaw din na magkaroon ng medyo crowded doon sa loob ng airport natin, eh binigyan na sila ng ano na baka pwedeng ilabas na yung kanilang mga tricycle. So, ito namang mga tricycle operators natin, eh pumayag naman na lumabas sila. Ang gusto na lang sana nilang mangyari ay come and go na lang ang kanilang tricycle. Dahil meron silang dispatcher doon sa loob ng airport.
0: Oo.
2: Pag mayroon na ngailangan ng tricycle, eh, tatawagan lang sila sa labas para sila naman ay pipick upin doon sa loob kasama Lyle. Ang nangyari habang tumatagal, eh unti-unti, wala nang come in go doon. Kundi totally, wala nang tricycle doon sa loob ng airport. Ang naging problema ngayon, dahil siyempre nasa highway na sila, nasa labas na, paglabas mo ng airport, maglalakad ka kung gusto mo mag-tricycle, eh hindi lang Air Toda yung nandoon ngayon sa labas. Mayroon ng ibang mga Toda na gusto na rin kumuha ng mga pasahero, no, na galing sa airport natin. Airport, na supposed to be, hindi sila yung naka-assign doon. Eh, ang katuwiran naman nila, labas na sa airport yun. No? Kaya, kumbaga, para na sa lahat yun, yung nandun ka sa labas ng airport. Inilapit sa atin nung mga opisyalis ng presidente ng Toda. At ako naman ay nagbigay ng ideya. Sabi ko, ganitong gawin natin. Dali natin sa sanggunian yan. Pag-usapan para kahit papaano, eh, mabigyan agad ng solusyon. At kung mapabibigyan tayo ng pamunuan ng airport, ng CAAP, eh, di mas better, di ba? Na ma-resolve natin yung problema ninyo. Eh, yun. Kaya nung nakaraang araw lang kami nag-uusap, mga nakaraang linggo lang, after the day nung nag-usap kami, pinadala ko kagad doon sa Committee on Transportation dahil ako rin yung vice chairman ng Committee on Transportation. No, at nung nadala yan doon, kinalindar agad doon sa aming committee.
0: Uh-huh.
2: At yun, pinag-usapan doon. At after ng pag-uusap, pinaliwanag lahat ng Ertuda yung kanilang saloobin.
0: Uh-huh.
2: Eh, tayo naman, dahil nasubaybayan natin yung problemang yan,
0: uh-huh,
2: naikwento natin ng maayos kung paano nagsimula yung Ertuda at bakit ba kailangan silang alisin doon. Samantalang kung tutustusin, eh pwede naman, dahil sila lang yung bukod tangi ng mga tricycle na madali mong ma-identify.
0: Oo.
2: At the same time, eh part yun ng dinesign ng ating tourism sa Puerto Princesa. The same color sila eh. Na attractive yun.
0: Naka-ano sila eh, naka-uniform sila ng may damit sila, di ba?
2: Exactly.
0: Tapos yung kanilang mga motor, yung mga tricycle nila, ang gaganda pa eh. May tatak ng mga bulaklak ng balayong, di ba?
2: Yes po. Mm. At ang kagandahan dito, wala ditong pwedeng mag-abuso ng mga tricycle drivers, operators, no? At doon sila sa tamang taripa lang nila na ipinatutupad. Unlike nung nairon nang humalo doon na hindi naman nila kamembro, iba nang usapan doon kasi pwedeng kontratahin nila, mag-abuse sila doon sa pamasahe, yun yung mga nangyari. So matotal, in short, napakabilis lang din naman ng action after nung aming pag-uusap doon, we'll try yung grupo namin sa committee na pumunta sa opisina mismo ng CAAP at kinausap yung pamunuan, yung manager doon na baka pwedeng magkaroon muna ng bigyan ng pagkakataon yung Ertuda. So kaya salamat din doon kay Konsehal Eldin Damasco, kay Konsehal Gilaw, dahil pumunta din naman talaga sila roon at na nag-import para kausapin, dahil yun nga yung pinag-uusapan sa committee. So
0: kaya pala kaya, nakita ko sila pumunta doon sila Konsehal Damasco.
2: Yes, so kaya sa madaling salita, itong mga taga Ertuda, syempre dahil matagal na nila tayong kasama, dahil sila po ay adapted ko sa barangay sa Mandaragat, dahil before
0: kasi
2: meron silang binigyan sila ng fund ng ating pong butihing senador.
0: Oo.
2: Senador Alan Peter Cayetano ng isang livelihood na pagkakitaan nila, automotive shop. No? Na nagkakahalaga yan ng 1.4 million at hindi nila makukuha yung perang yun without the barangay LGU. Ay, during that time ako ang kapitan eh. Doon sa Barangay Mandaragat. Kaya nung time na 'yon, hindi ako nagdalawang isip, sige, i-adapt ko. Dami kong mga miyembro ng Ertuda na taga Mandaragat. So doon na rin yung kanilang opisina. Kaya 'yun yung naging way para makuha nila yung
0: kapital,
2: yung fund na 'yon. As of now, lahat ng mga machine na gagamitin ng automotive machine ng Ertuda Cooperative. Nandiyan na.
0: Wow, ang
2: galing. I-deliver na. No? At for ano na yun? For operations na ng Ertuda. Kaya naawa naman ako sa kanila kung aalisin sila dun sa airport. Kaya sabi ko, bigyan ng pagkakataon.
0: Okay? Sila kasi talagang yung maghapon nila, ginugol talaga nila eh, para mag-abang ng pasahero doon na, diba? Sunod, babawalan ka. Kaya medyo masamang ang loob nila. At ngayon, tuwang-tuwa na sila dahil nagkaroon na po ng solusyon. Yung kanilang problema na yan, nabigyan po ng solusyon sa pamagitan po ng mga aksyon ng Committee on Transportation. Ayan. At kasama po dyan yung ating Vice Chairman, Konsehal Jerry Abad.
2: Ayan. At least na-resolve na po natin yung problema niya. Kaya ganun na lang yung kanilang pasasalamat sa atin, dahil sa tinagal-tagal na nga nung magkasama kami ng Ertuda. Okay? Hindi na natin palalawigin yung ating pong usapin tungkol dyan sa mga naging kaganapan itong mga nakaraan.
0: Ang importante
2: ngayon kasi mayroon akong talagang gustong pagtuunan na makausap natin, dahil ito, alam ko, napaka-busy mga tao.
0: Kaya nga eh.
2: Pero binigyan tayo ng pagkakataon na paunlakan yung ating pong imbitasyon sa ating pong programa. Tamang-tama rin naman, dahil ako po ang committee chair ng Health and Sanitation sa lungsod ng Puerto Princesa. No, kaya po kahit papaano, makakatulong po ito sa atin, sa mga tagalungsod ng Puerto Princesa. No? At malaki po ang contribution sa atin. Actually, nag-i-exist ngayon yung isa sa mga magagaling na mga doctors din natin sa isang mga sa mga ospital natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi ka na mag-join dito? Sila muna. Ayan. At Mga kaibigan, meron ho akong guest ngayong umaga at meron di ba tayong portion dito kasama Lyle na health tips? Subukan natin to. Yan.
1: Health tips. Mga simpleng tips para sa kalusugan at magandang pangangatawan. Pakinggan ang Good About Health Tips.
2: Ayan. Ito po yun, no? Yung ating po mga health tips ngayon dahil ang kasama ho natin ay isa hong magaling na doktor dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. At mayroon din tayong isang magaling na registered nurse, no? At gwapong doktor, magandang registered nurse na nandito sa tabi natin. Isa ho sa mga ipapakilala natin, isa ho sa registered nurse and fellow of the American Board of Cosmetic Genology. She is a practitioner and regenerative medicine with a special focus on aesthetic and functional gynecology, women's wellness and regenerative and cellular medicine. Ito po yung isa sa mga magiging kasama natin dito. Pabatiin muna natin si Ma'am Jenny Ischon Gonzales. Good morning po, Ma'am, sa ating pong palatuntunan. Welcome po sa kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Sige po, nasa inyo po yung microphone.
3: Yes, good morning, Konsehal Jerry. And salamat sa pag-imbita sa aming dalawa ni Dr. Vera.
2: Yes po.
3: Para, yeah, I think we are going to talk about more of the regenerative medicine.
2: Yan, sige po. At syempre, yung isa ho sa mga kilala natin na magaling na doktor dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, siya po ay physician specializing in internal medicine. Ay, kailangan ko to, Dok, no? And oncology with the experience in the field of cancer care, cellular therapies including stem cell and NK cell therapy. Papaliwanag mamaya sa atin yan nila, Doc, no? At syempre silang dalawa ay membro po ng Asian Society for Regenerative Medicine based in Singapore, mga kaibigan. Doon sa mga may mga karamdaman, ha, makinig kayong maigi ngayon dito. At mamaya may tanong kung dito manggagaling, kaya dapat nakapokus kayo rito. Ngayong araw po, they will help us understand what regenerative medicine really is at what cellular therapies involved and where these emerging approaches may fit into modern healthcare. So, siyempre, pakinggan natin muna at pabatiin muna natin ang isa sa mga presidente ng S Medical Center dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, walang iba Dr. Joseph Tobera. Sir, Doc, good morning po. Welcome morning po sa aking programa.
4: Sige
2: po.
4: Yes, good morning po. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at maraming salamat din po, Counselor, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin para i-discuss po itong mahalagang topic on regenerative medicine, which is linked to yung proyekto ng ating pamahalaan, gobyerno, panlalawigang gobyerno at saka yung ating dito sa city ng Puerto Princesa in terms of medical tourism.
2: Opo. Ayan, tama po. Isa po yun sa mga dapat din na mai-promote natin, medical tourism, no, sa lungsod ng Puerto Princesa. Matanong ko lang muna kay Doc, tama po ba nabanggit ko, kayo po yung presidente ng East Medical Hospital o Center?
4: Tama po. Balik, kinakatawan ko po ngayon ang hospital ng East Medical Center.
2: Ayun.
4: Presidente po.
2: Na. Opo, ayan. Sige. Mamaya po, pwede nyo naman banggitin ano yung mga pwedeng services na ibinibigay ng S Medical Center, di ba? Aside from dito sa ating pag-uusapan ngayon pong mga oras na ito, no? Para po doon sa mga kababayan natin na syempre, baka may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comment yung mga viewers natin, no? Habang nandito sila, doktor, Tubera at si Ma'am Gonzales, no? Sa aming pong mga pinag-uusapan dito. At kahit na siguro sa ibang parte, basta na kayang sagutin ni Doc, eh, masasagot naman yan. No? Pwede ho kayong mag-comment sa mga kababayan natin, sa ating pong mga listeners natin. Paalala ko lang ha, doon sa mga nagko-comment ngayon, eh, mamaya po, ang inyo pong sagot, doon nyo pupuntahan sa aking City Councilor Jerry Abad Facebook page. Dahil pagka hindi kayo doon nakasagot, wala, invalid po yun. No, ito ay page ito ng XFM. Ngayon, isi-share namin to doon sa page ng City Councilor Jerry Abad Facebook page. Doon kayo sasagot, no? Okay? Doon sa mga itatanong natin mamaya. Ang focus ng tanong ay may kinalaman dito sa mga pag-uusapan namin nila Dr. Tubera at ni Ma'am Gonzales. Para at least alam ninyo na malaman din namin na talagang nakikinig nga kayo ngayong mga oras na to sa aming pong mga pinag-uusapan. Unahin lang natin, syempre na dapat ladies first eh. Di ba Ma'am? Doc, okay lang ba yun?
4: Okay.
2: Okay, ladies first. Tatanungin natin si Ma'am Janie. Ano ba talaga yung regenerative medicine? Ito kasi yung madalas na nadidinig ng mga salita, yung tungkol sa stem cell, mga ganyan, di ba? So, pwede pong mabigyan nyo kami ng mga ideya dito. Sige po, Ma'am.
3: Okay. First muna, I'd like to, say something about dun sa paano ako napunta sa regenerative medicine.
2: Opo.
3: No? So actually, nagsimula ako sa aesthetic medicine. For many years, ang focus ko ay helping people feel better about themselves, particularly women.
2: Mm-hmm.
3: Pero habang mas tumatagal ako sa practice ko, napansin ko na hindi naman pwedeng aesthetics lang ang pag-uusapan natin. For example, kapag may babaeng lumalapit sa akin dahil may changes sa intimate health niya, or hormonal changes, aging or sexual health concerns or changes in her quality of life, na-realize ko na mas malalim pala ang kailangan nating tingnan.
2: Mm.
3: Okay, so hindi lang pala ano ang procedure na pwede nating gawin. Ang tanong dapat ay ano ang nangyayari sa katawan ng patient? At paano natin siya matutulungan sa mas comprehensive na paraan? So doon ako mas naging interested sa regenerative medicine. And because I'm also a fellow of the American Board in Cosmetic Gynecology, nakita ko kung paano nag-overlap ang regenerative medicine sa women's health. Particularly in areas where tissue, health, healing, function, and quality of life are important. So that curiosity eventually led me to pursue more training and education in regenerative medicine. At ngayon, patuloy pa rin ang aking pag-aaral because this is a field that continues to evolve.
2: Mm-hmm.
3: So for me, regenerative medicine is not about replacing conventional medicine. It is about understanding where regenerative approaches may appropriately complement existing medical care.
2: Mm, ayun. So, yan po pala ang ibig sabihin noon. At hindi lang po pala para sa mga may sakit ang regenerative medicine, Ma'am. No? Marami pong pwedeng maggamot dito, no? At kapag sinabi nating regenerative medicine, syempre isa sa mga unang pumapasok diyan yung pong isip ng mga tao na ay stem cell, no?
3: Mm-hmm.
2: Tama ba na pareho lang ang regenerative medicine at stem cell therapy?
3: Okay. Tama po? Okay, yan po ay sasagutin na natin po ni Dr. Tumera.
2: Ah, si Doc na. Po ang... Si Doc na. Oh, sige po. Doc, Tumera. Good morning po ulit. Sige po. Opo.
4: Bale, bago ko po sagutin po yung ano, yung tanong, just an introduction din po.
2: Yes
4: po. Bakit po ang ACE Medical Center Palawan na ako ang kumakatawan bilang yes presidente ay nagkaroon ng pagkakataon na magsanib pwersa ang regenerative medicine as mentioned by Ms. Jenny.
2: Mm-hmm.
4: And matagal din na hinahanap ni ACE Medical Center kung paano ba maging forefront ang Palawan or mm-hmm. Puerto Princesa doon sa global tourism.
2: Uh-huh.
4: So in fact, ang ACE Medical Center ay naprubahan na ng kanyang board of directors na mag-put up ng kanyang regenerative medicine.
2: Mm-hmm.
4: So kung titingnan po natin ang mga elemento pala ng medical tourism dito sa Puerto Princesa ay nagkatagpo-tagpo na. Ang ating city, uh-huh. meron po tayong mga initiatives dyan for medical tourism. Ang ating provincial government, meron din silang mga initiative for medical tourism.
2: Mm-hmm.
4: Kami naman sa medical, kami ni Ms. Jen, nagkataon lang din na nagkakilala kami at nag-align ang aming mga mission at vision in terms of regenerative medicine. Kasi when we look at the statistics of tourism buong mundo, isa sa mga pinakamahalagang taga-attract po ng mga tourism is number one, medical, and number two, of course, yung meron tayong magagandang tanawin, tinatawag natin mga tourist spots. So, yan po, lahat apat na elemento para magkaroon po tayo ng successful na medical tourism ay naririto na ngayon. So, on our part, this is ang gagamitin po ni ACE Medical Center na method na i-offer natin sa ating mga tourism is yung regenerative medicine. So it's a broad discipline, it's also science-based and data-based practice. And when we say regenerative, paano ba ulit bumalik ang ating youth o yung ating nakaraan na lakas at stamina?
2: Tama.
4: At yung physical as well. But when we say regenerative talaga, nasa loob, hindi lang dito sa panlabas nating anyo. Okay, so tinatawag natin dyan yung immune, yung lakas ng ating immune system, lakas ng ating mga joints, mga muscles, yung lahat na po yan na makikita po natin sa isang kabuuan ng isang tao. So isa sa mga method ng regenerative medicine is nabanggit po ninyo, which is the stem cell. At madalas po natin, tama, nababasa po yan sa Facebook when we say stem cell, ito yung mga cells or cellula na nakukuha natin sa ating mga katawan kung saan ito ay mga immature cells. Immature meaning, itong cell na ito ay maaring maging kahit na anong klaseng cell na kinakailangan ng katawan. Which means, kung meron kang stroke, kukunin yung stem cell mo, pag ibinalik sa katawan after modification, is magsisecrete siya ng mga proteins, molecules, and sometimes nagiging cell din siya ng brain na siyang kailangang i-repair dahil si stroke. Okay, so that's the simplest way of explaining yung stem cell. And ang mga stem cells kasi natin ay nakikita o natatagpuan sa ating mga bone marrow, natatagpuan din sa ating mga taba, ganoon din sa ating circulating blood, meaning yung kukunin natin ng dugo. At ang kaparaanan po niyan, matapos na makuha po yung whole blood o kaya yung fat through liposuction o ang mga cells natin sa bone marrow, ipaprocess po natin yan para ihiwalay yung stem cell. Kasi yun lang po ang kailangan ng isang pasyente, whether for repair, repair ng post-stroke na pasyente, o autism patient, kailangan i-repair din yung brain, o di kaya ay tulungang mag-regenerate or i-control yung mga inflammation na nangyayari ngayon sa organ. Ganon din ang mga neurodegenerative diseases like Alzheimer's disease and Parkinson's disease. Iba pa po yung pinag-uusapang NK cell. So ang NK cell naman po is specific for cancer treatment.
2: Okay.
4: Pero gusto ko lang po humingi ng pamanhin dahil ang mga binabanggit ko po are not necessarily approved by the FDA na practice na ginagawa natin sa, okay, sa mga pasyente. So it's really more on medical tourism. It's really more on an adjunct or adjuvant treatment, kung ano man yung binibigay ng kanilang doktor. Ibig sabihin, kapag ang pasyente ay hindi na nag-gain ng benefit out of ibinibigay ng isang doktor sa kanyang sakit, and the patient initiates, ano pa ba ang kailangan ko o ano pa ba ang mga available na pwedeng makatulong
2: so
4: pa sa akin?
2: Pwede dito.
4: Pwede po, dahil yung binibigay ng aking doktor, nag-consult na ako sa 5 o 3 espesyalista, hanggang tableta o hanggang dito lang naibibigay, yung patuloy pa rin akong nakakaranas ng...
2: Parang walang nagbabago.
4: So kung yung patient na yan, o yung tourist patient na yan, ay nangangailangan ng ganitong klase ng paggagamot, then we can discuss po.
2: Ah, okay. So,
4: by the way po, ang regenerative medicine, it's not only about stem cell. May mga ibang kaparaanan pa po yan. Depende po sa problema ng pasyente. So, kagaya nga binagit ni Ms. Jen, kung may problema doon can I just mention the word, ang tawag doon, yung pakikipagtali. Ito ay kasama ng health.
2: Oh, yes.
4: Ito ay kasama sa kabuang kalusugan ng bawat isang tao. So, yan ay isa sa mga ina-address ng regenerative medicine, yung pagtanda, yung pag-loss ng moist ng ating skin, yung paglagas ng buhok, yung pagkina ng katawan, no, arthritis natin. I'm sure lahat ng mga 50 years pataas, bakit?
2: Wala na eh. Yung mga binabanggit natin kanina, marami na yan.
4: At hindi lang yung stem cell ang pwedeng gamitin dyan. Nandyan yung mga exosomes, nandyan yung mga peptides na babanggitin din ni Miss Jenny.
2: Kaya pala kahit pa paano, medyo lumalakas ako ng konti. Joke lang.
3: Nag-avail ka na ba?
2: Wala. Wala pa. Mukhang bago pa nga lang i-introduce yung dalawa eh.
3: May appointment kayo sa akin.
2: Ayan, okay. Sige, ma'am. Ma'am Jenny.
3: Actually,
2: okay na ba yung doc? Mga binanggit mo, meron ka pang gustong i-ano?
4: Yung ano po no, dahil nga aprobado na ng Board of Directors ang ACE Medical Center to be at the forefront ng medical tourism sa Puerto Princesa. Mm. At nag-umpisa na po ang construction ng regenerative medicine unit ng ACE Medical Center. It's going to be the first medical tourism unit ng I'm sure ng anywhere here in Palawan. Mm. And ito ay hindi mahirap isagawa dahil gaya ng nabanggit ko, ang mga elemento ng isang successful na medical tourism ay naririto. It's just a matter of aligning all these elements towards one goal, which is the medical tourism.
2: Oh, yun. So, meaning, kakaroon dyan sa, ano natin, sa East Medical.
4: East Medical Center.
2: Yun. Kasi baka yun ang tatanungin nila mga ano natin, viewers natin, saan ba yan? Saan ba kami po pwedeng makapag ano? So, dyan mismo sa East Medical Center natin.
4: Yes, okay. Okay.
2: Sige po. Ma'am Jenny, ano po ang mga pwede mo pang idagdag dyan?
4: Siguro matanong ko si Miss Jenny regarding yung ano yung mga pwede nating i-offer?
2: Yes.
4: At o anong yun, mga karamdaman o mga sakit na maaaring matugunan?
2: Tama.
4: Ng mga exosomes, mga peptides, as well as mga RF.
2: Yun.
3: Okay. Sa sagutin ko muna yung ano tungkol sa program, no, yung program muna natin. Okay, meron actually kaming ano program para dito sa regenerative medicine. Pero gusto kong linawin na ang regenerative medicine program na to ay hindi simply isang treatment na pupunta ka lang.
2: Mm.
3: Okay? Magpapagawa ka ng stem cell therapy or kung ano pa tapos na. Mm. So hindi ganun yun. It's a patient guidance program.
2: Okay.
3: Okay? So ang unang step ay hindi agad treatment. Ang unang step ay understanding the patient. Ano ang kanyang medical condition, ano ang medical history, current health status, ano ang kanyang goals, at kung ano ang appropriate ba talaga ang isang regenerative or cellular approach para sa kanya. So from there, the patient can be guided through an appropriate process including medical assessment, necessary laboratory or diagnostic evaluation when indicated, and preparation, coordination with the appropriate medical professionals and treatment providers. And of course, the follow-up throughout the journey.
2: Mm-hmm.
3: So importante ito dahil pare-pareho ang bawat patient. Hindi pare-pareho ang bawat patient. Hindi rin lahat ng kondisyon ay may established indication for cellular therapy. At hindi natin dapat sabihin na ang stem cells ay cure all or one fits all treatment. Kaya nga actually ang philosophy namin is very simple. Don't start with the treatment. Start with understanding the patient.
2: Mm-hmm.
3: Okay, so at dahil regenerative medicine is a multidisciplinary field, hindi ito tungkol sa isang practitioner lamang. We work with medical professionals and specialists depending on the patient's condition and type of cellular regenerative approach being considered. So for example, ako with my background in regenerative medicine, aesthetic and functional gynecology, and women's wellness, I can help patient understand the regenerative medicine pathway and guide them through the program. And for patients with more complex medical conditions, particularly cancer-related concerns, we have Dr. Tavera, who brings his expertise as an internal medicine physician and oncologist. So ang gusto naming sabihin sa ating mga kababayan dito sa Palawan is, if you are curious about regenerative or cellular medicine, you don't have to decide immediately that you need stem cells. You can start by asking questions, having yourself properly assessed, and understanding what the science can and cannot offer. So through the program, our goal is to help guide patients through the journey in a structured and medically guided way. So yun yung po yung pagdating sa stem cells. Now, but we also have other programs or other services like the exosomes, the PRF, the PRP, wherein it's actually it's an autologous process. So we get actually we withdraw blood from you, we get your blood, and then we process it, and then we infuse it back to the patient. So depende kung saan niya kinakailangan yon. Kung nananakit ang kanyang mga tuho, then we can do intra-articular injection to that. Pero of course, syempre, proseso nga yan. So meron niyang endorsement from their current doctors.
2: Ayan.
3: And then we can also use that sa ating mga balat. So if you want parang rejuvenation lang, gusto mo magbukang bata, we can actually do intradermal infusions. We can inject it to your face. Pwede na at sa scalp, yung mga medyo nalalagasan na ng buhok, pwede rin.
2: So pwede pa dito yung mga medyo nauupaw na, kalbo.
3: Aya, pwede yan.
2: Possible ba yan na ano pa ng buhok nila?
3: Yes, yes po. At ang maganda po dito, since regenerative nga siya, hindi siya mabilisan, makikita mo agad ang epekto. Of course, long-lasting siya. So we do it in sessions. We don't do it in just one time. For example, napunta ka sa isang skincare clinic, gusto mong mag-feel ang face mo, and then mag-i-inject ng hyaluronic acid. Kita mo agad ang effect. But it will only last for 6 months. Unlike the regenerative medicine, pag ginawa namin yan sa'yo, it will last because it promotes growth factors. Yun. So internal yung pag-ayos sa tissues. Also, the same with the intimate area sa mga babae. So, mga babae, lalaki, hindi lang sa mga babae ito. Pati lalaki, nagkakaproblema din. So, ganun din ang ginagawa namin pag may problema sa lubrication. O kaya gusto nila mas tight pa sila. Then we do also that sa mga intimate areas.
2: Okay. Ayun. So, at least kahit papaano, may idea yung mga kababayan natin kapag gusto ninyo magpa-undergo ng ganitong kinakailangan para kahit papaano. Siguro, mas maganda ito sa mga mild stroke na mga patients na medyo gustong makapag-recover agad. No? Mas maganda ito yung ma-introduce din sa kanila. No? Kagayang binabanggit ni Dr. Tobera kanina, sabi niya, kung marami ng mga ginawang pagsusuri sa iba't ibang mga doctors na din, pero wala rin nagbabago doon sa patient, ito na yung pinaka-isa sa mga alternative mo, di ba? Na pwedeng gawin, no? Para ma-rejuvenate na baka sakaling makatulong sa kanila, sa pangkalusugan nila. Di po ba? Ano po? Sige po.
4: Bali, ano po, no? Yung principle kasi ng regenerative medicine and stem cell medicine is let the body heal its body.
2: Wow, okay.
4: Yung katawan mo, nandyan din manggagaling ang mag-heal sa iyong katawan. So, pag i-define kasi natin ang medicine, ito ay mga pharmaceutical products na natimpla, na formulate, na develop outside the body at ini-introduce natin sa katawan.
2: Okay.
4: So, exogenously administered. O di kaya ay may isang gagawin ng isang doktor, whether operation, tatahiin. So, everything is from the external. But ang stem cell will come within that body. So, ang gagawin po is we will let itong mga cells na ito, stem cells and NK cell, heal the injured or damaged body.
2: Opo.
4: Whether in the form of stroke, atake sa puso, Alzheimer's, inflammation, arthritis, o kahit ano pang mga sakit.
2: Opo.
4: Precaution lang po, no? Kailangan ko lang pong banggitin na ito po ay hindi actively promotion ng ganitong practice na paggagamot, dahil nga, number one, ito ay hindi regulated ng
2: FDA,
4: ng gobyerno.
2: Uh-huh.
4: Because the government, our government is not actually prepared
2: for
4: the coming of regenerative medicine dito sa ating country. In fact, in Southeast Asia, marami pang mga countries ang hindi pa nakaka-regulate.
2: Opo.
4: Nandyan po ang Thailand, nandyan po ang Malaysia. Ang may regulation po, ang isang may matibay na regulation talaga is ang Japan, ang Singapore, some of them are in Malaysia and also in the Philippines, but hindi po tayo ganun ka-prepared. So, kaya nire-regulate po natin yan. At hindi po dapat ma-misunderstand na itong ginagawa po natin is a promotion. Ang isa sa mga objective po namin actually is to correct yung mga myth o kaya mga questions po natin na ating mga nababasa sa Facebook regarding stem cell. Kasi ang daming nag-i-inquire. May sakit akong ganito, stem cell kagad. Hindi po ganun.
2: Mm.
4: Ang konsultasyon ng stem cell at saka NK cell particularly, kasi these are therapeutic.
2: Mm.
4: Yung binanggit kanina na paggagamot ni Ms. Jen ay mga regenerative. Mm. Yung more on pagpapabalik ng sigla. At saka physical ng isang katawan. Sa akin naman is a repair ng mga nagkaroon ng sakit o na damage because it's still part of age-related diseases, kaya nga degenerative din, or ng kahit anumang physical or cellular level of injury ng ating katawan.
2: Mm-hmm.
4: And kasama po dito, dahil we try to come up with a holistic program, hindi lang po yung mga exosomes, peptides, PRF, and the stem cell and NK cell, tayo po ay gumagawa ng programa para maisali rin po natin dito ang diet or nutrition, exercises, relaxation, at I think mababanggit niya ni Ms. Jen, para holistic po yung ating paggagamot ng ating mga sakit.
2: Mm-hmm.
4: Ms. Jen, regarding mga nutrition,
3: yes, relaxation. Actually, part ng program, for example, for ano naman na to, ano, for cancer patients, ano, aside from the immunocellular therapy, meron kaming lifestyle oncology. So doon papasok yung nutrition, yung diet. Yes, yung, kasi minomonitor namin yun. Mm. Kaya may program kami for that. So it doesn't stop from the immunocellular therapy itself. There's a continuity of care.
2: Mm. Ayan.
4: So, counselor, kapag magaling na yung katawan ng isang tao, magaling na rin yung kanyang emotional, spiritual, physical, and etc. Kasi gagamutin din po natin yan through a holistic process. So ano naman ang role ng ating gobyerno at saka ng tourism?
3: Yes.
4: So yung tao, pag magaling na siya, pwede natin siya actually ipakita kung anong ganda meron ng ating probinsya, ang ating city. So it's gonna be a whole package.
2: Tama.
4: Para hindi lang sa medical part.
2: Mm.
4: Ang hinihiling namin, ang hinihiling ko is the support from the local government, either from the city or the provincial, kung paano pa natin madagdagan yung kagalingan ng isang pasyente. Diba? Ipakita natin ang ating mga tanawin. That's part of the healing process. Gawin natin na itong ating probinsya is a sanctuary ng pagpapagaling ng mga pasyenteng naka-receive ng ganitong klaseng pagpapagamot, para paglabas na paglabas ng isang turista o nang hindi kailangang turista is ang pakiramdam ng isang pasyente ay magaling na magaling siya in 5 aspects: physical, mental, emotional, even spiritual. Ayun po. Para holistic po yung approach.
2: Actually, kahit yung environment, nakakadagdag ano rin yan eh. Nakakapaprevent yan ng ano, sakit.
4: That's
2: din.
4: Right, diba? And there's no other place.
2: Pag maganda yung mga tourist spots mo dito na makikita nila, parang nahihealed ka rin eh.
4: No?
2: So, malaking bagay yun.
3: Yes.
2: Yun naman yung part ng LGU, syempre, dapat na magawa. No? Para kahit pa paano, yung mga tao na natulungan na natin sa ganitong paraan, no, ng medical, hindi lang doon sa pagpapagamot ng focus natin, no. Yung government, meron ding mga ibang alternative na gagawin para sa mga kababayan natin.
4: Napatunayan na po yan. Yan po ang formula ng Thailand.
2: Mm. Okay.
4: Meron silang medical, very strong po ang kanilang medical in terms of tourism. And at the same time, nasa kanila din yung elemento ng mga successful na medical tourism. May mga tanawin sila, may mga beaches, may mga kung ano-ano mga activities na pwedeng isagawa sa kanilang lungsod, kung saan part pa rin yun ng healing ng isang tao.
2: Mm.
4: So hopefully, with this initiative, with this collaboration na nakikita po namin from our side, at nakikita rin po namin ang strengths ng ating mga ibang stakeholders, whether the government, the officials, or maybe advocates ng mga tourism, if we come together, I think malayo po ang mararating po natin in terms of medical tourism.
2: Mm, okay. Yung ano, Doc, may gusto lang ako itanong. Yung stem cell na binabanggit natin, kasi may mga, ang dami ko nakikita sa social media, mayroong mga placenta,
4: yes,
2: whatever. Part ba yan? Yan na yun, yung mga binabanggit natin. So, o iba pa yung gusto nating ano ngayon sa ating mga kababayan?
4: I think i-elaborate po natin.
2: Yes.
4: Nga, we need to correct yung mga misunderstanding, probably mga myth or misconception regarding
2: po.
4: Stem cell. So binanggit ko po kanina, kung autologous, binanggit kanina yung word na autologous, meaning ikaw, sarili mo yun. Kukunin sa'yo, ibabalik sa'yo. That's autologous. May mga allogenic stem cell, ibig sabihin, cells ng ibang mga tao. Example yung nabanggit po ninyo is umbilical cord. Ibig sabihin, may mga commercialized na stem cell na nabibili abroad dahil wala pa po tayong kapasidad ng laboratory to process mga cord or stem cell coming from the placenta or from the cord blood or mesenchymal cord cell. So yan po ay available na po, mga cord stem cell. At yan po ay isa lang po sa mga option, pero mahal po ito. So the cheaper one and the more readily available is autologous, yung galing sa'yo. Okay? But there are two processes po yan. Kung sinabi nating mesenchymal, that is the blood, that is the fat, through liposuction, or bone marrow through bone marrow aspiration, ipaprocess lang po natin yan, and then ibabalik po. That's part of the regenerative and treatment for degenerative diseases. Now, cancer treatment is different. NK cell, ibang disiplina po to, ibang parte ng cell-based therapy. Dahil cancer patients ang usapan po dyan. Kukunin natin yung blood ng pasyente or the bone marrow or the fat, hindi po may bibigay kagad sa pasyente yan. So, yung blood na po yan ay ipoproseso pa po. And currently, ang ating facility, ang ating magiging facility in the future will be a part ng isang malaking umbrella ng laboratorio which is based in Thailand. Which is the Mediz, the Mediz, which is the number one po, the top provider ng mga cell-based therapy sa Southeast Asia. Ganun din yung mga, yan din ang facility kung saan miyembro kami ni Miss Jen. Ay the same facility na ginagamit din ng Singapore, Malaysia, and the other provider is also in Japan. So ibig sabihin, kukunin namin yung stem cell mo, i-grow namin, i-store namin doon sa laboratory sa Mediz or in Tokyo in Japan. Dahil yan mga facility na kami ay membro, and then we will wait for almost 4 weeks to 6 weeks kasi i-grow po yung mga NK cell. I-expose po sila sa mga antigens, parang inaarmasan mo. Kasi yung mga NK cell ay mga sundalo ng katawan. Pero aarmasan natin siya through processing.
2: Para lang lumakas.
4: Yes. Para pagbalik po ng NK cell dito sa ating katawan ay armado siya at patayin yung mga cancer cells.
2: Okay.
4: So cell mo pa rin yun.
2: Yes.
4: Autologous pa rin po siya. So in fact, ang definition ng medicine is basta galing sa katawan mo, that's not considered to be a medicine. Okay? Ang definition nila ng medicine is a chemical or a compound that is produced in the lab or outside your body and then introduced to the body. So, medyo gray area po talaga yung definition at distinction ng medicine o hindi ba medicine, ang autologous stem cell. Kaya malaya po, hindi pa kinakailangan ng regulasyon, but I think yung FDA, yung ating gobyerno ay nasa proseso po para may isagawa yung kanilang mga guidelines and policies how to handle to mga ganitong klase ng paggamot.
2: Oo. Ang tanong dyan, kaya-kaya yan ng mga ordinaryong mga kababayan natin. Kung magkakaroon man ng ganyang klase no, ng pag re-repair doon sa mga problema natin, sa katawan natin, magkano'ng cost naman? No, at least to kahit papaano, initial lang, di okay. Naman natin sinabing yun talaga. At least may idea yung mga kababayan natin. No? Kasi tingin ko yan ang nasa instinct nila ngayon. Eh. Ang ganda naman ang ini-explain nila Dr. Vera dito, nila Ma'am Jenny. Pero ang tanong, kaya ba natin yan? Diba?
4: Bago ba? Sagutin ni Ma'am Jenny, sagutin ko diba? Muna yung i-lay down ko muna yung ibang concept.
2: Yes po.
4: So, para sa isang ordinaryong tao, ordinaryong Filipino,
2: yes po.
4: Ang paggagamot pa rin ng sakit is the conventional. kailangan magkonsulta sa inyong doktor.
2: Doktor.
4: Kung ikaw ay stroke, doon ka sa neurologist. Kung ikaw may arthritis, doon ka sa iyong orthopedic ortho. Kung ikaw ay may Alzheimer's or sakit sa puso sa cardiologist, Alzheimer's sa neurologist.
2: Tama.
4: Yan po yung mga conventional na paggagamot.
2: Uh-huh.
4: So, sa isang regular or common na may sakit po, ano, kailangan in consultation with your doctor, you discuss this. But kung yung pasyente po ay hirap talaga at kapos, doon pa lang sa conventional treatment. Kasi these are not first-line treatment.
2: Mm-hmm.
4: So, kailangan po kasing sundin natin yung mga probado at mga conventional medicine, but only when that patient is not benefiting anymore from the concept, from the standard or conventional medicine, sila po ay candidate. Mm-hmm. At maigi at na, sorry, nabanggit ko na kanina ang medical tourism.
2: Yes po.
4: Kasi ang isang turismo maraming, may kakayanan.
2: Mm-hmm.
4: And, that is actually the focus ng ating industry.
2: Mm-hmm.
4: But of course, hindi natin sinasabi na para sa mayayaman lang to.
2: Tama.
4: Okay? Mm-hmm. Kung may kaparaanan po at ito po ay naikonsulta sa inyong mga doktor, in fact, what we do is we ask abstract and medical summary from the patients. Like yung mga pasyente natin na we got already clinical summary, parang endorsement from the doctor. And then we assess. And then magsiset kasi kami ng meeting. Yan, as much as possible. Then magsiset din kami ng letter sa mga doktor kung ang ikinukonsulta ng pasyente na pag nakakulangan pa din sa kanyang paggaling ay maaari bang isagawa through the stem cell and the NK cell treatment. Ayun po.
2: Para yung mga doctors na nila, yun na yung magre-recommend doon. Pagka ganun, di ba? Pwede naman yun.
4: Opo, or kung hindi man ma-recommend ng doktor, kung nagpunta sa amin yung pasyente at naghahanap pa ng ibang solusyon o dagdag pa sa solusyon na binigay ng kanyang doktor, hihingi kasi kami ng clinical summary at saka abstract.
2: Okay.
4: And then magkakaroon kami ng conversation.
2: Oo, tama. Ayun, hindi naman basta-basta lang na i-introduce nyo sa kanila yun. Wala, hindi naman yun nakita yung background.
3: Kasi multidisciplinary ito eh.
2: Yes, tama.
4: Oh. And we make sure na bago ka magkonsulta doon sa amin sa regenerative and stem cell practitioners is we make sure na dumaan ka sa iyong doktor kasi
2: tama.
4: Baka medical muna yung problema mo.
2: Exactly.
4: But in terms of yung regenerative to maintain yung youth mo, that is a different thing kasi anytime pwede nang ibigay yun.
3: Yes, pwede yun. At saka yun, mas maramara yun. Hindi siya para nung stem cell and NK cells na talagang mahal siya.
2: Affordable
3: naman.
2: Kaya
3: so,
4: yes.
3: So we have that sa very very soon sa ACE.
2: Okay. Yes. So excited na ako doon, no? Dapat maka.
3: And you will attend Coons kapag nag-launch kami. You should be there, diba?
2: Yeah.
3: And help us of course paano namin may introduce.
2: Sige po, at ako naman ay nandito lang at pagka kinakailangan, imbitahan at para matulungan kayo kung anong may tutulong ko. So yun lang, no. Makakatulong naman tayo diyan. Sige po. May salamat. Gusto ba kayong idagdag? Sige po. Doc, o ano? May mga...
4: Unless po may mga question, yung ibinibigay ko po is ay hindi po ganun kadetalye.
2: Yes.
4: Just an overview kung ano itong medical tourism na sinusuportahan ni ACE Medical Center.
2: Opo.
4: And then, ang second goal po natin ngayon is just to correct some misconceptions, mga myths, regarding stem cell na kagaya nga nabanggit po ninyo kanina na ang dami nang nagtatanong ng stem cell.
2: Opo.
4: Ito po ay isang masinsinang discussion po ang isasagawa po natin.
2: Mm-hmm.
4: But in terms of regenerative na mention kanina na hindi stem cell, kasi sa akin po is medical po, may sakit.
2: Ma.
4: Kay Miss Jen is walang sakit yan.
3: Rejuvenation.
4: Rejuvenation. Yes. Po.
2: Yan. No. Okay.
3: So probably doc pwede mo rin kasi maraming nagtatanong yung mga oral stem cells daw.
4: Yes.
3: So
4: yung oral stem cell po nababasa po natin yan, naririnig din po natin yan. At least po sa discipline kasi kami po bilang membro ng Asian Regenerative Medicine which is based in Singapore. By the way, may upcoming convention po kami sa Malaysia next month.
2: Mm-hmm.
4: Ang tawag nito? Yung kami po ay mga practitioners. Kami po ay certified.
2: Okay.
4: Such that hindi po siya isang bagay na nakita mo lang sa Facebook, nag-order ka na kaagad.
2: Oh.
4: It's not something like that. Ito po ay dapat isinasagawa ng mga certified, nakapag-train, ng mga espesyalista or mga practitioners para ito ay ma-ensure natin na ang ating mga ginagastusan po ay talagang mapupunta rin sa atin ng benefit.
2: Ngayon. Okay.
3: Yeah, like for example, merong ibang mga clinic, mga studio o aesthetic center nag-o-offer daw ng skin booster stem cell daw yun.
2: Mm.
3: Yung mga gano'n. Gusto kong i-correct yun.
4: Okay. Nabingat mga nila yung
3: yeah,
4: oral.
3: Yeah, tapos may mga oral na, ito, I'm taking oral medicine supplements. Stem cell daw yun.
2: Yeah.
3: So yun. Actually, yung sa amin kasi ay autologous. So yun nga yung galing sa sariling katawan at gagamitin nyo, ipoprocess yun, ibabalik sa'yo. At yun ang napakaraming growth factors talaga.
2: Oh, okay.
4: So ang stem cell po, buhay po itong mga
2: cells. Buhay. Has to be live. Buhay ng mga cells.
4: Buhay yes. Sa cells itong mga cells. And

0: Kasi ang laki na na-expense ko doon. Tapos parang mukhang di rin, naramdaman ko naman medyo minsan, okay naman yung health ko. Pero...
1: To some extent, yes. To some extent.
0: Kasama. Yan. So, yun po, no, mga kaibigan. At medyo marami pa sanang gustong natin pag-usapan. Pero yung oras kasi, yun yung medyo kailangan talagang nakakapagpigil dito. Pero marami pa namang mga panahon, oras din.
2: Sa kung,
0: yes po. Pagka gusto nyo po talaga na pag-usapan natin uli yan dito, welcome po kayo sa programa ko. Every Sunday lang naman ito eh. Mga vacant time natin. So, yun. Kahit pa paano, may mga makuhang magandang information yung ating mga kababayan, no, with regards dito sa ating pong gustong i-introduce ngayon, regenerative, no, medicine na kailangan natin dito sa ating po sa na kahit pa paano lungsod ng Puerto Princesa, masimulan na natin, no, ma-practice natin yan dito. Although sabi mo nga kanina, Doc, siyempre yung mga physicians pa rin nila ang dapat nilang konsultahin una. Pag talagang walang-wala na at may iba silang gustong paraan, ito, malay natin. Baka ito nga, makatulong din sa kanila. Di po ba? So, ganun po yung ganun kasi yung gusto natin ano sa mga kababayan natin, di ba? Na pang-alternative ito. Hindi naman. O talagang kahit pa paano makatulong din sa kanila yan. Pag nagawa natin.
2: Tama, no? Po. Bali lumalabas po na alternative or kaya ay adjunct treatment.
0: Yes.
2: Meaning add-on po.
0: Add-on.
2: Kung ang usapan po natin ay yung mga may sakit.
0: Exactly.
2: Yung mga pasyente ni Ms. Jen ay walang mga sakit yan. Mm-hmm. Gusto lang nilang
0: malakas.
1: Longevity.
2: Yung usapan sa akin po kasi yung mga may sakit talaga. Kagaya nga ng mga cancer, post-stroke, post-MI, Alzheimer's, dementia, autism, yun po ay isang paggagamot na kinakailangan po ng multidisciplinary approach. Meaning, pag-usapan namin ang kanilang mga doktor, ano ba yung mga medication niya ngayon, may kontra ba, o okay lang ba, ano ngayon ang kailangan niya, bone marrow ba, blood, stem cell, or tawag dito, umbilical ba, or NK cell. So yun po. But for Miss Jen, anytime, hindi nyo kailangan ng doktor kung gusto magpaganda.
0: Kahit walang sakit.
2: Yes.
1: Kahit walang sakit.
0: Pwede dito.
1: Okay, wag lang sakit Janie. Sa puso. Yung ibang sakit sa puso, wag lang.
0: Baka iba yung ano.
1: Yeah. So yes, yeah, sa ACE Medical Center will be launching soon. Very, okay. Very soon.
0: Sige po, Doc. Bigyan kita ng pagkakataon sa ACE Medical, no? Ano po yung mga services, no, na pwede pong avail ng ating mga kababayan dyan, no? Alam kong syempre private hospital yan, pero nakita naman natin kung paano kayo mag cater ng inyo pong mga pasyente dyan. Sige po.
2: So in conclusion na po, no,
0: na po.
2: So ang ACE Medical Center Palawan po ay nananatiling isa sa mga pangunahing institution sa ating city at sa ating province sa pagbibigay ng medical care sa ating mga pasyente. Ang isa sa mga gusto kong banggitin po ay itong stem cell, itong regenerative medicine unit na aprobado ng board. Pangalawa po is very soon ilo-launch na po natin yung cardiac cath lab. It will be the first in Palawan. Ito po yung advance na paggagamot ng mga atake sa puso. Now, we can only find them. Ito mga services sa Manila, sa Cebu, mga major cities. If you visit the hospital, may mga ongoing construction po yan. Yung makina po natin, na-deliver na yan mula Japan. Nasa Manila na po, inantay na lang po natin na ready na po yung third floor to accept the machine. I think makikiusap po ako sa inyo. Lalapit po kami sa inyo in the future, maybe next month.
0: Sige,
2: para i-launch po namin yung cath lab.
0: Apo.
2: Now, ang ACE din po ay we are initiating already an important 2-year program. It will take 2 years po kasi ang construction ng radiation facility with brachytherapy. Ito po yung naririnig niyo po din po yan.
0: Uh-huh.
2: Mga pasyente po natin sa Palawan, kailangan pang mag-travel sa Cebu or sa Manila.
0: Manila.
2: Para lang po makatanggap ng tinatawag na radiation therapy.
0: Mm-hmm.
2: Ang ACE Medical Center Palawan po ay umpisa na po ang isang 2 years. Ganyan po katagal ang

0: construction at preparation ng ating radiation facility with brachytherapy. It's going to be the most advanced na paggagamot. It's a cutting edge technology sa paggagamot ng mga cancer patients din po. So makikita po ninyo, ang dami-dami na pong servisyo na pwedeng maibigay, available sa ating mga kababayan po dito sa Palawan. Sana po ay mabigyan din nyo kami ng pagkakataon para i-launch din po namin yung radiation facility following the cath lab dito po sa inyong station. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat
1: si kay Dr. Joseph Tobera ng S Medical Center. Siya yung ating pong presidente ngayon. At kay Ma'am Jane, meron ka pang, sige po, karagdagan?
2: Ayun lang actually. So yeah, we'll ask also your help, no? Pag may nag-launch na kami nung aming regenerative center sa East Medical Center.
1: Ayan. Sige po. At mga kaibigan, yung pong napakinggan, yung pong mga pinag-uusapan namin dito, no? Nila Dr. Joseph Tobera, ni Ma'am Jenny Gonzalez, no? Sa mga bagong pwedeng makita natin diyan sa East Medical Center natin, regenerative medicine para po sa ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Dagdag po yan, no, na at least kahit papaano makatulong man lang sa ating pong pangkalusugan. May sakit, iwala, pwede dito, no? Para po sa regenerative medicines natin. Okay? So, muli po sa inyong dalawa, kay Dr. Joseph Tobera, kay Ma'am Jenny Chun Gonzalez. Ma'am, maraming salamat sa oras, sa time na inyo pong ipinagkaloob dito sa amin. Sana po, sa mga susunod, makasama pa natin kayo uli, no? Para pag-usapan naman yung iba pang mga bagay, no? May kinalaman sa ating pong pangkalusugan. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, mga kaibigan, at medyo mahaba-haba din, no? Yung ating pong mga naging usapan dito. Thank you so much po sa inyo, at tatapusin lang namin ni kasamang live. Mag-excuse lang din kami mamaya-maya ng kaunti. Pero syempre, dahil maraming mga antabay, yung mga message nila. Doc, diretso na ba kayo? Opo. Okay, sige. Salamat po, ha. Salamat po. Salamat po ng marami sa inyo po. Ma'am Jenny, sige po. Ayan, at basahin na natin yung iba pang mga batian na tayo dito. Batian portions muna tayo, mga kaibigan. Hoy, makinig kayong mabuti, ha. Mayroon pa tayong ilang minuto pa dito kasamang Lyle. Tapusin natin to. Simple lang yung tanong na para mabilis lang nilang malaman agad. Sino yung ating pong dalawang guest dito ngayon? Ano po ang pangalan ng dalawang guest natin dito sa ating pong programa ngayong mga oras na to? Kaalis lang.
3: Kaalis lang.
1: Katatapos lang. Saman Lyle. Pangalawang tanong para pag-isipan nila lahat yung sagot. Ano ba ang pinag-uusapan namin dito? Ano yung medicine na yon na binabanggit nila? At para saan yun? Diba? Dalawa yan eh. Mayroong binabanggit, paulit-ulit na yun eh. Tapos yung isa ay pang-therapy. Alam mo yun, nakuha mo ba?
3: Ang alam ko yung una, RM.
1: RM. RN. Yung isa naman, SC. Yun. C. Yung is, alam mo na, tapos C. Di ba? T-therapy. Okay. So, dalawa yan, no? Yun yung pinag-usapan. Okay, so unang tanong, yung pangalan muna.
3: Pangalan ng dalawang bisita po natin kanina.
1: Sino ba ang presidente ng S Medical Center natin sa lungsod ng Puerto Princesa? At sino naman yung isa sa mga registered nurse na guest din natin ngayong araw na to? Okay, yan lang po. Dalawang tanong, tingin ko masasagot nyo na yan. Okay? Okay, mga kaibigan, puntahan natin. Daming mga nakaantabay.
4: With Jerry Abad. Shout out with Jerry Abad.
1: Okay, puntahan natin. Mga nagpapa-shout out sa atin ngayon. Good morning po sa inyong dalawa. Sabi ni Ate Celia Gloria, gusto ko lang pong batiin ang mga palalabs naming konsihal. Good morning din po kay Konsihal Bossing Kagawad Luis Mark Hyder III. Hindi lang mga buhay na tao ang minamahal ninyo. Mm. Pati yumaon na ay hindi nyo nalilimutan.
3: Tungkol yan, yan siguro sa sementeryo sa Langawguan.
1: Yan ang mga konsihal na mapagmahal. Hindi, kasi nakita niya, lagi kami pumupunta sa mga burol eh.
3: Ah, oo, isa pa yun, ano?
1: Oo, at the same time, yung problema nga dyan sa Langugan, sa cementerio nila. Oh. Malapit na po yan. Maayos na po natin yan. Kay Ma'am Ansa Eva, no, dyan sa Ansa Printing House. Ayan, no, good morning po. Yeah, good morning, Agawad Cons, Jiri Abad, J.E. Si kay Ma'am G. Sausa. Good morning po sa inyo dyan. Good morning kung si Jerry Abad at lagi po kayong pagpalain ng Panginoon. Thank you. Kay Ate Alice Ribadillo. Meron dito mga nagpapabati dito sa bahaging ibaba. Basahin natin to. Happy birthday to June Lefer Abad Asada. Bukas na, September 21 sa aking pamangkin to. Eh, happy birthday, happy 24th anniversary to Alibik Rabang Rintino and Ferlinger. Ayan, kay Jennifer. Happy graduations din.
3: Oh, sa no? kanya pala.
1: Sa
3: no?
1: aking masipag na bunsong kapatid. Ayan, talaga naman. Diyan sa Baliwag University, Bulacan. No, nag-graduate po ito ng Master in Library and Information Science.
3: Wow. Bihira yung ano, no? Bihira yung nag-graduate ng ganyang course.
1: Bihira ano? To. Bihira to.
3: At, yung tungkol sa library?
1: Yung nagmamasteral ka sa library. Bihira ito. At license ka na.
3: License na.
1: Master in Library and Information Science. Ayan. Diyan sa Baliwag University, Bulacan.
3: Ayan. Nandyan sila ngayon sa Baliwag ano na nag-graduate at marami rin daw taga Palawan ngayon nakikinig diyan sa Giginto, Bulacan naman, si na Rigel at saka si Joan Aguilon and family. Ganon din si Attorney Edsel Canlas, ano, na katsyo din sa atin ngayon, si Ria Aguilon Canlas, si Ate Hilda Aguilon, galing po yan sa Navotas diyan sa Manila. Sa Bulacan naman si na Ellen Flores, sa Quezon City nakikinig si Febs Keron Boromio, at sa Bulacan uli si Ma'am Rina Flor Castro. Sa Malate, Manila, Michael Ray Abad at saka si Maria Pamela Abad, Rose and Elmer Garancial. Doon naman sa Binondo at yung head po natin ano ng SSS ano si Sir Abdul Talib Abirin na nag-chat dito, sabi niya nakikinig daw siya diyan sa Lipa, nasa Lipa siya ngayon at para sa kanilang BOS Summit, BOS Summit sa September 23. Good morning po sa inyo sir, saka sa mga staff niyo dito sa SSS Palawan Office.
1: Ayan, parang hindi ko sila kilala yung mga binanggit mo. Ayan, kahapon kasama ko si attorney, no? Attorney Edsel. Oh, yung binabanggit mo, kasi nandito siya sa Puerto Princesa eh. At ayan, mga pamangkin natin. Pamangkin natin sa Manila. No? At salamat sa inyo ha, na kayo ay patuloy kahit nandiyan sa ibang lugar, sa Manila, eh, patuloy na nakikinig sa atin. Ma'am Nards, sabi ni Joey Bacani, si Joey Bacani, tama yung mga sagot nyo. Ang problema ngayon, eh, dito nyo sinasagot sa ano natin. Meron na bang sagot dyan? Sa Facebook, sa ano natin, sa feeds natin. Meron na pala.
3: Meron na, may meron winner na para winner dito na. Sa unang katanungan.
1: Ayan, batiin ko muna si Ma'am Elipisit Batul. Ma'am, good morning po. Konsihal Jerry Abad, have a blessed Sunday. Have a blessed Sunday rin po kay Ma'am Elipisit Batul. Dati kong principal dyan sa Mandaragat Senior High School. Ayan, not nag-ano na tayo, nag-retiro na tayo. Okay. Sir Rolly Badenas, good morning. Bay Bormeo, good morning po. Congrats to my BFF niya raw, Jenny Perentino. Ayan, okay. Sino ba ba? Jodeline Otero, Moriete Tapaya. Good morning po. Listening from Barangay Mandaragat. Okay? Sa mga taga-Barangay Mandaragat, congratulations pala sa mga nanalo kagabi, ha? Sa awarding natin dyan sa first Jerry Sports, Councilor Jerry Abad Basketball Tournament. And 10 Mega. Ayan, no? Good morning sa inyong lahat dyan at congratulations sa lahat ng mga winners natin, no? Kila Jerome, mga nagpapasilitate ng palaro natin dyan kay Press, no? Pabila. Ayan, good morning sa inyo dyan sa Barangay Mandaragat. Sino ba ba? Ito, kay Joey Bacani, good morning po, Councilor. Watching and listening from Barangay San Jose. Ayan, sa mga taga-Barangay San Jose, good morning po. Joby Imperial, kay sa Bulacan, na Botas. Ayan, katatapos lang po ng master graduations ng ni Jennifer. Ayun. Mortus Family, watching. Good morning po. Sabi ni Agnes Grace Guardiano Dagumboy. Good morning po, Konzi. Joby Imperial, good morning po. Ayan. At sino ba ba?
3: Siyempre, yung ating paborito, si Boy Alex Villaber. Magandang umaga rin sa iyo.
1: Lagi yan. Oh. Tsaka si Cap Dudes sa Trinidad. Ha? Good morning sa iyo dyan, Cap, sa Barangay San Jose.
3: San Jose.
1: Ayan. Okay. Hope Josepina Chungsun. Good morning. Nanonood din sa atin.
3: Si Altea May Albay, Selgis Parangi Ferrer, si Jerome Sudosta Salatan, at saka si Gilbert Bacosa. Good morning sa inyo.
1: San Vicente, Palawan. Good morning kay Anlin NC Espanyola. Yun.
3: Kay Rigel
1: si
3: Garcia.
1: Si Jeric Asada. Good morning. Yan sa Davao City. Okay. Kapla Galio ng Barangay Mandaragat. Good morning. Inday Manoksul. Hilig Manoksul. Congratulations sa lahat ng mga nanalo ng basketball tournament and volleyball dito sa Barangay Mandaragat. Sabi nila.
3: Ayun.
1: Ayan. Okay. Si George Mosjero. Good morning po, Sir Councilor Abad. And congratulations po kay Ma'am Jennifer Abad Rintino for the new achievement. God bless. And your program. Thank you, Press. George Mosjero. Diyan sa Barangay Santa Monica National High School. Ayan. Wala ko tayo nakalimutan.
3: Ito, si Anlin Espanyola. Magandang umaga rin sa'yo. Tsaka si Alora Luna. At lahat po ng mga palaging nakasubaybay po sa ating Facebook na City Councilor Jerry Abad.
1: Ayan. Good morning po. Thank you so much, Kuya, sa financial for my medications for recovery. Galing kay Fresh Eva Iga. Diyan naman sa Barangay Mangingisda. Good morning. Ayan. Marlon Abad, good morning. Keju Gindalaw, good morning po sa inyo. Ayan. Okay, DC Casiano Castillo, good morning po sa lahat. Okay, good morning daw kasama ng Lyle, sabi ni Alice Ribadeo.
3: Ayan, maraming salamat po.
1: Okay, so meron pa ba?
3: Ito, yung winner natin, ano, may isang winner na po tayo.
1: Sige, basahin mo na.
3: Ang tanong, sino po yung ating mga bisita kanina? Aba, yung ginawa nila eh, nanood lang sila at kasi naka-flash pala doon sa ano, sa screen.
1: Kitang-kita.
3: O na yung kanilang mga pangalan, kaya nakakuha siya ng tamang kasagutan. Ang kanyang sagot ay sino ang dalawang bisita ng kaibigan mo Jerry Abad ngayong araw na to na nagtumalakay tungkol sa kalusugan. Oh, kasi si Consul Jerry Abad ang chairman ano ng Committee on Health and Sanitation. Ang kanyang kasagutan, yung dalawa ay si Miss Jenny Sean Gonzalez at saka si Doc Joseph Tubera.
1: Ayan.
3: Tama ang kanyang kasagutan.
1: Congratulations sa'yo.
3: Ang nanalo ay walang iba kundi si Agnes Grace Guardiano Dagumboy.
1: Wow, Agnes. Grace. Meron ka ng panggatas ng iyong anak ngayon dyan. Ipapadala yan sa'yo. Ni Tintin. Tayo mo lang.
3: Okay. At yung isang katanungan natin,
1: meron na.
3: May sumagot. Kailang isa lang yung sagot niya eh.
1: Ano
3: yan? Yung RM lang.
1: Sige raw. Basahin mo na.
3: Ang kasagutan niya ay...
1: Ano yun?
3: Ito. yung binabanggit din natin kanina si Anlin Española. Ayan, regenerative medicine.
1: Yes.
3: Regenerative medicine.
1: Ayun, regenerative medicine and stem cell therapy.
3: Ayun.
1: Dalawa yan eh.
3: Alam mo, ngayon ko lang nalaman na ano, no? Na yung stem cell pala, hindi yan dapat nilulunok. Ano? Kasi ang daming mga, pero, ano nga, ang mga produkto.
1: Tingin ko, pati ikaw, baka na ano ka rin yun, na-introduce din sa'yo yun.
3: Alam mo ba, gumastos pa ako na nga yung isang bote na tag na 9,000, so papabiliin ka tatlong piraso, di ba? Hindi, 30,000
1: din yun. Sa'yo, 9,000. 9,000 ba?
3: 9,000 isa, sunod tatlong pirasong bote yon na malalaki.
1: Oh, ang sa akin naman ay isang boteng malaki yon, nasa 36 capsule. Nasa 26,000.
3: Nako, talaga. Oh. Ngayon lang natin nalaman pero, na hindi pala ganun.
1: Oh, mabuti nga ito si Ladok eh. Nandito na invite natin eh. Kaya sabi ko, aba, mukhang kailangan ko sigurong mag-divert ah. Kasi ito talaga yung stem cell na sinasabi. Okay. At least kahit papaano,
3: yung ating mga kababayan sa pamagitan ng pakinig ngayong umaga ay nagkaroon sila ng karagdagang impormasyon tungkol po sa mga ganyang ganyang mga gamot.
1: Alternative to
3: alternative medicine. Oo,
1: kasi kung halimbawa nandiyan kayo sa ospital, meron kayong mga doctors, nagpa-undergo kayo ng medication, pero yung inyong mga sakit naman ay medyo nagkakaroon din ng pagbabago pero bumabalik, di po ba? May pagkakataon kayong magkaroon ng option dito. Stem cell, no? Gamitan natin ng regenerative medicine. 'Di ba kasamang Lyle? Para kahit paano baka sakali na ito yung magbago sa inyo. Okay? Pero wala na tayong oras, kasamang Lyle. Panahon na para magpaalam na muna pansamantala. Okay?
3: Congratulations
1: dito. I-consider natin panalo 'yon, ha. Dalawa sila. Congratulations sa inyo dalawa.
3: At tayo po yung nagpapasalamat sa inyong mga patuloy na pag-suporta at pag-subaybay dito sa po sa ating palatuntunan, hindi lang po sa radyo, ganun din po sa Facebook, ano, yung ating City Councilor Jerry Abadi, talagang parami ng parami po yung nagla-like, yung mga followers at sila'y natutuwa dahil yung mga balita raw sa city government, lalong-lalong sa Sangguniang Panlungsod, ay nasusubaybayan nila doon.
1: Yan.
3: At least nagiging aware sila, katulad sa mga programa ng libreng sakay, ano? Malaking tulong daw sa kanila. Yung tulong din sa mga hog racers, nalimutan natin na pag-usapan, ano? Yung sa Erawan.
1: Napinantahan
3: ni Consul Jerry Abad bilang representative ni Vice Mayor Jimbo Maristela. Kaya sa susunod na linggo po, ay inyo po kaming samahan muli dito sa ating palatuntunang kaibigan mo, Consul Jerry Abad. Ako po si Lyle Coronia. Good morning. Maraming salamat po.
1: Alright, mga kaibigan. At syempre pa, patuloy po yung inyong pong pag-follow, share, comment sa aking pong City Councilor Jerry Abad Facebook page. Mga kaibigan, patuloy po ninyong subaybayan at para po updated kayo sa lahat ng mga activity ng ating pong ginagawa dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. At syempre, isa na namang edisyon ang inyo pong nasubaybayan sa loob po ng isa't kalahating oras dito po sa ating palatuntunan, kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Sa ngalan po ng ating pong mga nakasama sa bahaging technical, si kasamang Rins at yung inyo pong ang news director ng XFM Palawan, walang iba, Kagawad Gerald Gales, at sa ngalan din po ni station manager Carlo Villarosa, at ng pamunuan ng ating pong lungsod ng Puerto Princesa, hindi bukas kundi ngayon, Mayor Lucelo Rodriguez Byron, at siyempre ng Sangguniang Panlungsod. Ako po ang inyong kaibigan, Konsehal Jerry Abad. Maraming maraming salamat sa inyo pong isa pang pagbibigay ng pagsusubaybay sa isa pang edisyon ng ating pong palatuntunan. Maraming salamat. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Good morning. God bless po sa ating lahat.
5: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto sinusulong niya sa Sangguniang Panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan! Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: XFM.
6: XFM. Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.

0: naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, call your doctor.
0: Santone Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminuria.
15: No more.
13: Santone Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Supple Plus Gold.
16: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na siya ng kaibigan ko na uminom siya ng Santone Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santone Plus Gold.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.
17: XFM.

0: Malayo sa karamdaman at humaba ang kalidad ng ating buhay habang po tayo ay tumatanda. Siyempre, ang programa po natin ito hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. At ngayong umaga na ito ay kami pa rin po inyong makakasama, yung Certified Naturopathic Practitioner and also isa sa mga bantay kalusugan po ninyo, Doc Ronald Paler. And of course, sa pangalan po ng ating CEO Doc Remerlito Oy at ng ating partner Doc Michelle Hines, kasama din po natin ngayon ang isa sa pioneering ng ano no, ng mga ng health dito po sa Pilipinas, Doc Algy Bakla. Magandang umaga po, Doc Algy.
1: Ayan, magandang morning. Partner, ano, sa lahat ng ating mga ka-wellness na lagi ho nakatutok, especially sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Mega Manila, yeah, sa DWWW774, ganun din sa mga himpilan ng XFM nationwide. Welcome po sa ating pong palatuntunan. Namiss ko mag-programa sa loob ng isang linggo. No? Kakagaling lang natin, partner, sa
0: Indonesia.
1: Jakarta, Indonesia. Uh-huh. Pinapunta tayo doon for expo. Mm-hmm. No? Kasi ang Yes to Health ay into ano na eh, into development ng mga mas magagandang produkto, mas kumbaga maano ng ating mga ka-wellness ano, sa mga susunod na panahon, yung ating manufacturing no, ng mga healthy supplement and also yung ating coffee, mas marami pa na ibang susunod na produkto. Kaya yun ho yung nakakatuwa kasi mas marami ang innovations later na makikita natin sa ating mga produkto.
0: Ayan po mga ka-wellness, abang-abangan po ninyo yan. Natalakay na nila nung Friday ni Boss Remelito Oy at saka ni partner Michelle. Yung mga innovations, yung mga products, and at the same time mas lalo pa po nating gagalingan ang mga produkto na ilalabas po natin, Doc Algy, na kung saan mas lalong mas makakatulong po sa mga constituents and also mga sumusuporta po at gumagamit ng mga Yes to Health products po natin nationwide. And of course target natin hindi lang sa Pilipinas, hanggang abroad din ang benefits na makukuha. Well, of course tayo po ay napapakinggan sa lahat ng partner stations natin nationwide, XFM and also ang ating pong Solid FM's partner stations, and napapanood din po tayo sa ating Facebook page. Kung kayo pa yung nanonood sa ating Facebook page, ay pwede pong paki-share and also paki-tag na din sa inyo pong mga mahal sa buhay at mga kakilala po ninyo, ay para po araw-araw ay sila din po ay makatanggap or makarinig ng mga fresh information with regards health, verified information, and of course mga sikreto kung paano mapanatiling mapalakas ang atin pong pangangatawan. And of course, welcome na welcome po ang inyong mga katanungan, mga health concerns, and also mga greetings din po ninyo. Pwede po kayong mapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line number 0969-609-6545, 0969-609-6545. At kung hindi po masela ng inyong mga katanungan, pwede po ninyong ilagay ang inyong mga pangalan at mga address para po atin pong ma-recognize dito po sa ating programa. At sa mga nais na masubukan ang ating mga produkto, pwede po kayong bumili ng mga Yes to Health products, lalo-lalo ating flagship products, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and also Santon Gold Coffee Mix, at ang ating premium D3 sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. And of course, ang ating Santon Plus Gold nakalimitan na yun ako po. Pasensya po sa palaging nauubusan. Doon po sa ating mga nauubusan, mga kababayan. Available din po siya sa Fisher Mall and of course, available na din sa Mercury Drug. And also, pwede din po kayong magbili or umorder doon po sa mga palaging naubos at gusto ninyong hassle-free and door-to-door. Pwede po ninyong SPay later. Pwede din pong COD. Pwede po SPay later. Kung may SPay later kayo, pwede COD. Pwede niyo pong i-search sa ating online store, Yes to Health 2011.
1: Ayan. Pwede rin po kayo makabilihan ng ating mga products sa lahat po ng Yes to Health clinics. At ang good news niyan talagang makaka-discount pa kayo. Ano? Kung kayo po ay senior citizen, Pasyalan lang po ang mga Yesler Clinic natin at pakidala ng ID para mabigyan ho kayo ng karampatang discount. Kung kayo naman ay nandun na, gusto nyo magpakonsulta sa ating mga naturopath para malaman ano yung mga possible nutritional support na pwede nyong gawin.
0: Uh-huh.
1: Ano yung modality sa pwede nyong gamitin. Eh, pwede rin kayong makakuha ng special price doon kung doon mismo kayo bibili na ating mga produkto. Meron tayong iba't ibang mga program. Katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy. Basta sa ilalim ng tinatawag na naturopathic medicine. Nandun po yan. Nire-recommenda yan ang ating mga partner consultant. Ano? At ang kagandahan dyan, libre ho yung ating consultation. Mm-hmm. Yan, meron tayong mga iba't ibang pamimilian na mga modalities. Ang paborito ko dyan yung biozapper therapy.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, sa isa dyan yung hilotugpungan or nachotrad. Hilotok.
0: Mm-hmm.
1: Ni
0: Doc Wendell.
1: Mm-hmm. Anyway, batiin ko muna pala ha. Bago ko makalimutan, nanonood sa ating Facebook Live si Brother Jojo Tumol.
0: Brother Joseph at saka si Sister Presi siguro.
1: Sister Presi Tumol. Sabi niya, pakibati po kami Brother Ronald, Mr. Joseph, Werner Galang Tumol and Miss Presi Tumol, taga Latri Homes, Barangay Timalan, Balsahan, Naik, Cavite. At sa lahat ng ating mga online live
0: viewers,
1: welcome po sa ating programa.
0: Ayan po mga ka-wellness sa mga gustong ng personalized and also naturopathic modalities na kung saan ang gamutan na walang side effect. And of course, lahat po na ay natural at gusto po ninyong mas mapabilis ang gumaling inyong karamdaman. Bisitahin po ang mga sites or ang ating pong mga clinics sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo, mga ka-wellness. At ang health info po na ito, hatid po sa atin ng Premium D3. Ang D3 na merong virgin coconut oil at ng VCO at ng moringa oil. Kaya dun sa mga gusto nga ma-boost ang iyong immune system and at the same time ma-provide yung D3 supplements sa araw-araw, Premium D3 po, mga ka-wellness. And also, Doc Algie, holiday season is coming.
1: Oo nga. Ilan ba yan?
0: 100 days to go na lang. Nakarang araw. Parang 98 days to go.
1: Oo.
0: Magpapasko na naman. Mag-New Year na naman. At alam nyo ba, mga ka-wellness, na during holiday season, especially December seasons, ay tumataas ang case ng mga heart disease cases and also mortality rate ng sakit sa puso kapag dumarating ang holiday season. At isa sa mga dahilan dyan ay ating pong pag-uusapan ngayon. Ito, palagi nang napag-uusapan araw-araw and also marami nang aware dito. But then may mga bagay na kung saan ay pwedeng or gusto naming i-share pa sa inyo. Baka iniisip natin kung minsan ay yung mga iniisip natin harmless na mga ano na mga ginagawa natin during holiday season ay siya palang nakaka-apekto ng pagtaas ng ating blood pressure. And of course, pag-uusapan din natin ang sikreto ng mga kalikasan, ano yung mga pwede nating gawin, mga herbs and also nutritional ways kung saan mapapanatili at ma-prevent natin ang ating health at ang mga halamang gamot na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno with regards to treating diseases, especially sa pagpapabalik ng normal ng blood pressure. Alam mo ba ka na pwedeng tumaas ang blood pressure mo ngayon, pero kalimitan, walang nararamdaman, walang sakit sa ulo, hindi nahihilo, walang pananakit na dibdib, and somewhat like pakiramdam mo, perfectly healthy ka. Ito din ang karamdam, palaging kinikwento sa akin ng tsuhing ko doon sa aking lola, kasi ang kanyang blood pressure, Doc Algie, is 80 over 90.
1: Oh.
0: That is normal, talagang proud na proud siya, and then suddenly, biglang nagkaroon ng major stroke ang aking lola. At isa din na nakita ko doon is smoker kasi ang lola ko. O, yung ano, yung nililikit sa ano sa dahon ng lumboy. O, kaya proud na proud din we just kahit sila mismo ay nagtataka bakit nagkaroon ng major stroke ang lola ko. Na ang BP niya naman is nasa 80 over 90. Pero alam niyo ba na habang tahimik ang katawan ay maaring unti-unti namang naapektuhan ang ating puso, ang ating utak, kidneys and also ang ating blood vessels. Kaya nga tinatawag ng marami ang hypertension or high blood pressure na silent killer. Pero ano ba talaga ang hypertension? Bakit tumataas ang ating blood pressure? Ano ang mga lifestyle factors na kung saan iniisip natin harmless? Na kung saan nakaka-apekto pala sa pagtaas ng ating dugo? At higit sa lahat, maaari ba nating matulungan na papanatili ang normal ang ating blood pressure sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na physical activity or exercise, stress management, also sapat na tulog at healthy lifestyle? Sa episode na ito, yan po ang ating pag-uusapan.
1: Yan nga ang karamihan, mga ka-wellness, ano? Yan ang karamihang tanong. Paano nga ba maiiwasan ang hypertension? Kasi sa kabila ng parang normal, yung inyong nararamdaman, at kumbaga parang wala lang, eh bigla na lang tumataas ang ating blood pressure. So ang tanong, paano nga ba nangyayari itong tinatawag na alta presyon? Yan. Alta presyon o hypertension. Or high blood pressure. Yan yung mga iba-ibang termino eh. Alam nyo, sa bigyan ko lang kayo ng konting background, ano, estimated doon na nasa 1.4 billion adult. Ang edad niya nasa 30 to 79 years old. Sa buong mundo, ang naitala na may hypertension noong 2024. At ito yung nagre-represent sa 33% ng populasyon sa ganong range ng age.
0: So,
1: at talagang 33%.
0: One-third.
1: Hindi biro yan, dami na yan.
0: Yes.
1: At estimated nila na 600 million adults ang mayroong hypertension na hindi nila alam na mayroong silang high blood.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun ang
0: pinaka problema doon, kung hindi mo alam na meron ka palang high blood. Hypertension.
1: Problema, ano? At ang hypertension, mga ka-wellness, ay isang major cause of premature death sa buong mundo. Ito yung pinakang isa sa delikadong culprit sa tinatawag nating premature death o namamatay ka ng bata pa at wala kang kalaban-laman. Ang isa sa global target ng non-communicable diseases ay pababain. Kahit saan bansa, they want to reduce yung prevalence ng uncontrolled hypertension by 25%. They started in year 2010 until now, yun ang target
0: gusto
1: nila
0: na pababain.
1: At least 25% ng mga uncontrolled hypertension, kasi alam mo maraming tao, in spite of
0: alam na nila.
1: Ay minsan matigas pa rin ang ulo, ayaw kumonsulta.
0: Lalo-lalo na mga lalaki no kano.
1: Oo, oh, ayaw nila kuminom ng gamot. Nire-resitahan sila, hindi talaga sila sumusunod. At ang problema doon, ang hypertension po isa sa leading cause ng heart disease, yung stroke, either yung kidney failure natin at saka yung premature death. Kasi pag hypertensive ka, may mga komplikasyon na sinasabi na delikado. Kaya dapat nating wag nating pairalin yung katigasan ng ulo pag alam natin na mayroon tayong ganito. Ang nakaka-alarma dito, ang hypertension, hindi na lang ito sakit ng mga matatanda. Yung mga older population o tinatawag ng mga adult. Maraming mga younger individuals ang nagkakaroon ng high blood pressure dahilan sa sedentary lifestyle, hindi magandang diet. Dinagdag na nila sa dati hindi kasama to eh dinagdag na nila sa mga listahan ng dahilan yung sobrang screen time at saka chronic stress. Sa latest na nakita ko sa Facebook at sa balita, even yung mga babies and yung mga bata, even toddlers, nai-stroke na, Dokron. Yan ang problem.

0: diastolic, pressure. Pag nag-re-read ka ng blood pressure, meron tinatawag, alam mo, 120 over 80.
1: Uh-huh.
0: O yan. Yung 120 ang tawag doon, systolic pressure. Ito yung pressure ng ating mga artery kapag ang tumitibok yung puso natin. Mm. Okay? Kapag nagpupush siya ng dugo papunta sa iba't ibang cells ng katawan, yun ang diastolic pressure, yung tinatawag nilang over.
1: Mm-hmm.
0: Over. Yung, anong over mo? Yung diastolic pressure.
1: Uh-huh.
0: Yun yung pressure kapag ang puso ay nasa tinatawag na resting heart condition.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang puso natin, at the middle of each beat, nagre-rest yan.
1: Mm-hmm.
0: Nag-fill up yan ng blood. Mm. Then, kaya hindi mo lang masyadong marirealize na nagpapahinga din pala ang puso natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, in its beat, may paghita na konti. Fraction of a second yon. Okay?
1: Yun yung pahinga niya.
0: Yun yung pahinga niya. Ngayon, mm-hmm, kung ang tibok ng puso mo normal,
1: mm-hmm,
0: normal din yung diastolic pressure mo. Kasi nga, relax yung puso.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag mataas masyado yung diastolic pressure mo, kaya nga, yung tibok ng puso natin, 60 to 100 yung range niya. Mm-hmm. Diba?
1: Beats so, per minute.
0: Oo. Kapag ikaw ay sumobra doon sa 100 na ikaw ay kakagising mo pa lang, something wrong. Mm-hmm. Diba? So, yun po yun. So, makikita natin na kapag normal yung blood pressure natin, systolic and diastolic, meaning hindi po hirap yung puso at yung daloy ng dugo natin. So, yung normal blood pressure natin, generally, ang bracket niya noon, sinasabi nila 120 over 80. Mm. Normal pa dati noon. Pero ngayon, elevated na ang kategory niyan.
1: Nang 120?
0: Oo.
1: So, possible ang normal 110 daw ka, no?
0: Lower than 130. Than 120. Ayan. Alba, sabihin natin 110.
1: Mm-hmm.
0: Mas better sa atin. Mm-hmm. So, depende naman sa tao yan. Yung mga na-stroke na, hindi mo na talaga minsan makita yung ganung blood pressure. Medyo mataas-taas na yung range nila.
1: 140 kung minsan.
0: O, kaya nga pag umabot na 140 over 90,
1: mm-hmm,
0: dati noon, ito yung parang
1: threshold
0: dati. Mm-hmm. 130 over 90 noon, parang elevated na. Ngayon, yung 140 na yan is considered as stage 1 hypertension na.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya bakit po nila nilower ang threshold? Kasi nga, marami daw ang namamatay because of they have hypertension pero hindi nila control. Akala nila normal pa.
1: Mm-hmm.
0: At saka bumabata yung nagkakaroon ng hypertension ngayong mga panahon na hindi usual noong una.
1: Mm-hmm.
0: O kaya binago nila ngayon yung ano. Kaya pag 120 over 90, 80 or 90, mm-hmm, bibigyan ka na ng warning,
1: mm-hmm,
0: ng doktor na mag-ingat ka sa diet mo kasi nga medyo tumataas na yung blood pressure natin.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema kasi yan na partner, kapag mataas masyado yung blood pressure natin, ang daming nagkakaroon ng problema sa katawan.
1: Complications.
0: Yung puso natin, nahihirapan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, siyempre, pag ibig sabihin, mataas ang pressure, malapot ang dugo mo. Very hard.
1: Overexerted.
0: Oh, for the heart.
1: Mm-hmm.
0: So, you need yung heart mo, magdo-double work yan para, mm-hmm, mas may push niya ng normal yung circulation papunta sa mga cells ng katawan. Eh, kung malapot siya.
1: Mm-hmm.
0: Yung blood vessel natin, because masyado malapot yung dugo, high ang pressure, nag-steep. At yung ibang mga bahagi pa, lalo na kung meron mga mataas na mga cholesterol o triglyceride, pwedeng magiging makipot yun.
1: Mm-hmm.
0: At ang problema nun, kapag ang circulation mo is mabagal because may hypertension ka,
1: mm-hmm,
0: mas less yung oxygen and nutrients na i-deliver sa cells
1: Cellula.
0: In due time.
1: Mm-hmm.
0: Kasi para kang nagpapatakbo ng sasakyan mo sa isang subdivision na bawat kanto may humps.
1: Hindi makabuelo.
0: O, ang normal circulation dapat, kung i-compare natin, kung magandang analogy na gamitin, nasa expressway ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ang gagamitin mong analogy sa daan is yung subdivision road. Hypertensive. Just imagine, hihinto ka every now and then. Ngayon, yung delivery ng nutrients and oxygen, delayed.
1: Mm-hmm.
0: Eh, yun ang nagiging problema natin. Mm-hmm.
1: Kaya ang tanong dyan, Doc Algie, kalimitan kasi pag sinasabing mataas ang pressure mo, ay normal lang yan, matanda ka na kasi.
0: Oh.
1: So ang tanong ba is, karaniwan ba na kapag katubatanda tayo, tataas ang pressure? At ano ba ang mga karaniwang dahilan or mga causes? May mga bagay ba tayong kaya gawin para mapigilan itong pagtaas ng pressure ng dugo?
0: Meron. At yan ang naturopathy.
1: Mm-hmm.
0: That's why naturopathy is here. Kasi nga, in partnership, ang tawag doon is complementary doon sa mga mainstream medication which is sa atin. Eh, lagi natin sinabanggit, magpa-check up kayo. Doon tayo pumupunta sa tinatawag na preventive.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dalawa yung hypertension na pwedeng makuha mo. Pwedeng meron kang

0: essential hypertension.
1: Mm.
0: Na ang essential hypertension or ito yung mga hypertension na makukuha mo, madidevelop mo gradually over time. Mm. Ano, dahilan sa mahilig ka sa mga mamantika, mm-hmm. mahilig ka sa mga sobrang maalat, kulang ka sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: So it develops gradually over time. Eh mm. ngayon, ang hypertension kahit sa mga bata, meron na eh.
1: Meron na.
0: Kaya nakaka-alarma mm. na. Ano, mm. At wala siyang isang identifiable cause na mm-hmm. pwede natin sabihin, ito yung talagang dahilan ng high blood.
1: Mm-hmm.
0: Yung mister ko na masyadong pasaway, yan ang dahilan ng high blood ko. Walang ganun. Di ba? So, ang primary hypertension o essential mm-hmm. hypertension is primary linked sa tinatawag nating lifestyle
1: mm-hmm.
0: and genetics.
1: Mm-hmm.
0: Totoo yun, may genetic mm-hmm. factor yan.
1: Oh, kaya ito naman ang sinasabi oh. ng kalimitan, kapag tumatanda, tumataas ang risk ng ano ng mm-hmm. hypertension habang tumatanda. Also, meron din pala yung tinatawag Dr. Algie na family history,
0: yes.
1: hyperlipidemia ng ano ng isang tao.
0: Oh.
1: Na merong genetics gene na mas mabilis talaga magtaas or mag-manufacture ng lipids ang kanyang katawan.
0: And, totoo yun.
1: And also sa gender, ito mas high blood daw ang lalaki.
0: Oo. Oh.
1: Mas high blood ang lalaki kaysa sa mga babae. Ano? And also, kapag ang babae after menopause, tumataas din ang risk na pagkakaroon ng hypertension. Mm. And also, ito ang isa sa mga modifiable risk, mga ka-wellness ha. Itong sobrang pag-consume ng mga maaasin o maaalat na mga pagkain. Kalimitan naman dyan na Nokalji na napapasarap na kumain ng mga aalat pero doon sa table salt. At table salt, mabilis lang tayo magsawa. Pero yung asin na talagang masarap kainin, yung mga ano, yung
0: tawag doon ay doon is hidden salt.
1: Oh, hidden salt. Lalo-lalo na doon sa mga chips natin, mga chicha natin, yan po ang ating ang
0: mga chicheria talaga.
1: Mga chicheria and also yung noodles. Alam nyo ba nang umaabot ng 1,700 milligram to over 2,000 milligram ang
0: salt
1: palaging salt content kapag tayo ay kumakain palagi ng mga noodles.
0: Ayan.
1: Lalong-lalo na kapag kayong nagtitipid, Dok, no, noodles sa umaga.
0: Yan.
1: Noodles sa umaga. Pagkagabi, noodles pa din pagkasunod na araw. Kaya wag po natin gawing ano, wag po natin gawing lifestyle yung ganun.
0: Oh, kasi ang mangyayari niyan na pag humina yung kidney mo at yung ibang part ng katawan natin, magkakaroon ka ng chances to develop secondary hypertension.
1: Mm-hmm.
0: O kasi pag humina yung kidney mo,
1: mm-hmm.
0: o kaya nagkaroon ka ng hormonal disorder dahil lang doon sa mga kinakain mo, mm-hmm. pwedeng magka-problema ka doon sa tinatawag na other forms of hypertension. Ngayon, mm-hmm. Isa sa pinakang tinutulong nila no, sa mga listahan ng mga modifiable cause, ibig sabihin ng mga dalawa kasi yan, yung sinabi mo kanina, non-modifiable. Hindi mo pwedeng i-modify yung genetics mo. Hindi mo pwedeng i-modify yung edad mo.
1: Oh, wala naman sa hindi naman pwedeng patras.
0: Hindi pwede. Oh, pwede mo reverse ng ano, pero hindi mo pwedeng prevent yung aging. Pero
1: slow.
0: Yung mga modifiable na mm-hmm. pwede mo siyang i-change, una yung sodium.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo natin na ang sodium is napakatindi ng ano nito kasi may makikita tayo ng mga tumataas ang presyon dahilan sa water.
1: O edema.
0: O yung tubig sa ating dugo ay hindi masyadong namamanage ng kidneys.
1: Mm-hmm.
0: Kasi masyadong mataas yung sodium ng katawan. Kasi where the sodium goes, the water goes.
1: Mm-hmm.
0: Kaya parang kaya nga, di ba, common hypertension medication may diuretic property
1: mm-hmm.
0: para bababa yung presyon ng ating dugo. Ano?
1: Mm-hmm.
0: So yan, kaya hinay-hinay sa pagkain ng salt. Ako, doon sa paggamit ng mga table salt, okay lang yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may mga tao masyado namang extreme. Hindi, ayaw na kumain ng may alat.
1: Ayan na, asin.
0: Mamo problema ka naman. Oh. Mayroong isang yun eh, hindi ko lang papangalanan, may isang tao na kilala ko na ang problema niya lagi mahina.
1: Uh-huh.
0: Tapos lagi siyang parang tibok ng puso niya, hindi niya maintindihan, mataas. Alam mong ano noon, hindi pala siya kumakain na may asin.
1: Mm.
0: Sabi ko sa kanya, hindi pa pwede na walang salt.
1: Oh, kasi minerals na yun, kailangan ng katawan eh.
0: Tsaka alam mo, kahit nga yung mga taong ano, yung mga taong sabi yung pinakamahirap tapos ang kinakain ay kanin tapos disabog na tinatawag salt. They still ano alive at malakas pang katawan nila.
1: Mm-hmm.
0: Kulang ka lang sila sa ibang element. Pero mm-hmm. ang reason nun, dahil sa salt, basically may mga minerals na kailangan ng katawan.
1: Yes.
0: Mga electrolytes. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kailangan lang natin i-control yung mga hidden salt.
1: Kalimitan yun, ang nagiging dahilan ng overconsumption. Kaya,
0: yung mga dilata, yung mga ano, yan hindi mo malalaman, hindi mo makakount kung ilan ba ang salt content niya. Pero yung sa table salt, alam mo, pag nagluto ka
1: maalat na.
0: Maglalagay ka lang, sabi na kalahating kutsarang asin, hindi rin naman ikaw uubos ng lahat ng ulam na yan niluto mo.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, control, nakokontrol yun. Mm-hmm. Isa pa sa ano nila, physical activity. Mm-hmm. So kinakailangan daw na ang ating puso ay malakas, at para palakasin ang puso kailangan mo ng ehersisyo.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga basic 'yan na na pwede nating gawin to stay free from hypertension, mga ka-wellness. Ng mga physical activity, kailangan meron po tayo. Iwasan din natin yung pag-develop ng overweight and obesity. Pag napapansin natin na yung mga damit natin, pumuputok na ho yung mga butones. Ay kinakailangan na ho nating, hindi, yung iba kasi ang ginagawa, sa sobrang panic, hindi na kumakain.
1: Kumagawa na diet.
0: Oo, yung crash diet na tinatawag, kung ano-ano mga diet program ang ginagawa, na hindi naman na plano at hindi rin proven, minsan napapasama pa sila. So, kailangan lang is to lower your consumption based on your need. Yun naman eh. Kung ikaw ay construction worker tapos nag very low ang consumption mo ng pagkain na kailangan mo, mahihina ka. Pero kung ang trabaho mo naman, lagi ka nakaupo, kailangan mong hinahinay sa mga sugar, sa mga ganyan. It can cause a lot of problem like overweight and obesity. Chronic stress. Ang stress ay napakalaki ng papel sa hypertension. Kaya nga diba kapag si nanay, si tatay nagalit. Kung mga pelikulang titingnan mo, nagalit. Tapos maya-maya hahawak sa dibdib, tapos naisugod na sa ospital. Di ba? Ganun yung mga senaryo pag na-i-stress. Totoo po yun.
1: Actually, merong ano, meron akong nakita, Doc, na isang case na kung saan is perfectly normal yung ano niya, yung lipid niya. Perfectly normal for many, many years yung kanyang ano, yung tinatawag na blood pressure. Pero nagkaroon ng stroke dahil sa tinatawag na chronic stress.
0: Alam mo ba may tinatawag, Doc Rona, broken heart syndrome?
1: Yes.
0: Ang broken heart syndrome is para kang nagkaroon ng heart attack. Na wala ka naman talaga mga underlying reason to
1: risk,
0: have heart
1: underlying
0: attack.
1: Risk.
0: Yes. Ang reason lang noon kapag ikaw ay alam ko, kilala mo yan. Ganyan yung diagnosis nung mamatay siya, broken heart syndrome.
1: Yes.
0: Na kapag you're in intense pain, kaya hindi rin pwedeng tasin yung pain eh.
1: Yes.
0: O kaya naman sobrang sama
1: chronic,
0: ng loob mo.
1: Chronic pain.
0: Ilang, alam ba, nangyayari yan doon sa mga, ano, minsan mababalitaan mo, yung asawa na babae namatay. Tapos after 1 month, namatay yung asawa mong lalaki. May ganun. Because of the reason na pwedeng sa sobrang stress. Kasi pag nai-stress tayo, nalulungkot tayo, nagpapakawala ang katawan natin ng mga stress hormones.
1: Yes.
0: Yung mga stress hormone na yon, ang gagawin niya, pipersahin niya yung puso natin. And kumbaga, ang stress kasi hindi naman masama eh. Because if there's something na mayroong emergency, the body will activate the stress. If we have injury, the body will activate that stress hormone. So the body is well aware and alarmed na, uy, may problema. Kaya lang, kapag ikaw eh
1: chronic,
0: nandun na sa level ng stress na everyday, puro stress hormone sa katawan mo, it affects the heart and also affects circulation. It can trigger hypertension. Ay kung mahina na yung puso mo, bibigay, mga ka-wellness. So yun ha, yung stress is kabahagi na yun doon sa nakasulat na modifiable risk. Kasi pwede ka namang maiwasan mong stress eh.
1: Yes. Sabi nila kapag ang trabaho daw, ang trabaho ang dahilan, hindi ka naman daw tuod na inilagay doon, pwede ka naman daw lumipat.
0: Ang problema, pag lipat mo, wala kang malipatan, lalo ka na stress.
1: Kaya yung pasyente ko nung nakaraang araw, sabi ko sa kanya, kasi ang ano niya, ang shifting niya is night shift, graveyard shift. Tapos hindi pa isang linggo, Doc, isang one na straight na graveyard shift. Sabi ko, it's not worth it. Pero sabi ko, bago ka lumipat, ano ka muna, wag kang mag-resign, mag-apply ka muna ha, bago ka ano, bago lumipat. Kasi yung hamakim yan, isang buwan, graveyard shift.
0: Ay, hindi pa pwede. Actually, meron yung ano eh, yung tinatawag na workplace ano tawag dito, hazard.
1: Tapos wala pang risk pay, wala pang risk pay.
0: Hindi pwede, mali yun.
1: Kawawa nga na ano.
0: Kahit nga yung mga kaibigan natin na mga security guard, hindi sila nag-straight ng ganyan. Minsan 2 weeks pwedeng straight.
1: Mahaba na nga yung 2 weeks.
0: Mahaba,
1: eh.
0: Minsan mahaba na, minsan isang linggo lang, tapos magde-day shift sila, magpapalitan sila, no. So yun po mga kaibigan, ano, mga ka-wellness, stress. Because it really affects the circulation. Tataas talaga yung presyon ng dugo natin dyan. Sama pa dyan yung paninigarilyo at saka pag-inuman. Kasi pag nagsigarilyo ka, yung mga chemical ng sigarilyo can make your blood vessel stiff. Maninigas yung blood vessel. Sorry, blood vessel natin. And also, yung pag-inom ng alak, once na mag-shot ka, isang shot, mapapansin mo yung iba namumula, yung iba parang
1: nagpapalpitate.
0: Mm-hmm. Kasi nire-raise ng alcohol, even one shot, ng bahagya yung blood pressure natin from normal. Tapos isa pa dyan, yung sleep deprivation, na hindi sapat yung tulog, na ito ay link sa hypertension, at ito ay pwedeng maging problema pag matagal na hindi nakokontrol yung pagtulog na hindi normal. It can trigger hypertension.
1: Ayan po mga ka-wellness, those are some pointers. Especially doon sa palaging puyat na hindi naman kailangang magpuyat.
0: Puyat na puyat sa mga AI na mga mga Nobel na paulit-ulit lang naman.
1: Yung iba naiinis na pag hindi mahanap yung next yung episode. Well, anyway mga ka-wellness, mamaya po sa ating pagbabalik.
0: Parang alam na alam mo yun.
1: May mga kasama ako sa bahay na iinis pag hindi mahanap yung next episode. Kaya mga ka-wellness, mamaya po ating pag-uusapan kung paano ang mga gulay at the same time ang Santon Plus Gold at ang mga key ingredients nito ay makakatulong sa mga may problema sa hypertension. Kaya manatili po nakantabay, magbabalik po kami dito lamang po sa ating programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa health info po natin. Doc Algy. Paano ba? Kasi kalimitan. Marami po tayo palaging gumagamit ng ating Santon Gold. Dati pa, Santon Plus pa. Tapos na upgrade into Santon Plus Gold. Is napakaraming natulungan, especially na maibalik sa normal yung kanilang blood pressure. At yung iba, mismo pinatigil ng kanilang doktor ang paggamit ng mga kanilang mga maintenance medicine. Dahil sa isa din sa tinitake nila kasama sa mga medication nila is yung Santon Plus at Santon Plus Gold natin. Paano ito nakakatulong sa mga may hypertension?
0: Okay, linawin natin ha para hindi ma-misinterpret ng ating mga tagapakinig. Ang Santon Plus Gold po ay hindi gamot sa hypertension.
1: Yes.
0: Ang Santon Plus Gold po ay isang food supplement, nutritional supplement na napakalaki ng papel para ma-establish yung kumbaga magandang sitwasyon ng ating katawan para makaiwas tayo sa hypertension. Mm-hmm. Okay? Kaya kung meron kayong maintenance, hayaan nyo lang yung maintenance kasi reseta ng doktor sa inyo yan. Kaya para hindi...
1: Ang doktor na mismo magsasabi kung kailan nyo ititigil.
0: Kung sakaling ang doktor ang magsabi na okay, bawasan natin ha, o kaya naman, modify natin yung inyong gamot, yun lang. Pero kung magpapasya tayo ng tatanggalin natin because you will take some supplement,
1: hindi po yan nire-recommend natin.
0: Ang mga naturopath na mga rehistrado sa Pilipinas ay hindi namin ginagawa yan.
1: Yes.
0: Yung ganyan mga advices na ihinto nyo ang inyong medication kasi hindi naman talaga yun yung goal natin. Ang goal natin, kung gusto nyo mawala yung maintenance, unahin muna natin yung modification ng lifestyle. And one of the way to modify yung condition natin ngayon is idagdag yung mga nutritional supplement gaya ng Santon Plus Gold. So ang Santon Plus Gold po kasi ang sekreto niya nandun sa mga ingredients niya. Okay? Ano ba
1: right
0: yung mga
1: combination
0: yung mga kombinasyon, yung tamang kasi ang Santon Plus Gold Doc Ron ay ginawa na swak dun sa demand sa healthcare sa ating bansa. Kasi alam mo, sa Pilipinas, wala kang mapupuntahan, bihirang-bihira siguro, na isang tahanan na pag tinanong mo, meron po ba ditong may hypertension? Lahat, karamihan, meron.
1: Meron.
0: Kumbaga ito
1: isa sa membro sa isang bahay, kahit isa, dalawa, merong hypertension.
0: Minsan, kahit hindi naman talaga sakit na high blood, ugali lang, laging high blood yung tatay yung nanay. Kidding aside, unang-una, ang mga major conditions sa Pilipinas, like hypertension, yung heart disease, yung diabetes, yun yung pinakang pangunahing modifiable problema ng mga condition sa ating bansa. Kaya yung Santon Plus Gold ay pinormulate. Uh-huh. Sabi nga, sabi mo nga yung Santon, dati Santon Plus ano, uh-huh, na ang composition is sa yung Santon, uh-huh, and Moringa.
1: Moringa.
0: Ngayon, mas pinarami kasi may mga ibang mga condition sa katawan na kailangan ng
1: ma-address
0: mga phytochemicals, uh-huh, directly. Uh-huh. Unahin na natin yung isa sa pinakang star ingredients na ating ano, na ating product. Yung scientific name niya Moringa oleifera,
1: uh-huh,
0: or malunggay sa simpleng, uh-huh, termino. Actually, ang benepisyo ng malunggay sa mga taong may hypertension, based on study ito ha,
1: uh-huh,
0: unang-una, yung moringa, mayroon siyang phytochemical na parang nagiging siyang natural vasodilator.
1: Vasodilator, nagpapabuka ng ugat.
0: Oh, nagre-relax, uh-huh, ng ating mga ugat. Ayan. Siyempre, pag-relax yung ugat mo, uh-huh, dahil sa mga sustansya na nandun sa malunggay, mas magiging relax din yung circulation mo, uh-huh, yung BP mo. At tumutulong din para makatulong sa pag-reduce ng ating systolic and diastolic blood pressure. Mayroon itong diuretic effect sa ating, uh-huh, katawan. Ibig sabihin, diuretic, binabawasan nyo yung excess na tubig sa ating katawan, uh-huh, para iihi mo yun. Na yun yung commonly, pag hindi na ilalabas sa ihi, uh-huh, pwedeng magpataas ng volume ng pressure sa ating dugo. Ano?
1: Uh-huh.
0: At in terms naman doon sa tibay ng mga ugat, yung moringa ay meron siyang benepisyo doon sa mismong function ng ating endothelium.
1: Endothelial wall.
0: O, endothelial wall natin, mas naging matatag siya kasi yung sustansyang meron doon ay nakakatulong doon sa dingding ng ating, mm-hmm, pong blood vessels. Ano? Ang mga responsible phytochemical na nakita nila dyan sa moringa, o yung quercetin, lagi natin binabanggit dyan, mm-hmm, isang flavonoid na kilala bilang isang natural na pampababa ng blood pressure.
1: Blood pressure. Mm-hmm.
0: O yung quercetin. Ano? Isa pa, yung chlorogenic acid. Lagi, uh-huh, mo maririnig yan dito sa programa,
1: uh-huh,
0: na nare-reduce niya yung tinatawag na vascular resistance based, uh-huh, on study ha. And potassium, alam naman natin, electrolyte yan.
1: Uh-huh.
0: Pag ikaw ay may sapat na potassium, babalansihin niya yung level of sodium.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga itong dalawang ito, parang kontrahan ito, uh-huh, kontrapelo. Pag sobrang isa, papababain ng isa.
1: Uh-huh.
0: Yan. So if you have enough potassium in your body, na meron sa moringa, it will help you to balance your sodium.
1: Uh-huh.
0: Yung isothiocyanates, isang anti-inflammatory at isa ring matuturing na cardioprotective na phytochemical. So, doon pa lang sa moringa, marami ka ng benepisyo. Kaya dapat yung moringa, hindi kahit hindi sa lang doon sa supplement natin, uh-huh, yung kinakain mong malunggay everyday, uh-huh, malaking tulong din yun. Ano? Pero, yeah, ang kaibahan ng Santon Plus Gold kasi extract na yung, yeah, form niya.
1: Tapos readily absorbed, oo, na kasi ang ano, maganda naman na kumain ng malunggay do. Kaya mapapansin mo pag ano, pag dumi mo, malunggay pa din kung minsan ano. So ibig sabihin, pinaka the best if you want to have the benefit of ano, yung malunggay in extract form. Pero mas maganda din na kumain araw-araw, kaya malunggay namin dito sa paligid, kalbon.
0: Pansin ko nga.
1: Nang dumating ako, kalbon. Araw-araw ba naman? Masarap kasi malunggay.
0: Magtatampo na sa inyo yung malunggay. Inaraw-araw niya na eh. Ayan, pangalawa mga ka-wellness, pang-gustin.
1: Uh-huh.
0: Lagi natin binibida, kaya nga ito yung pinakang tatak natin, Santon.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung Santon, yan yung pinakang active phytochemical sa mangustin.
1: Mm-hmm.
0: Na ang mangustin talaga, unang-una, magaling siya sa pag-reduce ng oxidative stress sa ating katawan. And based on study, nakakatulong siya sa pag-relax. Same thing with malunggay, mm-hmm, di ba? At sinusuportahan niya rin yung puso natin. Ang mga active phytochemical na responsible dyan is una yung santon,
1: mm-hmm,
0: particularly yung alpha at gamma mangustin.
1: Mm-hmm.
0: O, na may antioxidant, anti-inflammatory.
1: Dalawang klase,
0: no?
1: Pala ng mangustin meron doon, Dok.
0: O, yung santon, mm-hmm, yung alpha mangustin at saka yung gamma mangustin. Yan yung santons, mm-hmm, na meron doon sa mangustin,
1: mm-hmm,
0: na nakita na nila ng potential na benepisyo sa ating daloy ng dugo. Mm-hmm. Ganon din yung polyphenols,
1: mm-hmm,
0: at flavonoids. Itong mga to, lagi mo makikita yan sa mga research with regards sa circulation.
1: Mm-hmm.
0: Isa pa, yung garlic o Allium sativum. Itong, mm-hmm, garlic, sabi nga nila, ito daw ang pinakamaraming research sa in terms of plant pagdating sa hypertension. Mm-hmm. Kasi dito, makikita mo talaga yung mga nakita nilang benepisyo nito sa kanilang mga pag-aaral. Una, proven yan na nakapagpapababa ng blood pressure.
1: Mm-hmm.
0: Kung gagawin mo siyang consistent araw-araw, malaking tulong ito. Even you are taking your maintenance medicine,
1: mm-hmm,
0: at kumakain ka rin ng garlic, nakakatulong yon, ano? meron siyang ability to help the body produce yung tinatawag nating nitric oxide.
1: Nitric oxide.
0: Na itong nitric oxide, vasodilator ito. Mm-hmm. Kasi may nakakatulong sa ating pagpapaganda ng dali ng dugo. Yes. Mm-hmm. Oh, cholesterol and prevention of plaque formation dahil ang itong garlic talaga, based on study, even sa Department of Health sa 10 halamang gamot, kasama mm-hmm. yan para sa healthy cholesterol level. Ano? Mm-hmm. Kumbaga, overall cardioprotective siya in mm-hmm. terms of benefits sa hypertensive patient. Mm-hmm. Kasi meron siyang mga phytochemicals like allicin, mm-hmm. mga sulfuric compounds. Yung S-allylcysteine, isa yan, mm-hmm. na tinuturing nilang cardioprotective na nandun sa garlic. Kaya napakaganda. Nandyan na yan sa Santon Plus mm-hmm. Gold. Ano? At may mga cases na may high blood ka na, may diabetes ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, itong ampalaya ay hindi mm-hmm. natin kinalimutan sa formulation. So, yung ampalaya ay nandun mm-hmm. ha, to help. Kasi yung ampalaya naman, meron siyang charantin.
1: Mm-hmm.
0: O, na ang charantin, tumutulong sa tinatawag na metabolic balance. Kaya kung ang diabetes ay laging iniugnay sa
1: metabolic syndrome.
0: Yung metabolic syndrome, mm-hmm. yung obesity, mayroong charantin doon sa ano ampalaya.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, may pinakamaraming extract ng ampalaya o saan parte ng ampalaya, mm-hmm. hindi doon sa bunga, kundi sa dahon.
1: Dahon.
0: Mm-hmm. Yan. Kaya yung dahon, kain-kain din tayo minsan mm-hmm. ng dahon ng ampalaya. No?
1: Lalo pag ginataan, Dok, no? Purong ginataan. Oh. Halos sa munggo, nako po, nananghilian na.
0: Ayan, nagugutom na tuloy ako. Polypeptide, yeah. P. Yan, mga sikat yan na phytochemical. Ganun yung flavonoid, yung potassium.
1: Mm-hmm.
0: Yan, mayaman sa potassium ang ano, kasi green na green ang ampalaya.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, last but not the least, spirulina. Mm-hmm. Spirulina naman, mataas yung kanyang ability to strengthen our blood vessel kasi yung kanyang picocyanin.
1: Mm-hmm.
0: At ang mga essential amino acid na meron dun sa spirulina, kasi mataas ang protein ito, mm-hmm. partner eh, ay nakakatulong sa pagpapatibay naman na ating daluyan ng dugo. Kasi
1: complete
0: the more
1: amino acids, Dok, ano?
0: Oo. The more na matibay yung daluyan ng dugo natin, the more na mas ligtas tayo sa mga tinatawag na pag-rupture na ating mm-hmm. blood vessel na pwedeng maging dahilan ng stroke
1: mm-hmm.
0: at iba pa. So maraming ano, doon pa lang sa Santon Plus Gold, marami mm-hmm. ng benepisyong pwedeng ibigay sa atin to help the body fight against hypertension. Mm-hmm. O, isama mo pa dyan yung kumain ka pa ng mga healthy na mga pagkain, mm-hmm. kumain ka ng mga malalaway. Mm-hmm. Ano ba yung malalaway? Mga okra
1: saluyot, gabi,
0: oo.
1: Likway.
0: Oo. Saka yung ano ha, lagi kong tinuturo ito yung sayote.
1: Sayote.
0: Oh, maganda yung sayote sa mm-hmm. ating hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Sambong. Dahil ang sambong ay diuretic. Maganda mm-hmm. yan sa yung mga lolo natin noon, lagi iniinom. Curious ako masyado doon sa iniinom ng lolo ko, tinikman ko, ay bata pa ako, iyak ako eh. Kasi sobrang pait. Uh-huh. Hindi ko ma-imagine, paano kaya nainom ng lolo ko yun?
1: Uh-huh.
0: Yun yung mga ano, kasi sa traditional medicine, ang dami mga pwede nating pantulong,
1: mm-hmm.
0: especially kung meron na po tayong hypertension. Mm-hmm.
1: And also, change lifestyle, mga ka-wellness ha, kailangan baguhin yung mga, ano, yung mga pagtitipid na hindi naman dapat tipirin, kalimitan na doon sa noodles talaga, no, palaging ano, sandalan ng mga ano, sandalan ng mga nagtitipid.
0: Yung noodles, pang ano, hindi naman sa masyado tayong extreme dito. Mm. Ayan ay mga pagkain na paminsan-minsan lang talagang parang sabi nga nila cheat food daw yan eh. Pero yan ay dapat iwasan, especially you have hypertension.
1: Yeah.
0: Oh, kumbaga there's no compromise sa health. Mm. Pag bawal, bawal.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung gusto mong labagin yung bawal, be ready to suffer the consequences. Uh-huh. Di ba? Ayun yun mga kaibigan. Kaya non-negotiable daw kasi ang kalusugan natin.
1: Uh-huh.
0: Di pwedeng, ngayon lang naman eh.
1: Uh-huh.
0: Di ba? Meron ang isang pasyente noon sa isang clinic na kung saan nandun ako, sabi niya, New Year kasi, Dok, baka may binigay kasi yung ano, yung kapitbahay kong lechon.
1: Baka sayang pwede muna ngayon.
0: Sabi niya, sayang naman, baka mapanis.
1: Uh-huh.
0: Pwede bang kumurot lang ako? Alam mo, sasabihin ko, kayo ho, bahala eh. Kayo naman yan eh. Kaya lang, after New Year, na tumawag yung asawa, naka-confine sa ospital.
1: Yun lang.
0: Na-stroke.
1: Dahil dun sa ano, hindi nila siguro kurot.
0: Hindi, kinurot. Paulit-ulit. Yun ay medyo nakakaano lang ano, pero sabi nga eh, wala tayo dapat compromise pagdating sa kalusugan po natin.
1: Ayan po mga ka-wellness ha, kalimitan, kahinaan kasi natin ng tao is yung dila.
0: Pagkain.
1: Pagkain. Pero dapat is maging discreet po tayo, especially sa pagpili ng mga dapat kainin, lalong-lalo na po kapag ka meron na po tayong mga inin na karamdaman. And of course, mamaya-maya po ay atin pong babasahin ang inyong mga text sa mga gusto pa pong magpadala ninyong mga health concerns, mga katanungan dito po sa ating programa. Pwede po ninyo ipadala yan sa ating text line number 0969-609-6545. 0969-609-6545. Manatili po nakatabay, magbabalik pa po kami dito po sa ating programa.
0: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay. Sunphone Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunphone Gold Coffee Mix.
2: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habibili sa tabutika. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Diretso po tayo sa live advice at kakaunti lang po, napasarap po. Talakayin natin ha. Balik po tayo. Sa mga gusto pong muli, magpadala ng inyong mga health concerns, mga katanungan, ating po text line number 0969-609-6545. 0969-609-6545. Dok. Algy, baka meron po kayong gustong batiin sa ating po mga live viewers.
0: Ayan, batiin natin yung ating mga taga-panood sa ating live. Ayan, kanina binati natin si Sir Jojo Tumul, ano? Sir Sister Presi. Yeah, batiin natin si Maria Fe Triste, si Angelo Fernandez, ayan, nag-a-update sa kanyang regalo. Kaya mo, ipapollow up ko, sir, ha? Minsan kasi pag nagkakatabon-tabon yan, ipapollow up natin para ma-enjoy mo na yung iyong Santon Gold
1: Coffee Mix
0: gift packs. Ayan, ayan. At BJ Pastor Yaha, good morning, hello mga doc, sabi niya. Welcome back, Doc Algy. Opo, mas maganda pa rin sa ating bansa. Although alam mo sa Indonesia, akala nila Indonesian din kami.
1: Kasi yung kulay at saka meron kasi tayong the same ancestry.
0: Gamit natin yung Google Translate doon. Kasi siyempre vegetarian, hirap na hirap ako sa pagkain talaga. Hirap na hirap talaga ako.
1: Kamusta ang tempe, Doc?
0: Masarap ang tempe. Ayun nga yung gusto kong hanapin sa Pilipinas kung meron bang tempe. Ang tempe ho mga ka-wellness, ito yung soya po ang ginagawa nila. Actually, yan ang pride of Indonesia, yung tempe. Kahit saan kami pumunta, may ito yung tinatawag na taho. Topo yun sa atin. Tapos yung tempe. Kahit mga street food sila, may tempe.
1: Napakataas po sa protein yan.
0: Ang taas talaga ng protein. Kaya parang national pride ng Indonesia yung tempe. Anyway, pinapabati niya si Shane Ferrertes, Alejandrino Ami Gaita Cruz. Yan, batiin ko rin yung si Mrs. Emmaline Bakla. At syempre, yung aking mother na nagdiwang ng kaarawan kahapon.
1: Happy birthday. Kahapon ay maganda yung sharing kahapon sa simbahan kahapon.
0: Sa aking mother, si Mommy Miriam Bakla. Yan. Belated happy birthday po. Siyempre si Solomon Orbon, nakikinig din, nanonood sa ating palatuntunan. Ayan. So, pakishare lang po na ating live at pwede pa kayo magpahabol ng inyong mga katanungan at sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya Wag lang usaping pag-ibig.
1: Doon sa ibang programa po.
0: Okay.
1: Okay. De, isa, first na, ano, Doc, queries. Doc, ano ang magaling na gamot inumin para sa may arrhythmia? 91 years old with thyroid medication. Tap din, 5 milligram din. Thank you. Para niya,
0: siguro meron siyang hyperthyroid, do.
1: Yes, kasi meron siyang tap din 5 milligram na pinapainom ng doktor.
0: Kasi pag meron kayong hyperthyroidism, isa talaga sa pangunahing nararamdaman, arrhythmia.
1: Mm-hmm.
0: Okay, arrhythmia is isang irregular heartbeat na hindi mo mawari yung tibok ng puso mo, mm-hmm, either bababa, yung bradycardia, mm-hmm, or tachycardia. So pag ganyan, kailangan natin ng mga heart healthy supplement or mga sustansya na nakakatulong sa puso. Sa mga pag-aaral, tinuturo nila na makatutulong sa puso natin yung omega 3 fatty acid, number one 'yan. Kaya pwede kayong kumain ng mga healthy food na mayroong omega 3 fatty acid.
1: Mm-hmm.
0: Commonly yung mga iba sinasabi nila marami daw 'yan sa mga fish oil. Totoo naman, mm-hmm, 'yon sa study, ano. Kung hindi kayo vegetarian, you can take fish oil.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga vegetarian man, highly recommended natin yung flaxseed
1: oil.
0: Oo, yung chia seed.
1: Mataas
0: ang ano yan. Basta mataas yung omega 3 fatty acid sa BCO, okay din yun.
1: MCT. Oo, so, kaya, lalo na sa premium D3 daw, ano?
0: Oo, kaya meron tayong premium D3 kasi bukod sa may anti-inflammatory property, kasi minsan yung puso natin, kaya tumataas yung tibok niyan, pwedeng mataas yung inflammatory response ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: Nai-stress tayo. So, kailangan ng mga natural anti-inflammatory and mga circulatory enhancer.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya yung Santon Plus Gold, recommended yan sa mga ganyan. Hindi as direct na magpapababa ng tibok ng puso mo.
1: Mm-hmm.
0: Kundi ang target ng Santon Plus Gold is doon sa reason why.
1: Mm-hmm.
0: Bakit masyadong hirap yung puso kaya nagsusobra yung tibok or bumabagal yung tibok niya.
1: Especially doon sa mineral needs ng thyroid, doc, ano?
0: Oo. Mm-hmm. Ngayon, kung kailangan pa ng mga other supplement, may thyroid problem kasi na kailangan mo ng calcium, kailangan mo ng magnesium. Oo, yan, may mga ganyang kondisyon. Kaya nga dapat alamin mo, magpapakonsulta ka, ano ba yung kondisyon ng thyroid mo. And another thing is pag sa thyroid, pinaka the best talaga na iwasan natin yung high sugar. Kasi kung nagkakaroon kayo ng arrhythmia, so ang sugar ang isa sa factor na pwede mag-stress ng ating pong sirkulasyon. Okay, kaya iwas sa sugar. And also coenzyme Q10. Yung mga pagkain na mayaman sa CoQ10, maganda po na araw-arawin natin kainin yan, no? Ang mga pagkain niyan. At sa Yes Wellness Clinic, most of the time pag may ganyan, we recommend CoQ10 supplement.
1: And also yung premium D3 natin, kasi parehong pathway lang dinadaanan yan doon sa ating liver with regards sa production ng cholesterol and also coenzyme Q10.
0: Uh-huh.
1: Ang MCT is also thus enhances production ng coenzyme Q10 sa atin pong katawan.
0: Pagdating naman sa mga natural remedies, pwede kayong, alam mo yung Bignay?
1: Yes, Bignay.
0: Bignay,
1: yung iba ginagawa yung wine, doc.
0: Alam mo ba ang Bignay, kung bakit yung mga Hapon din ina-import yan dito? Ang Bignay, ang halaman na mayroon tayo sa Pilipinas na napakataas ng CoQ10.
1: CoQ10.
0: Both yung dahon at saka yung ano. Kung mayroon lang kayo sa inyo.
1: Niya.
0: Tapos na sambong, gumamit ka ng sambong. Kung gusto nyo po ng tea para sa detox and the supply ng mga ilang phytochemicals, yung Santon Gold Herbal Tea, maganda yan. Recommended ko yan para po sa inyo. Para makatulong sa inyong kondisyon.
1: Okay, another doc. Ano po ba ang halamang gamot na nakakatulong upang makatulog agad sa gabi? Salamat po. God bless you po.
0: Marami pwede. Una na dyan yung sibuyas. Sibuyas, yung iba, hindi nila in-expect. Sibuyas pala, may mild sedative effect. I-chop nyo yung sibuyas, okay, ng maliliit. Ilagay nyo sa mainit na tubig. Ilagay sa baso yung mainit na tubig. Lagay nyo yung sibuyas doon, takpan ninyo, then wait for 10 to 15 minutes. Ang tawag doon ay hot infusion. Iinumin nyo yun bago matulog. So, ako, proven ko na yan kasi nung nagpatanim ako sa Mindoro ng sibuyas. Diba, marami mga reject yan. Yung hindi mo na yung size niya, hindi na pwedeng pambenta. Ang ginawa ko, ginisa namin. Nang marami. Masarap kasi sibuyas eh.
1: Yeah.
0: Kinain ko, alam mo, hindi ko na namalayan, umaga na pala.
1: Napasarap
0: ng
1: tulog.
0: Nasarap ng tulog, sobra.
1: Kaya doon sa may mga problema, ha? Yan, sibuyas.
0: Sunod, talong.
1: Talong.
0: Yung talong, i-chop mo din yan, tapos lagain mo naman.
1: Mm-hmm.
0: Pag nilaga mo yung talong, pag malambot na yung talong, kunin mo yung
1: sabaw.
0: Mm-hmm. At inumin mo yung sabaw.
1: Mm-hmm.
0: Yan ay mild sedative din.
1: Mm-hmm.
0: Pandan, especially kung meron kayong nervyos, yung mga kaba-kaba, maganda rin yung pandan.
1: Ihalo nila sa saing, no? Pwede ba yun?
0: Pwede rin, mm-hmm. pero maganda yung sabaw niya.
1: Juice, yung ano, yung tea.
0: Oh, cardiotonic din kasi ang pandan. Eh, nakalimutan ko kanina doon sa ano, doon sa natatanong ko sa tibok ng puso. Cardiotonic 'yun, maganda sa heart at maganda sa nerve, nagre-relax siya yung sabaw ng pandan. And also lukewarm bath. Sa hydrotherapy yung maliligo ka ng maligamgam sa gabi. Yan, okay 'yun. Oh, take na rin kayo ng ano. Mga ginkgo biloba, sa S12 Clinic, meron tayong mga ibang supplement na pwede magamit.
1: Ayan po mga ka-wellness ha. Ang bilis ng oras natin. Doon po sa mga doon po sa mga nagpadala po sa atin ng mga text messages, huwag po kayong mag-alala. Ay amin pong isa-isa yung babasahin. Wala po kaming nilalaktawan na babasahin ng mga ano para ma-address. Kaya tutok lamang po dito sa ating programa. Kaya may mga queries po kayo, padala lang po kayo at amin pong bibigyan ng panahon yan. Wala po tayong sapat na oras para magpatuloy sa ating programa. Doc Algie, baka meron po kayong pabaon po sa ating mga listeners ngayong gabi.
0: Ayan, tandaan po natin, ang hypertension, isang kondisyon na kumbaga highly modifiable and preventable. Wala dapat magkaka-high blood, basta alam lang natin kung ano yung ating gagawin at dapat iwasan. Kaya nga, ingatan po natin ang ating kalusugan kasi yan ay number one, ha? Para po tayo ay maging masaya sa buhay. Sabi nga nila, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Maraming salamat po, Doc Algie Tubola sa Yes to Health.
1: Ayan po, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating programa and also maraming salamat din sa ating mga at nagpapatronage ng ating po mga produkto sa Yes to Health. Mag-ikit po tayo palagi araw-araw, atin pong pahalagahan ng ating kalusugan, ehersisyo, tamang lifestyle ng pagkain and of course, iwasan po ang stress, ma-stress araw-araw at sa isama po ninyo sa inyong daily lifestyle ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C Premium D3, ang ating ultimate trio para po palaging malakas ang ating katawan, iwas po palagi sa karamdaman at healthy and happy po tayo palagi araw-araw. Sa pangalan po ng ating CEO, Dr. Melite Oil at saka ng ating pong partner dito, Doc Misael Hines. Maraming salamat po sa ating sa pakikinig sa ating programa. Bukas po muli, manatili pong nakaantabay at tayo po muli magkarinigan dito lamang po sa ating programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa

0: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Komplikado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite.
12: Sa Coffee Nurse,
11: ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
10: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidji.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sample Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
6: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumain sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunod din, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Plus at delicious na coffee. Mag Santon Plus coffee mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus coffee mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus coffee mix.
3: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka,
1: Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
2: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: XFM.
17: XFM.
16: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Batarasa. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Mga katropa, excited!

0: Katrupa, exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
0: Mga katropa, exciting!
2: Time check, it is now 1:13 in the afternoon.

tropa, magandang hapon sa ating lahat, sa inyong lahat, at sa kanilang lahat. Welcome na po ang lahat sa ating palatuntunang Throwback Sunday! Yes, yes, yes! Nagbabalik na naman si DJ Mike para sa programang Throwback Sunday! Oo, basta Sunday afternoon na nga, no? So, throwback Sunday na agad. Matik na yan, mga katropa. Oo, gandang hapon sa inyong lahat, join sa mga nakikinig. Gandang hapon na pala sa ating station manager, Kaluwi La Rosa. At syempre, sa ating kasama sa bahaging technical, Katropang Cam. Katropa yun, katropa. Katropa, ayan. At ito naman si DJ Mike, ang inyong katropa na makakasama, makachikahain. Yes, sa hapon na ito. Parang gihangak ta ato ba? Anyways, it's 20 days na pala ang nakalipas. sa buwan ng September. September 20, 2026. Wow! Kumusta naman ang hapon nyo, John? Kumusta ang Sunday afternoon? Ano bang ginagawa nyo, John? Kayo ba ay naglalaba? For sure. Yung iba, John, nagwawalis, nag-general cleaning. Kasi Sunday lang ang free time. Sunday lang ang rest day. Pero hindi naman talaga rest day talaga, no? Rest day lang sa work, pero hindi ka talaga makaka-rest kasi maraming mga gawain sa bahay. So while doing what you do, taking care of your house, taking care of your chores, mga gawaing bahay, then ako muna ang maging background nyo dyan. Pakilakasan ng mga radyo. At tayo po ay makinig ng Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan. Ayan, huwag ka na malungkot dyan. Kahit na madaming labahin, madaming lilinisin. Huwag ka malungkot dyan. Makinig ka na lang sa radyo mo. At tune in na sa 104.7 XFM Palamay. Kasi pwede ka man ding mag-request ng mga paborito nyong mga awitin nyo dyan. Kasi ipiplay talaga natin yan. Kaya para sa inyong mga request, pwede nyo pong ipadala sa ating text line. Sa mga may pang text join, may pang text, may pang tawag. Sa ating text line, 0985-0022-713. 0985-0022-713. Sa ating namang call line, sa mga gustong tumawag para mapakinggan ang kanilang mga golden voice. Ayan, sa ating call line, 0935-3514-1303. 0935-514-1303. Ayan. So, yan po ang mga natin, text line and call line. Sige, live po tayo ngayon na makikita nyo sa 104.7 XFM Palawan na Facebook page. At syempre, live din tayo sa ating TikTok. So, gandang hapon sa inyong lahat dyan. Sana ay okay kayo dyan. At happy birthday pala sa may mga birthday ngayon. Happy birthday! Yes, happy birthday! Happy birthday.
Yes, it's September 20. Oy, maligayang kaarawan sa mga may birthday ngayon. Pero kung bukas pa ang birthday nyo, maligaya pa rin. Sana maging maligaya kayo sa lahat ng panahon sa inyong buhay. Diba? Ayaw mo noon, maligaya kayo. Kahit na may mga maraming problema na dumarating sa ating buhay, dapat maligaya pa rin tayo kahit hindi natin kaarawan. Diba? Anyways, oy, Sir Ding Australia, magandang hapon, Sir Ding. Gandang hapon ka, tropang DJ Mike at Sheridan. Ay, maraming salamat, Sir Ding, sa pag-share ng ating live. And gandang hapon sa ating mga TikTok live viewers. Kay Joel Peñaranda and Rochelle 18, gandang hapon. And to Alwin! Kumusta ka na, Alwin? Sana na-win mo na siya sa buhay mo. Charot. And, syempre, dito sa mga kapitbahay, kapitbarangay natin, mga katropa. Dito sa may barangay San Pedro, Puerto Princesa. Syempre, sa San Manuel. At syempre, saan pa kayong sulok ng ating lalawigan ng Palawan. Gandang hapon po sa inyong lahat. At happy listening.

0: Okay, hello sir. Gandang hapon. Hello?
1: Wala pong feedback dito eh.
0: Aroy, pero sige lang. Ayan, naririnig mo na ako, sir?
1: Yes po.
0: Ayan. Oo. Importante talaga magkarinigan tayo ba?
1: Okay. Ayan po eh. Oh, kahit na hindi man tayo magkalapit, basta magkarinigan, okay.
0: Ayan.
1: Na na siya. Ayan.
0: Oo, okay na lang, oy.
1: Gods na gods, pakak na pakak, aray mo.
0: Aray mo, pakak. Sige, ipa-ano natin to. Sige, asikosuhin natin to para ma-ano to. Mabuhay ang ating, ano ba? Anyways,
1: mga natutulog na kaluluwa.
0: Ayan. Ay, nako, huwag kang matulog dyan. Anyways, baka may pabati ka dyan, sir. I'm sure meron. Meron ba?
1: Meron po. Po pala ang lahat. Jerry Aranga po pala ito ng Flardel Aborlan.
0: Ano? Ayan.
1: Hindi na po pabati. Shout out ko na lang po kasi matagal na po silang nakikinig sa inyo. Tapos naging kaibigan ko na. Tapos in-chat niya po ako na minsan daw po i-shout out ko sila. Mga taga Samarinya na Brox Point.
0: Ayan.
1: Ang aking mga kaibigan sila... Ronil Angi, sila Andrio, si Raisa Gatusan, ganun din po si July, at saka lahat po ng mga nakikinig dyan sa may Samarinyana. Dyan po yan, DJ Maika sa may, sa dam. May dam po yan dyan sila na, kumbaga, nakatagong yaman po ba ng kalikasan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya gaano popular, pero ang ganda po ng view.
0: Wow, sana mapuntahan ko yan ba?
1: Kaya nga po, dala na po ito ng pag-promote ng area, pero hindi po totoo. Kasi po, nandyan po yung mga kapatiran natin, mga IP. Mm-hmm. At saka pinangalagaan po nila yung protected area na yan. Maganda po, maganda paliguan. Lalo na po ngayon medyo mainit na kung minsan maulan-ulan. Pero mas maganda po pumunta dyan na yung medyo mainit ang panahon para hindi mag-init yung ating mga ulot kasukasuan. Ay, hindi pala.
0: Parang iba na yun ba? Kasukasuan.
1: Kaya nga, I'm so carried away.
0: Ayan! Huwag ka kasi huwag pa-carried away minsan.
1: Tapos, sinabati ko rin po pala yung aking kaibigan, ay yung aking mga kaibigan Japanese dito po sa Barangay Mabini, Aborlan. Mm. Sila Tuksang at sila Ati Pading. Minasan, konnichiwa, osu shiburu disne, gambati ko dasai, shibuto niya. Ganon din po yung mga teacher, lalo na po yung head teacher dito po sa AIM Global Summit, dito po sa Barangay Magsaysay, si Sir John Tay. Anong yun sa iyo, man na sumanggap sa Manila. Yun lamang po, DJ Maika.
0: Ano bang ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun, sir?
1: Po?
0: Anong ibig sabihin nung mga sinasabi mo?
1: Ang ibig ko pong sabihin, yung una po kasi ay Japanese words. Ang sabi ko po, sa kanila pong lahat, magandang hapon. Pagbutihin po ang trabaho sa pang-araw-araw. Ganon din po yung sa Korean, ang ibig ko po sabihin ay hi and hello, kumusta kayo?
0: Okay.
1: Sana'y mabuti kayo.
0: Ayan. Sige ka. Anyways, gawin at sa iyong request. Ano yun, sir?
1: Ano po, DJ Maika?
0: Ano yung kaya nga po?
1: Kaya nga po. Yung kaya nga po sa Japanese ay mochiron.
0: Okay. Mochiron. Sige. Ayan. Ilalagay ko yan sa aking vocabulary.
1: Parang ano lang po, Biggie Girly ang peg.
0: Ha?
1: Nagbaturo ng Japanese, tapos sabi niya, okay na ako dito.
0: Anyways,
1: Sinabati ko po pala siya kung nakikinig siya.
0: Ayan. Nakikinig siya. Anong masasabi mo sa kanya, mensahe mo?
1: Mensahe ko po kay Biggie Girly, pagpatuloy lamang po yung pagiging masaya, kumbaga approachable sa tao, tapos kumbaga nakakadala na DJ sa radyo. Kumbaga

0: wala rin naman pong gana makinig ang mga listeners sa atin kung para naman tayong nagsasalita ng wala dito at wala doon.
1: Kaya nga eh. Kaya iniingatan ko talaga, baka wala nang makinig sa atin.
0: Ma-request na lang po ng song.
1: Ano yung song mo, sir?
0: You need me, Libangin. Kung sa Tagalog, kailangan mo akong layuan muli.
1: Ano ba? Parang Leave Me Alone. Kasama sa Leave Me Alone.
0: Sayang nga po eh. Yan lamang po, DJ Maika. Sa muli, isang mapagpalang linggo ng hapon sa ating lahat.
1: Ayan. Thank you so much, sir, sa iyong pagtawag. Good afternoon. Okay. Sige. Darating sa'yo. Ayan, na multilingual pala to si sir eh. May Japanese, may ano, Korean. Maganda talaga yung ano, yung marami kang mga friends na mga iba't ibang lahi ba? Kasi nalalaman mo yung mga ano nila, salita, mga culture, at ano pang mga ano na mga hobbies, nakasanayan nila, ganun. Anyways, 1:27 in the afternoon. You're still with me, DJ Mike, para sa programang Throwback Sunday, mga katropa. At dito tayo sa ating live comments. Sabi ni Robski Ragin, shout out po, I'm watching from Maracanaw, Agutaya, Palawan. And to Gilbert Abacosa, gandang tanghali idol, watching from Barangay San Rafael Mini City Hall. Hi Sir Gilbert and Robski Ragin. And to Randy Santisas, good afternoon. Gandang hapon.

0: Ano to? Ma'am, pwede po ba na humingi ng tulong? Nakailang cent na po kami sa number na ito. Una, 5K. Sunod, 1,300. Ngayong araw, 500. Hindi na po sinasagot at need ko po ng pera kasi na wrong cent po kami. Hoping naman po makilala yung number na yun. Ano pong number yun na madam? Madam ba? Or sir? Ano pong number yun? At anong ano apps? Ay, okay. Sige. Hi, thanks for joining Arnel Sarmiento. Ay, kamusta classmate? And to Bells and Australia Alcom and Hyder Joe, Papa Ken and Ting Joe. Hello, good afternoon. And Annabel Romo, good afternoon. And Jerry Sipalay, Boy Dar and Marv's number 7. Okay, sige, good afternoon. And to Antonio, nasan si ano? And Lerma Villarta. And Iklit Lebrando, Bisaya Vlog, Kasip. And Ultimo Ngani. Kaiba, Ultimo Ngani. And to Jaime or Jamie Sabado. And Ramon Manalasa. Good afternoon sa inyong lahat. It's not me, it's you, Char. Thanks for joining our live. Sino pa dyan? Maricel! Hi, Maricel! Good afternoon! Ayan, meron tayong another caller. Sige, sagutin natin mga katropa. Ayan, hello! Hello!
1: Good afternoon! Hi, I miss you.
0: Hello, Nanay Maan. Good afternoon. I miss you too.
1: Dahil last Sunday, hindi ako nakatawag sa iyo. Dahil hindi na ako nakahabol.
0: Uy, bakit kaya?
1: Kaya na lang ako nakatawag.
0: Ayan. Good to, hear you, Char. Nay. Nay, parang nawawala signal mo, Nay. Nay? Parang nawawala signal. Parang nawawala signal mo, Nay. Oo, baka
1: need na. Okay na.
0: Ayan, okay na, Nay. Sige, go ahead, Nay. Nay? Hello. Ay, nawala. Okay, tawag lang po ulit, Nay. Ayan, sige. Hi, greet ko lang sa mga naliligo dyan sa Inanding River, New Agutaya, San Vicente. Greetings from Sam Daday. Okay. Hello po! Good afternoon.
1: Hello, Didi Mike. Ayan. Okay na?
0: Ayan, loud and clear na, Nay. Good afternoon
1: okay.
0: po.
1: Babatiin ko muna yung ating Didi Mike, yung aking pamangkin na nakapasa sa board exam sa nursing.
0: Wow.
1: Nakapasa siya. Binabati ko siya ng congratulations si Julika Cirillo.
0: Ayan, congratulations.
1: Binabati ko siya ng congratulations. Ganon din yung isang pamangkin ko rin na nakapasa rin sa board exam bilang sa panang napulkom.
0: Wow.
1: Dahil siya ay isang criminology.
0: Mm-hmm.
1: Nakapasa rin siya. Congratulations din kay Janjan Aban.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang din ma. Ganon din sa iyo ni Pangga Girlie.
0: Ayan.
1: Bago sa iyo,
0: mm-hmm.
1: kay Ken Dancil, pagtapos kay DJ IC Delicious,
0: Ayan.
1: Kay Bimbim Delicious,
0: mm-hmm.
1: pati kila Sir Louis, Sir Gerard, Sir Mike, kay kila Kuya Toto, kay Kuya Moises. Binabati ko kayo dyan ng magandang hapon at God bless sa inyong lahat. Pagpalaing kay Lady ni Lord. Pagtapos ko siya sa lahat ko ng kanta.
0: Ayan.
1: Yung Andamanaya,
0: mm-hmm.
1: pati yung Please, at saka After All This Year.
0: Okay.
1: Okay. God bless you.
0: God bless po, Nay.
1: I love you.
0: Love you too, Nay. Love you too.
1: Thank you.
0: Ingat po. Ayan, God bless po. Happy Sunday afternoon. Bye-bye. Okay. Sige. Ayan. Okay, hi to Leon and Mary. And happy Sunday, katropa, pa-wash out from Cebu. Hello sa mga taga Cebu! Kumusta? Ayan, hello po sa ating caller.
2: Hello, ma'am.
0: Hello, sir. Kumusta?
2: Si Jenjen pa nito.
0: Ayan.
2: Pwede po mag-request, ma'am.
0: Ano po yung request mo, sir?
2: Ay, beautiful Sunday. At saka hidden.
0: Hidden?
2: Heaven.
0: Heaven, okay.
2: Sige, ma'am. Salamat, ma'am.
0: Ayan. Salamat, sir, sa pagtawag.
2: Okay. Ma'am.
0: Ingat po. Ayan. Bye-bye.
2: Sige, ma'am.
0: Sige po. Sige.
2: Okay, ma'am. Sige. Sige salamat din.
0: Sige po. Ayan.
2: Salamat, ma'am.
0: Okay. Sir Junjun. Ayan. Beautiful Sunday and heaven. Heaven by Bryan Adams. Wow. We're in heaven. Oh, thinking about our younger years. Ito yun, diba? Bryan Adams. Okay, hi to Mark Corpus. Hello, Mark Corpus. How are you, Sir Mark? Kumusta kayo si Sir Mark ngayon sa hapon na ito? And to Jovito Rabo. Sabi niya, good PM DJ, pabati po dito sa country... Country homes sa Princeville. Sina Jason nila... Jason, Nika, Hernan, pa-request po ng kanta, Bato ba ang puso mo? Ay, naka! Napapatanong tuloy ako, bato ba ang puso mo? Okay. Sige, gandang hapon sa inyong lahat, Shai. Okay, isipin mo na maraming nagmamahal sa'yo, hindi kawalan yung taong iniwan ka. Diba? Ganun. Hello, XFM Palawan. Pinapakinggan ko na po kayo. Wow, thank you so much, Ma'am Irene Alvarez. Sabi niya, from Bohol po kami. Oy, hello sa mga taga Bohol. Kumusta mo din ha, mga taga Bohol? Kumusta itong Chocolate Hills, dara? Sige. Ay, wala pa ko kaadtog Bohol ba? Hindi pa ako nakapunta dyan. Hope to, be there. Char. Okay, na. Nawaanan na enough. Ayan. Hi, Coach Lewin Opportunity. Ayan. Hello, good afternoon. Sige. And, sige. Okay. I-push na natin to ba? Oo. Gusto ko din mapakinggan tong You Made Me Live Again. Oo. Kung sa ano pa, parang pinapayagan. Ikaw yung dahilan, bakit nabuhay ulit ako? You Made Me Live Again? Tama ba? Baka mali ako ha. Sige nga, pakinggan natin. We'll be right back. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday. Sa 104.7 XFM Palawan. We'll be right back.

0: Aston Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Aston Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Aston Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Aston Plus Herbal Oil.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Aston Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Aston Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
4: Santone Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
18: Premium D3.
17: Makatutulong sa kalusugan
18: na may VCO
17: at Moringa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: XFM.
22: XFM.

0: on the track, mga katropa! Nagbabalik pa rin si DJ Mai sa inyong mga radyo. Or kung gusto niyo naman, DJ Mai ka na lang. Kasi very common ang DJ Mai. But anyways, alas dos na po ng hapon, mga katropa. It's 2 PM sharp. Alas dos. 2 o'clock in the afternoon. And always remember, mga katropa, when it comes to our health, dapat yan talaga yung priority natin, no? When it comes to our health, or when it comes... basta, yun na yun. Dapat healthy tayo palagi, mga katropa. Siyempre, kailangan nating ma-achieve na maging healthy tayo para maipaglaban natin ang ating sarili. Diba? Oo. At siyempre, mga katropa, ang way sa paglaban ng sarili or sa pag-fight or ano, ipaglaban natin ang ating sariling karapatan, char. Paano natin ipaglaban kung hindi tayo healthy, di ba? Kaya dapat, mga katropa, naka-Santon Vitamin C tayo, mga katropa, especially sa mga breadwinner dyan. Sa mga tao na, mga katropa natin, na todo kayo para sa pamilya at para sa kinabukasan. Diba? So, dapat na naka-Santon Vitamin C tayo, mga katropa, kasi ito ay nagpapalakas ng ating immune system para hindi tayo mabilis na magkasakit. Ayan, lalong-lalo na, pabago-bago yung panahon. Oo, ngayon, mainit, tapos mamaya konti is uulan na naman. Ano ba? Ano ba talaga, no? Kaya parang hindi na maintindihan ng ating katawan ang pabago-bagong panahon. Kaya siya nag-malfunction. Diba? Nag-fail yung operation niya. Kaya dapat naka-Santon Vitamin C tayo, mga katropa. Alam mo ba ang Santon Vitamin C, bukod sa immune system booster siya, is nagbibigay siya ng benefits of wound healing, no? Yung tipong para mabilis na gumaling yung sugat niyo dyan. Minsan hindi natin nalalaman saan ba tayo nagkasugat. Diba? Kasi grabe kamanhid natin ba? Hindi na natin alam saan natin nakuha yung sugat. Tapos matagal pa naman gumaling. Diba? Kaya dapat naka-Santon Vitamin C kayo, mga katropa. Kasi ang Santon Vitamin C is my wound healing effects. No? And syempre, may benepisyo din ito when it comes to aging. Ayan, oo. Kung gusto mong pabagalin ang inyong pagtanda dyan, yung tipong hindi tugma, sasabihin ng inyong mga kakilala, ay, hindi halata na 30 ka na. Kasi parang 20 plus ka pa lang. Diba? Oo, at least nakahangyo ka ng ilang years. Diba? Kaya para ma-achieve mo ang younger looking, isa dyan sa sekreto ng mga younger looking na mga katropa natin is ang Santon Vitamin C. Kasi may may beneficial when it comes to aging. An antioxidant that can protect the body from free radicals. Diba? Siya din yung nag-re-repair at nag-maintain sa bones and teeth natin, mga katropa. Kaya dapat meron kang baon dyan na Santon Vitamin C araw-araw, mga katropa. Yan ay mabibili na sa lahat ng mga butika at parmasya ng inyong mga lugar. So, tanongin nyo lang kung merong available na Santon Vitamin C sa inyong mga lugar. Kasi yung mga product ng Yes to Health Incorporated is nationwide po yan, mga katropa. Siyempre, i-partner mo din yung Santon Plus Gold na may mangosteen peel extract na ingredients at ampalaya, malunggay at garlic. Diba? Yung mga combination niya, yung mga powerful talaga na mga ingredients. No? Like garlic, malunggay, no? Ampalaya. So, ayan, mga katropa, no? Kung ikaw dyan nahihirapan ka na makontrol yung blood sugar mo dyan. Ito, nagpapa-lower ng blood sugar levels and cholesterol ang malunggay na nasa Santon Plus Gold capsule natin, mga katropa. Malunggay pa lang yan. Lalong-lalo na pag ikaw dyan, madagdagan pa yan sa garlic na andyan din sa ano, sa Santon Plus Gold na may immunity booster na may ano din, nagpapa-decrease din ng risk of cancer. Baka ikaw takot ka dyan. Sino ba namang hindi matakot ba kapag cancer na, no? Kaya para panagang ba? Para hindi talaga hindi tayo prone sa cancer. Itong Santon Plus Gold ay may garlic na nagpapa-decrease sa risk of cancer. At pinaparegular niya ang blood pressure mo dyan. Kaya worry no more, mga katropa, na mga ano dyan, mabilis ma-high blood. Yung ano ha, yung literal, hindi yung high blood na nagagalit ka agad. Madaming makarelate, high blood ka agad. Hindi man lahat ng ano, hindi man lahat ng mabilis magalit high blood. Yung iba talaga may anger issues lang. So. Ayan, so mag-Santon Plus Gold na, mga katropa, at Santon Vitamin C, yan yung pinaka-partner na produkto ng Yes to Health Incorporated. Para all day tayo na masigla at malakas. Para mawala yung pagka-antuki natin at mabilis mapagod. Ayan, hi to Merlai. Good afternoon, Merlai. And hi DJ, gandang hapon po sa iyo. Pa-request ng kanta ng Iniibig Kita from Family Lahong sa Bataraza, Palawan. Ayan, hello sa mga taga Bataraza. Kumusta po kayo dyan? Sa mga taga Rutuba. I'm sure merong nakikinig dyan ba? And syempre dito tayo sa Rizal. Good afternoon. Meron tayong caller, hello. Good afternoon.
1: Hello DJ Maika, Jerry Aranga po pala ulit pa ano pa. Mag-request lang po pala ako ng song kasi po yung ating kaibigang Korean dito po sa barangay Magsaysay in nag-chat. Pa-request na lang po ng song ng Labis na Nasaktan pero in Korean version. Aray.
0: Oo, kasi may Korean, parang yan yung original, no? Korean version.
1: Yes po, 1986 po lumabas yan.
0: Oh, wow! Thanks for the info, katropa. Ayan. Okay, Labis na Nasaktan pero yung original version, Korean version.
1: Yes po, 1986 po yan. Kapanganakan ko rin po ang taon na yan eh.
0: Ayun, nalaman tuloy yung edad ba?
1: Kanang, dili na bata. Kanang tiguwang na ba?
0: Pero kusog mo, ano, sikad.
1: Ay, dili lang mo sikad, mo kisi-kisi pa. Thank you, DJ Maika.
0: Okay, you're welcome, sir. And sige, ipiplay po natin yan. Ipapahanap natin ni Katropang Ken. Ayan. Sige, Labis na Nasaktan, Katropang Ken, pero in Korean version, the original version that was released on 1986 ba yun? Ayan. Sige. Hi, Miss Ganda. Hello. Ay, hello, hello, hello. Good afternoon. Okay. Labis na Nasaktan. Pero Korean version. Okay. Hello. Gandang hapon. Hello. Can you hear me? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Ay, nawala. Okay, sige. Tawag lang po ulit, mga katropa. Sige. DJ, request lang po ako ng Hawak Mo Ang Beat. Ayan. By Danny Salas ng Maringit Ringit. Ayan. Saan ba yan? Anyways, hi to Yum. Yum. Ano nga yan? Ano nga yung Yum? You are my only one. You are mine. Ayan. Hi, Yam. Good afternoon. And Kylie Dump. Hi, Idol. Request lang po ako ng song na Andamanaya at Mapa. Ulala. Ah, okay. Magkarugtong pala yung Mapa pa. Ulala. Akala ko Mapa at Ulala. Thanks, Idol. Wait ko yan, DJ.

Diba? Okay. And Jun Aquino. Aquino? Aquino. Jun or John? Aquino. Ayan. Sige. Hi. Good PM po. Good afternoon. And Joey Bacani. Good afternoon po DJ Mike, watching and listening from Barangay San Jose, PPC. Hi sa mga taga San Jose, sa mga taga Tinigibayan, Taburuan, saan pa kayo join. Nakikinig, gandang hapon sa inyong lahat. Okay. Marami pa darating sa iyo. Okay. Hi to Jiyun Lee. Jiyun Lee or John Lee? And Orensha Gamos. Good afternoon. Annyeong haseyo. Kamsahamnida. Charot. Annyeong, annyeong. Sige. It's 11 minutes past the hour of 2. Alas 2:11 na po ng hapon, mga katropa. Tayo po ay babalik. As now, enjoy the song Iniibig Kita by Roel Cortez. And we'll be right back. Stand by and stay tuned.

0: XFM.
1: XFM.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
9: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
8: Marami na akong narinig
9: na testimonya
8: tungkol sa Santon Plus Gold.
9: Kaya sabi ko,
8: try ko rin.
9: Laking pasasalamat ko talaga.
8: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
7: Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
12: ko. Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa pusog.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako,

0: mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis sa mga bukika.
0: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: XFM.
12: XFM.
13: Time check. It is now 2:29 in the afternoon.

0: the track, mga katropa! Alright, welcome back on the track, mga katropa! Nagbabalik si DJ Mai sa programang Throwback Sunday! Yes, andito na naman tayo mga katropa. But maybe ito na yung huling portion sa ating programa. Kasi hanggang 3 lang po tayo ng hapon mga katropa. Kaya sa mga gustong humabol dyan, habol na. Dito ha, dito sa pag, ano, pag text and pag call. Huwag niyo akong habulin sa personal. Dito lang. Charot. And ayan, hello sa ating mga live viewers. Andyan pa ba kayo? Parang nawawala na sila. But anyways, dito tayo, basahin natin ang ating text line. Sabi niya, DJ, gandang hapon. Request lang po ako, Larawang Kupas, sa Benji Derako ng Maringit-Ringit. Saan ba to? I still wonder, saan ba yung Maringit-Ringit? Dito ba yan sa Palawan or outside the country? Charot. Joke lang. Hi! Hello!
1: Hello!
0: Hello, sir! Good afternoon!
1: Hi! Magandang DJ, Mike!
0: Ayan, hello po! Gandang hapon! Sino po sila? Anong pangalan ni sir?
1: Happy Sunday!
0: Happy Sunday! Ayan! Anong pangalan ni sir?
1: Hulayin mo muna.
0: Ha?
1: Hulayin mo muna kasi na ako.
0: Ay, ah, ikaw.

0: si ano ba? Si... si... sino nga yun? Nalimutan ko ba?
1: Bibigyan kita ng 50.
0: 50. 50 pesos or 50,000?
1: 50,000.
0: But anyway, sir, sir, hindi nalang ako magtanong, oy. Sige,
1: si
0: go ahead.
1: Randy Bacomo.
0: Ay, si Sir Randy Bacomo pala. Ito talaga, si Sir. Patrailing talaga ito pala.
1: Si Mike.
0: Ayan, Sir Randy Bacomo. Saan si Sir Randy Bacomo nagtawag?
1: Tagalibad ni Bacomo, Lord.
0: Saan yan? Dito sa Puerto, sir?
1: Oh, dito. Dito, papunta ng Manalo Street.
0: Okay, ah, malapit lang pala.
1: Papunta
0: oh,
1: ng sa... papunta ng Bunas.
0: Ah, sa bayan lang pala. Oh, oh.
1: Yeah.
0: Anyways, kumusta naman si Sir Randy sa hapon na ito?
1: Okay lang, DJ Mike.
0: Ayan, it's good to hear na okay ka ngayon. Anong ginagawa mo, sir, sa hapon na ito habang nakikinig?
1: Dito, nakikinig ako sa XFM.
0: Ayan! Anyways, baka may pabati ka dyan, sir. I'm sure meron.
1: Binabati ko si Girlicious.
0: Ayan.
1: Pati si Jim, si J Mike.
0: Okay, ayan. Sino
1: pati
0: pa
1: si... si Mayor PD sa Bando Bustista.
0: Ayan. Magandang hapon, Mayor.
1: Pati
0: yung
1: masawa
0: Mayor.
1: Niya. Ayan. Pati yung masawa niya. Pati lahat ng mga Bacomo family.
0: Mm-hmm.
1: Ito sa Liberty. Sa Bagumbayan, Napsan. Lahat, binabati ko silang lahat. Sakot po.
0: Okay. Ayan.
1: Pwede mag-request, DJ Mike.
0: Ano pong yung request nyo, sir?
1: Kuan yung Victor Wood.
0: Ayan. Ano yung kanta ni Victor Wood ang iyong i-request?
1: Hindi, kuan na lang. May pag-ibig pa ba ni Bong Rodrigo?
0: Ayan, may pag-ibig pa ba by Bing Rodrigo? Sige. Ayan lang, sir.
1: Yun lang po.
0: Okay.
1: DJ Mike.
0: Thank you, sir, sa iyong pagtawag.
1: Thank you, Mike.
0: Ayan, ingat po. Happy Sunday afternoon. Okay, God bless. Bye-bye. Sige. Ayan, hindi ko talaga mahulaan ba? Kaya hindi na lang ako magtanong kung anong pangalan. Nagpapahula pala kayo eh. Joke lang. And it's 34 minutes past the hour of 2 or it's 2:35 rather. Kasi kakapatak niya lang ng 35. Ayan. And meron tayong, ayan, si TNT pala. Tago ng tago? Hindi. Eto sa mga gusto pang magpahabol dyan ng tawag or text, kung kayo ay nahihiya sa tawag, pwede namang i-text natin yan. Text-text lang tayo mga katropa. Pero kung gusto nyong tumawag, ganda. Maganda din yan, no? Yung tumawag kayo. Para malalaman ng sambayanan. Malalaman ng mga katropa natin, ito pala si ano. O, diba? Maging sikat kayo. Kaya para sa ating text line 0985-002-2713 sa atin namang call line mga katropa sa mga gustong tumawag 0953-514-1303 okay. Siya, meron tayong caller. Hello po. Hello.
2: Hello, DJ Mike. Nagtawag ako ulit kasi may nag-ano dito. Nahiya raw magtawag sa'yo.
0: Ay, nahiya pala siya.
2: Pahabol na request daw ito niya. Ano raw, alam ko yung kinatawag niya sa'yo, nahiya. Gusto raw niya marinig yung request niya na awit na Wooden Heart at saka yung Heart of Gold.
0: Wooden Heart?
2: Oo. Wooden Heart pati yung Heart of Gold ba yun? No?
0: Okay. Sino ang nagkanta ng Wooden Heart na? Si Elvis Presley or
2: Victor? Okay. Yata, yung si Victor. Wooden Heart na
0: yan. Okay. Gusto niyo yung kay Victor.
2: Basta Wooden Heart at saka yung Heart of Gold.
0: Okay. Heart of Gold.
2: Nahiya ko tawag kayo.
0: Ayan. Huwag na mahiya.
2: Okay, God bless you ulit.
0: Ayan. God bless po. Thank you po. I love you po.
2: Okay. I love you.
0: Okay. Ingat po dyan, Nay. See you Okay. Huwag mahihiyang tumawag. Huwag na mahiya-hiya. Pero, sige lang. Oo, kasi ako, nahihiya din ako ba? Sige. Okay. 37 minutes past the hour of 2. Kumusta naman ang ating mga katropa dyan sa mga van driver, sa mga jeepney driver? At syempre sa mga back rider natin dyan, ano, nakapagkape na ba kayo dyan? Syempre hindi lang yung mga ano, mga rider at mga ano, driver, di ba? Sa mga katropa, no? Dapat magkape tayo. Ang kape na inyong piliin dapat ay healthy na coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, kung kayo mahilig sa soya. Itong Santon Plus Coffee Mix ay may soya beans na nagpapadagdag ng protina. Ayan, kung gusto mo yung lumakas ang yung body, ayan, itong Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, ay nakakatulong. Syempre, hindi lang protein ang dala nitong soya. Oo, nagpa-improve din ito ng ano, yung sleep. Oo, kung hindi kayo makatulog dyan, di ba, yung ibang coffee, kapag nagkakape sila, hindi sila makatulog. Ito, nagpapa-relieve ng sleep disorders. Ayan. Kaya mag-Santon Plus Coffee Mix na po, mga katropa. Bibili yan sa mga butika at parmasya na yung mga lugar. Ayan. Anyways, hello sa ating caller. Hello po.
3: Hello po.
0: Hello. Sino kaya to? Parang si ano to? Si, Nana, si Madam Norba? Is that you?
3: Yes.
0: Wow, kilala ko na ba yung boses mo ba? Ayan, kumusta si si Madam Norba sa hapon na ito?
3: Ayos lang, ma'am.
0: Ay, parang hindi man.
3: Nagmuni-muni, ma'am.
0: Ah, kaya pala. Oo, nagmuni-muni sa hapon na ito. Kumusta man yung panahon natin dyan sa Rizal, Madam?
3: Makulimlim, ma'am.
0: Makulimlim na hapon.
3: Ma'am. Ayan. Ma'am. Ano lang kasi, ang diferensya lang kasi, wala kayo dito sa ano namin, no, sa radyo, ma'am. Wala kayong live.
0: Walang live? What do you mean, ma'am?
3: Yung radyo namin, ma'am, sige lang kakanta.
0: Ay, ganun? So, paano niyo ako natawagan, ma'am? Or paano kayo na...
3: Sa Facebook, ma'am.
0: Oy! Bakit kaya? Hindi na ka, ano, katropangkan ba? Ano bang nangyayari kay, ano, yung tech natin sa Rizal? But anyways, sige, i-ano natin yan. Baka mahabol pa yan ba? But anyways, go ahead sa iyong pabati, madam.
3: Request lang, ma'am.
0: Ayan, request. Hindi mo babatiin yung loved one mo?
3: Saka na.
0: Ah, saka na muna. Okay. Parang hindi kayo bati, ma'am. Anyways, sige. Ano yung i-request mo na song?
3: Parang nagigips mo ah.
0: Ah! Tama nga ang hinala ko! Ay, magbati na kayo! Ayan. Kasi makulimlim na ang panahon. Dapat magbati kayo. Charot. Joke. Ayan. Ano nga yung request mo, madam?
3: Yung ano lang, ma'am. Hindi ko lang ano kung sinong kumanta yung ano ang dahilan.
0: Ano ang dahilan? Ah, parang patama to ba? Charot. Hi! Nakikinig ba siya ngayon, madam?
3: Hindi ko sure.
0: Ayun lang. But anyways, ano ang dahilan? Sige.
3: Yung radyo nga namin, ma'am, walang ano, yung radyo namin, walang ano, puros lang kanta.
0: Ayun, hindi siya naka-hook up. But anyways, sige ma'am.
3: Sige po.
0: Sisikapin natin yan na mapakinggan nyo ang iyong ano. Kasi sa live kasi ma'am, hindi nyo mapakinggan ba yung request nyo na kanta? Aroy! Ah, sige. Anyways, ipi-play natin yan, ma'am. Thank you po.
3: Salamat,
0: salamat sa pagtawag. Bye-bye. Enjoy your Sunday afternoon po. God bless. Okay. Katropang kan paki-contact na si ano, si Katropang Rizal, Katropang Dennis Choa, ayan, anong nangyayari dun sa ano, XFM Rizal, wala daw ano, lagi daw music lang daw. Parang hindi naka-hook up dito ba? Ano kaya nangyayari? Internet or ano ba? Ano ang gagawin? It's 2:42 in the afternoon, mga katropa. Tayo pa ay babalik. As of now, enjoy the song. May pag-ibig pa ba? Tanungin mo muna or tanungin mo minsan yung partner mo kung meron pa bang pag-ibig or baka awa na lang. Hoy! Walang ganun. Anyways, enjoy the song. We'll be right back. It's me, DJ Mike. Good afternoon.

FM。Ayan, nagbabalik mga katropa. May pag-ibig pa ba? Ayan, minsan na kailangan nating itanong sa ating mga partner, may pag-ibig pa ba? Lalong-lalo na kung wala na tayong nararamdamang something sa kanila, or I mean parang hindi na tayo tinatrato ng tama. Char. Kaya minsan kailangan yung tanungin ba para ma-remind sila, ay oo nga. Kailangan niya pa pala to. Diba? Ganun. Sabot-sabot lang yun ba? And anyways, hello, good afternoon kay Martinez Ryan. Hi DJ, pabati po ako. Nakikinig dito sa Bayan ng Nara. Pa-request po ako ng Right Where You Belong. Salamat po. Ayan, Eugene Agawin. Huwag mong agawin siya. Joke. Hi to Jane Hermoso. Gandang hapon DJ, ganda. Watching from Magara, Rojas. Oy, hello sa mga taga Rojas. Kumusta po kayong lahat, mga taga Rojas? And syempre sa mga taga Nara, gandang hapon. Taga Brooks Point, taga Quezon, Palawan, good afternoon. And syempre sa mga taga Espanyola, saan pa kayo naroroon? Ayan, good afternoon. Hello sa mga taga San Vicente. Oy, hello sa mga taga San Vicente. Kumusta kayong lahat dyan? And El Nido. Saan pa kayo nakikinig? Sa mga taga Agutaya. Saan pa? Malabak? Abot ba tayong Malabak? Pwede siguro sa live. Ayan, okay. At limutin kay di ko mag... Sige po, ipiplay po natin ang Right Where You Belong. Kaya antay-antay lang po kayo sa mga requested nyo na mga song at mapiplay pa rin po yan. And sabi ni 661, good afternoon po DJ Mike. Pwede po bang mahingi ulit? Ayan. Pwede po bang mahingi ulit yung number ninyo for call? Thank you po. Sige. Yan. Okay. Sige. Alright, the number for call. Sige, sa mga gusto pang tumawag, pahabol na tawag, dito nyo po i-dial nyo lang po ang 0953-514-1303. 0953-514-1303.

Yes, hello. Good afternoon, DJ Mike. Gandang hapon. Uy, gandang hapon. Okay, sige. DJ, pa-request po ng song Sa Mata Makikita. Oh. Ano ba yung nakikita mo sa kanyang mga mata kapag tinitigan mo siya? Nakikita ko ang future ko sa kanya. Ah, may ganon, ganon. Ayan, sige. Sige po, pwede na po kayong tumawag, mga katropa. Sa mga gustong tumawag dyan, okay? Tawag po kayo.

0: Okay, DJ, gandang hapon. Request lang po ako ng Larawang Kupas. Benji Diraco ng Maringit-ringit. Larawang Kupas, sige.
1: Asahan mo, ipagdarasal ko ang kaligayahan mo sa piling niya. Paalam, mahal.
0: Kaya mo bang ipagdarasal ang kaligayahan ng iyong mahal sa piling ng iba? Or ipaglaban mo pa rin? Sarap po sana tumawag kaso wala load. Aroy! Aroy, aroy, aroy. Ano ba yan? Naubusan ng load. Sige, sa susunod na lang po. Pwede naman, paghandaan natin. It's 51 minutes past the hour of 2. Mga katropa, sa mga mahilig magkape dyan, siguraduhin na ang kape nyo ay nakaka-glow ng inyong skin at hindi nakaka-haggard, no? Kaya dapat ang kape natin is Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, no? Ito ay nagbibigay sa atin ng binipisyo na maging smooth, healthy and younger looking skin tayo. Ayan. Kasi ito ay may glutathione. With glutathione and collagen, ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ayan. At ito ay herbal coffee, kaya huwag po kayo mag-alala, mga katropa. Ito pa ay safe, especially sa mga ano dyan, sa mga nangangamba na baka magka ano, diabetes sila or ano, baka may existing diabetes na sila dyan. Huwag po kayo mag-alala kasi ang sweetener po nito is stevia leaves. Hindi po basta-basta ang sweetener nito, mga katropa. Stevia leaves. Ayan. Kaya mag-Santon Gold Coffee Mix sa mga mahilig magkape. Ito ay saktong-sakto ang lasa niya, no? Ang timpla niya.
1: Pagkat langit ko ay...
0: Kaya Santon Gold Coffee Mix para sa inyo, mga katropa. Ayan. Meron tayong caller. Sige po. Okay, okay. Hello po. Gandang
2: hapon. Hello, good afternoon. Hello, tinan po.
0: Ayan, good afternoon. Kumustang hapon? Magandang hapon. Sino po sila?
2: Si Nards Pedro ng San Vicente.
0: Nards, all the way from San Vicente. Ayan.
2: Nads,
0: ay sorry, Nads pala, okay. Kumusta si Sir Nads sa hapon na ito?
2: Okay lang din po, dito po kami sa San Vicente sa Tokoda. Nagbabiyahe kami ng tuktok sa tuktok Tokoda kami, ma'am.
0: Ano yan, tricycle yan, sir, no?
2: Tricycle po.
0: Okay.
2: Ito po yung tricycle dito sa San Vicente po.
0: Ah, okay. Batiin mo naman yung mga, ano, mga kasamaan mo dyan, sir.
2: Binabati ko po dito sa terminal namin yung may-ari ng terminal 2. Mm-hmm. Si Badyog. Si Sir Badyog, si Boss Edgar.
0: Mm.
2: Yan. At si Boss Harold. At lahat ng aming mga kasamahan dito ay binabati. Alam na naman yan kung sino sila.
0: May ganon?
2: Yes, ma'am.
0: Okay, sige.
2: Request kami, ma'am, ng song.
0: Ano yan na song, sir?
2: Yung ano?
0: Yung?
2: Kasalanan po.
0: Kasalanan? Anong kasalanan yan?
3: Para
2: kay Kristi. Hindi ko po alam kung anong kasalanan. Basta kasalanan po, ma'am.
0: Kasalanan.
2: Yan. Kung ano.
0: Sinong kumanta niyan, sir? Or anong kanta to na kasalanan? Kasalanan ko ba? Or kasalanan ba? Or ano ba?
2: Kasalanan naman yung, ma'am. Kasalanan naman yung parang title nun.
0: Okay. Paki-kanta nga, sir, para matugma talaga natin yung ipi-play natin. Pwede ba, sir?
2: Paro eh. Hindi ako marunong magkanta, ma'am.
0: Sige.
2: Parang
0: itula mo na lang, sir, ba? Joke. Pero, hindi. Baka kasi hindi tugma yung lyrics, sir. Ma-disappoint pa kayo ba?
2: Kung ano na lang, ma'am, dyan, ang kasalanan, ma'am, itugtog mo na dyan. Yan na yan siguro.
0: Si Yeah. Salamat, sir, sa iyong pagtawag. Wala na bang iba, sir?
2: Hindi po. Wala na po, ma'am. Bukas na lang po ang iba.
0: Okay, bukas na lang. Anyways, thank you sa iyong pagtawag, sir. Ingat po kayo dyan sa inyong pagbiyahe. Bye-bye.
2: Salamat po.
0: God bless. Okay. Sige, basta, yun na, kasalanan na. Whether kaninong kasalanan yan, basta, kasalanan. Charot. 55 minutes na, mga katropa. 5 minutes, magbabay na tayo. Ay. Sabi niya, DJ, pa-play po ng music na ano nga ba talaga tayo? At I'm done. Thank you po. Ayan, sige po. Hanapin po natin yan. Sabi ni ano, hello po, what? Hello po DJ, watching from El Nido, Lim Kakatian. Hello, good afternoon. At sabi ni Martinez Ryan, pahabol po ako, pabati kay Kuya Ardizon Gabayeron. Nakikinig po sa inyo. Salamat po from Eugene Agawin. Hello kay Kuya Ardizon Gabayeron. Shout out to you, sir. Ayan. Luha lamang ang... And wala na tayong natitirang oras sa ating programa, mga katropa. At kailangan na natin magpaalam at baka susunod na si katropang DJ Girlicious. Ayan, sa programang Tunog Kalye, mga katropa. Iabangan nyo po ang kanyang programa sa mga mahilig sa mga OPM rock. Ayan. Siga! Tayo po ay magpapaalam na sa pangalan po sa ating nakasama sa bahaging technical na katropang Ken. At syempre sa ating station manager, Kalui La Rosa. It's me, DJ Mike. And have a blessed Sunday afternoon, everyone. Standby lang po para sa mga requested songs nyo. Ay, syempre, standby for the next program, Tunog Kalye. And until next Sunday, same time, same station, only here at 104.7 XFM Palawan. It's me, EJ Mike, and iiwan ko sa inyo ang kantang Larawang Kupas. Ayan, para sa mga matagal ng larawan na kumukupas na. Pero yung pagmamahal nila, hinding-hindi kukupas. Enjoy and bye-bye. God bless sa inyong lahat.

0: Sunny, everyone! Good afternoon po sa inyong lahat, mga katropa natin dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Namali tayo ng pindot. So anyway, sa lahat po ng mga katropa natin, ngayong araw ng Linggo, mga katropa natin, samahan niyo po ako sa programang Tunog Kalye. At talaga namang marami tayong pag-uusapan na mga nangyari sa loob ng isang linggo. Stress ulit. Sa lahat po ng mga katropa natin dyan, pwede nyo po akong tawagan, e-text, e-call mga katropa natin sa ating hotline numbers na 0985-2023-7-1-3. And syempre sa lahat po ng mga katropa natin dito, bakit nagsasarili yung mouse ko? Anong meron? Wait. Nagkakagulo. Yung ating mga katropa dyan, samahan nyo po ako ngayon sa programa Tunog Kalye at pwede nyo po akong i-text, i-call sa ating mga hotline numbers na 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers na pwede nyo pong i-text at i-call kung meron po kayong mga gustong i-shout out. Meron po kayong mga gustong ipanawagan. And syempre, highlight talaga natin ngayon mga katropa natin, yung mga tugtugin na puro rockstar. Yung mga tugtugin na nakakapagpagising ng ating mga kaluluwa. Ng ating mga ugat sa katawan. Just grabe naman yan sa mga ugat sa katawan. Kaya tawagin nyo na po ako dyan kung meron kayong mga gustong i-request na song. So anyway, sa lahat po ng mga katropa natin, grabe, it's September 2026. Ilang days na lang mga katropa natin at matatapos na naman po natin ang buwan ng Setyembre. Meron na lamang po tayong 10 days to go, mga katropa natin, at October na. Malapit na tayong makatikim ng salad ni Nanay. Yung salad ng ating kapitbahay, 'di ba? Parang natutuwa tayo kapag mga Pasko ganyan kasi yun lang yung ilan sa atin, yun yung time na makakakain sila ng napakadaming pagkain. Na hindi sila pagsasabihan ng mga nanay nila at tatay nila na dahan-dahan lang, 'di ba? Talagang sige, kumain kayo hanggat gusto ninyo. Talagang yung ating mga nanay at tatay, pagbibigyan tayong kumain. At yun yung time na pwede tayong magpuyat, mga katropa natin, na hindi tayo pagbabawalan ng ating mga magulang na magpuyat. Kasi, di ba, sabi nga natin, magtitingin kami ng ano dito, hihintayin namin yung Christmas light, Christmas tree. At mga katropa natin, yung mga fireworks ng ating kapitbahay na mag... Diba kasi kami, ganyan kami nung time na hindi pa kami ganun ka nakakabili ng mga fireworks kapag ganito Christmas at saka New Year, mga katropa natin, ang ginagawa namin ng mga kapatid ko is tumitingin kami doon sa fireworks ng aming kapitbahay. Diba? Ganun yung ginagawa namin para makatipid kami. Di wala rin stress yung nanay at tatay namin before kasi makikinood na lang kami doon. At pagtapos noon is wala na, matutulog na rin kami. Kakain tapos matutulog dati. Pero ngayon, parang mas nag-level up na yung ating mga kabataan kasi... dati hindi kami, alam mo yun, yung parang kami lang talaga nasa bahay. Ngayon, pwede ka nang pumunta ng ibang bahay. Ganyan, pwede ka nang makikain. Tatawagin ka na ng kapitbahay nyo na, kain kayo dito. Anong handa ninyo? Dito yun sa amin, ganito yung sa amin. Diba, napaka-blessed na natin ngayon kasi imagine mga katropa natin, pwede na tayong mag-gala. Pero hanggang 12:30 lang or 1 a.m. lang, kailangan makabalik na tayo sa mga bahay natin. And at the same time, kapag mga Pasko at talagang mahirap yung buhay natin, hindi tayo, syempre hindi naman din tayo ganun kayaman, hindi tayo marangya yung buhay natin. Minsan wala tayong TV, diba? Before naranasan ko yan, wala kaming TV. Kapag Pasko, pwede kaming makinood sa kapitbahay. Binubuksan nila yung pintuan. Or nasubukan nyo na ba, mga katropa natin, or kami lang? Mayaman yun. Yung ano, yung mga pitbahay kasi namin dati, as in magaganda yung mga TV, ganyan. Tapos kami, hindi rin naman, wala talaga, mahirap lang talaga kami. Tapos kapag Pasko or New Year, binubuksan nila yung bintana at saka yung pintuan nila para makanood kami. Diba? Para makapanood kami ng TV. At yun yung isa sa mga pinakamasayang moment ng buhay ko before. Kasi nung wala kaming TV, talagang makikinood lang kami sa kapitbahay. At kapag may mga kunyari occasions, ganyan, binubuksan nila. Kaya thankful talaga. And mo, ano, alam niyo, sa totoo lang, nangyayari pa din siya ngayon. Kapag kunyari nasa liblib-liblib kayo ng mga bahay, yung mga liblib-liblib kayo na lugar, like kunyari mga bukid-bukid, ganyan, or di kaya kahit nandito nga sa city eh, minsan maipapaisip tayo na ano, na buti na lang sana Pasko ulit para ano, makapanood kami ng TV sa kapitbahay. Para buksan nila ulit yung bintana at pentuan nila. Diba? Yun yung isa sa mga pinakamasayang moment ng buhay natin kapag may mga occasions na ganun. And syempre, ang masasabi ko lang din sa mga katropa natin na medyo nakakaluwag-luwag at na binibless ni Lord. Talagang yan din talaga yung mga tao na yan yung mga nagpupursige sa kanilang buhay. Yan yung mga tao na talagang napakasisipag na mag-exert ng kanilang effort para, alam mo yun, yung hindi nila naranasan is maranasan ngayon ng mga anak nila. And talagang maging generous tayo para hindi din tayo, alam mo yun, yung parang sabi nga natin eh, kapag ikaw ay mapanlamang sa kapwa mo, hindi ka talaga i-bless. O di naman kaya, kapag ikaw ay mapanlamang sa kapwa mo, mga katropa natin, most of the time, yung mga karangyaan na nararamdaman mo ngayon, madali siyang mawala kasi nga, hindi tayo generous at hindi tayo open-minded pagdating sa mga tao na lumalapit sa atin. Sabi nga natin, di ba, mas maganda na ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan. And that's true. Sa totoo lang, napakasarap sa pakiramdam kapag tayo ang nagbibigay. Pero kapag tayo yung binibigyan, although okay din naman kasi tayo yung binibigyan, pero mas maganda yung tayo ang nagbibigay. Tayo yung nagsispread ng ating generosity at ng ating blessing sa mga taong nangangailangan. Kaya nga, napaka-bless ng mga taong pinagpala, yung mga taong talagang nakakaangat-angat sa buhay. Kasi sila yung mga tao na binibigyan ng pagkakataon na makapagbigay at makapag-exert at extend ng kanilang help sa mga taong nangangailangan, most especially sa mga taong hikahos din talaga sa buhay. Yung mga tao na talagang, alam niyo yun, yung bahay nila hindi ganun kaganda or binaha, binagyo, nasira, nasunog, diba? Kaya alam niyo, mas better na tayo yung nage-extend ng help kaysa naman minsan kasi may mga tao na pinagpapala na sila pero napakadamot pa nila sa blessings. Eh, huwag kayong maging ganun. Ayan, hello! Good afternoon!
1: Hello! Good afternoon, Sangga Girlie!
0: Hello, Nanay! Kamusta po kayo?
1: Ito, maulang na ano, na Sunday.
0: Maulang Sunday, malamig na Sunday.
1: Ayan nga, nagwarkala ko, hindi ka mag-ano yun. Hindi ko maririnig ang iyong magandang busi.
0: Baka daw kasi nanay, bukas wala na naman, may impeachment na naman.
1: Ay, nakuha na mag-impeachment.
0: Diba? Kasi mayroon naman tayong schedule na impeachment eh. Di ko lang alam
1: kaya
0: kung...
1: Kaya nga.
0: Di ko lang alam ko kung anong-ano eh. Kaya kung ano
1: nga,
0: naman yung schedule.
1: Uy, kaganda naman yung advice mo yan na narinig ko ngayon.
0: Yes.
1: Yung pagkang mapaglamang sa iyong kapwa. Alam mo, Panggagirli, pag naririnig ko yan, sana magtama marinig din yan yung mga yung taong tinulungan na ng bulag. Lahat ginawa mo sa kanilang pagkakawang gawa.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, ikaw pa ang niluko, ikaw pa ang inaaway, ikaw pa ang pinupos sa social media.
0: Ayan na ang sinasabi natin. Oh, yung tipong ano, na, yung mga tao na, minsan kasi nanay, nakakaano din, yung mga tao na, ikaw ko na example ha, kunyari ikaw nanghingi ka ng tulong sa tao na yun, tapos ano yun, ang bilis mong manghingi ng tulong, eh, ang bilis mo din magbigay, pero ang ending, kunyari, may example, mga utang, mga ganyan, yung tipong hirap na hirap na hirap kang magbayad ng utang mo, yung hirap na hirap kang mag, magbalik ng tinulong sa'yo ng tao, kaya minsan may mga tao din talaga na hindi na nagiging generous, kasi nga, ang tawag nito, mapanglamang yung mga tao.
1: Kaya nga, hindi rin yung pagpalain, Elodie, mapanglamang. Oo.
0: Nakakatakot yung mga tao na ganyan. Opo.
1: Oo. Alam mo ba, Pangagali, ito hindi sa pagyabang.
0: Mm-hmm.
1: Alam niya ni Sir Chiral kung paano ako kung nagiging matulungin nung nandito pa sila sa kuha nila Sir Louis, dito pa sila sa kabilang istasyon.
0: Opo.
1: Kahit ganito ako bulag ako, Pangagali, basta nakakarinig ako ng mga taong humingi ng tulong at mayroon lang din ako.
0: Mm-hmm.
1: Pumupunta ako ng ano, ng brigada, ako mismo ang naghatid ng tulong po. Ay, bandera pala, bandera. Totoo yan. Sorry. Sorry. Kasi magkatugnay.
0: Tatay Gani! Narinig ko siya. Narinig ko.
1: Totoo yan. Dahil kasi ayaw ko na magpa-mention ang pangalan ko, pero ni-request pa rin ng mga taong tinulungan ko na gusto nila magpasalamat sa akin. Dahil kasi kahit daw ako bulag, hindi ako nagdadamot, naibig ako ang tulungan, pero ako pa ang nagbibigay ng tulong.
0: Yes. Diba?
1: Pag naalala ko yung mga kabutihan ko ginagawa sa takwa ko, ganitong talaga yan, napapayak talaga ako.

0: magbagla yung dad namin sa kahit bulag na ako, totoo yan, tanda din kasi sa akin, yung mga taot na yan, nagawa ng pangmabasto sa akin, pangluluko, parang binawang, naliwala nila yung mga tulong ko sa kanila, binong mo yan, magsunta dito sa akin, tanda din, noong time, wala-wala pa nila, pinapadidin nila sa mga anak nila, tubig lang at artikal. Ako nagpo-produce yan panggagali. Oo yan, hindi ko nagpag-produce. Nailalabas ko ito dahil kasi wala na akong communication sa kanila. Binaliwala na nila yung pautan ko sa kanila na 80,000.
1: Opo.
0: Okay. Pati mga lahat ko nagkanaubos para sa pagturong sa kanila. Oo yan panggagali. Ayoko na lang i-mention ang pangalamin. Pero ganitong marinig nila sana. Ipuin ang Diyos yung puso at kaloba nila makonsensya sila na makatulong dahil lang niluko nila yung isang taong bulag na pero matulungin sa kapwa na hindi ako ang humihingi ng tulong, ako pa ang tumutulong. So yan panggagawin. Mahala na lang si Lord.
1: Alam mo ba, nanay, kung bakit ikaw yung binibigyan ni Lord ng reason para tumulong? Kasi kasi alam ni Lord na kahit na hindi ko sinasabi na dapat maloko tayo, pero alam ni Lord na napakalinis, napakabuti ng puso mo. And kaya ka binibless ng binibless ni Lord at kaya ka patuloy na tumutulong sa kanila kasi binibigyan ka pa niya ng mas mahabang buhay, mas magandang pangangatawan. At diba kung titingnan mo, nanay, may mga tao na nasa 20, 30, 40 na mamatay na. Katok-katok lang ha. May mga ganyang edad na namamatay na. Pero look at you, diba? Napakahaba na po ng buhay na ibinibigay sa inyo. Kasi alam ni Lord na yung buhay na binigay niya sa'yo is talagang tinutulong mo po sa mga tao. And talagang nagpapasalamat kami, nanay, na nakilala ka namin at talagang patuloy pa din po kayong tumutulong sa mga tao na nangangailangan kahit nahirap na po kayo. Nawala. Pero alam ko, naririnig ako ni Nanay Maan, and we are so blessed na nakilala ka namin, nanay, kasi napakabuti ng puso mo, napakabuti ng intention mo. And mahal na mahal ka namin sa paraan na alam namin kung paano ka namin mamahalin. It doesn't matter, nanay, kung ano man po yung pinagdadaanan ninyo, yung pagiging PWD ninyo, kasi palagi yung sinasabi PWD po kayo. No, mas PWD pa yung mga tao na mapanglamang sa kapwa nila at yung mga tao na binigyan mo na ng pagkakataon na matulungan, pero sila yung mga mga tao na mapanlamang sa kanilang mga kapwa. Kaya wag mo na isipin yung, nanay, hayaan natin yung karma na gumawa ng paraan para singilin yung inutang nila, yung hirap at dugo at pawis na ibinigay mo para lamang matulungan po sila. And syempre, good afternoon kay Kuy Tuasil. Gandang hapon, ma'am. Hello po sa inyo, ha. Kay Ate Jane Arguelles Paredes Hermosa. Hello, DJ. Gandang hapon. Watching from Magara, Rojas, Palawan. Hello po. Good afternoon. Hello po.
2: Junto.
1: Sino po?
2: Jonard ng Nara, Palawan po.
1: Si Jonard. Jonard, kamusta naman dyan sa Nara?
2: Makulimlim po dito sa Nara po.
1: Makulimlim. Ikaw ba, Jonard? Ano bang ginagawa mo kapag makulimlim? Pag malamig ang panahon.
2: Nagkakape po, DJ.
1: Nagkakape. Maliban sa pagkakape, Jonard, ano pang ginagawa mo?
2: Ang ginagawa ko, nag-aamoy dito sa banal.
1: Ay. Jonard, meron akong tanong. Ikaw ba, naranasan mo na ba na makinood sa kapitbahay ninyo na may malaking TV tapos pagsasarahan ka ng pintuan or bintana?
2: Opo.
1: Oh, di ba? Same tayo na experience. Ganyan din na experience namin dati.
2: Nga po.
1: Matapang yung kapitbahay nyo noon?
2: Di rin po.
1: Sakto lang, pero kasi kailangan na nila magsara ng bintana at pintuan. Kaya hindi tayo nakakapanood. Pero syempre ngayon, kahit papaano, kahit na medyo hirap-hirap tayo ngayon, may cellphone na. Diba? Meron na tayong mapaglilibangan.
2: Dati po kasi ganun nangyayari po noon.
1: Diba? Dati, ako kahit ako dati naranasan ko yan. Nanonood ako ng anong tawag nito? Yung Doraemon? Diyos mio, sinarado ang pintuan.

0: Pinauwi kami. Ayun, umiiyak ako pa uwi. Si DJ Mike, aba ka busy lang si DJ. Ay, kanina?
1: Opo, nag-comment pa ako kanina daw.
0: Yun lang. Tatanungin natin mamaya. Baka meron kayong LQ. Baka nagtampo sa'yo.
1: Nagtampo lang po.
0: Ikaw kasi hindi mo naman kasi inaayos eh. Tatampo na tuloy siya sa'yo. O ano na lang sasabihin mo kay DJ Mike, naririnig niya to ngayon.
1: Hindi lang po.
0: Mag-sorry ka kasi.
1: Hindi lang po.
0: Sabi mo love, sorry na. Ka na magalit. Ayusin mo kasi mag-sorry. Tumatawa ka man kasi.
1: Hindi po. Sorry lang po ako. Pasensya lang po, sabi ko.
0: Next naman talaga naman ho. Okay, sige Sir Jordan. Baka meron kang gustong batian. Meron kang request na song. Junard!
1: Binabate ko lang po ng magandang kondensya na si papa ko, saka si mama ko, saka si kapatid ko, si JP. Yun lang po.
0: Okay. Thank you, Junard!
1: Salamat po.
0: Okay. Ikaw na magpatay, hindi mapatay yung cellphone. And syempre, good afternoon po. Naka-blusang item si Idol. Naka-blusang item. And syempre, tama yan. Talaga ang tama magtulong sa tao. Hindi naman natin kailangan, hindi naman natin responsibility ang tumulong. But, kapag tayo'y nakakaluwag-luwag at meron tayong kakayahan na makatulong, sure, di ba? Why not? Na magbigay tayo ng, mag-extend ba lang tayo ng help sa mga taong nangangailangan. Pero hindi po natin yung responsibility. Kumbaga tayo ay, hindi naman sinabi na hikaos na nga tayo sa buhay, magtulong pa tayo, di ba? Kumbaga, tumulong tayo in terms na kaya natin at kaya nating magbigay. Hindi ito sa pilitan, di ba? May mga tao kasi na hindi mo na kaya magtulong ka pa talaga. Wala na kayo masaing, ibigay mo pa rin. Di ba? May mga ganong tao, but sila din talaga yung mga tao na napakalinis ng konsensya, but hindi po natin yung responsibility, mga katropa natin. Kung pwede tayong tumulong, then magbigay tayo ng tulong. Hindi man tulong na yun yung gusto nila. Like, kunyari, nasa hospital yung kapamilya nila, nangingi siya sa atin ng financially, hindi ko po kayang magbigay ng tulong sa'yo financially, but kaya ko pong magbigay sa'yo ng tulong spiritually. Di ba? Kaya ko po kayong ipag-pray over para lang po mapabilis po yung inyong pagpapagaling. Ganun. Hindi ito tungkol lang lagi sa pera at hindi lang ito tungkol lagi sa anong tawag nito, sa kung ano yung yaman na meron tayo. Sometimes, ang kailangan ng tao ay pakikinig. Kapag meron silang mga problema, pakinggan mo sila, bigyan mo sila ng advice. Diba? Yun yung isa sa mga tulong na may bibigay natin sa mga taong nangangailangan. Hindi naman dahil nangangailangan ako, ang kailangan ko agad pera. No. Sometimes ang kailangan ng tao ay pakikinig at taong makikinig sa kanila kapag talagang down na down sila sa buhay nila. At yung tao na hindi po sila huhusgahan. At yung tao na kaya silang maintindihan at kaya silang mabigyan ng advice at kayang magbigay sa kanila ng tamang payo na kapag mali sila, then magbigay ka ng payo na pwedeng itama yung pagkakamali nila. Hindi tayo pagbibigay ng payo na alam nating mali at susulsulan pa natin ang isang bagay na mas lalo pang magpapadown doon sa tao na nakakaranas ng isang sitwasyon. Sabihin natin sa tao, kung mali sila, din mali sila. Diba? Simple as that. So, para na tayong nag-X-rated dito? Na para bang tayo X-rated? Di ba magtutugtog lang tayo dito? And syempre, good afternoon nga pala kay Ma'am Lilia Valdez. Ma'am, ganda hapon po pa. Shoutout po sa taga New Cuyo, Rojas, Palawan at lalong-lalo na po sa Puerto Princesa, sina Ella May Rodriguez, Maribel Balibal, Sherwin, Kakachan from Lilia Valdez ng Montalban, Rizal. Maraming salamat po. Thank you po, Ate Lilia. And syempre kay Rodel Yusores Puertes. Shoutout sa mga driver ng AKC Warehouse. Naantok na sila from AKC Warehouse. Oy, napakadaming magagandang mga ano dito gamit sa AKC. And syempre kay Joy Lisa Utol. Good afternoon po, katropang girly. Namimiss ko na po yung voice mo kasi yung sa radio ko po matagal na walang signal. Kalungkot po eh, from Rizal, Palawan. Miss you so much. Lagi ako nakikinig sa programa mo. Kaso, ang hanap ako nang hanap ng signal, wala po talaga. 3 months na po, hindi ko po kayo naaabangan. I'm sorry. Dahil nga, ang daming problema dyan sa Rizal. Kung hindi, walang signal, walang, ano, walang wifi, brown out, Diyos me. Parang lahat na ng problema nandiyan na sa Rizal. Sa aking kaibigan, kay Sunshine Morano, kay Limans Iman Kakachan, good afternoon po sa inyo. And syempre mga katropa natin, bibigyang daan muna natin ng mga nakahilera, nakapila ng mga requested song. Kaya naman, magbabalik po ang programang Tunog Kalye.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: And there you go, mga katropa natin. Inan lamang po yan sa inyong mga request na song. At marami pa akong utang na kailangan kong bayaran. So anyways, batiin muna natin dito si Ma'am Jara Cheryl Jane. Good afternoon po from Bulacan. Oy, napakalayo ng ating mga Facebook Live viewers. Shout out taga New Agotaya San Vicente Oliva family from Ate Merlin Oliva. And syempre pa shout out po dyan sa mga kapatid ko sa Taytay at sa Riyutuba. Nagpapabati po yan si Ma'am Jara Cheryl Jane. And syempre sabi ni katropang Jonard Pineda na talaga namang Sunday pero parang broken na broken. Sabi niya katropang DJ Ma'am Girlie. Pakisabi kay katropang DJ Mike, panawagan, pasensya lang po sa nasabi ko sa kanya, pagkakamali. Lahat tao naman nagkakamali. Sana mapatawad niya po ako. Pasensya lang sa lahat, Ma'am Girlie. Always pray. Happy blessed Sunday, mga katropa. Parang merong LQ si ano, si katropang Jonard at saka si DJ Mike. Ano ba yung pinag-awayan niyo? Pakibulong naman, hindi namin sasabihin ni Katropang Ken. Ay, Katropang Ken, isama mo pala dyan yung mga requested song ni Nanay Maan. Baka hanapin niya sa atin, sisingilin tayo. And syempre kay Nanay Susan, mula po dyan sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Good afternoon, Nanay. Kay Ate Merlin, mula po dyan sa bayan ng Nara. And syempre sa lahat-lahat pa po ng mga nanunood at nakikinig po ng programang Tunog Kalye. At mga programa po ng XFM Palawan. And speaking of mga katropa natin, dahil malakas ang ulan sa iba't ibang parte ng lalawigan ng Palawan at meron ding mainit, talaga naman hindi natin maintindihan itong ating panahon dahil para mga babae laang yan. Hindi maintindihan ang hulog, diba? Sa mga katropa po natin, palagi po tayong magbaon ng Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Mga katropa natin, panangga po ito sa anumang klase ng bacteria virus na pwede pong tumama or pumasok po sa ating katawan at talagang malabanan po ang ating para makalaban po ang ating immune system. Sa tulong na rin po yan ng ating ascorbic acid, Santon Vitamin C. And at the same time, mga katropa natin, nandyan din po yung ating Santon Plus Gold. Kung meron po kayong mga bukol sa katawan, mga katropa natin, sa bukol sa matres, ito talaga number one ha. Ang dami ko ng kaibigan na nagsabi nito, dati meron silang mga mayuma, meron silang mga picos, meron silang mga unregular nila na menstruation, at mga katropa natin, sa tulong po ng Santon Plus Gold, napaka-effective. Talaga mag-thank you talaga tayo. Be thankful talaga dahil ginawa talaga ito ng ating CEO na si Boss Hermelito. Uy, mga katropa natin, kasi sa tulong ng mga gamot na ito, mga katropa natin, ay natatanggal, naaalis, nababawasan yung ating mga bukol at mga nararamdaman po natin sa loob ng ating katawan. At kapag tumatanda, nagkakaedad, mga katropa natin, hindi po natin maiiwasan. Kaya magkaroon din po tayo ng healthy lifestyle. Diba? Number one, mga katropa natin. And syempre, sa mga mahilig magkape na ayaw magkaroon ng hypertension, diabetes. Diba? Mga katropa natin, nandyan po yung ating Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at ang ating Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, ginamot ka pa, gumanda ka pa. Ay, saan ka pa, diba, mga katropa natin? And syempre, dahil malakas ang ulan, mainit ang panahon, mga katropa natin, palagi po tayong magbaon ng payong or mga kapote, jacket, para hindi po tayo magkasakit na din. And syempre mga katropa natin, maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong araw ng Linggo dito po sa programang Tunog Kalye. At tuloy-tuloy pa rin po tayo bukas sa pagbibigay ng mga updated na mga balita. Dito lamang po yan sa Facebook page ng XFM Palawan, ang 104.7 XFM Palawan, mga katropa natin. And syempre maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumasama at mga katropa natin, please follow, like, and share ang ating Facebook page. Maraming maraming maraming salamat mga katropa natin at tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagpa-play ng inyong mga requested song. Paalam mga katropa natin and happy Sunday everyone!
0: XFM.
4: XFM.
5: FM.
6: Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sakit ng katawan?
3: Mag
2: Sanfon Plus
3: Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus ka!
12: Vision X Plus! Softgel Capsule!
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
1: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Bilang isang post-center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.

0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Mga katupa, excited!

0: FM.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan,
0: mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: XFM.
16: XFM.

0: FM.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
3: Exciting!
4: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa. X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Mga katropa, exciting!
0: XFM.

0: XFM. XFM. Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako si Adonis, hirap talaga akong
5: mommy. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo Tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.

0: XFM. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, excited!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Magandang gabi po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan po ng Palawan. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi, ang inyong katropang Cynthia at syempre kasama ko din ngayon ang ating consultant. At syempre bago po ang lahat, ibibigay ko po ang aming text line number para maaari po kayong makapag-text sa inyong mga health concern. Kung meron po kayong mga katanungan about sa inyong mga kalusugan, maaari po kayong mag-text sa aming text line 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, magandang gabi po muli at maaari na po kayo mag-text sa inyong mga katanungan sa gabing ito at sasagutin po yan kasama ang ating wellness consultant, Doc. Good evening.
3: Good evening din sa iyo, Katropang Cynthia, at lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. Nandito naman tayo na makasama nila sa gabing ito upang magbigay naman ng sekreto paano makamtan ang masiglang pangatawan. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, Katropang Cynthia.
2: Yes po.
3: Atin muna pakikinggan yung mga testimonyo ng ating mga pasyente na pumupunta sa clinic na kamtan talaga nila yung kagalingan sa kanilang mga karamdaman na matagal niya lang iniinda.
2: Yes.
3: At ating pakikinggan.
4: Nimia Narbato, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot, nawala lahat.
5: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
4: Magpagamot po kayo dito sa
5: Yes to Health.
4: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot, nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.

0: ating Santon products.
1: Kaya sa ating mga katropa na mayroong mga karamdaman, katropang Cynthia,
0: yes,
1: atin talagang i-encourage sila na magpunta sa ating clinic.
0: Mm-mm.
1: No, at mag-avail sa ating mga produkto, produkto po ng Yes to Health.
0: Mm-mm.
1: At pwede silang mag-undergo ng check-up, no?
0: Yes.
1: Na libre.
0: Yes. Free consultation.
1: Yes, free consultation. At saka mayroon din tayong mga free services sa ating clinic, mga katropa, na pwede nyong i-avail.
0: Yes.
1: No, kung kayo pupunta sa clinic na magbili sa ating product.
0: Mm-mm.
1: No? Kasi yung services natin ay malaking tulong sa katawan. No,
0: yes.
1: Kasi yan yung nagpapa-relax ng buong katawan, kasi pinapaganda, mm-mm, niya yung isa sa benepisyo sa ating services diyan sa ating clinic, pinapaganda talaga niya yung circulation ng dugo.
0: Yes.
1: Kaya pag sila ay makasubok sa ating services diyan sa ating clinic, ay talagang paglabas ng ating clinic at Tropang Cynthia ay magaan yung pakiramdam sa kanilang katawan.
0: Yes, kompleto talaga,
1: yes,
0: Doc.
1: Oh. At yung machine naman na ginagamit natin kay Tropang Cynthia ay yan ay nagche-check ng buong organ sa katawan.
0: Yung general
1: general check-up.
0: No? Okay.
1: Yung mga mahinang organ, nababasa niya. Kasi yung mga mahinang organ, Katropang Cynthia,
0: mm-mm,
1: yan yung dahilan na magkakaroon ka ng mga karamdaman.
0: Yes.
1: Kaya isa yan sa inaayos natin, na kung sila ay nagkakasakit, talagang ating ikukondisyon yung mga organ para,
0: mm-mm,
1: madaling gagaling. Kasi
0: yo,
1: yung mga organ nga, magkukosyon ng sakit eh.
0: Mm-mm.
1: Pag hindi yun maayos, talagang hindi mo makamtan yung kagalingan, o kahit ano yung inumin mo. At binabasa din ng ating machine yung mga kulang sa katawan, mga vitamins, mga minerals na kulang.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung yan ay isupply sa katawan, ay talagang gagaling sa karamdaman.
0: Yes. At syempre, meron tayong live blood analysis, no?
1: Yes, meron.
0: Through analysis ng ating dugo, dun ay malalaman
1: kung
0: ano yung mga problem pa natin,
1: yes,
0: sa ating kalusugan. Okay.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, Doc, may branches tayo dito sa buong Palawan, hindi lang po sa Puerto, kundi meron din tayo sa Rojas.
1: Yes.
0: Sa, meron din tayo sa Nara, Brooks at Cuyo. Ano po, babanggitin ko po ang kanilang mga address. Sa Cuyo naman po, yung branch namin matatagpuan po sa Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. At syempre sa Brooks Point naman po, matatagpuan po yung Yes to Health Wellness Center sa Jacob's Door, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At meron din po tayo sa Rojas po, ano, dun po sa Barangay 2 ng Rojas, Palawan, dun po sa Veronica Gabriel Building sa Sandoval Street po. Nandun po ang Yes to Health Wellness Center, sa harap lang po yan ng ASMES ng Rojas. At syempre meron din po sa Nara. Ayan. So bali, meron tayong 5 branches po sa buong Palawan. At syempre, Doc, hindi lang to sa Palawan. Nationwide po. Luzon, Visayas,
1: yes,
0: at Mindanao. Ayan po. At syempre, Doc, sa gabing ito, ano po yung ating tatalakayin po?
1: Isa sa ating tatalakayin, Katropang Cynthia, itong ulcer.
0: Ulcer. Ano po yung,
1: yes,
0: ulcer, Doc?
1: Yung ulcer, Katropang Cynthia.
0: Mm-mm.
1: Tatlong klase yan eh. Esophageal ulcer,
0: mm-mm,
1: gastric ulcer, at saka yung sa duodenum ulcer. Pero ang ating pag-uusapan, Katropang Cynthia, itong duodenum ulcer. Kasi sa pag-aaral, 80% na mga kababayan natin ay ito yung ininda nila.
0: Problem, oh,
1: na,
0: yes.
1: Sa sikmura.
0: Mm-mm.
1: Kaya kailangan din na maagapan,
0: mm-mm,
1: yung ganitong karamdaman, Katropang Cynthia, kasi pwede mauwi ito sa delikadong condition sa pituka.
0: Yes.
1: No, kasi meron din mga complication ito.
0: Mm-mm.
1: Yun yung iniiwasan natin. Kasi pag maranasan mo na yung complication na malala na, talagang hindi yan basta-bastang gagaling. Kaya mas maganda, Katropang Cynthia, na maagang madetect at maaga na magamot.
0: Mm-hmm. So ano yung mga early symptoms naman, mm-hmm, Doc, para malaman kung meron tayong ulcer?
1: Pag meron tayong ulcer, Katropang Cynthia, lagi mong maranasan ito, o yung pag-bloated. No?
0: Bloated yung,
1: yes,
0: feeling. Okay.
1: Yeah. Lagi sumasakit yung tiyan, magutuman.
0: Oo.
1: Pagkatapos kumain, maramdaman mo pa rin yung sakit sa yung tiyan.
0: Sa tiyan, okay.
1: Yes.
0: Para bang nasusuka ba, or ano?
1: Ang iba din nakakaranas ng pagsusuka dahil din yan sa sobrang asid sa tiyan.
0: Mm-mm.
1: No, kaya yan ay isa sa maranasan sa may mga peptic ulcer.
0: Peptic ulcer.
1: Mm. At yan ay nagresulta din, Katropang Cynthia, dahil din sa pagpapalikpas ng kain.
0: Mm-mm.
1: Mayroon pang iba, no, mga pagkain na nakaka-trigger din, Katropang Cynthia.
0: Oo.
1: Lalo na yung mahilig ka sa soft drinks.
0: Mm-mm.
1: Wala pang laman ang tiyan.
0: Soft drinks agad.
1: Soft drinks agad.
0: Or malamig,
1: oh,
0: na
1: malamig,
0: water,
1: oh,
0: or any drinks na malamig.
1: Mm, yung mga proseso, mga inumin.
0: Mm-mm. Oh,
1: kaya yan yung dapat na iwasan, kasi nakaka-trigger talaga yan ng problema or sugat sa bituka.
0: Mm-mm.
1: Mm, kaya minsan, Katropang Cynthia,
0: yes,
1: mga kababayan natin,
0: mm-mm,
1: pinapakinggan nila yung tiyan. Kung anong oras maghingi ng
0: tiyan,
1: pagkain yung tiyan nila,
0: mm-mm,
1: saka pa sila kakain.
0: Yes, hinihintay nila kung,
1: yes,
0: kailan sila magutom.
1: Kailan sila magutom,
0: okay.
1: Yes. Kaya kung ako magpapakinggan payo sa kanila, huwag kayo makinig sa tiyan nyo. Makinig kayo sa oras. Oras ng kain. Kain ka kahit hindi mo ramdam yung gutom.
0: Yung gutom.
1: O, kasi pag susundin mo itong tiyan mo, kasi na yung panahon na hindi talaga ito hingi yung tiyan natin ng pagkain kahit oras ng kain.
0: Mm-mm.
1: Kaya pag yan ay laging nauulit katropang Cynthia, ay magdulot talaga yan ng pagsugat sa bituka, katagalan.
0: So yun yung cause ng ulcer.
1: Ulcer.
0: Pag nagugutom, ano?
1: Mga simptoma at saka mga dahilan.
0: Mm-mm.
1: At saka isa din sa dahilan katropang Cynthia, yung poor diet.
0: Poor diet. Kumbaga, yes. Mga kulang sa mga nutrisyon yung mga kanilang kinakain, yes. Or iniinom.
1: Oh,
0: yes.
1: Kulang sa fiber.
0: Mm-mm.
1: Yung kinakain nila.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang mostly, hilig ng ating mga katropa, mga kababayan natin, ay yung madali lang.
0: Yes.
1: At mura.
0: Yung mga instant na pagkain.
1: Mga instant na mga pagkain. No? Pagugutomin, bili lang ng mga white
0: cup
1: bread,
0: noodles.
1: Biscuit.
0: Yeah.
1: Oo. Kaya ang resulta, nagiging acidic yung tiyan. Pag acidic masyado yung tiyan natin katropang Cynthia, ilang ulit mo na nalilpasan ng kain, madali ka na magka-ulcer. O, kasi pag acidic yung tiyan mo, yung nagpaputik sa layer ng ating lining ng ating
0: chan.
1: Bituka.
0: Bituka, okay.
1: O, yan yung unti-unting nawawala. Kaya pag mawawala yon, ang tutunawin yung lining ng bituka.
0: Mm-mm.
1: No, kaya hindi maganda na magpalipas ng kain at yung magkain ng mga acidic na mga pagkain. Kasi yan yung mga pinaka-dahilan na bakit nagkaka-ulcer. Kaya dapat kainin natin yung mga nagkakasigla sa ating bituka.
0: Yes.
1: No? Gaya ng mga prutas, gulay.
0: Mm-mm.
1: Yan yung sa pag-aral, tumutulong siya. Yung mga fiber na kinakain natin, mga prutas, may content yan eh. Mga minerals, vitamins, antioxidant,
0: o
1: mga fiber.
0: Kailangan ng more fiber.
1: More fiber.
0: And raw.
1: Yes,
0: raw vegetables.
1: Yes. Kailangan mo talaga pasukan yung katawan mo ng mga alkaline na mga pagkain.
0: Mm-mm.
1: Gaya ng mga prutas.
0: Mm-mm.
1: Kasi sa pag-aral, yung pagkain ng prutas katropang Cynthia, yan yung nagbubos ng protection sa layer ng ating bituka. Kaya sa mga kababayan natin na mahilig sa prutas, bihira lang yan sila nagkakaproblema sa tiyan nila eh.
0: Oo.
1: Hindi yan sila nakakaranas sa mga ganitong sakit na ulcer.
0: Mm-mm.
1: Kasi naalagaan nila yung kanilang tiyan. Mahilig sila sa mga prutas. Kaya isa yan sa dapat malaman ng ating mga katropa, no, na kung mayroon tayong ganitong karamdaman,
0: mm-mm,
1: ay kailangan mayroon din tayong mga gagawin.
0: Mm-mm.
1: No? Halimbawa, sa pag-undergo ng treatment, kailangan yan. Kasi para gagaling sa karamdaman.
0: Oo.
1: At kailangan din, nang maturo sa kanila katropang Cynthia yung pagkain ng mga sustansya pagkain at pag-iwas sa mga bawal.
0: Yun. So, yan kailangan, yung, Dok, talaga i-change yung kanilang lifestyle. Lalong-lalo na yung diet,
1: yes.
0: No? Yes.
1: Oh, yan yung first step na gagawin.
0: Mm-hmm.
1: Ay, hindi pwede na gusto mong gagaling pero inom ka ng gamot, gusto mo din kakain ng mga bawal, hindi ka talaga gagaling din sa sakit katropang Cynthia.
0: Oo naman. Kasi kung mga unhealthy yung pinapasok sa ating katawan, paano tayo maging healthy?
1: Oh, hindi din healthy yung katawan natin.
0: Oo.
1: No? Kung mahilig ka sa mga karne, mag-reflect din yan sa iyong katawan. Masakitin din, no? Mataas ang kolesterol, mayroong mga arthritis.
0: Yes.
1: Kaya para hindi tayo peperusyohin ang ating katawan, mga organ, dapat alagaan natin yan. Hindi natin na itik for granted katropang Cynthia na ito, masigla pa yung katawan ko, pinapasukan mo na ng mga bawal. Kaya naging ang resulta niyan ay talagang peperusyohin ka din ang katawan mo. Eh, pag magkasakit tayo, magreklamo din tayo.
0: Tsaka lang tayo manggagamot
1: kung magkasakit.
0: Tsaka
1: lang tayo makaisip na magkain ng prutas kasi kailangan. Pag maganda naman yung katawan natin, hindi naman. Balik na naman tayo dun sa
0: bawal.
1: Maling lifestyle.
0: Yes.
1: Kaya hindi mo talaga makamtan yung kagalingan kung hindi kayo iwas sa mga bawal. Kaya isa sa ating ituro katropang Cynthia, pag pupunta sila sa clinic, mayroon tayong ibibigay na mga dietary guideline. Dun nakasulat yung mga pagkain na dapat iwasan at saka yung mga pagkain na dapat kainin.
0: Yes, makakasupport yung dietary guidelines,
1: yes,
0: mga katropa sa inyong mga lifestyle or pagkain. Kasi lahat ng bawal at pwedeng kainin, nakalista doon.
1: Nakalista.
0: Yes. So maganda talaga, bumisita sila sa ating wellness center. Yes.
1: Kaya isa sa ating maituro sa kanila katropang Cynthia sa natural na pamamaraan.
0: Mm-mm. Ano naman yung mga natural na pamamaraan na pwede nilang gawin para maibsan yung gantong karamdaman?
1: Pwede sila mag-extract ng carrots at saka apple.
0: Extract?
1: Yes.
0: Okay. I-juice.
1: Juicing
0: kakatasin.
1: Therapy.
0: Yes.
1: Yan yung gagawin nila.
0: Apple at saka anin, Dok?
1: Apple at saka carrots.
0: Yes.
1: Yan ay mataas po ang alkaline level ng mga ganitong i-juice.
0: Yes.
1: Kasi yan yung kulang katropang Cynthia.
0: Mm-mm.
1: Sa may mga problema sa bituka.
0: Mm-mm.
1: Oh, sobrang acidic yung tiyan mo, ibig sabihin. Sobra-sobra yung acid, kakaunti na lang yung alkaline sa yung tiyan na naipasok mo.
0: Yun.
1: Kaya madali magka-problema sa tiyan.
0: Yung tiyan.
1: Kaya yun yung isa sa may turo natin, no? Mag-extract sila ng carrot juice
0: at saka apple. Combination
1: apple
0: yun,
1: Doc. Apple saka carrots, i-combine po yan.
0: Okay, imimix.
1: Okay. Pag-extract, imimix mo yan.
0: Mm-mm.
1: Pwede mo i-gadgarin, pwede mo i-juicer. O yan ay maganda para mapabilis yung paggaling ng sugat sa bituka.
0: Ayun. Kasi nga pag nasugat, talaga nga half day yun.
1: Yes, sugat yan eh.
0: Tsaka kung papasukan mo pa ng mga nakaka-irritate ng tiyan, so lalong sasakit.
1: Lalong sasakit. Kaya, katropang Cynthia, dapat iwasan din nila yung mga karni.
0: Karni talaga, number one.
1: Yung white rice, dapat palitan mo yan ng red rice.
0: Red rice or brown.
1: Oo, kasi matataas yung fiber niyan.
0: Mataas. Yung white, wala na fiber yun,
1: fiber, Doc. Totally acidic po yan, mga katropa. No, kaya, kailangan i-change lifestyle talaga. At saka yung pag-jujus katropang Cynthia,
0: yes,
1: sa umaga, pagising, wala pang laman ng tiyan, inom na dalawang baso.
0: Yun. Before meal, mga katropa, inumin yung apple at carrots
1: wala
0: juice.
1: Wala pang laman ng tiyan.
0: Mga ilang baso naman, Doc, sa buong maghapon?
1: Mas maganda, 6 na baso.
0: 6 na baso. So, kada...
1: 6 na basong juice.
0: Okay. So, pwedeng before meal, ng breakfast, before lunch, before dinner. At syempre, yung mga between sa meals, kumbaga parang snack time.
1: Pwede
0: para
1: din
0: na. Para 6 na baso.
1: Pwede. Pwede na inumin sa in-between sa regular meal.
0: Yun.
1: No? Kasi minsan, pag anuhanan natin ng 1 hour before meal, parang matagal kang gugutomin. Mas maganda, in between sa regular meal, yan yung maganda na pag-inom ng mga juice, no? Mga natural.
0: Mm-mm.
1: At kung sila din katropang Cynthia ay masyadong busy.
0: Yes, kung wala ng oras yung mga katropa natin mag-gadgad or mag-blender, anong alternative way ng meron pa rin silang maiinom?
1: Yes. Bukod sa pag-inom ng katropang Cynthia, pwede din sila magkain ng prutas.
0: Yes, prutas at gulay.
1: Kasi minsan, yan yung madali. Pag mamadali ka, hindi ka na maka-extract ng juices. Mas madali sa iyo yung kainin.
0: Lalo na pag umaga, busy na eh.
1: Yes, may trabaho.
0: May trabaho lahat. So, ano yung mga alternative way, no, na maaari pa rin silang makainom ng support na mga may supplements ba or ano pa bang ibang pwedeng gawin ng ating mga katropa?
1: Isa din pala sa ituro natin katropang Cynthia, yung right timing sa pag-inom ng tubig.
0: Yun. Kasi ako minsan, nabang kumakain, umiinom eh. Pwede ba yun, Doc, or hindi?
1: Hindi pwede yan. Kasi yan yung nakakahina ng pantunaw. Tsaka nagkakos ng acidity.
0: Paano pag nabubulunan na? Bawal pa rin uminom ng water?
1: Inom lang ng yung pantulak lang, kaunting tubig lang.
0: Kunti lang.
1: Hindi yung kalating baso, isang baso.
0: Mm-mm.
1: Mali na yan, no? Kasi
0: yes,
1: pwedeng magpataas yan ng acid sa tiyan.
0: Ayun.
1: Kaya ang ituturo natin, katropang Cynthia, yung pag-inom ng tubig, bawal ang pag-inom sa habang kumakain. At hindi din maganda, pagkatapos kumain, mag-inom ng tubig din.
0: Nang marami.
1: Yes. Kasi nagkukos yan ng acidity. At papahinain yung pantunaw.
0: Yes.
1: At magkukos din yon ng acidity sa tiyan. Pag acidic yung tiyan mo, yung protective layer, no, sa ating bituka, ay unti-unti din yung naninipis.
0: Ayun.
1: Kaya kaunting gutom lang, mga ilang ulit, maramdaman na yung sintoma ng ulcer.
0: Ulcer. Okay. So, ano pang mga, Doc, mga iba pang pwede nilang gawin? Inumin? May mga herbs ba na pwedeng inumin? Yung mga herbal or mga pwede nilang ilaga? Alternative dun or substitute dun sa ating mga prutas kung medyo mahal yung ating prutas or gulay na yung i-juice nga nila. So, may mga herbal plants ba na pwedeng ilaga?
1: Yes, mayroon tayong mga pwede malaga kasi minsan sa ating mga katropa ay hindi makaka-afford sa pag-i-extract ng mga juices.
0: Oo, lalo kasi na yung malayo sa bayan din.
1: Yes.
0: Siyempre, walang agarang may apple doon.
1: Walang apple. Yung paglalaga, katropang Cynthia, ng avocado.
0: Avocado, ano yun? Puno, leaves?
1: Yung dahon niya.
0: Leaves, dahon. Yes.
1: Yung dahon niya, yan ay maganda no, na inumin.
0: Mga ilang dahon naman, Doc, papakuluan ba? Anong gagawin sa dahon?
1: Yung proseso naman yung katropang Cynthia, 7 dahon ng
0: avocado.
1: Pwede din samahan ng guyabano na dahon.
0: Guyabano. Avocado, guyabano, ano pa?
1: Malunggay.
0: Malunggay. So, pwedeng sama-sama yung
1: mga yun. Sama-sama. Mas maganda yung herbal na katropang Cynthia na maraming mix.
0: Okay.
1: No, kaysa yung maglaga ka lang ng isa. Kasi the more na maraming beneficyo makukuha nagawa sa katawan.
0: Ayun.
1: At yung paglaga naman yung katropang Cynthia ay magpakulo muna.
0: Mm-hmm.
1: Pagkulo niyan, ilagay. 2 minuto lang.
0: 2 minuto?
1: Oo, pagpakulo.
0: Parang para... nagulat lang ng 2 minuto. Mm.
1: Dahil yung dapat pakuluan katropang Cynthia mga 1 hour, 30 minutes, ay yung ugat.
0: Mm, yun yung kailangan.
1: Ugat,
0: pero pag
1: yung
0: dahon,
1: oh, pero yung dahon,
0: mabilisan
1: dapat
0: lang.
1: Mabilisan
0: yes.
1: lang. Oh, kaya yan yung isa sa may abot natin na mga advice no sa may mga ulcer.
0: Mm-mm.
1: Pwede maglaga, pwede mag-extract ng mga juice, mga fruits.
0: Ayun.
1: At,
0: so maraming mga choice po mga katropa. Mm-hmm. No? Papasok dun yung i-change natin yung ating lifestyle para maging healthy at malakas yung ating immune system para maiwasan yung mga iba't ibang uri ng sakit na dadapo sa atin. At syempre, yung ating juicing therapy, papasok po yung juicing therapy na maaari tayong magkatas or mag-blend ng mga nabanggit ni Doc kanina, apple and carrots. At syempre, yung mga herbs na gaya ng dahon ng avocado.
1: Yes.
0: Ano pa yung isa, Doc? Avocado at saka, ano yun?
1: Guyabano.
0: Guyabano. Mga dahon po yan, mga katropa. At syempre, yung ating malunggay. Ayan, sabi ni Doc, pwede yun na ipaghalo or sama-sama sa paglaga.
1: Yes.
0: At inumin every morning, ilang beses din sa
1: 2 baso sa umaga, 2 baso sa hapon.
0: Ayun. So, twice a day, tigda 2 baso. Before meal yan, mga.
1: Yes.
0: Para mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na nandun sa ating mga herbal plants.
1: Isa din sa dahilan na nagkaka-ulcer, yung sobra-sobra yung H. pylori. Sa...
0: Yes. Ano yung H. pylori? Para malaman ng ating mga katropa.
1: Yung H. pylori, katropang Cynthia, yan yung dadami sa tiyan pag may mga ulcer.
0: Mm-hmm.
1: Nandyan na yan eh. Dadami lang siya.
0: Okay.
1: No? Dadami siya at magkakos na siya ng problema sa tiyan.
0: Yun.
1: Gaya ng ulcer.
0: So kung pag marami yung H. pylori natin sa tiyan, magkakaroon ng ulcer pag dumami?
1: Yan yung magpapatrigger ng katropang
0: Cynthia. Yun.
1: Kaya pinaka-ugat talaga nito katropang Cynthia yung gutom eh.
0: Yes. Laging nagpapalipas ng gutom talaga. So iwasan mga katropa no, na magpalipas. So lagi talagang on time kumain. Kahit hindi ka pa nakaramdam na magutom, kumain ka na sa saktong oras mga katropa.
1: Kasi pag sobrang asid sa katropang Cynthia, ito yung dadami, yung H. pylori.
0: Mm-hmm.
1: Yan na yung magpapatrigger ng ulcer.
0: Magagasgas na yung
1: yes.
0: lining, no?
1: Yung iba din ito, makaranas ng ano eh, pag may ulcer sila,
0: mm-mm.
1: na medyo malala,
0: mm-mm.
1: Nagdudumi ng itim na dumi.
0: Oo, yung iba talaga umiitim, no?
1: At saka yung nagsusuka ng dugo.
0: Yes, yun ay mga ano na, mga severe na na
1: severe na
0: problem
1: na klase
0: yun.
1: Na ulcer.
0: So yung iba niyan, kapag naging severe na, talagang paano yung pag-check up niyan, Doc?
1: Talagang isa sa i-recommend sa kanila, yung mga colonoscopy.
0: Tsaka endoscopy.
1: Endoscopy.
0: Yes.
1: Yan ay titingnan yung kondisyon ng loob ng kanilang tiyan. Kung alin saan ba yung may sugat ba. Kasi may sakit sa tiyan katropang Cynthia na
0: Mm-mm.
1: dahil lang sa ano sa maling kombinasyon.
0: Ayun.
1: Maling kombinasyon at saka sa mga nasusobraan sa kain.
0: Ayun. So hindi rin mabuti pala yung ma-overeat.
1: Isa
0: so dapat katamtaman.
1: Yes. Isa din yung katropang Cynthia sa magkakaroon ka ng over-acid stomach.
0: Mm-mm.
1: At pag sobrang acid yung stomach mo, ayun, mangyari na yung ulcer at yung H. pylori ay dadami. Oh, yan na talaga yung magpapatrigger ng sugat. No?
0: Okay.
1: Hindi gumagaling yung sugat sa may ulcer. At siyempre, katropang Cynthia, mayroon din tayo ma-recommend sa kanila ng mga produkto.
0: Yes.
1: No? Kung gusto sila na yung madali, mainom na.
0: Pang mabilisan, no?
1: Naka-dosage na siya, katropang Cynthia.
0: Yes.
1: Kasi the more na medyo malala yung sakit natin, katropang Cynthia, ay kailangan mo din ng pangmalakasan ng mga inumin. No?
0: Oh,
1: para malakas yung effect sa katawan.
0: Mm-mm.
1: Isa sa ma-recommend natin, katropang Cynthia, itong ating Santon Gold.
0: Yes, Santon Gold. Ito ay may mangosteen, spirulina, garlic, ano, napaka-taas ng ano nito, antibacterial na rin siya.
1: Antibacterial, kasi meron siyang antibiotic effect no, sa
0: yun.
1: Ating tiyan din.
0: Mm-mm.
1: Kung may synthetic na antibiotic, meron ding natural antibiotic, katropang Cynthia.
0: Yes.
1: No, kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus, ay maganda, katropang Cynthia, sa mga sugat na mas mapadali yung paggaling.
0: Yes, makakasupport sa paggaling mga
1: katropa.
0: Yes.
1: Kasi ini-improve niya yung immune system mo.
0: Pinapalakas niya,
1: pinapalakas,
0: Doc.
1: Yes. Oo. At nakakabos din siya ng mga good bacteria sa tiyan, katropang Cynthia. Kasi nga, yung fiber, yan yung pagkain ng good bacteria sa ating tiyan.
0: Yes.
1: Kaya yun yung in-encourage natin sa ating mga kababayan na magkain talaga ng mga prutas. Dapat yung nasa right timing din yung
0: right.
1: pagkain ng prutas.
0: Yes.
1: Kasi yung iba, kasi katropang Cynthia, kakain ng prutas after meal.
0: Mm-mm. Parang ano na yun, ginagawang siragana or dessert yung
1: yes.
0: prutas like banana or mango. Pwede ba yun, Doc, na gano'n na
1: hindi.
0: Yung pagkain ng prutas after ng kanin?
1: Hindi, pwede yan katropang Cynthia.
0: Okay.
1: Isa yan sa kokorek na.

0: kain ng prutas. Sumabal yung fruit salad kasi fruit salad, daming klase yan.
1: Daming klase yan.
0: Oo.
1: Maliban sa mix-mix na prutas, mayroon pang mga additives na nilalagay.
0: Yes.
1: Na kaya ang resulta, hindi maganda.
0: Pero masarap, Dok.
1: Masarap lang. Pero yun, hindi siya nutritious.
0: Yun. Kahit sana yung fruit nutritious, pero narong combination.
1: Narong combination.
0: So, hindi pa rin healthy.
1: Oh, hindi din healthy.
0: Oo.
1: Imbis na nakatulong, nakaka-cause
0: pa siya ng
1: acid. Trigger din ng problema sa tiyan.
0: Mm-hmm.
1: At pangalawa naman, Katropang Cynthia, yung produkto natin na premium D3.
0: Premium D3. Softgel. Yes. Ito ay may VCO.
1: May VCO.
0: At moringa.
1: Yes.
0: Yes. Yung VCO, mga katropa, yan po yan ang virgin coconut oil. Mm. Ayan.
1: Yan ay mahusay, Katropang Cynthia, sa pag-aaral, yung BCO. Pag maipasok yan sa katawan ng tao, nagiging monolaurin siya.
0: Ayun, ano yung monolaurin?
1: Yan ay tinatawag, Katropang Cynthia, sa pag-aaral, powerful antimicrobial.
0: Ayun.
1: Kaya maganda siya, magpuksa, mahusay siya magpuksa sa mga virus, bacteria, no? Lalo na yung H. pylori, isang klaseng bacteria yan.
0: Ayan.
1: O, yan, isa yan sa inyo-neutralize sa tiyan ng ating premium D3.
0: Mm-mm.
1: At marami pa, Katropang Cynthia, ang beneficyo na maibigay niyan, yung papapataas ng good cholesterol sa dugo. Kailangan din yan. No?
0: Mm-hmm.
1: Kasi nakaka-disturb din ng circulation ng dugo pag kulang tayo sa good cholesterol.
0: Yun.
1: Kasi yung good cholesterol, tinatanggal niya yung mga barado sa ugat.
0: Mm-hmm.
1: Pinapaganda yung daloy ng dugo. At pag tayo inom din ng premium D3, yung buto natin, Katropang Cynthia, ay babalik yan sa sigla.
0: Yes.
1: Lalo na sa may mga edad, ito yung magandang supplement para sa kanila, Katropang Cynthia.
0: Pangpatibay ng ating mga joints
1: yes.
0: at bones. Yes.
1: At pangatlo naman, itong ating vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Yan ay maganda din, Katropang Cynthia, na isupply din.
0: Maganda yung vitamin C kasi kung kulang tayo sa vitamin C, yun nga, mabilis bumaba yung ating immune system.
1: Mm.
0: So mga ilang capsule ba, Dok, ang kailangan nating inumin ng vitamin C sa isang araw?
1: Mas maganda yung 3 times a day.
0: 3 times a day, okay.
1: Actually, sa recommendation ng mga eksperto, ay dapat 2,000 milligram a day.
0: Ayun, 2,000 milligram,
1: yes.
0: Dami nun.
1: Oo, 4 na capsule.
0: Yes.
1: Pero sa ating vitamins, pwede na yung 1,500 milligram a day.
0: Ayan.
1: 3 capsule.
0: Oo.
1: Kasi yung vitamin C, Katropang Cynthia, tumutulong din yan sa paggaling ng sugat na mapabilis. Kasi yung trabaho niya ay ibubos talaga niya yung immune system.
0: Yun.
1: Pinakapangunahin talagang kailangan ng immune system natin, Katropang Cynthia, is yung vitamin C.
0: Yes, vitamin C, napaka-importante sa ating katawan. Ayan.
1: Dapat nga, wala pang sakit, Katropang Cynthia, mag-inom na nito eh.
0: Oo, para talaga ma-prevent yung mga viruses, bacteria na papasok sa ating katawan. May panglaban na
1: May panglaban na.
0: Kung wala, talagang mabilis tayong magkasakit.
1: Mambunan lang.
0: Sisipunin na, ubuhin. Ayan. Siyempre, Dok, so yan, nabanggit yung mga Santon product. Ano pa yung mga iba nating Santon products at saka services?
1: Mayroon din tayong mga kapid yan, Katropang Cynthia.
0: No? Kasi pag may ulcer, bawal magkapid, Dok. Na-research ko kanina, nag-research. So talagang number one, bawal yung coffee na caffeinated, no?
1: Yung caffeinated coffee, Katropang Cynthia, yan talaga yung bawal.
0: Yes, yun.
1: Kasi
0: yung bawal.
1: Nagkakos din yan ng acidity sa tiyan.
0: Oo.
1: No, kaya yung ating coffee ay decaffeinated yun eh.
0: Mm-mm.
1: At saka gawa siya sa mga natural na sangkap.
0: Yes.
1: O, kaya siya maganda siya inumin kahit may ulcer.
0: Ayun.
1: Kasi natural na siya na kape.
0: Natural yung mga ingredients, mga tropa. May mga herbal ingredients kasi hindi lang siya pure na purong kape eh. So matapang yun yung bawal, yung hindi mabuti. Yung
1: caffeinated.
0: Yes.
1: Oo, yung mabibili lang sa mga tindahan.
0: At syempre meron din tayo nga Santon Coffee Mix, yun ay soya-based.
1: Yes, soya-based.
0: Napaka-plain ng lasa.
1: Saka protein-based yas, Katropang Cynthia, kasi soybeans siya.
0: Oo, soya-bean.
1: Pangunahing ingredients niya is soybeans.
0: Yes.
1: Yan yung kalibel ng animal protein.
0: Yes, mataas ang protein
1: mataas
0: ng soya
1: protein.
0: Bean. Ano? Para sa mga vegan o vegetarian, soya bean yung main source ng ating protein. Siyempre, Dok, so yun po nabanggit ni Dok yung ating mga Santon products po. Available po yan sa Yes to Health Wellness Center dito sa Puerto Princesa.
1: Yes.
0: Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center dyan lamang sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Dyan lamang po sa second floor ng DZRM Plaza Building. Sa taas lamang po yan ng Nokinox. Open po kami from Sunday Monday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre, nandyan yung free consultation, free dietary guidelines na ibibigay ng ating wellness consultant. At syempre, yung mga free services gaya ng Terahertz Therapy. Ayan mga katropa.
1: At yung produkto natin, kompleto eh.
0: Oo.
1: Pang health conscious, pang beauty conscious.

0: din siya.
1: Yes.
0: No, kasi yung mayroon din tayong mga produkto na sabon na maganda din, no, sa mga may problema sa balat, mga skin rashes.
1: Yes. Yung mga ating, skin diseases.
0: Mga skin diseases. Oh. Yung mayroon tayong dalawang klaseng sabon, yung
1: mayroon tayong Clear Skin at Santon Herbal Soap.
0: Yes, yan yung mga klase na sabon na natural, mga katropa, na maganda po magpaputi.
1: Yes, yung Clear Skin, Doc, meron yung gluta and kojic, kaya nakaka-smooth and yes, whitening soap siya.
0: Kaya yan yung mga benepisyo na maibigay ng ating mga produkto, no, sa ating mga kliyente na nag-aabil niyan. At siyempre, doon sa ating mga services, Katropang Cynthia, yung ating Terahertz.
1: Yes, Terahertz and Biozapper.
0: Yes. Yan din yung isa sa ating may recommend sa ating mga kliyente na pagpupunta sila sa clinic, pwede nila i-abil yan kasi mayroon tayong pre-services.
1: Yes, binibigay namin yan, mga katropa, sa lahat ng ating customer and clients na pupunta sa ating center.
0: At yung benepisyo naman yan, Katropang Cynthia, ay pinapaganda din yung daloy ng dugo.
1: Yo, number one.
0: Pinapainit din niya yung ating buto kasi yan din yung paraan, Katropang Cynthia, na mapabilis yung paggaling mo.
1: Yes. No,
0: pag ma-activate yung ating buto.
1: Yo.
0: Sa pamagitan ng ating Terahertz.
1: Yes.
0: At nakakatulong din siya sa mga pananakit ng mga kasukasuan.
1: Oo.
0: Mga joint.
1: Ayan.
0: No? Mga body pain.
1: Mm-mm.
0: Nakaka-relax din siya, Katropang Cynthia, sa ganon na pananakit ng katawan.
1: Yes. At syempre yan ay free lamang, Dok. Hindi tulad sa iba niyan. May bayad na
0: yan. May bayad.
1: Samantalahin na natin ang mga katropa, no? So, bisitahin niyo lang po ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At dito lamang po magtatapos yung ating programang The Secret of Health, dito lamang po sa 104.7 XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa, sa inyong pagsubaybay at pakikinig. At syempre, salamat sa inyong pagsubaybay dito lamang po sa istasyon ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod po, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: Ito naman inyong wellness consultant, Dr. G. Maribit, magsasabi, stay healthy and stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sister Pain!
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain!
1: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Kampi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santown Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhone Coffee Mix. Sarap!
1: Santhone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santhone Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet? Plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhone Plus Herbal Oil.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
16: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumulog
6: tumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: XFM. XFM.

Mga tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan. Kami naman po ay nandirito. Magbibigay na naman po ng mensahe patungkol po sa salita ng Panginoon Diyos. Ayon pong hinihiling ang inyo pong suporta po mga kapatid. At unang-una po kami po ay papasalamat sa Panginoon sa kanyang pagkakataon na kanya pong ipinagkaloob. At ganun din po sa nagmamayari, Brother Doc Remilito Uy, at sa kanyang mga staff, lalo

Gid kay Kuya Louie La Rosa, ang inyo pong mga lingkod ay nandirito naman po kasama po si Brother Marcelo Hines. At welcome po sa lahat ng mga tagapakinig ng tigit sa ating pong radio program Tinig po ng Reformasyon. Welcome po ang lahat at tigit dito po sa ating pong Facebook Live. Welcome po sa ating pong lahat. So meron po aming dalawang mensaheng ibabahagi po sa inyo. Ito po ay mensahe po ng awit at pag-aaral po ng salita po ng Panginoon Diyos na ibabahagi po sa atin ni Brother Marcelo, ating pong bubutihing ministro po dito sa Palawan. So ngayon po ay bago po natin mapapainggan ay makinig po muna tayo ng awitin bago po natin umpisan.

0: Hello, hello. So, maraming salamat po, purihin po ang Panginoon. So, sa ating pong sunod na mensahe ay tayo po muna ay manalangin. So, Diyos Ama, na ang tahanan po ay nasa katastasan po sa mga langit, sa mga oras po na ito, Panginoon. Amin pong ibinabalik ang papuri at pasasalamat po sa inyo sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon na kami po ay makapagbahagi dito sa Facebook Live at sa radio program na tinig po ng Reformasyon. Naway ang mga banal na espiritu ang sumaamin, lalo't higit maunawaan po ng lahat ng mga kapakinig. Kanila pong maunawaan, maintindihan, may tanim po sa anilang puso't isipan. At ganun din po ma-apply sa aming buhay at mabahagi rin po sa mga taong nangangailangan. Patubayan po ang bawat isa at humiling po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang at pagkaasala. Ito po aming sinasamot, dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po, at ipo ibigay kay Brother Marcelo.
1: Sa lahat po ng aming mga minamahal na tagapakinig sa programang ito, ang Tinig ng Reformasyon, at ganoon din sa mga nanonood sa Facebook Live, muli magandang gabi sa inyong lahat. Sa ating pag-aaral sa gabing ito, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay pagtutuwid sa mga maling aral. Ito ay unang bahagi. Sapagkat sa kasalukuyan, marami tayong napapakinggan na mga aral na hinahango rin sa Biblia, no, Brother Louis. Kaya lang, hindi tayo maaring manahimik na lang at magsawalang bahala sa napapakinggan natin na hindi tamang aral.
0: Yes.
1: Na ang ginagamit pa naman nila ay ang banal na kasulatan din.
0: Ayan.
1: Kaya nararapat lang na bigyan natin ng pagkakataon na itwid yung mga maling aral, ano po, Brother Louis, upang sa ganun ay lumitaw ang tunay na katotohanan na itinuturo ng banal na kasulatan. So sa gabing ito, sa ating unang pag-aaral sa paksang ito, ay mayroong dalawang kamalian na kinakailangan nating itwid, ano po, sa gabing ito. No? Ang unang-una dito ay si Cain daw, no, Brother Louis, ay anak ni Lucifer at hindi anak ni Adan. At ang ikalawa, hindi lang daw si Adan ang pinagmulan ng lahat ng tao. Mayroon actually daw nauna kay Adan bago lalangin si Adan.
0: Ay, opo, marami po yung sabi-sabi na ganyan.
1: Oo, marami na po tayong napapakinggan ganyan na mga kapwang Kristiyano din na parehas din nating Kristiyano. Kaya lang, iba nga ang kanilang pagkaunawa. At sa tingin po natin ay nakukunta yata ang banal na kasulatan. Kaya hindi po maari na pabayaan na lang natin ang mga ganong aral. So, pupunta tayo doon sa una. No? Yung si Cain daw ay hindi anak ni Adan, kundi anak ni Lucifer. At basahin natin yung ilang teksto na kanilang ginagamit. Unahin muna natin itong nakasulat sa Genesis 2:16 at saka 17. Ganito ang sabi. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So itong bagay na ito ay iniutos ng Diyos kay Adan bago pa man nalangin si Eva. Ano? Panahon na ito sa Kapitulo 2 ng Genesis. Ngayon, ang sabi ng Diyos kay Adan, sa lahat ng mga punong kahoy sa halamanan ng Eden, pwede mong kainin, maliban lang sa isa. Ano yun? Yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Saan ba yun matatagpuan sa hardin ng Eden? Doon sa gitna ng halamanan. Ayon doon sa ating pagpapatuloy. Ngayon, ang sabi ng Diyos kung bakit hindi siya pwedeng kumain noon, kasi sabi, sa araw na ikaw ay kakain niya yun, ay walang pagsalang mamatay ka. Kaya huwag kang kakain nung bunga na yun na nasa gitna ng halamanan. Yung bungang kahoy na ang tawag doon ay pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi man sanas yun, Brother Louis, kasi may mga tao na nagsasabi mansanas daw kasi may nangangaral nga na ganyan. Pero hindi po mansanas yun. Ang punong kahoy na yun ay pagkakilala ng mabuti at masama. Yun ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Okay. Ngayon, sa ating pagpapatuloy dito sa Kapitulo 3 ng Genesis, simula sa talatang 1, okay, hanggang sa talatang 6 para makita natin. At talatang para makuha natin yung buong context hanggang sa talatang 7. Basahin natin itong unang 7 talata dito sa Kapitulo 3 ng Genesis. Sabi dito, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, ahas, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga na iyon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahin ang mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. So dito sa pangyayaring ito, sa Kapitulo 3, ang sinasalaysay dito, di ba yung itong si Eva, isang araw na pahiwalay kay Adan. Ngayon, napalapit siya doon sa punong kahoy na yun, ipinagbabawal ng Diyos. At doon, ginamit ni Satanas itong ahas, kasi noon ang ahas hindi naman gumagapang salipay, lumilipad yan eh. Naging sumpa na lang sa kanya, kaya gumagapang na ngayon, di ba? Ayon sa Biblia nga. Ngayon, ang ginamit ng Diablo, kasi pumunta si Satanas doon sa halamanan at ginamit yung ahas, kaya nga nakapagsalita yung ahas eh. At tinukso nga, dinaya itong si Eva. At nagtanong nga eh, tunay ba na sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain sa alinmang punong kahoy? Diba? Binago pa niya yung yung sinabi ng Diyos. Pero sabi naman ni Eva, sa lahat ng mga punong kahoy, pwede kaming kumain. Pero doon nga sa punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, na punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kaming kakain. Sapagkat sa araw na kami kakain, ay walang pagsalang kami mamamatay. Pero sabi ni Satanas, sa pamagitan ng ahas, ay hindi totoo na kayo mamamatay. Kundi, sa araw kasi na kayo kakain niyaon, ay magiging katulad kayo ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Ibig sabihin, tataas daw ang kanilang kalagayan na maging katulad pa sa Diyos. Kaya tuloy, nung makita ni Eva, ay napaniwala naman siya doon sa sinabi ng ahas. Kaya kumuha nga siya dahil nakita niya na, parang maganda ang kainin. Parang nakapagpapapantas pag kakainin mo. Kaya kumuha siya at kumain at binigyan pa niya si Adan at kumain din. So yan ang nangyari. Ngayon, ang pagpapaliwanag dito ng mga ibang mga ngaral ng Biblia ay hindi raw literal na punong kahoy ito, Louis. Ito daw ay parang
0: symbolic
1: na kumakatawan daw sa katawan ng tao. Yun daw punong kahoy na yun ng pagkakilala ng mabuti at masama na nasa gitna ng halamanan ay yun daw organ ng tao yun na nasa gitna nga ng katawan ng tao. So alam na natin yun na yun yung organ ng reproduction ba para dumami ang tao. So yun, kasi diba si Lucifer ay gwapo, nagpakita raw si Lucifer kay Eva. Ay dahil magwapo si Lucifer. Ay si Eva na tukso siya. Nakit. At si Lucifer daw ang unang gumalaw nga kay Eva. Okay. Ngayon, nung ginalaw ni Lucifer si Eva, ganun pala yun yung layunin, bakit andun yung organ na yun sa gitna ng katawan ng tao. Kaya ang nangyari, si Eva naman, pinuntahan si Adan at tinukso rin si Adan at yun. Nangyari na gumawa rin si daw sila ng ganun din, ginaya ni Adan yung ginawa ni Lucifer kay Eva. Kaya nga, yan daw ang dahilan kung bakit si Cain, dahil di ba yun ang panganay na anak. Ang may anak daw kay Cain ay si Lucifer at hindi si Adan. Yun ang paniniwala ng hindi lang libo, milyon-milyong Kristiyano ngayon. At doon sa sekta na aking pinanggalingan, Brother Louie, ganun din ang kanilang paniniwala at itinuturo tungkol dito. Kaya ang tanong, totoo ba talaga yun? Kung simbolik pala yung mga punong kahoy doon sa gitna ng halamanan, nakatulad din ng andun sa halamanan ng Eden, ba? Ay ibig sabihin, pati yung halamanan ng Eden ay simbolik din. At titingnan natin kung totoo ba talaga yan. Ngayon, meron pa silang isang ginagamit dito na teksto. Dito sa Kapitulo 8, talatang 44. Ganito naman nung kinakausap ni Kristo yung mga Hudyo. Ba? Sabi dito, kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pananguna at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. So tingnan ninyo, sinabi mismo ni Kristo na itong kinakausap niya ng mga Hudyo ay anak daw sila ng Diablo. Ibig sabihin, kinukuha, inuunawan nila ito ng literal, Brother Louie. Pero alamin natin na ang kinakausap dito ng ating Panginoong Hesus ay itong mga Hudyo. Sa katotohanan, sino ba talagang ama ng mga Hudyo? Di ba, alam naman natin na sila ay galing kay Abraham. Kaya nga dito, kung basahin natin yung buong konteks ng Kapitulo 8 ng Juan, sinabi ng mga Hudyo, ang aming ama ay si Abraham. Kami mga anak ni Abraham. Totoo nga naman kasi, di ba, si Abraham nang anak kay Isaac. Tapos itong si Isaac naman nang anak kay Jacob at saka si Esau, di ba? Tapos si Jacob nang anak ng 12 lalaki na naging yun ang dumami na naging isang bansa na bansa nga ng mga ng Israel na tinatawag na doon galing ang mga Hudyo. Kaya nga sabi ng mga Hudyo mismo kay Kristo, kami ay mga anak ni Abraham. Kaya, pero sabi ni Kristo sa kanila, kung totoong kayo anak ni Abraham, di gawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Pero ngayon, gusto niyo akong patayin na hindi gawa yan ni Abraham. So, di ba? Sabi niya. So, ibig sabihin, ang tinutukoy ni, ang pinag-ibig sabihin ni Kristo dito na kayo sa inyong amang Diablo, hindi literal na talagang ama nila talaga si ang Diablo, kundi ito ay tumutukoy sa isang spiritual relationship. Amen. Ang pinag-uusapan dito. O dahil yung gawa ng Diablo, yun ang gusto nilang gawin. Kaya sabi ni Kristo, dahil yung ugali ni Satanas, yun ang inuugali nila, di hindi kayo anak ni Abraham, kundi anak kayo ng Diablo. At ang gusto ng Diablo, yun ang gusto ninyong gawin, di ba? Sabi dito. Yun ang ibig sabihin ni Kristo, yung tumutukoy ito sa hindi literal talaga na ama nila si ang Diablo, kundi ito ay tumutukoy sa isang spiritual na relasyon. Yan ang ibig sabihin ni Kristo dito. Kaya dito sa susunod na tanong natin, totoo ba na hindi anak, hindi si Adam ang ama ni Cain? Kundi si Lucifer ayon sa Biblia. O, titingnan daw natin ang sinasabi ng Biblia. Kung totoo ba na si Cain ay anak ni Lucifer at hindi si Adam ang kanyang ama? Tingnan natin. Sa Genesis Kapitulo 4, talatang 1, ganito ang sabi. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. Sino yung lalaki na tinutukoy dito? Adam. Wala namang ibang lalaki sa panahon na yun, kundi sa Adan, di ba? Dito kasi sa Tagalog, lalaki ang ginamit. Pero sa English mismo na pinaghanguan sa Tagalog ay sinabi mismo ni Adan yun. Adan. Kaya babasahin din natin dito ngayon sa English. Basahin muna natin sa wikang Tagalog. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Si Adan ang nagsabi noon. Kung basahin natin sa Genesis chapter 4 verse 1, sa English, sabi dito, and Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. So maliwanag dito na si Adan, nakilala niya ang ginamit kasi dito, nakilala. Pero actually, alam naman natin ang Biblia ay hindi gumagamit ng mga malalaswang salita upang ilarawan ang isang bagay. Kasi sabi na naman ng iba nakilala lang naman niya Hindi, dati nang kilala ni Doon pa lang sa Kapitulo 2, dati nang kilala ni Adan si Eva, di ba? Pagkalalang pa lang sa kanila. Kaya nga si Adan mismong nagpangalan, nagbigay ng pangalang Eva kay Eva nasa kanyang asawa. Kaya yung sinabi dito na nakilala, ibig sabihin kung sa Tagalog sinipingan ni Adan si Eva. Kaya si Eva ay nagbuntis at ipinanganak niya si Cain at sabi ng ni Adam mismo, ako ay nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon, sabi mismo ni Adan. Okay. So maliwanag dito na si Adan ang ama ni Cain at hindi si Lucifer. Maliwanag po yan sa sinasabi ng banal na kasulatan.
0: Word for word mong po nakasulat.
1: Word for word na nakasulat. Kaya huwag natin isinsay ang Biblia. Kundi, kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun ang sundin natin. Kaya nga yung sabi ko doon sa ating unang mga pag-aaral noon na dapat kasi ang tao sa kanyang pag-aaral ng Biblia, yung isip niya ang susunod sa sinasabi ng Biblia at huwag yung Biblia ang pasundin sa kanyang isip. Kasi yan ang nangyayari. Kaya nga marami tuloy na
0: nadadaya
1: at dumarating sa maling pagkaunawa sa sinasabi ng Biblia. Baluy. So maliwanag dito sa Kapitulo 4, talatang 1, na ang ama mismo ni Cain ay walang iba kundi si Adan. Ngayon, ang ibig sabihin nakilala, no, ay patunayan natin kasi maraming base ito na ginagamit sa Bible. Basta may nagbubuntis na asawa, ang ginamit kasi dito yung asawang lalaki, nakilala ang kanyang asawang babae. At ang halimbawa nga dito, isa lang ito sa halimbawa pero marami ang sinasabi sa Biblia. Gamitin lang natin na bilang patutuo kung anong ibig sabihin ba ng nakilala ni Adan si Eva.
0: Sige.
1: Sa unang Samuel 1:19-20 ganito ang sabi. At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan at sumamba sa Panginoon at bumalik at umuwi sa kanilang bahay sa Ramata at nakilala ni Elkana si Ana. Nakilala ni Elkana kasi di ba si Elkana, yun ang ama ni, naging ama ni Samuel. Ang ina naman niya si Ana, di ba? Sabi dito, at nakilala ni Elkana si Ana na kanyang asawa at inalala siya ng Panginoon. At nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi. Okay? Dahil nga sa pagkakilala sa kanya ni Elkana na kanyang asawa. At nanganak ng isang lalaki at tinawag ang pangalan niya na Samuel na sinasabi sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. Kasi di ba si Ana nga ay matagal na hindi nanganganak. Tapos pumunta doon sa templo at nag-iniyakan niya ang Panginoon doon na nagmakaawa sa Panginoon na bigyan siya ng anak. At yun, nasabi dito, nung umuwi siya, nakilala ni Elkana si Ana. Ibig sabihin, sinipingan niya si Ana ng kanyang asawang si Elkana. Tapos naglihinga siya at nanganak ng isang lalaki na tinawag na Samuel. Ang pangalan niya yun nga, si Propeta Samuel. Okay. So yun yung sinasabi dito, patutuo na kapag sinabing nakilala ng lalaki yung kanyang asawa, ibig sabihin ay yun nga yung ginagawa ng mag-asawa para sila ay
0: magkaroon
1: ng anak. Yun nga lang ang ginamit ng Biblia na paglalarawan. Termino, ano? Ngayon, balik tayo doon sa Genesis 1, nung paglalang palang kina Adan at Eva. Ano ang iniutos ng Diyos kina Adan at Eva pagkalalang pa lang sa kanila? Kasi di ba doon sa 1:26 nilalang ng Diyos yung sina Adan at Eva. Ngayon, ano ang ibinilin kaagad sa kanila pagkatapos na sila lalangin? Basahin natin ha. Genesis 1:27-28 sabi. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Ano ang ibinilin ng Diyos kina Adan at Eva nung sila'y lalangin? Kayo ay magpalaanakin. Ibig sabihin, magpakarami kayo. Okay. Ngayon, kung ang ibig sabihin ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama na nasa gitna ng halamanan ay yung organ ng tao, ay paano yun ipagbabawal ng Diyos ay ibinilan nga na kayo magpalaanakin, di ba? Maluloy, pagkatapos na sila ilangin, magpalaanakin at sa pamamagitan naman organ na yun, kasi yun ang organ ng reproduction nga na inilagay ng Diyos sa tao, paano sila magparami at magpalaanakin, di ba? Kung yun ang ipinagbabawal ng Diyos. Kaya maling-mali talaga yung ganung pagkaunawa sa Biblia. Sapagkat pagkalalang pa lang kina Adan at Eva ay iniutos na ng Diyos na sila ay magdumami. Hindi pa nga lang nila naisip yun dahil siyempre ini-enjoy pa nila yung buhay sa Eden eh. Dahil di ba, bago pa lang silang nilalang doon. Bago pa lang silang magkasama. Kaya hindi pa nila iniisip na gawin yun. Saka lang nila iniisip na gawin yun nung sila ay mapalayas na doon sa halamanan ng Eden. So yun ang nangyari. Pero doon pa lang sa pagkalalang sa kanila ay iniutos na ng Diyos na sila ay magsirami, magpalaanakin, ibig sabihin, magkaanak ng marami at kalatan nila ang lupa. So andun na yung bilin ng Diyos. Kaya imposible na yung ibig sabihin ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama na nasa gitna ng halamanan ng Eden ay yung organ ng katawan ng tao na andun yung organ ng pagpaparami. Di ba, Brother Louie? So maliwanag po yan sa nakasulat. Kaya po, sa aming mga minamahal na tagapakinig, kung meron kayo, kung ganito rin ang inyong paniniwala, ano, sa pagpapaliwanag po sa inyo na si Cain daw ay anak ni Lucifer mismo, literal talaga na anak ni Lucifer, yun po ay hindi ayon sa itinuturo ng Biblia.
0: Amen.
1: Kasi maliwanag dito sa ating nabasa na ang ama mismo ni Cain ay si Adan. Ngayon, dito tayo sa ikalawa naman. Dahil marami na rin ang naniniwala sa ganitong aral. Hindi lang daw si Adam ang tao na pinagmulan ng mga tao, kundi mayroon pang ibang tao na nilalang ang Diyos. Actually, ang paniniwala nga nila, kasi nakatagpo ko na, may isang pastor na parang isang branch ng Born Again yun, na ang paniniwala nila, yun daw nilalang ng Diyos sa Genesis 1:26 ay hindi raw si Adam yun at Eva, kundi ibang tao raw yun. Yun ang unang nilalang ng Diyos na tao na pinagmulan ng mga tao. At si Adam naman daw, yun doon daw sa Kapitulo 2 nga ng Genesis. Doon nilalang yung si Adan. Kaya nga, di ba, hindi pinangalanan kasi sa 1:26 ng Genesis. Kaya iba raw yun na tao. At si Adan, doon lang sa Kapitulo 2. Pero kung ating titina na mabuti, yung pagkalalang ng tao doon sa 1:26 ng Genesis, andun sa Kapitulo 2, yung detalye ng pagkalalang sa tao. At doon pa lang pinangalanan yung pangalan nga na Adan at Eva. Kaya ating munang basahin itong kanilang ginagamit ano na talata, kasi meron silang ginagamit na talata na kung hindi mo uunawain ng mabuti, parang maniniwala ka doon sa kanilang argumento. At ito po ang kanilang malakas na argumento, na sila ay naniniwala na hindi lang daw si Adan ang unang pinagmulan ng tao. Basahin natin ha. Sa Genesis Kapitulo 4, talatang 16 at 17, ganito ang ating mababasa. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod, sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y naglihi, at ipinanganak si Enoch, at siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak si Enoch. So yun daw. Ang tanong kasi nila dito, di ba dalawa lang yung anak ni Adan dito, di ba? Di ba panahon na ito, si Cain at saka si Abel. Ngayon, pinatay ni Cain si Abel. Di ba? Yun yes. Ang nangyari. Ngayon, nung umalis si Cain doon sa kanyang mga magulang, si Adan at Eva, eh pumunta siya sa lupain ng Nod, nag-asawa siya doon. At nagkaanak nga. So, saan galing pala yung asawa ni Cain? Dadalawa lang naman sila. Oh, wala pang babae na ipinapanganak si Adan. Yun ang sabi nila. At yung kanyang kapatid na si Abel ay pinatay naman niya. Kaya saan galing yung tao na inasawa ni Cain? Kaya ibig sabihin, may ibang pinagmulan ng tao. May ibang mga tao. So yan ang kanilang paniniwala. Pero nakaligtaan nila na ang aklat ng Genesis ay isang aklat na pinaiksing kwento ba, na sumasaklaw sa mahabang panahon. Ilan ang average life span ng tao sa panahong ito?
0: 900?
1: Yun, 900. Years. 900 taon ang average life span ng tao sa panahon ito ni Cain. Diba? Ayon sa Kapitulo 5 ng Genesis. Ngayon, ating ipagpatuloyan ang basahin. Ano ang ipinahayag ng Diyos na parusa kay Cain dahil sa pagpatay niya kay Abel? Dahil di ba may parusa kay Cain nung patayin niya si Abel? Ito ang nakasulat. Ating basahin na. Sabi dito, sa Kapitulo 4 ng Genesis, simulan natin sa talatang 9, ganito ang sabi. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayon sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Alam ng Panginoon, hindi naman itatago sa Panginoon ang gawa ng tao. Pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. So ano yung naging parusa ng Panginoon kay Cain dahil sa kanyang pagpatay sa kanyang kapatid na si Abel? Siya ay magiging palaboy daw at hampas lupa sa lupa. Kasi kung bukirin niya ang lupa, di ba noon sila lang ang tao, napakalawak ang lupa noon. Mm-mm. Ang gawa ng tao noon ay magbubukid sa lupa, di ba? Dahil sabi doon, ang parusang kay Adan, sa pamagitan ng pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng pagkain, ng tinapay. Kaya magbubukid ka, hindi ka na dito sa halamanan. Kaya nga pinadaya siya sa halamanan ng Eden. Na kumplito doon ang pagkain dahil ang daming putas, di ba? Kaya ngayon, ang sabi ng Diyos kay Cain, kung bubukirin mo ang lupa, hindi na ibibigay ito ang kanyang lakas sa iyo. Ibig sabihin, hindi magiging maganda yung kanyang tanim. Kaya ikaw ay magiging palaboy nilang at hampas lupa sa lupa. Kaya ang ginagawa niya, magkaanap siya ng pagkain, yung mga ligaw ng mga... mga prutas kasi, di ba, marami namang punong kahoy din ang ginawa ng Diyos sa buong sanlibutan noon. Kaya pumunta siya doon sa eastern side, sa eastern part ng Eden. Siya ay umalis sa pasilangang direksyon, ibig sabihin doon sa tawag doon ay lupain ng Nod. At dahil ang sumpa kay Cain ay maging palaboy sa lupa, sa habang ng taon ng sa haba ng edad ng tao noon na siyam na raan. Sa tagal na siya ay palaboy-laboy, siyempre, nanganak muli si Adan at Eva. Kaya nga, amen. Oo, ang tanong dito, ano ang nagaganap habang si Cain ay palaboy-laboy sa lupa? Yung ating ipagpatuloy sa Genesis Kapitulo 5, simulan natin sa talatang 4 at 5. Sabi dito, at ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth, kasi si Adan, 'di ba 150 years old siya nung nanganak kay Seth. Okay? Tapos ang nung nanganak si Adan ng marami pang mga tao maliban kay Seth, sabi dito, at ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. So sa loob ng 800 taon na 'yon, nagkaanak si Adan ng mga maraming anak, mga lalaki at mga babae, sabi dito. At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon at siya'y namatay. So si Adan, 930 years kasi 900 nga ang average life span noon ng tao. 930 years ang edad ni Adan nung siya'y namatay. At marami siyang mga ipinanganak na mga lalaki at mga babae. Kaya sa panahon na yon na si Adan ay nanganak ng mga lalaki at mga babae, siyempre nahintay yun ni Cain. Kaya yon nung pagkatapos ng mahabang panahon na si Cain ay palaboy-laboy sa lupa, dumadami uli ang tao at doon nakatagpo si Cain doon sa isa sa mga anak ni Adan na babae dahil nanganak siya nga ng mga lalaki at mga babae, sabi doon. Yon ang kanyang napangasawa doon sa lupain ng Nod kasi hindi naman sinabi doon na nang pagpunta sa lupain ng Nod nag-asawa ka agad, di ba? Dahil ang sumpa nga sa kanya, siya ay maging palaboy sa lupa. At dahil sa haba noon ng taon ng tao, hindi katulad ngayon na mapakaikli, di ba? Kung siguro sa kung sa ngayon, parang imposible yon. Pero sa panahon ni na Adan noon, panahon ni na Cain na napakahaba ang edad ng tao na 900 years, ay may hintay talaga niya na dadami ang tao. At yon ang nangyari na nung dumami na ang tao, yon nakapag-asawa muli si Cain doon sa mga ipinanganak din ni Adan na mga lalaki at mga babae. At yan ang sinasabi dito. Nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae na yung isa doon ay yun ang napangasawa ni Cain. So ngayon, ano ang mga patunay na si Adam at Eva lang ang taong pinagmulan ng lahat ng mga tao dito sa lupa? Meron ba tayong patunay? Basahin natin, ha. Ito sa unang Korinto, kapitulo 15, talatang 45, ganitong sabi. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Kaya ang unang tao talaga ay si Adan. Hindi totoo yung sinasabi na ibang tao raw, yung Genesis 1:26. At sa kapitulo 2 lang daw ng Genesis, doon lang nilalang si Adam. Ah, maliwanag dito, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay, sabi dito. Diba? Kasi nung nilalang ng Diyos ang tao, sabi, siya ay ang tao ay naging kaluluwang buhay. Yan ay si Adam. Si Adam pala yun. Yung sinasabi sa 1:26. Ngayon, ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Sino ba yung huling Adam na tinutukoy dito?
0: Yes, correct.
1: Yan, kung babasahin natin yung konteksto, si Kristo ang tinutukoy dito kasi ang ibig sabihin kasi nga ng Adam, di ba, napag-aralan natin nung mga una, galing sa Hebrew word na Adam, ibig sabihin humanity, sangkatauhan. Kasi si Adan, siya yung kinatawan ng sangkatauhan nung una. At nung nabigo si Adan, dumating yung ikalawang Adan na naging ano din, kinatawan ng sangkatauhan, ito nga si Kristo, yung tinatawag na second Adam. Eh, kaya nga, kung babasahin natin mamaya, yung paghahambing ba, yung kabiguan ni Adan, na dahil sa kanya ay namatay ang lahat ng tao, at yung tagumpay naman ng ikalawang Adan, na dahil sa kanya ay nagkaroon ng pag-asa ng walang hanggang buhay. Diba?
0: Amen.
1: So, yun. Mamaya babasahin natin yan. So yun yung unang patutuo natin. Na yung lalaki pala, yung taong ginawa niya doon sa 1:26, si Adam yun. Kasi sabi dito, ang unang taong si Adam. Yan. Naging kaluluwang buhay. Di ba doon binanggit na siya ay naging kaluluwang buhay nung siya ay lalangin ng Diyos nga nung inihinga sa kanyang ilong yung hininga ng buhay. Ngayon, dito naman sa Gawa 17:26 ay ganito ang sabi. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Kung ating titingnan sa English, mas malinaw pang pagkakasabi. Sa Acts 17:26, anong sabi dito? And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. So ibig sabihin, iisang dugo ang pinagmulan ng lahat ng mga tao sa mga bansa na nananahas na nabubuhay sa balat ng buong lupa. Isang dugo lang. At anong dugo na yun? Ang tinutukoy dito yung dugo ni Adan. Si Adan ang iisang dugo na tinutukoy dito na pinagmulan ng lahat ng tao. Walang ibang dugo. Kaya nga sabi dito, ginawa niya iisang dugo ang bawat bansa. Dahil tayong lahat ay galing kay Adan. Kaya nga, noong, diba, kinuha ng Diyos yung isang tadyang ni Adan at ginawa niyang tao at yun nga, naging si Eva. Ano ang sinabi ni Adan kay Eva nung pangalanan niya, si Eva, na iba ang kanyang pangalan? Anong ibig sabihin pala ng pangalang Eva? Basahin natin na. Sa Genesis 20, at tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ibig sabihin yung taong nabubuhay. Siya ang naging ina ng lahat ng mga taong nabubuhay. Ibig sabihin, walang ibang ina. Ay kung hindi sina Adan at Eva yung nilalang niya doon sa 1:26, di hindi niya sabihin dito, di ba?
0: Amen.
1: Na hindi pa pangalanan ni ni Adan na Eva, yung kanyang asawang babae. Dahil ang ibig sabihin pala ng Eva, siya ang ina ng lahat ng mga taong nabubuhay. So maliwanag na isa lang din ang pinagmulan natin na ina, na si Eva. At yung isang ama, yung pinagmulan nating lahat, si Adan. Yan. Ngayon, sabi pa dito, Genesis 5:1-2, ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Ay, Nang araw na langin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos siya nilang, lalaki at babae silang nilang, at sila'y binasbasan at tinawag na Adam ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. So, ibig sabihin, doon sa Kapitulo 5 ng Genesis, di ba, inilagay doon yung pasunod-sunod na lahi, salit-saling lahi ng lahi ni Adam. Eh bakit kung hindi si Adam yung andun sa Genesis 1, di sana inilagay din doon yung salit-saling lahi niya, di ba? Kasi sa Kapitulo 5, inilagay tara doon yung salit-saling lahi ni Adam, papaano dumami ang tao, yung sunod-sunod na mga lahi ay binanggit doon mula kay Adam. Di kung hindi si Adam lang yung ano tao, di si, binanggit din yung lahi na yun, di ba?
0: Dapat andun din.
1: Oo, dapat andun din.
0: Pero wala niya.
1: Kaso wala tayong mabasang ganoon. So maliwanag na si Adam lang talaga ang pinagmulan ng lahat ng lahi ng tao. Ngayon, ang isa pa dito, itong mababasa natin sa Roma 5:12 at 14, ganitong sabi. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay sa pamamagitan kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Bakit nung nagkasala si Adan ay diba sa pamamagitan ng kanyang kasalanan ayon sa ating nabasa ay pumasok ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan? Kung hindi lang si Adan yung tao, eh malay natin kung hindi nagkasala yun, di may tao na hindi mamamatay, di ba?
0: Oh.
1: Pero sabi dito, nung nagkasala si Adan eh, ganito ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Ibig sabihin, talagang lahat ng tao ay galing kay Adan. Kaya nga nung nagkasala si Adan, naapektuhan ang lahat ng kanyang lahi dahil siya nga ang pinagmulan ng lahat ng tao. Yun ang maliwanag dito. Bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moses, kahit doon sa hindi nagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam na siyang anyo ni yaong darating. Yun nga si Kristo yung anyo, di ba? Si Adan, siya yung anyo ni yaong darating na si Kristo, yung tinatawag na ikalawang Adan na binabanggit nga dito sa Korinto, di ba? Yung binabasa natin kanina. At ipagpatuloy natin yung binasa natin kanina sa unang Korinto. Sabi dito sa talatang 21-22. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan. Yun yung unang Adan, na dahil sa kanyang kasalanan ay dumating ang kamatayan. Sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sina yun? Si yung anyo niya yung darating na si Kristo nga. Siya yung ikalawang Adan na tinutukoy. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Yun nga, dahil sa pagkakasala ni Adan, kaya dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. Kaya nga, normal na lang ang kamatayan natin ngayon, di ba? Well, Louis, dahil nga sa pagkakasala ni Adan. Ngunit dahil naman sa pagliligtas na isinagawa ni Kristo ay magkaroon naman tayo ng walang hanggang buhay, yung tinatawag na pagkabuhay na mag-uli. O dahil sa isinagawang pagliligtas nga ni Kristo. So yun po yung katotohanan dito sa lahat ng aming mga tagapakinig. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia na si Adan lamang ang tao na pinagmulan ng lahat ng tao dahil iisang dugong walang ang tao na ang pinagmulan ng lahat ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng buong lupa ayon sa ating nabasa sa Gawa. Okay. At yung ating ina na sinasabing ina ng lahat ng mga taong nabubuhay ay si Eva. Wala nang ibang ina na pinagmulan ng tao.
0: Kumbaga, nalilito yung iba kasi gusto nilang paikliin yung Genesis pala, Brother Marcelo.
1: Alam natin na ang Genesis, napakahaba yan dahil ang buhay ng tao noon eh. 900 na mahigit. Yung iba, katulad ni Methusalem, di ba? 969.
0: Mm-mm.
1: Si Noe, 950. Si Adan, 930. Basta 900 yung average life span ng tao noon. Kaya ang aklat ng Genesis ay isang napakahabang panahon ng sinasaklaw na pinaikli lang yung kwento. Kaya tuloy, yung mga nagbabasa tungkol sa nangyari kay Cain, na
0: akala nila ibang tao.
1: Oo, akala nila pagkaalis niya doon sa kanyang mga magulang sa labas ng Eden at pumunta doon sa direksyon ng silanganan at tinatawag na lupain ng Nod, akala nila nag-ano ka agad, nakapag-asawa ka agad si ano doon, si Cain doon. Kaya ang sabi nila, saan galing yung inasawa ni Cain? Ibig sabihin, may isang ibang tao. Kaya yun, yung mga theologian ng ibang mga sekta, tuloy sa kanilang pag-aaral, dumating sa kanilang conclusion na ibig sabihin, yun palang tao doon sa genus na yung unang tao doon, lalaki at babae noon na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis, hindi pala si Adan yun, ibang tao yun. Tapos doon naman sa Kapitulo 2, yun, doon nilalang si Adan at si Eva. Yun ang sabi nila, pero hindi po pala ganun ang totoo kung ating susumahin na basahin ang buong sinasabi ng Banal na Kasulatan. Okay. So yun po yung ating nakita dito na kaya kailang matuwid yung ganong maling aral, ano, na hindi ayon talaga sa sinasabi ng Biblia. So yun po yung ating pag-aaral sa lahat po ng aming mga tagapakinig sa radyo, sa programang ito, ang Tinig ng Reformasyon, at ganoon din sa mga nanonood sa Facebook Live. Muli, maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig.
0: So ating pong purihin ng Panginoon sa pagkakataon pong ipinagkalob sa atin. So shout out po pala sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito sa ating pong Facebook Live. Marian Batistil, si Brother Elven Patenyo, nanonood sa Borlan. Ganun din si Rosita Angeles Sulayaw. Thank you po sa inyong pagtuloy na pagsubaybay. Si Sister Elma Sulbino Patenyo din. Brother Benmar Chris Patenyo, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa paikinig, at ganun din kay Ate Jeremy Vergara de la Cruz. Maraming salamat po. So, sa ating pong pagtatapos ay tayo po muna yung manalangin, pagkatapos marinig tayo ng isang awitin. So, ibigay po natin kay Brother Marcelo ang pagkakataon.
1: Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, muli po kaming nagpapasalamat sa inyong harapan sa gabing ito, sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na muling magbahagi ng iyong mga banal na salita. Nawa po'y pagpalain ang lahat ng aming mga tagapakinig at bigyan po sila din ng malinaw na pagkaunawa mula sa iyong mga banal na salita. Upang sa ganoon, lahat kami po na nag-aaral ng iyong banal na kasulatan ay makarating sa iisang pagkaunawa ng iyong katotohanan. At tulungan po kami na nawa ay makaligtas sa lahat ng mga maling aral ng mga naglilihis ng katotohanan ng Biblia. At tulungan po kami sa pamamagitan ng paggabay ng iyong Banal na Espiritu na malaman namin ang lahat ng mga katotohanan na iyong ipinahayag sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ang lahat pong ito aming hiniling kalakip ng pagpapatawad mo sa lahat ng aming mga pagkukuha at pagkakasala, alang-alang sa mahalagang dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Amen.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25
3: years. Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
5: Mabibili sa mga butika.
6: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
7: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
6: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
7: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Sa anumang
8: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
15: Mag-Vision X Plus ka.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
16: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Sister Pain.
19: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
18: Sister Pain,
20: tanggal ang pain, fast and safe.
18: Sister Pain,
20: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko.
0: Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
1: XFM.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan sa sakit ng katawan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
10: Santone Coffee Mix. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium.
16: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sample Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
18: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
21: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
22: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!

na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Esel Complicado. Si Palo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite.
11: Sa Coffee Nurse,
10: yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagan ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
9: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Kaila Daligdig.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Gold.
16: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. subukan mo.
11: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mga butika.
21: Mga katupa, excited!

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
22: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
22: Santong Gold Coffee Mix.
24: Mga katrupa, excited!

0: Centum Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Centum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Centum Plus Herbal Oil.

0: katupa. Exciting!
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
5: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Sa Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.

0: ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang tubig.
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite.
11: Sa po ako nurse.
10: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work
11: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
10: Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw.
11: Maliban sa masarap siya,
10: gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione.
11: Nakakabata pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix.
9: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3
16: makatutulong sa kalusugan
5: na may VCO
16: at moringa.
5: Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sample Plus Gold.
18: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite.
12: Sa Coffee Nurse.
11: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
10: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
10: Sa mga butika.
14: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Kaila Daligid.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium.
12: Premium D3.
6: Makatutulong sa kalusugan
12: na may VCO
6: at Moringa.
12: Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sample Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
20: Mga katupa, excited!

Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santhan Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santhan Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santhan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santhan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhan Gold Coffee Mix.
5: Santhan Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santhan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santhan Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Santhan Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santhan Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santhan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhan Plus Gold Coffee Mix.
4: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhan Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santhan Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santhan Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santhan Coffee Mix.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Sister Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santhan Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santhan Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhan Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhan Gold Coffee Mix. ang super na kape.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
1: Mga katupa, it's

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa amin. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
12: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: XFM.
16: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.
6: Mga katropa,

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Hoy, good morning, good morning, good morning, Bansang Pilipinas. Mayag at temprano, dalawigan ng Palawan. At lunsod ng Puerto Princesa. Ay, handa na ba kayo? Ay, another Manic Monday, ha? Mga kabayan, mga katropa. Another Manic Monday. Ngayon po ay petsa 21 na po sa buwan ng Setyembre taong 2026. Lunes, mga kabayan, mga katropa. Oy, dapat maaga tayo. Maaga sa ating pong trabaho. Oy, sa mga eskwelahan. Mga flag raising ceremony, ha? Ako, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan po ng ating partner sa bahaging technical engineer Rene Boy, Federico. At sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman, ang ino po makakasama ang ino pong tagapagising at ng bubulahaw sa inyo pong umaga. Para magkatid po ng mga balita at impormasyon. Sa tropang Alizon Salvatus po, magmamagandang morning na sa lahat. At po ng ating po mga katropa dyan, saan man kayong sulok ng ating po lalawigan. At siyempre lungsod ng Puerto Princesa, maging mga nasa malalayong mga lugar dito sa Pilipinas. At syempre, ganun din, oy, magandang morning din sa ating pong mga kabayan, mga katropa, mga OFW, ha? Nako, welcome na po sa ating pong palunis edisyon ng programang Exciting Pilipinas. At syempre pa, sa mga nilalamig pa dyan, oh, malamig kasi ang ating pong morning. Mga kabayan, mga katropa, may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkilat pa rin tayong nararanasan. Nako, mga kabayan, mga katropa. Sarap pa rin po magbabad. Ibabad mo pa yan. Ibabad yung pangkatawan nyo sa inyong mga higaan. Okay lang yan, basta makinig lang kayo, manood sa ating pong palatuntunan. Ha? Pero sa mga kinakailangan pong bumangon, ha, dahil kailangan na pong magtrabaho, magbanat ng buto. Ngayong umaga na ito, tulad po natin, kailangan po natin ang kaagapay dyan. Kaagapay sa pagpapainit ng ating sikmura, mga kabayan, mga tropa. Ha? Wala pa tayo sa kondisyon para kumain, mag-almusal, ba? Magbaon na lang muna kayo ng kanin, ha? Pero sa mga katulad nga natin, gising na ngayong umaga para magtrabaho, nakalukso na sa kanila pong mga tahanan. Nakalukso talaga. Magkape na lang muna tayo, mga boss, mga sir. Apo, kape. Mag-premium D3 kape mix muna tayo, mga kabayan, mga katropa. Ha? Para sa ating pong paghahanda. Ating pong maghapon na namang pagsabak sa trabaho. Premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, meron pong vitamin D3. Lasang kinakailangan naman ang ating mga buto para manatili siyang matatag, matibay, sa hamon ng buhay. Lalo po sa mga breadwinner dyan, laging kondisyon ng ating mga buto. At ganun din, sa tuwing nakikita akong magkasama na doon sa mga katulad po nating nagkakaedad na. Ay, aminado tayo dyan, mga kabayan, mga katropa. Masabay daw kasi po ng pagkakaroon nga ng ilang edad. Sabihin, tumatandaan. Totoo naman, mga sir, mga ma'am. Ha? Masabay po ng sabi nga natin pagtanda natin. Unti-unti rin po rumurupok yung ating mga buto sa katawan. Di ba? Aminado yan dyan. Para naman po, sabi nga ay mapanatili pa rin yung pagiging matatag, matibay. Vitamin D3 ang kailangan ng ating po mga buto. Vitamin D3 na nasa premium D3 coffee mix na. Hindi mo na kailangan magbilad pa sa araw, katropa. Ang vitamin D3 lang ang iyong kailangan. Andyan na po yan sa premium D3 coffee mix. At syempre, mga kabayan, mga katropa, ito rin po yung kape sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated para doon sa ating po mga katropa, ang mga kabayan na ayaw magka-diabetes. Oo, yung nag-maintain ng blood sugar level sa katawan. Dapat laging balanse. Ito yung kaping nararapat din sa inyo, mga kabayan, mga tropa. Hindi mo na kailangan pa mag-isip na baka mag-fluctuate. Dahil nagpapatamis sa kapang ito ay stevia, mga kabay, mga tropa. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Kapag inihalo sa ating po mga pagkain or inumin, katulad po ng kape, hindi ka mangangamba na maka mag-out of balance naman ang inyong blood sugar level sa katawan. Yan ang premium DG Coffee Mix, katropa. Subukan mo na ng inyong mapatunayan ang bisa at galing ng ating pong premium DG Coffee Mix. Available na po ito, mabibili na po ninyo ito, ha, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, exciting! Ano ba mga ka-excite ngayon, ha? Mga kabayan, mga tropa, sa ating pong mga balita. Mga kabayan, mga katropa, wala nga itong mga ka-excite. Nakaka-bullshit. Mga kabayan, mga katropa, bukas, araw ng Martes, ito yung nakakalungkot. Talagang napakalaking kalungkutan, mga kabayan, mga katropa. Yung pagsipa na naman ng presyo ng ating pong mga produktong petrolyo. Ay, oo. Medyo mabigat-bigat, medyo mataas-taas yung itataas ng krudo, 10 to 11 pesos. Tapos yung gasolina, 4 to 5 pesos. Aray mo! Ano naman tayo pupulutin ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Napakasakit, Kuya. Ay, Kuya Eddie, tuloy. Ay, nako naman! Bali, mga kabayan, mga katropa, sabi nga natin yung pong mga mga nagaganap sa iba't ibang panig ng ating pong mundo, sa mga nagkakaroon po ng epekto sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ako naman, At alam nyo ba, mga kababayan, mga katropa, itong araw na ito, September 21. Anibersaryo pala ito ng ng martial law. Martial law baby ka ba? Katropang Rene Boy. Anong taong ka ba pinanganak? Inabot mo ba ito? Inabot ko na ito na, para nasa 3 taon na ata ako nito. Kaya kami napauwi dito sa lalawigan ng Palawan, Magulo sa Maynila, Ay, nako naman. Ngayon daw po, anibersaryo ng martial law. Sana wala naman kung mangyaring ganito, ha?

0: Again, hindi mababaha ang katotohanan, protest isinagawa sa EDSA Rasyahin. O, kita nyo yan. Kailan ba ito yung ginawa na ito? Ginawa! Nakaraan pala ito. Nung kahapon, sa gawa pala ng kilos protesta dyan sa, doon sa Kamanilaan. Ako naman! Iba? Oo, mga kabayan, mga tropa. Sa oras na 17 minutos. Makalipas sa po ang alas 4 ng morning. Ito muna ang mga headlines natin, mga kabayan, mga tropa, sa ating pong palatuntunan na ito. Mga kabayan, mga katropa. Ito nga pong gobyerno natin ngayon, mga sir, mga mama. Naghahanda daw po. Oy! Naghahanda na naman daw po ng ayuda. Sa gitna daw po nga ng talagang tataas eh. Ang presyo ng petrolyo. O kaya mga ayuda na naman ito. At yun nga po, yun nangyari pong kilos protesta sa EDSA kahapon. Ang sigaw po ng mga nandoon ay never again. Hindi mababaha ng hindi raw po mababaha ang katotohanan. Protest. Yun pala yun. Yung pangalan ng kanilang protesta. Laban sa mga na corruption. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong balitang international. Dalawa nasawi sa unprecedented drone attacks sa bansa o ng drone attack ng Ukraine sa Moscow region. At sa atin naman pong mga balitang lokal. City government akatak na raw pong ayusin ang status ng mga benepisyaryo ng Student Assistance Program o SAMP. Aray ko! Sabi na naman po ayusin. At 60.74 o 60.74 toneladang basura ang naalis. Naialis sa mga baybayin sa isinagawang 41st International Coastal Cleanup dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At yun nga po, may kaugnayan dyan, International Coastal Cleanup Drive Program, idinaos din sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Samantala, tatlong araw na PhilHealth yakap caravan sa bayan ng El Nido, dinagsa daw po ng mga residente. At 10 kilong rice assistance program. Ipinagpaliban po mga kabayan, mga katropa, dahil po sa election ban sa bayan ng El Nido. Rizal Fisheries Code. Lusot na rin po sa ikatlong pagbasa ng sanggunang bayan Rizal. Bayan din po ng Batarasa, humakot naman at tatlong parangal mula sa DSWD Mimaropa Kalahi CIDSS. At motorista, itong community outreach program, inilunsad naman ng mga otoridad sa Quezon, Palawan. Ilang bahagi po ng Quezon din, Palawan, nakaranas ang pagbaha. PNP Maritime Group, patuloy naman po ang tulong sa search, rescue and retrieval sa MV June Aster. At mahal na gastusin sa chemotherapy, target daw pong pababain ng bagong cancer clinic dito sa lalawigan ng Palawan. Mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita na dapat po ninyong antabayanan. Siyempre, dito yan sa kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong umaga na ito. At Siyempre mga kabay, mga tropa, yung pong headlines ay handog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Meron pong glutathione and collagen. Alam naman po natin pag glutathione and collagen, ha? Tambal natin na lagi narinig yan. Sa mga beauty products, sa pagpapaganda, ayan, pagpapagwapo. Ay, ikaw katropa, medyo stress ka ba araw-araw? Malaking factor po yan. Para yung ating pong physical appearance ay umagwat ng malayo sa ating pong edad. Kung nasa 30 ka pala ngayon, tapos pana-stress ang inaabot mo. Ma'am, sir, ako, malayo, di malayo ho. Yung pong inyong physical appearance, baka mapagkama lang kayong kwarentahin na. Ha? Mga sir, mga ma'am. Kaya kung i-stress ka, sir, boss, ma'am, ikape mo lang yan. Iyong kape mayroong glutathione and collagen. Ayan po yung Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Ayan, no? Santon Gold Coffee Mix, mayroon pong mga natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, na nilagyan na po, sinamahan na po ng Yes World Incorporated ng glutathione and collagen na mayaman po sa mga anti-aging properties. Siyempre, ganoon din po ng antioxidant properties. Para, di ba, ipag-stress ka minsan, nagkakaroon ka ng mental block. Yung pang nagiging para kang lutang. O loading, sabi nga ng iba. Sa mga terminolohiya ngayon ng mga kabataan, ano ka, sir? Naglo-loading ka. Ang tulala! Yung mga terminolohiya namin noon, tulala. Tulala sa isang tabi. Yan, ganyan, ha? Di ba? Dahil nga sa stress na stress ka, di ba? Para sabi nga yung stress na yan, hiyaan mo siyang ma-stress sa sarili nga. Basta ikaw, mag-enjoy ka lang sa pagkakape ng Santon Gold Coffee Mix. Gusto nyo ba magkaroon ng younger looking skin? Glutathione and collagen ang kailangan mo. Ang glutathione na yan at collagen ay nasa Santon Gold Coffee Mix na. Ano pa hinihintay mo, katropa, ha? Lalo na ngayon, manic Monday ngayon. Ako naman, no? Stress ka naman sa tambak ng trabaho na sa harapan mo. Magbaon ka, katropa, ha? Santon Gold Coffee Mix. Available po yan. Pambibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ayan, good morning muna, Ma'am Marlene Olivia. Shout out sa mga taga New Agutaya, San Vicente, Palawan. Ay, shout out sa inyo dyan. Alam na kay Ma'am Marlene Oliva, ha? Matropan din, Sanderson, good morning. Sir Lionel Quinto, good morning din po. Jeremy Vicente Bernal, good morning po, sir. Santa Maria Dumaran, Palawan. Bakit may number ka? Iba to, ah.
1: Exciting Pilipinas.
0: Basta good morning din sa'yo, ha?
1: Pilipinas.
0: Ako, mga kabayan, mga katropa, 25 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng morning. Oo, ha? Doon sa ating po, mga kabayan, mga katropa, ngayon ang buwibiyahe na, ha? Mula sa malalayo, patungo kung saan-saan. Ingat-ingat, ha? Sir Randy Bacomo, good morning, ha? Musta ro tayo. Okay lang, Sir Randy Bacomo. Thank you very much sa pagtatanong, ha? Happy New Week morning, katropang Ali, kapitan kayo to. Thank you, Lord, for giving us another day. Oo nga naman. Sir Weng, pabati nila ng happy birthday kina kagawad John G. Valencia Rodriguez. Ganun din kay Edwin Traje, Daniel Umapas, Romel Mayo. Salamat. Yung huli mo binati, Sir Weng, parang kilala ko to, ah. Sir Romel! Mayo, kamusta ka na, bats? Bas ko to sa Puerto Princesa sa Pilot Elementary School. Way back 19. wag na. Eh, yung panahon na marami po kami pinapatig dyan ng, ano, ng Carabao Grass. Oh, tinatali namin yung mga dulo-dulo ng Carabao Grass. Doon sa gitna ng football field, ang tawag namin noon. Diyan sa Puerto Princesa, sa Pilot Elementary School, naglalaro yung mga ibang ibang grade. Ng maro. Yan, tagtagan. Bigla na lang matutumba pagdaan doon sa mga tinali naming dulo ng damong Carabao Grass. Ay. Edi isipin nyo lang kung anong taon yun na marami pang damo dyan. Ay, nako naman, no, mga kabay, mga tropa. Sarap lang balikan ng mga ganong alaala. Ay, nako, 27 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga katropa. Saglit lang, ha? Oo, magtitimpla muna kami ni Engineer Rene Boy ng kape. Siya ay mag-gugluta tayo muna, ha? Ngayon siya, kanya ay Santon Gold Coffee Mix. Samantalang akin naman po ay Premium D3 Coffee Mix, ha? Nang mapangalagaan yung aking buto sa katawan, ha? Saglit lang to, mga kabay, mga tropa, sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan. Tutong ngayon na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Dito lang yan sa ating pong palatuntunan.
1: XFM. XFM. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella.
12: Sansone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult a doctor.
13: Pipili sa mga butika.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
15: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
17: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
15: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
19: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
20: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon

0: Magaling.
1: 35 minutos makalipas po ang alas 4 ng morning, mga kabayan, mga katropa. Balik muna tayo sa ating pampalatuntunan ng Exciting Pilipinas sa atang bahaging ito ng ating pampalatuntunan. Mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang mild coffee, ang kapeng nararapat sa ating po, mga kabayan, mga katropa, na meron pong hyper acidity. Opo, sir, ito yung kape, ma'am, na bagay sa inyo. Santon Plus Coffee Mix, dahil ito po ay non-caffeinated. At gawa po sa purong mga sangkap, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Kaya nga po healthy, kahit mga bata pwedeng uminom nito. Ikaw katropa, ha? Hindi ka na ba nakapagkakape? At mismo na, ang magkape, magpainit ng sigmura dahil hyper acidity ka. Ito po ang kapeng nararapat sa inyo, ha? Tandaan nyo po, mga kabayan, mga katropa. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix na mabibili na rin po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po, ha, sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Dako na tayo sa detalye ng ating po mga balita, mga kabayan, mga katropa. Unahin muna natin ang balitang nasyonal. Ito na naman, ayuda. Pinulong na raw po nitong si Executive Secretary Ralph Recto ang Uplift Committee noong nakaraang linggo upang palakasin daw po ang paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East at muling pong pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na apektado nga po ang maliliit na bansa katulad po ng Pilipinas. Ayon pa kay Recto, kailangan daw pong maagap yung pamahalaan upang maprotektahan daw ang mga Pilipino sa posibleng pagtaas ang presyo ng pamasahe, pagkain at iba pang bilihin. Pagtitiyak nito pang si Recto na patuloy daw pong minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa Middle East at ang posibleng epekto nito sa presyo ng langis, supply ng pagkain, inflation at ekonomiya ng bansa. Sinabi ng Uplift Committee na handa itong dagdagan ang ayuda kung lalalaraw po ang sitwasyon. Sa nasabing pulong, sinabi po ng Department of Energy na sapat daw po ang supply ng gasolina, diesel at LPG sa bansa. Noong September 14, may supply na katumbas daw po ng 57.2 na araw para sa gasolina, 60.8 na araw naman para sa diesel, at 39.3 na araw naman para sa LPG. Siniguro naman ng Department of Social Welfare and Development na may mga sapat na pondo para ipagpatuloy daw po hanggang katapusan ng taon ang cash assistance sa 7.5 na milyong binipisaryo ng pinalawak na Uplift Program. Sa ngayon, 5.7

0: tanggap ng kabu ang 11.80 billion piso. O para naman daw po sa mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng kaguluhan sa Middle East, sinabi daw po ng Department of Migrant Workers na may sapat pang pondo para sa repatriation. Umabot na raw po sa 14,026 overseas Filipinos ang ligtas na naiuwi hanggang nito po nakalipas sa September 11 ayon pa yan sa DMW. Itinaas naman ang fuel discount para daw po sa mga kwalipikadong transport workers mula 10 pesos sa patungo ng 12 pesos kada litro na maaari daw pong magbigay ng hanggang 1,800 pesos na matitipid kada linggo. Patuloy rin daw po ang toll exemption para daw po sa mga provincial buses at iba pang commuter assistance, kabilang na raw ang 50% fare discount sa MRT3, LRT2 at libreng sakay. Para naman daw po sa mga magsasaka at mangingisda, 2.59 na milyon na raw po ang nakatatanggap ng kabuuang 6.03 bilyong pisong ayuda. Di nga. Oh, mayroon din daw pong fuel assistance para sa 7,185 na mga mangingisda sa buong bansa po ito, mga kabayan, mga katropa, ha? At 13,701 na mga magsasaka. Buong Pilipinas po yung pinag-uusapan natin dito, mga kabayan, mga katropa. Fuel subsidy, fuel assistance sa lahat ng mga mangingisa, 7,000 lang. Ayun, nagtatanong lang ako. Dagdag pa, sabi naman po ng Department of Labor and Employment na maaari daw nilang palawakin yun naman daw pong TUPAD program or TUPAD Emergency Employment Program para daw po sa mga transport worker, magsasaka at mga mangingisda. Lahat ang pinagbabanggit lang, mga kabayan, mga katropa, ay ayuda po yan. Ayuda sa ating pong mga kababayan na direktang na maapektuhan. Lahat, halos naman lahat eh. Ito nga nga, nagbabadya na naman pong muling pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa araw ng bukas. Ito ang exciting Pilipinas. Mga kabayan, mga katropa, yan pong balitang national na yan. Handog naman po sa ating yan ang Vision X Plus. Ito ang Vision X Plus Softgel Capsule. Mga kabayan, mga katropa, meron po kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Ito ay meron pong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 42 minutos na po makalipas ang alas 4 ng morning. Ito ang exciting baby. Samantala, mga kabayan, mga katropa, karagdagang balitang national pa rin, ha? Nagsagawa ng kilos protesta. Protestang tinawag na never forget. Hindi mababaha ang katotohanan. Kapun po yan sa EDSA Shrine sa Quezon City na dinilawan daw po ng iba't ibang progresibong grupo, mga kabayan, mga katropa. Kabilang daw po sa mga lumahok sa naturang rally ang Tindig Pilipinas, August 21 Movement, nagkaisa Labor Movement, Clergy for Good Governance. Gayun din daw po ang mga grupo ng mga estudyante, religious groups, kababaihan at mga manggagawa. Nagmula daw po ang grupo sa iba't ibang lugar sa Kalakang Kamaynilaan, mga Karatig Probinsya. Kabilang na raw po ang mga, kabilang ang House of Representatives, Sandigan Bayan at Lasal Green Hills. Bago sabay-sabay na nagmarcha patungo sa EDSA Shrine na nagsilbing assembly area, bandang alas 10 po ng umaga kahapon. Pangunahing muling panawagan din ang naturang mga grupo, yun daw pong pagpapanagot sa mga sangkot sa anumalyang flood control projects. Isinigaw din nila ang never again, never forget bilang paggunita sa pagdedeklara ng martial law noong 1972 sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. 54 na taon na po ang nakakaraan. Nagbahagi naman ang ilang protesters ng kanilang mga naging karanasan sa ilalim ng martial law. Isinigaw din ng mga grupo ang pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan na sinasabing sangkod sa mga isyu ng katiwalian sa bansa. Samantala, ayon naman doon po sa Quezon City Police District, Police Major Jennifer Ganaban, ang Chief PIO ng naturang pong impilan ng pulisya. Simula raw po o sinimulan daw po ng kanilang liderato hapon, araw na linggo, ang deployment ng iba't ibang uniform personnel bilang paghahanda ng araw po sa kuilos protesang nakatakda ay sa gawa hanggang ngayong araw ng Lunes.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabay, mga katropa, 45 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga. Okay na ba si katrabang ito? Bago sa ating pong balitang international, punta muna natin si katropang Kuya Totoroni mula sa ONP. Katropang Kuya Totoroni, good morning!
1: Live report! Live report!
2: Yes, good morning katropang Alex. Siyempre, good morning sa ating mga katropa at happy morning Monday. Update natin sa ospital ng Parawan, katropang Ali, kagabi pasado alas 11, isang motorista ang nag-self-class sa may bahagi naman ito ng barangay Siksikan na kung saan nga itong motorista papasok na ito sa kanyang trabaho na kung saan yung kanyang motorsiklo sa bahagi ng Manobila ay may mga karga at nawala mo ito ng balante noong inilagay yung ilang karga nito katubad may nakasabit sa Manobila dahil ng kanyang pagka-aksidente. Nagdamo naman ito ng galo sa kanyang braso at tuhod at naagad naman itong nadala sa ospital ng Palawan at nakalabas na rin matapos itong malapatan ng lunas katripang ali. Sa ibang balita, kagabi naman, pasado alas 10 na ang gabi, sa may bahagi ng barangay Santa Lourdes, isang lalaki naman, edad 21 anyos, ang binato ng buti sa may bahagi ng kanyang noo. Nagtamo ito ng punit katropang ali na kinakailangan itong tahiin dahil sa tinamong pagbato ng buti. Base sa medical record ng ospital, itong biktima ay nakainom at pumuntang ito sa isang tindahan kung saan naroon ang nagiinuman katropang ali. Sa kalaunan, nagkaroon ng pagtatalo dahil na nabato itong biktima ng buti doon sa nagiinuman sa tindahan. Agad naman din ito na isugod sa ospital ng Palawan at ngayon ay nanatili ito dahil nga isa ilalim ito sa medical treatment o tatahin ang sugat na tinamo nito. Samantala, kagabi din, pasado alas 10, isang 11 na batang lalaki ang nagpa-practice na magmumotor sa tropangali.
0: 11 anyos.
2: Ito naman ay sa may bahagi naman ito ng barangay Mangingisda. At itong 11 years old sa tropangali, nagpa-practice at mayroon itong angkas at nag-self-test ito sa tropangali, itong 11 years old na lalaki. Nagtamo naman ito ng hiwa sa kanyang ilong na kailangan itong naman natahiin sa tropangali. At ito ay nandito pa sa ospital ng Palawan at nakatagda nga itong isang operasyon sa tropangali. Sa ibang balita, barangay Siksika naman na kung saan magkaaway ang kanyang hipag, asawa ng kanyang kuya katropangali, at nagkaroon ito ng diskusyonan at kumampi naman itong kanyang kuya sa kanyang asawa dahil sa puki naman yung kanyang kapatid na edad 36 anyos katropang ali na taga barangay Siksikan. Bit-bit naman ito ang kanyang PNP endorsement o medical record para umano ito magre-reklamo laban sa kanyang kapatid katropang ali. Samantala, noong September 20, kahapon ito na madaling araw katropang ali na kung saan isang 33 anyos na lalaki, isang pintor at taga Aramaywan barang bayan ng Quezon ito. Ito ay galing naman sa isang painuman sa Jiangsunhua na kung saan nga ito pauwi na sana katropang ali noong mangyaring aksidente sa may bahagi naman ng barangay San Miguel na kung saan nga nag-surface at nagtamo ito ng matinding tama sa may bahagi ng kanyang ulo. Agad naman itong isinugod sa ospital ng Palawan At ngunit ito ay hindi na nakabawi o binawian din ito ng buhay katropang Ali. Sa ngayon, naiwi na rin ang labi nitong biktima sa bayan ng Quezon, Palawan. Yan lang ating balita sa hospital ng Palawan at ang ating inabangan ngayon ay nasa apat na manganganak ngayong araw ng September 21. Tayo naman tumungo din tayo sa Season 1 ng Mendoza. May itong isang babae katropang Ali ang nakatak ng sampahan ng kasong pagnanakaw ngayong araw ng Lunes na kung saan nakuhanan ito ng mga gamit. Itong naturang babae na nasa ngayon ay nakakustudya ng Police Station 1 katropang Ali. Maliban dyan, wala na rin ibang natala dito sa Police Station 1. Maliban na lang itong nahuli noong araw ng Sabado. At ngayon, narito tayo sa palengke, sa old market natin. At karating lang iba yung mga galing slaughter na kapay katropang Ali dito sa hospital sa palengke natin ngayong araw na ito. Makikita niya sa ating live ngayon. Good morning. Yung ating mga matadero. Wala pa tayong nakita katropang Ali na tawag nito yung mga mamimili ngayong araw. Mm-hmm. Karating pa lamang itong galing slaughter na mga kapay na kanibaboy mula dyan sa barangay Tagburas katropang Ali. So, yan lang muna ang ating update mula dito sa hospital, maging sa police station lang, maging sa palengke natin. At sa atin yan ang mayroong vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C. Ito'y mabibili na dito sa lungsod at talawigan ng Palawan. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako ng katropang Pedro, ito XFM News.
0: Maraming salamat sa katropang Kuya Toto Ronnie from ONP to police station then to public market. Lagare. Ay, samantala mga kabay, mga katropa, 10 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin ang ating pambalitang international. Samantala mga kabay, mga katropa, sa ating pambalitang international, dalawa katao ang nasawi habang napinsala naman ang bahagi ng isang oil refinery kasunod ng po ng pinakamalaking drone attack na isinagawa ng bansang Ukraine sa lalawigan ng Moscow sa gitna po ng huling araw ng parliamentary elections ng bansang Russia. Ayon po kay Moscow Mayor Sergei Sobyanin, umabot po sa mahigita 1,600 na drone ang napabagsak ng Russia mula pa noong Sabado. Kabilang na raw po rito ang 450 na patungo sana sa sentrong lugar o kabisera ng Moscow. Binigyan din ng pamunuan ng lungsod ng Moscow na naglayong idiskaril daw po ng Ukraine ang pambansang halalan sa pamamagitan ng insidente. Ngunit nabigo umano ang kaaway na makamit ang layuning ito. Bukod daw po sa mga nasawi, lumikha rin ng malawakang pinsala sa mga gusali at kabahayan ang naturang pag-atake na nagbunsod ng pagpapalikas ng humigit kumulang sa 400 residente sa Ramenskoye District. Nangyari daw po no ang palitan ng pag-atake sa pasilidad ng enerhiya sa kabila ng naunang pahayag ni US President Donald Trump na nagkasundo na ang dalawang bansa na itigil ang pag-target sa mga infrastruktura ng bawat isa. Mga kabay, mga tropa, yung pambalitang international na yan. Andog naman sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Mga kabay, mga katropa, kaya ikaw katropa, ugaliin mo na po uminom ng Santon Vitamin C araw-araw para palakasin ang ating immune system. Santon Vitamin C, mga kabay, mga katropa, mabibili na po sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lunsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabay, mga katropa, sa oras na 7 minuto bago ang alas 5 ng umaga, dakoy na po natin ang ating po mga balitang lokal. Mga balitang lokal na handog naman sa atin o hatid naman sa atin ng ating pong mga kasamahang mga field reporters. Unahin na po natin itong balita ni katropang Dennis Chua Rizal Fisheries Code. Lusot na raw po sa ikatlong pagbasa ng sangguniang bayan ng Rizal. Katropa natin sa balita niya, Dennis Chua. Live report.
3: Formal nang inaprobahan ang submission ng unang bahay ng Rizal ang amyenda na sa Rizal Specialist Code of 2021 sa sinagawang regular session niya sa ilalim ng bagong amyenda. Mas paigtingin ang provisyon para sa proteksyon ng maliliit na mga mangingisda. Mas malinaw rin ang regulasyon sa paggamit ng municipal waters at mas mahigpit na pagbabantay naman sa inigan ng mapanira at diiristadong pangingisda. Nakbulog din dito ang pagpapalakas ng fisheries law enforcement at mas aktibong partisipasyon ng mga barangay at fisher folks association sa pangalaga ng yamang dagat. Ayon sa sanggunian bayan layunin ng OTN at Sanatiyakin, ang pangmatagalang kabuhayan ng mga mangingisda at mapanatilang klas sa ganahan ng karagatan ng Rizal para sa susunod pang generasyon. Binigyan din ng Vice Alcalde ng pagpasa ng panukalang ito ay patuloy ng seryosong pagtubo ng pamalang lokal sa inaing ng sektor ng pangistaan na siyang isa sa mga paunahing pinagtutunan ng kabuhayan sa Rizal, Palawan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santong Glass Coffee Mix ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM News.
0: Ang bahagi naman ng Quezon, Palawan, yun daw pong nakaranas ng mga pagbaha. Katropa natin sa balita niya na Ray Elgaran.
4: Live report. Nakaranas kahapon na pagbaha ang ilang bahagi ng barangay Alfonso 3 sa Quezon, Palawan. Bungso dyan na pagbuhos ng malakas sa ulan na halos tumagal ng humigit isang oras, September 20, 2026, pasyar o laura ng hapon kung saan kabilang sa binha ay ang mga mababang lugar sa poblasyon area, lalo na ang ilang compound ng mga boarding house sa Nara Street sa naturang bayan. Samantala, ayon naman sa ilang mga residente, mabilis sa mandrawa na humupa ang baha pagkatapos ng pagulan. Sa kasalukuyan ay patuloy naman nakaantabay ang ilang ahensya ng pamahalaan sa 14 na barangay. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium Tea Tree Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium Tea Tree Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Tatlong araw naman na PhilHealth yakap karaban sa El Nido, dinagsa. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
5: Live report. Dinagsa ng mga residente sa iba't ibang barangay ng El Nido ang isinagawang PhilHealth yakap karaban na ginanap mula September 15 hanggang 18, 2026. Layunin ang aktibidad na mailapit sa mga mamamayan ang mga pangunahing serbisyo ng PhilHealth, particular ang membership registration, membership updating at yakap registration. Sa pamamagitan ng caravan, nabigyan ng pagkakataon ang mga residente na maasikaso ang kanilang PhilHealth records at makapagpaparehistro sa yakap program nang hindi na kinakailangang bumiyahe sa malalayong tanggapan. Isinagawa ang aktibidad sa pagkipagtulungan ng PhilHealth, Ayala Foundation, Pamalang Bayan ng El Nido, Municipal Health Office, mga barangay officials at iba pang katuwang na ehensya at organisasyon. Ayon sa mga organizers, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na mailapit sa mga residente ang mga serbisyong pangkalusugan at mapalawak ang kanilang access sa mga benepisyong hatid ng PhilHealth. Patuloy namang hinikayat ang mga residente na samantalahin ang mga programang naglalayong gawing mas accessible ang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom araw-araw ng Santo Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: City government nakatakdang ayusin daw yung status ng mga benepisaryo ng Student Assistant Program o SAMP. Katropa natin sa balita niya na Mike Iscote.
6: Live report. Pinatawag na raw ni Mirocelo Pairon ang program chair at mga membro ng committee ng Student Assistance Program upang talakayin ang kasalukuyang status ng programa. Ayon kay City Information Office Attorney Glesa Moncatar, magkakaroon ng pagpulog ang mga kinukulan upang matukoy ang mga paaralan at seksyon na hindi nakapagsumiti ng kinakailang dokumento sa city government. Ngayong araw na yan, yung pagkupulong. Ngayon din daw na pagkupulong na mailabas ang updated na listahan ng mga paaralan at seksyon na hindi nakapagsumiti. Ngayon din ang status ng mga kasalukuyang beneficyaryo ng SAPA. Sinabi pa rin Mukatat na mahalaga ang naturang pagkupulong upang matiyak na maayos na natutukan ng mga beneficyaryo at ang pagsusumiti ng mga kinakailangan dokumento para sa pagpapatupad ng programa. Inaasa namang inalatag sa pagkupulong ang mga hakbang para marisulpa ang mga pending na submission at malinawan ang status na iba pang beneficyaryo ng Student Assistance Program. Matatandaang marami ng mga magulang ang nagtatanong kung ano na ang nangyari dahil hanggang ngayon hindi pa rin nakakatanggap ng SAP assistance. Yating report katuwang ang Santon Plus Gold and Balti na tumutulong para maging maayos ang ating pakiramdam. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Scotte, XFM News.
0: Samantala, International Class Coastal Cleanup Drive. Itinaos din po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Katropa natin sa balita niyan, Gerald Galeza.
7: Live report. Live report. Idinaos sa Aquaman Beach, Barangay Bangkaw-Bangkaw, ang isang programa kasama ang DNR kaugnay sa International Coastal Cleanup Drive. Pinangunahan mismo ito ni Pedro Pelisardo Quiatok kasama ang barangay officials sa iba't ibang sektor. Sa kanyang mensahe, pinahalagahan nito ang kapaligiran, ang yamang dagat at lumalalang basura at dumarami na basura sa dagat. Nang matapos, sobrang daming sako ng basura ang nakuha sa lugar na ayon kay punong barangay Gidstanggan, ang mga basurang pinulot ay naanod lang sa Aquaman pero ayan daw ay basura na galing sa ibang lugar. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon ka na kakampi, pampaputi, pampalinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Sa oras na isang minuto makalipas po ang alas 5 na po ng umaga, mahal na gastusin sa chemotherapy, target daw pong pababain ang bagong cancer clinic dito po sa lalawigan ng Palawan. Katrapa natin sa balita niyan ay si Pacaldo.
7: Live report. Live report.
8: Aaring mabawasan ang gastusin sa chemotherapy ng mga cancer patient sa lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng bagong We Hope Chemotherapy Clinic na matatagpuan sa Barangay Tagboros. Ayon sa city government, maaaring maging libre o mas mababang gastos ng mga kwalipikadong pasyente kapag nais ang katuparan na ang kasunduan nito sa mga lokal na pamahalaan. Mayroong 20 chemotherapy chairs ang pasilidad bukod sa pharmacy, laboratorio at consultation rooms. Hindi pa ito tumatanggap sa ngayon ng mga pasyente dahil kinukumpleto pa ang mga kinakailangang dokumento at iba pang requirements bago magsimula ang operasyon. Yan ang balita din sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
7: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, 2 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga, magbabalik pa rin po ang ating pamalatuntunan pagkalipas lang po ng ilang paalaala. Exciting.

0: Janice Ulo,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
1: dahil
0: mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
0: ngayon hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
2: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Santhone Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antike. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santhone Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santhone Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Santhone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
21: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
25: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santhone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong.
21: Santhone Coffee Mix.
26: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
26: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
25: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Magaling.
1: 10 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Balik po tayo sa ating pambalatong tunan. Siyempre, balik tayo sa ating pong mga balita. Karagdaga mga balita ang lokal pa rin mula pa rin sa ating pong mga kasamaang mga field reporters. Balikan mo natin si Katropan Dennis Chua. Yun daw pong bayan ng Batarasa humakot ng tatlong parangal mula daw po sa DSWD Mimaropa Kalahi CIDSS. Katropan natin sa balita niyan, Dennis Chua.
2: Live report. Live report. Tatlong parangal ang nasungkit ang pamalang bahay ng Batarasa mula sa DSWD Mimaropa Kalahi Sin sa ginanap na Regional Stakeholders Forum CCD Talk nitong September 18, 2026 sa Camelot Hotel Diliman, Quezon City. Iginawad sa bayan ng Batarasa ang PCRV Most Promising Implementer Award dahil sa pagiging kauna-unahang LGU sa buong Mimaropa na nagsagawa na organizational meeting at municipal orientation para sa PCRV. Pangalawa ang Most Supportive LGU Award bilang pagkilala sa pagkakaroon ng pinakamataas na local counterpart contribution para sa mga proyekto. At pangatlo ay ang plaque of recognition bilang pilot implementer ng children's participation in community drive-in development activities sa ilalim naman ng PCRP. Ayon sa DSWD, patunay ang pagkilalang ito ng matibay na pakikipagtulungan ng LGU Batarasa sa pagpapatupad ng mga programang layuning panakasin ng katatagan ng komunidad at bigyan ng boses ang mga kabataan sa community development. Ang balitang ito yatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Community Outreach Program naman ang inilunsad ng mga otoridad sa bahay naman ng Quezon, Palawan. Katrabal natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
2: Live Report. Live Report.
3: Inilunsad kamakailan ang tauhan ng First Palawan na Provincial Mobile Force Company ang Community Outreach Program sa Sitio Bulno, Barangay Isugod, Quezon, Palawan na ito ay dinaluhan ng mga bata at residente kung saan ay nagkaroon ng libreng kopet ng buhok at feeding program para sa lahat ng dumalo. Kasabay nito, nagsagawa ang mga otoridad ng edukasyonal na talakayan tungkol sa Republic Act No. 9262 o VAUSI na ang layunin raw upang magbigay kaalaman, isulong ang pag-unawa sa batas at tiyaking alam ng bawat pamilya ang kanilang mga karapatan, pati na rin kung saan maaaring humingi ng tulong. Samantala, ang ganitong mga aktibidad ay isa sa inisyatibo ang paglalapit ng pulisya sa mga mamamayan, pagbuo ng tiwala sa pamamagitan ng patuloy na presensya at ang pagganap hindi lamang bilang mga tagapagtanggol kundi bilang mga katuwang sa ikakabuti ng bawat komunidad. Iyan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Sampung kilong rice assistance ipinagpaliban dahil po sa election ban. Samot-sari daw pong reaksyon, pumutok sa online. Katra pa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
2: Live Report! Live Report!
4: Pansamantalang ipinagbaliban ang nakatagdang pamamahagi ng 10 kilong bigas na rice assistance sa mga benepisyaryo sa bayan ng Taytay, Palawan matapos itong maabutan ng umiiral na election ban kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa impormasyon ng pamalang panalawigan, hindi muna maisasagawa ang pamamahagi habang umiiral ang mga restriksyon sa paggamit at pagpapalabas ng ilang uri ng pampublikong pundo at ayuda. Dahil dito umani ng samot-saring reaksyon sa social media ang pagpapaliban ng distribusyon, particular mula sa mga residenteng naghihintay sa naturang rice assistance. May mga nagpahayag ng pagkadismaya dahil inaasahan na sana ang bigas bilang dagdag tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, habang may ilan namang nagpahayag ng pag-unawa sa dahilan ng pagpapaliban. Samantala, inaasahang may pagpapatuloy ang pamamahagi kapag natapos na ang election ban at pinayagan ng maisagawa ang naturang programa alinsunod sa mga itinakdang panuntunan. Patuloy namang hinihintay ang opisyal na abiso hinggil sa bagong schedule ng pamamahagi sa mga beneficiaryo. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Gumamit ng Santon Herbal Soap, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Tunay-tunay lahat ang basura naman ang naialis sa isinagawang 41st International Coastal Cleanup dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Katrapa natin sa balita niyan, Mike Iscotes.
0: Live report. Umabot sa 60.74 tons na basura ang nakulikta mula sa iba't ibang coastal barangay ng Puerto Princesa sa isinagawang 41st International Coastal Cleanup at ikalabing siyam na episode ng Save the Puerto Princesa Mesa. Isinagawa ang aktibidad kasabay ng pagdiriwang ng tourism fund kung saan nakiisa ang mga kawanin ng pamahalaan ng palungsod, national government, national non-government associations or national non-government organizations, academe at pribadong sektor sa paglilinis sa mga baybayin sa lungsod. Ayon sa City Information Office, kabilang sa mga karaniwang nakukulik ng basura ang plastic sachet, plastic bottles, foam at ibang uri ng plastic waste na maaaring makapinsala sa marine ecosystem kapag napunta sa karagatan. Bukod sa 60.74 tons na basura, meron ding 35 na sako naman ng segregated waste ang nakulikta sa mga baybayin na kapalibot sa Puerto Princesa Bay. Samantala, inikayat naman ni Lucero Bayron ang mga mamayan ay pagpatuloy ang mga programang naglalayong protektahan ang karagatan. Ayon sa alkalde, isinasagawa ang Save the Puerto Princesa Bay ng humigit kumulang 6 beses kada taon at umasa siyang magpapatuloy ito sa mga susunod na administrasyon. Samantala, bukod sa coastal cleanup na humigit na 5,000 mud balls naman ang inilagay sa Puerto Princesa Bay Walk bilang bahagi ng mga hakbang para makatulong sa pagpapanumbalik at pagpapabuti ng kalagayan ng o kondisyon ng baybayin. Layunin doon ang patuloy na programa sa napapatuloy ng malinis at pampangalagaan ng karagatan at mahalaga na mahalaga rin ito sa turismo, water-based sport events at iba pang aktibidad sa lungsod. Yan ang balita katuwang ng Vision Express Capsule na tutulong para muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Scotte, XFM News.
1: PNP Maritime Group, patuloy naman ang tulong sa sinasagawa pa rin pong search, rescue and retrieval sa MV June Aster. Katrapa natin sa balita niyan, Girly Cadasio.
5: Patuloy na nagbibigay ng suporta ang PNP Maritime Group 2nd Special Operation sa pagpapatuloy na search, rescue and retrieval operation sa MV June Aster sa Coron, Palawan. Sa pamamagitan ng Coron Special Booth Crew, tumutulong ang mga tauhan ng PNP Maritime sa mga operasyon para sa paghahanap, pagsakip at retrieval. Gayon din sa mga aktibidad na may kaugnayan sa isinasagawang investigasyon sa insidente. Ayon sa kapulisan, nananatili silang nakatuon sa pagsuporta sa mga kinauukulang ahensya hanggang sa matapos ang mga kinakailangang operasyon at iba pang gawain na may kaugnayan sa MV June Aster. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
1: 20 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga tropa. Maraming salamat muna sa ating mga kasamahang mga field reporters. Ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo yan ang Premium D3 Coffee Mix, Santon Plaza Coffee Mix at ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang mga kapinayan, mga kabayan, mga katropay, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
6: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Samantala, mga kabayan, mga katropa, alamin muna natin na magiging tayo ng panahon ngayon pong araw ng Lunes. Marcelo. Marcelo anniversary. Oh, kabi-kabi lang mga rally, protesta sa kamay nila. Ano kaya ang magiging panahon o lagay ng panahon buong maghapon? Alamin natin mula sa DOST Pag-asa, nasa kabila si Sir Alzar Aurelio.
7: Magandang umaga, narito ang weather update. Mahinang habagat ang nakakapekto sa western section ng Southern Luzon. Base sa ating mga data, patuloy din ang makakapekto ang mahinang habagat sa western section ng South Luzon sa susunod na tatlong araw. Samantala, may nabuong low pressure area kaninang alas 2 ng madaling araw. Kasalukuyan, nasa layo itong more than 2,000 kilometers silangan ng Visayas. Pusiling pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bukas o sa Miyerkules. Base sa ating mga data, may posibilidad na maging bagyo itong low pressure area sa darating Huwebes, September 24 o sa Biyernes, September 25. Ang local warning kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay Queenie. Kasalukuyan, wala pang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw dahil nakikita nyo po, napakalayo pa ang low pressure area sa ating bansa. At sa ating lagay na panahon, maganda at maliwalas ang panahon, maaraw sa Luzon. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ganun din ang inaasahan po natin sa Visayas at Mindanao kung saan ay maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga pulong-pulong pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Walang gale warning ngayong araw. Isabihin, wala tayong inaasang matataas na alon. Kaya sa mga babae po natin, o lalo na ng ating mangingisda na balak pumalaot sa ating mga karagatan, safe naman po dahil inaasahan po natin ang katamtaman hanggang sa maalon ating karagatan, lalo na nasa Luzon.
6: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Maraming salamat po, Ginoong Alzar Aurelio mula sa DOST Pag-asa. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang ating puntamang oras. Ganap na po ang 22 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. At bago po tayo magpaalam, good morning muna sa ating po mga katropang nakatutok na sa ating pong palatuntunan. Good morning muna kay Villaverde Erwin. Good morning daw po sa mga taga Sitio Iratag o Barangay Salvacion, Rojas, Palawan, lalo na po sa Socrates, Alcantara, Abaniel, Divino and Lagan families. Ganun din kay Ma'am Pereira Sharon. Shoutout naman sa mga taga Barangay Santa Lourdes. Ate Maribel Gasita, good morning. Ma'am Maria Balahadya Saliko, good morning din po, ha? At syempre, doon sa kay Sir Ben Ermillo, Junior, good morning, birthday mo, Sir Ben, happy birthday, ha? Ma'am SP Anyar Magura, good morning din po, pakibati na lang po ng happy birthday ang aking auntie, si Auntie Celine Pataksil. Uy, God, good morning po, and God bless daw po, Ma'am Celine Pataksil, sabi po ni Ma'am SP Anyar Magura. Ganoon din kay Michelle Manya, good morning. Ma'am Elisa Adona Mandragon Yara, good morning din po. At ayan, kay Ma'am Merlin Oliva ng New Agutaya, San Vicente. At syempre sa lahat din po ng ating po mga katropang nakikinig na sa kanika nila pong mga radyo, magandang umaga na po ng Lunes. Mga kabayan, mga katropa, sumain niyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Lunes. anibersary ng martial law. September 21, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan sa ang mga sulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ng ating nakapartner sa bagay technical engineer Rene Boy Federico. Mga kabay, mga katropa, ako naman ang ino pong naging tagapagbalita, ang ino pong tagapagbulahaw at tagagising kada umaga. Ako po si katropa nga Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po mga kabay, mga tropa, at magandang umaga na, Pilipinas!
8: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
9: XFM.
10: XFM.
9: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
11: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
12: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
9: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga produkto at ng ating pong mga programa, ang Yes to Health at ang ating pong mga wellness center na pwede po ninyong puntahan, pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede kayong maka-avail dyan ng lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pupunta, bumisita sa ating pong mga wellness center, ay puntahan nyo po ang ating pong mga clinics. Meron po tayong mga centers, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan, mga katropa. Sa ngalan po ni Doc Remilito Oy, ito po ang CEO, ito po yung liko, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, and of course, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide na nakatutok po sa mga himpilan ng XFM. At sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan sa hapon pong ito. Marami na naman tayong pag-uusapan na makatutulong sa atin para tayo ay laging kondisyon ng katawan at laging masigla, malusog. Dahil yun ang pinakampuhunan natin para sumaba pa yung buhay natin. At hindi lang mahabang buhay, kundi yung buhay na mahaba nga pero healthy.
0: Mm-hmm.
1: So... sama-sama po tayo sa loob po na isang oras ngayon pong hapon.
0: Yeah, so mga katropa natin dyan na meron pong mga katanungan, pwede kayong sumali sa atin pong discussions, ano, sa atin pong programa. Meron kayong mga inquiries about your health, i-action lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. Search yun lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yeah, para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, ay nakapost po yan dyan sa atin pong FB page. At sa mga nagbabalak pong pumunta, bumisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santo Plus Gold.
4: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santo Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yan ha, sa mga kababayan natin dyan, na meron po mga katanungan, huwag po

0: kung gusto nating humaba ang buhay, kung gusto nating maging healthy, mm-hmm. We need to have good circulation. Kasi nga sabi sa Bible, sa Proverbs 4 verse 23, mm-hmm. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ibig sabihin, ingatan daw natin yung puso natin mm-hmm. ng talagang with all diligence, kasi doon dumadalo yung buhay. So yung buhay, yun yung dugo. So anything that can impede or nakakaabala, nakaka-disturb sa daloy ng dugo, mm-hmm. ay magiging malaking danger sa ating kalusugan. So, ang improvement ng circulation ang isa sa pinakang ultimate goal natin. Kaya nga tayo kumakain, di ba, ng mga pagkaing at the same time may mga sustansya para magpasigla ng dugo.
1: Tama, Doc.
0: Bakit tayo nag-exercise? Bakit tayo nag-hydrate o umiinom mm-hmm. ng tubig? Mm-hmm. Ang purpose nun ay hindi lang para masustain tayo na nutrients, but also to make our blood better, ang kanyang mm-hmm. daloy. Kasi alam mo, parang ano yun eh, para kang nagda-drive sa isang highway mm-hmm. na walang kahit na anong harang kapag ang dugo mo ay maayos yung daloy. Pero kung ikaw may problema sa daloy ng dugo, like may high blood or diabetes ka, mm-hmm. para kang nagda-drive sa isang subdivision.
1: Oh.
0: Diba, or sa loob ng subdivision? Oo, parang sa traffic. Na punong-puno ng humps. Mm-hmm. Diba? Yeah. Na hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis.
1: Mm-hmm.
0: So, in maintaining our circulation, dapat i-consider natin yung balance ng ating diet, kinakailangan, rich in fruits, rich in vegetables, kumakain tayo ng grains, whole grains, ano? Meron tayong protein, meron tayong salt, pero hindi sobra.
1: Mm-hmm.
0: And also, we have healthy fats and enough sugar. Mm-hmm. So, yan yung nakikita. Saka iiwasan daw natin yung mga bisyo. Kasi alam nyo, ang number one pa rin sa listahan ng mga nakamamatay na sakit sa ating bansa.
1: Mm-hmm.
0: Nabasa ko lang kanina yung late na result ng mga pag-aaral. Sa Pilipinas, number one pa rin ang heart attack.
1: Mm-hmm.
0: So, ang heart attack ay naidudulot o bunga ng hindi magandang daloy ng dugo pag nagkaroon ka ng tinatawag na coronary artery disease. Na kung saan yung daluyan mismo ng dugo sa puso mo na nagsusupply ng nourishment sa heart natin ang nagkaroon ng bara, pwede kang magkaroon ng heart attack. Maraming mga conditions that affects our circulation. Unang-una mm-hmm. sa lahat, yung tinatawag na atherosclerosis.
1: Mm-hmm.
0: Lagi nyo ito nakikita sa mga findings,
1: yung
0: mga check-up. Ano. Ang atherosclerosis, ito yung condition kung saan involved po yung pag-build up ng fatty and cholesterol-containing plaque dun sa loob ng artery na nagpapakipot at nagre-reduce ng ating blood flow. Kumbaga nagsisimula yan sa hardening
1: mm-hmm.
0: ng mga artery dahil nagkakaroon ng mga deposito. Then next is high blood pressure.
1: Mm-hmm.
0: Yung high blood, di ba pag minimeasure yan using sphygmomanometer,
1: tama daw ka po.
0: Minimeasure ng blood pressure monitor yung pressure ng dugo against the artery wall.
1: Mm-hmm.
0: Kapag masyadong mabigat yung pressure ng mga dugo natin sa daluyan ng ating dugo, doon susukatin niya bilang hypertension. So pag ganun lagi ang bigat ng daloy ng dugo sa mga artery, pwedeng manganib tayo sa paghina ng ating arteries, magiging weak siya, and later on pwedeng itong magkaroon ng aneurysm. And also, pwedeng magkaroon siya ng problema doon sa pagbabara kasi pag masyado nang napuwersa yung blood vessel natin,
1: mm-hmm.
0: kumbaga wala na siyang, kumbaga parang elastic yan eh.
1: Tama,
0: pag wala na siyang ibubuka, doon na mag-umpisa yung mga plaque mm-hmm. na mag-promote. Yung aneurysm naman, yan, yung binabanggit kanina, nagkakaroon ng mga weak spots or bulging doon sa ating dingding ng ating artery. So marami namamatay sa ganyan yung aneurysm, ano? Isa pang problema na common na nakikita ko yung varicose veins.
1: Mm-hmm.
0: Na itong varicose veins ay nagkakaroon ng damage mismo yung valvula ng ating mga veins. Kung titingnan mo yung illustration kasi ng anatomy and physiology,
1: mm-hmm.
0: pag tiningnan mo yung circulatory system, dalawang kulay ang makikita mo. Isang pula at isang blue.
1: Blue.
0: Yung pula yun yung artery kung saan dumadalo yung oxygenated blood,
1: mm-hmm.
0: parang malinis na dugo. And the blue is the veins na kung saan yun yung ruta ng dugo pabalik sa puso.
1: Mm-hmm.
0: So yung veins natin, may valvula yan that prevents blood from backflow.
1: Mm-hmm.
0: At yun yung nagkakaproblema kapag mayroong varicose veins. Kumbaga nasisira yung valve na yun, so nagbabackflow yung dugo, kaya nagbabulge ngayon yung mga veins.
1: Kaya yung iba nakikita na yan, so sa ano eh, umuulbo sa balat.
0: Yes.
1: Yung mga varicose veins.
0: Kaya kikita mo yung mga ugat nila, halos kulikot na, paikot-ikot. At yung ginagawa ng mga doktor,

0: factor dyan, sinesurgery pag wala na talagang choice. Merong mga tinatawag na vasculitis o pamamaga ng mga blood vessel na pwedeng magpahina ng daloy.
1: Mm-hmm.
0: Merong tinatawag na PAD o peripheral artery disease kung saan yung plaque buildup nagpo-form dun sa arteries ng mga ano natin, ng mga binti natin, mm-hmm, na pwedeng mag-reduce ng blood flow dun sa lower extremities natin. So kung kayo ay nagkakaroon ng circulatory disturbances o pagbagal ng circulation, mararamdaman nyo yan, may mga symptom. Una, laging malamig ang kamay at paa.
1: Mm-hmm.
0: Yan yung general symptom. Ano? Nagkakaroon ng mga pang numbness o pamamanhid, mm-hmm, at parang tinutusok-tusok. Yung pins and needles na commonly pag diabetic, nararamdaman nila yan. Lagi kayong napapagod ng wala namang dahilan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba yung mga tao na hindi naman nagtatrabaho ng mabigat pero pagod pa rin? Pwede yon. Then sa mga nagkakaroon ng sugat, mabagal yung paggaling ng sugat. Kasi nga pag mabagal ang circulation mo, delay yung pagdadala ng nutrients that are needed by the body to repair, mm-hmm, any damage. And sa ibang mga pagkakataon, yung skin hindi okay. Pwedeng crack skin at parang dry at hindi maganda. Kaya di ba yung mga balat na namumutla tapos dry?
1: Mm-hmm.
0: Either anemic yan or mabagal ang daloy ng dugo.
1: Mm-hmm.
0: So yung mga ano natin, mga binti, kapag tayo ay mabagal ang daling ng dugo, parang laging restless.
1: Mm-hmm.
0: Parang ang sakit, laging mamanhid, ano? At yun ay mapapansin nyo pag kayo umuwi ng bahay tapos matutulog na kayo, magpapahinga, nararamdaman nyo.
1: Minsan na parang kasama pang ngalay yan eh, no?
0: Oo, at ang hirap noon, sabi ko nga mas maigi pa may pain kaysa yung ngalay eh. Kasi yung pain natitiis yung ngalay, parang hindi mo maintindihan eh.
1: Hindi mo may paliwanag kung ano yung pakiramdam.
0: Oo, tapos minsan yung mga daliri nyo, yung mga kuko, kung titingnan ninyo,
1: mm-hmm,
0: very pale. Okay? Minsan nagbo-bluish pa yan.
1: Oo.
0: Kapag kulang sa oxygen. Gawa ng hindi maganda yung daloy ng dugo. Nangyayari yan kapag mayroong mga sakit sa puso, may asthma, di ba? So another thing is yung kung ang puso mo nahihirapan, magpapakita to ng symptom katulad ng chest pain or
1: angina.
0: They call it angina, o may pressure dun sa dibdib natin. Yung iba, pagsalita lang, nahihirapang huminga, parang kinakapos. Yung iba naman, laging nangangalay yung mga ano nila, balikat nila,
1: mm-hmm,
0: na nag-spread doon hanggang sa jaw area, yung sa panga. May mga ganun. So sometimes, sign yun na pwedeng nagkakaroon ka ng heart attack. Ano? Sa condition naman sa brain, kapag kulang ang circulation sa brain area, you're always feeling dizzy.
1: Mm-hmm.
0: Laging para kang nahihilo. Yung iba, nahihimatay pa. Yung iba, parang nagkakaroon ng slurred speech. Kaya tinitingnan lahat ng mga doktor yan kapag mayroong sinusugod ng pasyente na may suspecta sila na baka na stroke, may test sila na tinitingnan. Ano? Yung pinapalabas yung dila, pinapataas yung kamay, para malaman nila kung talagang nagkaroon ng stroke. So alin man po dyan, ano? Kung meron kayong mga ganyang sign, kung hindi man malala, nagpapakita yan na hindi maganda yung daloy ng inyong dugo. Lalo na kung meron kayong high blood, meron kayong diabetes, mas careful kayo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mas doble yung inyong panganib sa pag-develop ng mga critical na mga kondisyon like yung atake sa puso or stroke, mm-hmm, kapag ikaw may hypertension.
1: Plus, dapat maging mapagbantay sila, Doc.
0: Yes.
1: Masid kayo sa mga simptomas na naidudulot nito.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba kasi pinagpapawalang bahala lang, Doc. Ano? Tinitiis na lang. Yung iba, tinitiis lang.
0: Saka hindi mo ma-differentiate minsan yung pagod sa trabaho, mm-hmm, o stress,
1: mm-hmm,
0: doon sa mga symptoms sa pinapakita ng poor circulation.
1: Oo. Oo.
0: Ngayon, huwag kayong mag-alala kasi mayroong pamamaraan naman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi itong problema sa daloy ng dugo, hindi naman ito yung condition ba na hindi mo pwedeng ma-prevent yung paglala.
1: Oh.
0: Maraming ipinapayo ang mga pag-aaral. Unang-una sa lahat, ang basic is, unahin natin yung pinakasimple, exercise.
1: Pinaka-common.
0: Exercise. Yeah. You need to have regular activity. Hindi mo kinakailangan mag-tumakbo, mag-jogging. Mm-hmm. Ginagawa yan ng mga, ng mga hardcore, na mga yung mga walang sakit.
1: Oh.
0: Pero pag kayo ay mayroong mahinang katawan, just do some activities. Oh, halimbawa,
1: yung suitable para sa inyo.
0: Walking, isa sa pinaka-the best nga, brisk walking.
1: Mm-hmm.
0: Even nga yung alam mo yung ano, yung na-realize ko yung tinuturo ng mga teachers natin, 'di ba pag sa flag ceremony, may exercise tayo na minsan tinataas-taas lang natin yung binti natin na ganoon. May purpose pala 'yon. Kasi alam mo ba, dito sa ating binti, yung tinatawag na calf muscle natin,
1: mm-hmm,
0: itong malaking muscle dito sa binti natin,
1: mm-hmm,
0: na lagi nangangalay, tinatawag yan na second heart,
1: mm-hmm,
0: ng mga eksperto. Bakit siya tinawag na second heart? Kasi yung muscle na yun, ang forma kasi niyan, kung titignan mo, di ba, parang dalawang portion siya,
1: mm-hmm,
0: na magkasalubong na ganun. Yung mismong binti natin, yung humuhugis dyan, umuumbok dyan. Pag ikaw pala gumagalaw at yung muscle na yun ang nagmumove, ang ginagawa niya, tinutulungan niya yung circulation ng veins pabalik sa heart, from the lower extremity. Kasi pinakamababang bahagi yung binti eh.
1: Tama daw.
0: Kaya di ba laging namamanas yan pag humihina yung puso, humihina yung kidney. So ang healthy na cup muscle ay nakatutulong para pagandahin yung balik ng dugo sa ating puso. Kaya nga tinatawag itong second heart. Kaya alam mo yung mga atleta, makikita mo yung mga binti nila, ang lalapad, ang lalaki. Minsan yung mga nagte-tennis, yung mga nagmamaraton, halos lahat sila makikita mo develop yung kanilang calf muscle.
1: So,
0: at according sa isang pag-aaral, na yung daw mga, ito'y na-publish sa Journal of Biomechanics noong November 2014, nakita nila na yung mga lalaki at babae na may chronic heart failure ay maliit yung kanilang calf muscle kesa sa mga healthy people at sa mga athletic and healthy functioning heart. Ibig sabihin, kapag maliit yung calf muscle mo, dahil siguro, lumayliit lang naman yan pag hindi ka nagmumunggagagalaw eh. Pag hindi ka lumalakad, lagi ka nakakotse siguro. Eh, mas healthy yung kanilang, hindi healthy yung kanilang puso. Nakita nila na yung relationship between heart failure and yung size ng calf muscle. Ito, hindi ho ito haka-haka, ito yung na-publish ha, sa Journal of Biomechanics. At nakita nila na malaking tulong pag malaki pa lang muscle mo na yun, calf muscle mo, it effectively help your heart na ma-return yung circulation pabalik sa ating puso. Parang maliit na mini pump yan dyan sa paa natin.
1: Kumbaga yung heart to, siya yung magpapump ng dugo pababa. Yung calves naman, siya yung magpapump,
0: tulong. Yes, magpo-force pataas, pa-up. Kaya yung recommended, halimbawa, meron kayong mahinang dali ng dugo, recommended talaga yung tinatawag na exercise ng ating calf muscle. Ang pinaka the best recommended nila, mga katropa, yung heel raise. Yung
1: tingkayad, titingkad.
0: Titingkayad ka sa Tagalog. Mga 10 hanggang 15 tingkayad. Ang gagawin mo, malaking tulong na yon. Tapos yung stretching ng mga muscle na yon, yung two walk, yung naka-ano mo to, parang ginagawa ng mga dancer.
1: Ballerina.
0: Na naka-straight yung kanilang toe, naglalakad sila. Yun ay nag-exercise ng yung calf muscle. Saka yung tinatawag na foot pump. Ang foot pump naman, ialagay mo sa wall yung iyong paa. Tapos ipupush mo nang ipupush yung mo. So your muscle in your calf muscle will move better. So grabe yun yung the way.
1: Yung mga exercises to includes resistance
0: Yes, resistant exercise.
1: So nakakatulong yan siya para kumbaga ma-form ng maayos yung calves area natin.
0: Yes. Kaya yung mga activity like pinaka-best option daw yung brisk walking, mga 20 to 30 minutes daily. Pinaka-excellent din yung cycling and swimming. Kaya tama yung ginagawa mo, nagbibisikleta kasi you are strengthening your circulation. Strength training, mga light stretching, at saka yung binabanggit natin kanina ng mga exercises ng calf muscle natin. So yun yung gagawin ninyo, hindi kailangang masyadong maghirap kayo, natatakbo, magja-jogging, maglilifting. Actually,
1: maliba na lang kung well fit yung katawan nila doon.
0: Yes. Paano kung meron kang hypertension, may sakit ka sa puso? So you need to do
1: ibabagay nyo rin.
0: Yes, yung mga tinatawag na light and moderate exercises. So iwasan natin, ayon sa advice, yung matagal na pag-upo na hindi gumagalaw ang ating mga binti.
1: Minsan, pag nakaupo pa, Dok, cross legs pa.
0: Tapos, pag meron kayong may opportunity kayo, halimbawa, napapahinga kayo, i-elevate nyo ng konti na mas mataas sa puso yung inyong mga binti. It can help return of circulation to your heart. Don't forget din yung tinatawag nating healthy diet and hydration. So, you need to always be hydrated. Simple lang naman, iinom ka ng tubig sa isang araw na minimum of 8 glasses. Dapat ang tubig na iniinom mo, healthy water, may mineral. Kumain ka ng balancing pagkain, iwasan ng mga refined, iwasan ng mga unhealthy fats, at always choose plant-based. Yung mga dahong gulay, mga root crops, yan ho ang nakapagpapaganda ng daling ng dugo natin. Limitahan natin yung mga high sodium, high fat, yung mga trans fat, mga saturated fat. Isang mo makukuha yan sa mga inihaw, sa mga fast food, na mga paborito natin. Hindi ko naman sa sinasabing huwag kayong kakain yan. Nasa sa inyo yan. Kaya lang, pag pinag-uusapan kasi yung daloy ng dugo, talagang into organic food tayo, mga plant-based. And eat a lot of antioxidant. Maraming antioxidant, katulad ng mga berries, any kind of berries. Even dark chocolate, antioxidant yan eh. Huwag lang samahan na maraming sugar. Oh, yung mga spices, like yung, alam mo ba yung sili? Sili na buyo. Oh. Hindi lang sili na buyo, spices, yung mga maanghang na sili. Pag kinain mo yan, mapapansin mo, para kang pinagpapawisan at parang nanginginit ka.
1: Init katawan.
0: Because yung capsaicin inside that chili can automatically increase the heart rate and the circulatory, yung circulation natin. So kaya maganda yan sa mga taong mayroong mabagal na circulation. So another thing is, may hack din yung sa paggamit ng tinatawag na water therapy.
1: Oh, hydrotherapy.
0: Oh, yung water therapy, ang pinaka the best for making our circulation better, yung tinatawag na contrast bath.
1: Mm-hmm.
0: Yung hot and cold.
1: Cold.
0: Oh. Kaya tingnan mo sa Russia, sa mga bansang may ice, mayroon silang tradisyon na ginagawa na mag-ano sila sa yelo.
1: Mm-hmm.
0: Yung tatalon sila sa tubig na may yelo.
1: Mm-hmm.
0: Then, next is mag-hot shower sila. Mm-hmm. Then, babalik ulit sila, mag-ice plunge again, then ice hot shower. Ang reason nun is para ma... Kasi pag nag-ano ka ng cold, ang tendency ng katawan mo is to bring your blood flow papunta sa center of your body circulation. Kumbaga, aalis yan doon sa mga skin mo. Mm-hmm. Then, pag nag-ano ka naman ng hot, it will be returned.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung ganung action na parang back and forth flow of blood using temperature changes ay nakita nila na maganda sa mga taong may poor circulation.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Tapos sa mga ano naman, always manage stress. Kasi alam mo, pag na-stress ka pala, yung mga tinatawag nating stress hormone can constrict our blood flow.
1: Mm-hmm.
0: Kaya di ba may mga tao, pag galit, nahihimatay, naninigas, inaatake sa puso. Because if we are angry and stressed, the body will release a lot of stress hormone that will make our blood vessel o yung dalo ng dugo mo nakukonstrict. Ibig sabihin, kumikipot. Kahit hindi ka kumain ng mamantika, matatapang pagkain, lagi kang galit, ganun. Lalo na kaya kung ikaw unhealthy na yung diet mo, lagi ka pang galit.
1: Lalo na.
0: O, diba?
1: So yung mataas na emosyon, Doc,
0: ano
1: yan eh, whether it be
0: positive or negative,
1: basta sobrang taas ng emosyon mo, it can affect your blood vessels.
0: Kaya tamang-tamang saya lang. Kaya nga sa Bible sabi, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Oh, marami naman kasi mga tao na yung kanilang saya parang hindi makontrol.
1: Meron ding ano, meron ding inaatake na sa sobrang saya.
0: Meron. Kasi yung any kind of extreme emotion can trigger stress. Stress din yan eh.
1: Yes, tama.
0: Sa katawan natin.
1: Oo.
0: Oh, tapos consider massage.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga si Dr. Wendell, in demand yan eh. Yung mga hypertensive, mga diabetic, alam nyo, kailangan nyo ng massage. Kasi massage can help you physically na ma-enhance yung circulation. Kasi may ginagamit sila dyan, yung tinatawag na lymphatic drainage massage.
1: Mm-hmm.
0: Na nakakatulong, nagpamassage ako, talaga ang sakit nung hipo nung therapist.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, sir, ito yung mga lamig. Mm-hmm. Yun ang term nila eh, mga lamig. Pero actually, yan yung mga lymph natin that is actually not well-drained.
1: Mm-hmm.
0: Ang sakit. Pero after that, naginawaan ako, lakas, ganda ng pakiramdam ko. So massage can give you boost sa inyong circulation if you can. Kaya, ganun din yung mga acupuncture therapy.
1: Mm-hmm.
0: Meron tayo yung biosapper therapy. We have another therapy, yung terahertz.
1: Mm-hmm.
0: It can really help your circulation na maging mas maganda. Ayan. Saka iwasan na tumaba ng uncontrollable.
1: Mm-hmm.
0: Tumataba, meaning we have a high risk of developing circulatory problem. Ayan. So, tandaan po natin na ang daloy ng dugo ang isa sa pinaka-importanting aasahan natin kasi kahit kumakain tayo ng healthy, kung ang daloy ng dugo mabagal, hindi rin maihahatid ng katawan yung mga nutrients that are actually meant to reach yung mga lugar na kung saan nangangailangan ng sustansya ang ating katawan. Ayan. Kaya always check your symptoms, pakiramdaman, pag may naramdaman na kayong gaya ng sinasabi ko, do some prevention. And do some exercises, whatever exercise na magiging suitable sa inyo, gawin nyo po yan. At least 30 minutes a day based on study to prevent poor circulation.
1: Mm-hmm. Yan, sa mga kaibigan natin ha, na halos hindi na nakakapag physical activity, take note, ay hindi talaga ano yan. kahit anong suplemento ang inumin mo, kahit anong mga kape, o kung ano yung mga tsaa na kinocommercialized, doc ba, na pampaganda ng sirkulasyon ng dugo, kung hindi mo sasabayan ng physical activity, even the simplest kind of physical activity, ay hindi magiging ganun kaganda ang sirkulasyon ng dugo.
0: Marami yan nag-exercise, kaya lang daliri lang yung gumagalaw. Maghapon pa yan.
1: Wala, hindi mabibinipisyon yung buong katawan mo nun.
0: Hanggang ano eh, yung mga mobile games, hindi magandang, kaya nga mayroon ako nakita na sa online na kahit tulog siya, yung bata, teenager, gumagalaw yung kamay niya, parang naglalaro siya. Tapos nung tanggalin na talaga nila yung ano, parang nabuang. Parang na-addict dun sa games. Kaya yun, tandaan yung mga nanay, hindi dapat pinapayagan ng mga anak natin na ganyan na always nakaupo. Kasi yun yung prerequisite for developing circulatory problem.
1: Ano yun eh, double impact yun sa mentalidad tsaka sa physical health ng isang tao.
0: Kaya pala bumabata na bumabata yung heart attack na yun.
1: Tama daw.
0: Diba? Hindi katulad ng panahon namin, parang sobrang tanda ko na. Panahon namin, ang alam lang namin laro, shato. Agawang base, alam mo ba yun? Naabutan mo yun?
1: Patintero.
0: Yun talaga yung mga the best noon. Na talagang ang mga bata noon, kahit mga slim, kahit mga patpatin, mga healthy.
1: Minsan, nalalaro na lang natin to pagka nag-outing eh, no?
0: Yun nga eh. Yung mga, ano, mga hilahan ng ano, lubid.
1: Pero yan po, yan yung mga, ano, mga physical activity na nakakatulong sa ating pangangatawan na if you'll do it in a daily basis, ay nagiging maganda at beneficial sa kalusugan po natin.
0: Oh, ngayon, kinakailangan din nating i-focus din yung nutritional support. Mm-hmm. Oh, kasi minsan may mga tao na talaga kulang na kulang sila sa sustansya. So, kaya nga ini-introduce natin yung ating mga produkto, yung ating Ultimate Trio. Kompleto po yan. Meron tayong Santon Plus Gold, may Santon Plus Gold, may mga sangkap na may mga phytochemicals at nutrients na may mga pag-aaral na nagsasabi that it can enhance our circulation, it can help our heart, nakakatulong sa balanse ng cholesterol. Kasi yung Santon Plus Gold, limang sangkap yan eh. Kasama na dyan yung malunggay, yung mangosteen, yung garlic, yung ampalaya, yung spirulina. Lahat yan ay nag-enhance ng activity ng ating katawan. Ano? Sama mo pa yung healthy dietary fat na nandun sa ating premium D3. And of course, don't forget vitamin C.
1: Yes.
0: The most important vitamins that we need to take every day.
1: Actually, yung vitamin C, Doc, napakahalaga yan para sa mga blood vessels ng ating pong pangangatawan. Ano? It helps the integrity of our blood vessels. Yung tibay, elasticity ng ating pong mga kaugatan. Napakalaki na ang tulong na ginagampanan dyan ng vitamin C. Ha? Kaya wag na wag kayong papakulang. Dapat every day meron kayong source from food na kinakain natin at yung ating Santon vitamin C is pandagdag sa kakulangan po natin na yun. Kasi aminin man natin sa hindi natin nakukuha lahat talaga sa mga pagkain natin, lalo na yung choices of foods natin nowadays, kulang na kulang talaga sa ganitong mga nutrisyon.
0: Ay, buti nga kung may choices ka, yung iba no choice eh.
1: Ayun na nga.
0: Kung anong meron dyan, kaya na ng budget yun lang.
1: So mahalaga na meron po kayong ganitong mga suplemento na pandagdag po natin sa mga pangangailangan ng ating pong pangangatawan para hindi ma-compromise ano yung kalusugan ng katawan po natin. Okay? Ayan, sa mga kababayan natin, nako, napakabilis ng oras po natin. Doc, baka may pahabol ka pa mensahe.
0: Siyempre, maraming salamat po mga katropa. Sana ho ay may napulo tayong something na mapapakinabangan natin kung tayo po ay meron ng karamdaman o kaya kung talagang umiwas tayo sa sakit. O, sa tulong po ng mga natural na pamamaraan, tamang pagkain at produkto po ng Yes to Health gaya ng Santon Plus Gold, sa palagay ko naman, ma-achieve natin yan basta tayo ay well-informed. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Okay, thank you. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health Wellness. Maraming salamat sa inyong lahat, mga katropa.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat mga kababayan natin na lagi po nakatutok at lagi nakaantabay sa atin pong mga programa. Ganoon rin sa lahat mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ha? Ganoon rin sa mga bumibisita sa atin pong mga wellness center. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ano? At sa mga merong iniinda dyan na problema sa iyong pangangatawan, ay huwag magkatubili, ano? Puntahan nyo po, bisitahan nyo ang ating pong mga wellness center. Okay? Sa kanan po ni Dr. Emily Tuya, ito po ang CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang aming pong laging dalangin ang Panginoon Nawa, ang siyang mapapagaling sa lahat ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
16: Magvision X Plus. Softgel Capsule.
17: Magvision X Plus. Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule
21: na sadyang ginawa para sa mata.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
26: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
26: Santon Gold Coffee Mix.
29: Marami
0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri.
20: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako po si Maribeth ng Cavite.
30: Sa Coffee Nurse,
29: ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
28: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
31: XFM.
32: XFM.
33: Mga katropa, X

0: exciting.
1: X7 Time 606 ng umaga. Oras atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
2: Sa mga pangunahing headlines ngayong araw ng Lunes. Philippine Coast Guard nagbibigay ng legal assistance sa mga biktima ng MV June Aster.
3: Tingnan po ng ating PCG Legal Assistance Desk. Tayo po ay nagpadala sa kuro ng ating po mga abogado.
4: Mahigit 58,000 sa basura na kolekta sa coastal cleanup sa Puerto Princesa.
5: Ang basura nakakalat pupunta sa mga estero, sa mga waterway at bandang huli madadala sa karagatan.
2: Banging isdang nawawala matapos sumanong mawala rin ang 15,900 na kita sa pangingisda ng kapitan ng bangka, hindi pa rin nakikita.
6: Inom natin para maaga tayo makatulog.
2: Oh, yan na.
6: Ay pagod galing law.
4: Air Toda sa Puerto Princesa International Airport, pinaiiwasan umang reklamo para magtuloy-tuloy ang pagpapasok at maghatid ang pasahero sa loob ng paliparan.
7: Tuloy-tuloy. Pero kapag ka nagkaroon naman ng aberya at may mga reklamo, may mga complaints sa kanila, possible din na baka maputol uli.
2: Sa balitang nasyonal, pamamaril sa paaralan, hindi dapat maging normal na bahagi ng buhay ng mga batang Pilipino.
4: Sa balita naman sa Bayong Dagat, Houthi rebels inatake ang Saudi Arabia.
2: Sa balitang sports, Jordan Clarkson nais na makapaglarong muli sa Gilas, Pilipinas.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, September 21, 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan pong napapakinggan sa mga himpilan ng XFM sa buong Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Mga katropa, dako na tayo sa Italia ng ating mga balitang lokal. Nagbibigay ho ng legal assistance ang Philippine Coast Guard sa mga survivor at pamilya ng mga biktima ng MV June Aster na lumubog sa karagatan ng Coron, Palawan ito pong September 9, 2026. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noyme Cayabyab, nasa huling yugto na rin ang Philippine Coast Guard, ang PNP, ang BFP sa pangangalap ng mga ebidensya para ho sa nagpapatuloy na investigasyon sa insidente. Patuloy naman na inaalam ng mga otoridad ang mga pangyayari na humantong sa paglubog ng naturang passenger cargo vessel.
3: Ngayon po ng ating PCG Legal Assistance Desk, tayo po ay nagpadala sa kuro ng ating po mga abogado na kung saan pwede po magbigay ng legal assistance sa mga families po ng apektado dito. At ngayon po, we will also be, we, We will also be deploying yung ating mga kasama kasama pong iba't ibang ahensya, ang Eurofire, ang PNP Soco, ang Philippine Coast Guard po kasama ang Coron Municipal Station para magsagawa po ng, again, yung binabanggit po natin kanina, yung masusi at masuyurin po yung kabuuan ng barko para sa huling pagkuha po ng mga ebidensya po natin. At kahapon din po, nagsagawa ng diving operation ang salvage company para suyurin po at tingnan yung ilalim po ng barko, particularly yung hull and the condition of the vessel prior to the conduct of the salvage operation.
2: Express Balita sa Umaga. Tinig ho ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noime Cayabyab. Express Balita sa Umaga. Yan po ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkapa tulad ho ng mangustin, ng ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po na uminom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Choy, napasok na nung engine room nung MBSTER. Nakuha na rin mga posibleng ebidensya sa loob ng barko.
2: Pero
4: pero hindi pa rin tukoy talaga kung ano eh.
2: Hindi pa rin talaga nila maibigay yung totoo. Yung hindi talaga nila matukoy pa.
4: Kaya nga yung pero doon sa national merong statement yung mga tinitingnan iniimbestigahan yung electric vehicles
2: yung e-car na
4: muna nakakarga doon. Kaya nga diba sinuspend mo na yung ng mga electric vehicles sa mga passenger. May mga ilang barko na ayaw na magkarga muna.
2: Yun ang initial nila.
4: Initial na iniimbestigahan. Iniimbestigahan pa rin kung yun ay...
2: Ako maganda sa Philippine Coast Guard, ang imbestigahan ninyo yung pong blasting materials, mas malapit-lapit kaysa doon sa
4: electric vehicle.
2: Oo, kasi yun doon, mag-spark lang naman yun. Kung mag-spark yun, sasabog man yun, wala lang.
4: Hindi naman ganun katindi.
2: Grabe yung antindi, ang kakapal ng bakal niyan. Hindi mo basta-basta mapapasabog ng ganong kalakas na hindi na makakilos makagalaw yung tao. Sa kapal ng usok, sa kapal ng apoy. Blasting material, subukan ninyo, Philippine Coast Guard. Kami na lang magsabi na itry ninyo na i-connect doon dahil mayroong isang barko na nakita na mayroong mga blasting materials. Pero sa ngayon, yun ang sinasabi ninyo.
4: Kaya ka, wala ka na eh. Wala silang statement tungkol dyan eh.
2: Wala,
4: sa MV John Aster, kung mayroon silang nakuhang mga... ganyang karga na papasabog katulad doon sa karga ng isang barko. Wala silang ang yun lang doon sa napanood ko sa National ay electric vehicle yung isa sa mga iniimbestigahan na reason bakit
2: yung statement ng kapitan ng barko walang nakalagay doon na narinig niyang pagsabog.
4: Walang nakalagay.
2: Wala.
4: Pero merong mga maraming eyewitness eh.
2: Oh, sa mga survivor, malakas na pagsabog ang narinig nila bago umapoy.
4: Ay baka nabingi kasi si kapitan.
2: Yun nga, isang bang parte ng barko si kapitan ng mga panahon bakit wala sa salaysay niya
4: yung pagsabog.
2: Nakarinig siya ng pagsabog. Apoy lang ang kanyang na-deliver doon. Diba?
4: Pagtingin niya raw, apoy na.
2: Yan ang mahirap, kapitan. Ilang araw kang nawala.
4: Hindi na, trauma daw siya.
2: Tiyo, yung mga survivor. Pagkatapos nun, yun, hindi sana yun. Yung mga survivor. Kaya,
4: walang training ngayon.
2: Walang training, hindi nakapagtapos para maging eksperto sa barko, sa dagat. Pero pagkatapos ng pangyari, nagsalita.
4: Kaya nga.
2: Nakapagkwento naman. Mas magandang mga panahon na yun. Lumabas si kapitan dahil survivor naman at doon siya nagsalita, hindi yung aabuti ng isang ilang araw. Di anong iisipin niya ng tao na coach na yan.
4: Eh ganun talaga yung nagkaroon na abogado yun eh. Ano sasabihin ko, attorney?
2: Di ba?
4: Ganun yun eh. Ganun kagaya yun. Matik yun eh. Mamatik yung ano niya. Attorney, paano ba ako lulusot dito?
2: Kaya nga eh, di ba? Gaano ba kalakas pag sinabi mong subabog yung e-car o e-bike? Di ba? Kumpara natin doon sa na-experience na sabi nila na ilang hakbang lang, wala na.
4: Kaya nga, bilis, di ba?
2: Oo.
4: Pagsabog, sabay,
2: di ba, pagsabog. Tsaka kung titignan mo yung mga buto, yung mga patay na tao, halos nandoon lang sa higaan nila.
4: Di ba? Hindi na nakaalis.
2: Nasa upo nila, hindi sila nakaalis na. Ganon ba kalakas? Kaya bang pasabugin yung buong barko ng isang e-bike na maliit lang na part? Di ba? baka blasting materials, baka lang naman. Kasi ang sabi doon, Choy, sa biyahe na naharang dito, dalawang truck, wing van at isang elf truck.
4: Oo.
2: Tatlong truck daw yan.
4: Tatlong truck.
2: Nawawala yung isang truck. Nasaan yun?
4: Yun ang tanong.
2: Oo.
4: Hindi, nasaan ang isa?
2: Hindi yun sinakay.
4: Hindi yung ba nauna nang nailabas sa pier?
2: Oo, nailabas.
4: Baka yung isa nauna nang nailabas.
2: Oo, yun ang pwedeng imbestigahan. Yan ba ay nailabas na, na-deliver na? O baka naman napunta sa iba pang barko na pa-deliver pa lang dito. O di kaya baka nandoon sa MV June Aster. Baka matagal nang ginagawa yan na mag-deliver na misdeclaration. At doon matutuklasan na mga blasting materials pala yan, di ba?
4: Pero as of now, walang sinasabi ating maturidad kung may natagpuan sila mga blasting materials or any amount ng mga ammonium nitrate doon sa MV June Aster. Wala silang ganun.
2: Wala silang ganung statement.
4: Walang ganun.
2: Wala. Oh. Pero kung titigdan mo yung pangyayari na yon na napakalakas na apoy, napakalakas na biroy mo, sulid na bakal, masunog, nang ganun-ganun lang ka segundo lang kabilis.
4: Mabilis, no?
2: Na hindi makatalo ng ibang mga tao.
4: So, meron doon silang malakas naman na pagsabog na narinig eh.
2: Oh, yun.
4: Tapos
2: yun.
4: Ayun na, apoy na.
2: Oh. Sana magkaroon ng malalimang investigasyon sa lahat ng mga barko na bumibiyahe. Biroy mo, passenger, tapos biglang magkakaroon ng mga ganito. Dangerous cargo, misdeclaration, nakakatakot yan.
4: Congressional inquiry.
2: Meron na,
4: yung
2: tungkol dito.
4: Yung Pinay Workers Party List, di ba?
2: Yun ang maganda. Sana malalim ang investigasyon
4: kaya
2: nga,
4: dito. Kaya nga, hukayin yan. Samantala, ito Choy, nahukay.
2: Nahukay?
4: Nahukay, nahakot.
2: Nahakot.
4: Oo, nahakot po, nakahakot po ng limang mahigit. Oh, nasa ano eh, sa listahan ng City Information Office ay ang eksaktong ay nasa 60.74 toneladang basura ang lungsod sa Sinagawang 19 Save the Puerto Princesa Base at 41st International Coastal Cleanup sa Puerto Princesa Bay Walk. Nagsama-sama sa aktibidad ng iba't ibang sektor at volunteers para sa coastal cleanup bilang bahagi ng patuloy na pangalaga sa marine at coastal ecosystem. Ayon sa pamalang palungsod, taunang isasagawa ang International Coastal Cleanup habang layunin ng Save the Puerto Princesa Base na may pagpatuloy ang programa bilang pagmatagalang hakbang sa pangalaga at proteksyon sa karagatan. Sinabi ni Mayor Lucero Beron na mahalaga ang disiplina ng bawat mamayan upang mabawasan ang basurang napupunta sa dagat. Hinimok din ng alkalde ang publiko na huwag magkalat ng basura dahil malaki epekto nito sa karagatan at sa marine ecosystem.
8: Express Balita Sumaga.
9: Mula noong 2023, naka-18 na tayo, pang-19 ngayon. So nag-average tayo ng 6 na beses sa isang taon. Kaya pangarap ko na may pagpatuloy ako, may pagpatuloy ito. Ang termino ko hanggang June 30, 2028, sana yung susunod sa akin ipagpatuloy ito. Kayong mga mamayan, ipagpatuloy ninyo ito dahil ang gawain ito ay pagpuprotekta ng ating karagatan, pagpuprotekta ng ating yamang dagat, marine life, pagpuprotekta ng ating number one industry sa Puerto Princesa, ang turismo, at siyempre pagpuprotekta sa kinabukasan ng mga kababayan natin. Pero ang lahat nagsisimula talaga sa magandang kaugalian ng isang mamamayan ng Puerto Princesa. Huwag natin ikalat ang mga basura natin dahil ang basura nakakalat pupunta sa mga estero, sa mga waterway at bandang huli madadala sa karagatan.
4: Yan po ang tinig ni Mayor Lucero Beron. Ayan ang balita atin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Sutton Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Sutton Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Si
4: Mad Balls lang, Choy, yung tinapon sa Biwak, Choy.
2: Oh, yun lang, ang tinapon doon.
4: Mad Balls lang, Mad Balls.
2: Ano bang epekto nun pagka tinapon yun?
4: Yung mga Mad Balls na yun, magiging maganda daw yung ano, yung karagatan.
2: Masasala, malilinis na
4: yung malilinis karagatan natin. Yung ano dyan.
2: Yun, maganda pala, maraming Mad Balls ang ano.
4: Yun, daming Mad Balls kasi po, ang ano doon, ang doon sa, nung, sa Biwak, nung ano, nandun tayo, dami doon, Mad Balls talaga yung pinangtapon doon. Mga ng participants doon, puro Mad Balls.
2: Ayun, o.
4: Kami doon naman, sa mga barabarangay.
2: Oo. Linis talaga.
4: Linis talaga.
2: Oo, ano talaga.
4: Mandaragat yun? Kayo, may linis din doon eh.
2: Mayroon din. Kasama namin si Penro, kaya to yung mga taga-DNR.
4: Ayun.
2: Tapos nagkaroon na maikling programa doon sa amin sa Bangkaw-Bangkaw.
4: Separate na program itong sa Biwok.
2: Separate. Kasi cleanup drive, doon naman sa amin international coastal cleanup. Oh, oh. Sinabay na lang, pero rin naman ang pakay niya na malinis ang, ano,
4: kaya,
2: ang
4: kaya,
2: dagat
4: kaya.
2: At kapaligiran, di ba?
4: Mm-hmm.
2: Sabayan nung Sabado. Yan, yung mga, oh, ganda ng dagat sa amin, no?
4: Oh. Patente, oh.
2: Pero
4: diba, maganda talaga yan dyan, Joy. Nakaligo ako dyan. Ang ganda ang halaman ng hibasan dyan.
2: O, oh, pangbihira, di ba? Pero dami talaga basura, Joy, kasi pag high tide, yung mga basura galing dagat, natutulak dyan.
4: Oo, oh, oh, kaya nadadala, eh.
2: Oo, oh, kaya...
4: Di ba pwede kayo magawa ng ano dyan? Ganda ng beach dyan, eh. Okay na... Nang lambat doon sa may ano, para yung basura.
2: Ano, Choy, minsan malalaki yung alon.
4: Malaki yung alon, ay, hindi kakayanin.
2: Makasira no? Yung lambat. Pero, ang maganda dyan, may iba't, hindi lang ito, di ba, International Coastal Cleanup, hindi lang yan. May mga organization din, may mga grupo rin, private NGO na nagpapaalam sa amin na naglilinis. Pagka gusto nyo po maglinis, dyan lang.
4: Meron ba kayo ano doon, eco-collect?
2: Dalawa lang ang meron yan sa inyo sa Siksikan at saka dito sa Bangkaw-Bangkaw.
4: Yung eco-collect?
2: O kasi pumunta, yung sino ba ito ha? Yung
4: si Sir Mitch, si Musmitch Jimena. Yung founder niyan, yung dating sa Malampaya.
2: May pumunta na yan sa amin, Joy, na galing dyan sa inyo.
4: Yan o, meron doon.
2: Tapos in-invite niya kami, parang in-invite kami para doon sa event ninyo. Hindi lang ako nakapunta eh. Nung
4: ganda yan, funded ng European ano yan.
2: No.
4: Laki ng punto galing sa Europe.
2: Pero hindi pa activated sa amin. Dati nang meron, pero hindi activated siya. Ah, hindi active sa ngayon.
4: Malaking tulong yan, yung eco-collect.
2: No. Ganda yan.
8: Express, Express, balita sa umaga.
2: Samantala, sa iba pang mga balita, nanawagan po si Mang Lino Ladera sa publiko na tumulong sa paghahanap po sa kanyang si Mang Neil, hindi pala si Mang... Lino Ladera ha. Sige lang, tuloy lang biyahe Mang Lino, hindi ikaw to ha.
4: Okay.
2: Mang Nilo pala ito.
4: Mang Nilo.
2: Oh, yan, oh. Mang Nilo sa humihingi ito ng tulong sa publiko sa paghahanap sa kanyang tauhan na si Raymar Duro alias Toto na sinasabing nawala matapos silang uminom ng tanduay habang nasa bangka sa Fishport Baywalk ng Puerto Princesa noong September 18, 2026. Ayon kay Mang Nilo, madaling araw nang magising ang kapitan o siya mismo at napansin na wala na si Toto. Gayun din ang kanilang kinita sa pangingista na nagkakahalaga ng 15,900. Mahinala si Mang Nilo na maaaring si Duro ang kumuha ng pera. Ngunit iginiit niyang ang pangunahing nais niya ay makitang ligtas at buhay ang kanyang tauhan. Hiling din niya na kung hindi man maibalik ni Duro, ang pera ay maibalik na lamang ang mga identification card sa wallet. Nananawagan si Mang Nilo na sa sinumang nakakita o mayroong impormasyon tungkol po sa kanyang tauhan na si alias Toto na makipag-unay sa numerong 0915-716-1486.
8: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Yung nanay, Choy?
6: Yung Toto sa bangka. Para maganda yung pag-angay, hindi kami mabasa.
2: O, tapos?
6: Mabi naman yung kasama namin, kita po mga kami. Mabi yung kasama ko nga, isa na. Latay natin itong tulingan natin. Kaya kay pang-ulam natin, bago yung iba, ipulutan natin.
2: O, sige. O, di yun na.
6: O, nga. O, sige. Tiyin mo, kay, para maganda yung pagkain natin, bago magpangpulutan pa.
2: Tatlo kayo, ha? Tatlo kayo? O marami?
6: Tatlo po, sir. Kami, tatlo.
2: Tatlo. Ikaw bumili ng tanduay. Yung isa naman,
6: opo, ako.
2: Nagluto ng pulutan. Tapos naiwan si
6: opo.
2: Raymar o itong si Toto sa bangka.
6: Oh, diyan kami lahat sa bangka.
2: Oh, kala ko naka sige. Oh. Tapos,
6: ayun, so tapos luto ay gabi na mga last size na siguro 'yon. Ay, kaya na tayo para umpisa natin yung
2: tanduay.
6: Inom natin para maaga tayo makatulog.
2: Oh, yan na.
6: Ay pagod galing law.
2: Yan ho yung kwento ni Mang Nilo. Bago pa man nawala yung 15,000 pesos at nawala si Toto Raymar Duro.
4: Choy, yung nanay niya, Choy, nag-message sa akin eh.
2: Yung nanay nitong si Raymar Duro?
4: Oo, hinahanap din siya.
2: O, kita mo na, talagang hindi makita eh.
4: Hindi makita eh. Kasi dito si Ma'am Maribek Dalopines Flores, dyan dati ang trabaho sa Siksikan.
2: Oo.
4: Oo, taga-Islayan sila eh, sa Aburlan. So, nag-message sa akin.
2: Ituloy ko, Choy, mamaya, hingin ko yung number.
4: Sige, sige, sige. I-chat ka para makuha yung number.
2: Kaya nga, kawawa naman to si ano.
4: May number ako dito eh. Oo, hinahanap talaga siya. Nung nagpapatulong to sa kagawad, madaling araw, Choy, hindi nakakatulog yung nanay eh.
2: Yun na nga eh. Ang sabi nga nito ni Mang Nilo, nag-aala rin siya sa tao niya kasi gusto niyang makitang buhay.
4: Mm-hmm.
2: O, po. Gusto niya makita ang buhay.
4: Okay, chat ko to ha. Panahin ko na yung number ni, ano, ni Ma'am Marivic Flores.
2: May picture naman kami pinapakita kung baka alam ninyo kung nasaan ang pinakahuli. Ang sabi, ang kwento, nasa El Nido.
4: May, El Nido?
2: Oo, malayo. El Nido. Na, kan, ano, tiyoy, na, na, uminom kasi sila. Tanduay pala nakakaantok. Naantok yung dalawa. Ngayon, wala nang ibang gising siya na lang. Malis daw ito. Tapos meron daw dalang pera, 15,900.
4: Akala ko naman na nakaidlip sa bus tapos napunta na El Lido.
2: Hindi. Kung ano yung tipong... Diyan lang ako
4: akala ko lasing na eh.
2: Diyan lang ako sa Rojas, napunta na ng El Nido.
4: Saan sila uminom?
2: Doon sa bangka, diyan sa Baywalk.
4: Sa Baywalk.
2: Nagtitinda sila ng isda. May kita silang 15,000 pesos. Mayroon kasing bayar na bumili ng isda nila.
4: Galing sila ng Aburlan.
2: Galang ng Isla Sombrero.
4: Isla Sombrero.
2: O, taga-Isla Sombrero sila eh.
4: Taga-Isla ito, taga-Isla.
2: O yun. O di, anong nangyari nun? Pagdating, pagbaba dyan, nakapagbenta, pagod ba? Siyempre, para ma-relax ng konti, bili ng tanduay, luto ng tulingan, inihaw, sariwa. Tapos, yung isa naman, ay si, ano, si Toto, walang ginagawa. Nag-inuman sila. Ayan na. Pagdating ng alas 3, wala na isa sa kanila. Wala na rin yung pera, yung kita nila.
4: O yan, eh, hindi naman pumunta. Wala na si ano, sa mama niya kasi nandun na sa Aburlan. Wala na sa siksikan eh.
2: Wala na, o.
4: Kasi kung nasa siksikan pa, baka pumunta ng siksikan.
2: Ang ano ko
4: pero
2: kasi...
4: Pero wala, hinahanap din siya eh.
2: O, ang una dito talaga, panawagan lang eh. Tapos merong twist pala ito, merong perang nawawala. Kaya nagkaganon yung panawagan ni ano ni Mang Nilo.
4: Pero sa pamilya, sa kay Ma'am Marivic Flores, ay talagang nag-aalala na siya.
2: Nag-aalala, oo.
4: Dahil yung anak na hindi pa rin nakikita.
2: Sabi ko nga, baka nahulog sa bangka. Itignan nyo, wala naman daw. Hindi
4: pa rin.
2: At yan po ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan po ito upang may panumbalik sa maayos na paningin ang inyo pong mga mata. Ito po ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Express. 6:29 na umaga! Kinumpirma po ni City Councilor Jerry Abad na siya umano ang nagbigay ng instruction sa mga ertoda ng namamasada sa loob ng Puerto Princesa International Airport. Ayon sa kanya, pinayuhan niya ang mga driver na ipaabot sa Committee on Transportation sa Sangguniang Palungsod upang hindi tuloy ang alisin ang maghatid at magsakay ng pasahero sa paliparan. Ayon kay Konsyal Jerry Abad, kung magiging maganda ang napag-usapang setup ay maaaring magtuloy-tuloy lamang ito at dapat iwasan ang anumang aberya o reklamo sa mata sa singil sa pamasahe na madalas reklamo ng ilang pasahero. Matatanda ang muli na pinayagang pumasok ang mga tricycle sa Puerto Princesa International Airport matapos bawiin ang kapa ang memorandum circular na nagpabawal sa kanilang pagpasok. Nililaw rin ni Konsyal Abad, tanging mga miyembro ng Ertoda ang papayagang mag-pick up ng pasahero habang maaari namang mag-drop off ang mga o mag-drop ang mga tricycle kahit hindi miyembro ng Ertoda.
7: Airport na kahit papaano ay mabigyan sila ng second chance, no, ng pagkakataon na makabalik doon sa loob, pero come in go lang yung kanilang ibinigay na pagpapayag sa kanila doon. Ibig sabihin, mayroong dispatcher doon sa loob ng airport at through radio, handheld, tatawagan lang yung tricycle sa labas para pick upin kung mayroong pasahero doon. At pwede rin naman silang maghatid ng pasahero doon. Pero hindi sila pwedeng mag-terminal sa loob mismo ng airport. Malaking bagay na po yun.
10: Temporary lang ba yan o talagang...
7: Ito ay base doon sa mga naging arrangement, parang kung magiging maganda ang magiging
10: sistema,
7: tuloy-tuloy. Pero kapag nagkaroon naman ng aberya at may mga reklamo, may mga complaints sa kanila, possible din na baka maputol uli, no? Yung mga ganung naging setup.
4: Yan po ang tinig ni Konsehal Jerry Abad.
8: Express Balita sa Umaga.
4: Yun, maganda yun at nakabalik na.
2: Nakabalik na, oo.
4: Ang sabi lang ni ano, Choy, ni yung nakaraan sa Tourism Summit,
2: okay.
4: ni RD ano, Alabado,
2: okay.
4: Nung DOT, Mimaropa, sabi niya, huwag na sana naman pagalitan yung mga ano nila, mga staff ng tourism. Kasi sinasabi na tourism daw yung ano, yung mga totoong pamasahe. Tapos naman, sinapagalitan ng mga tricycle eh.
2: So,
4: bakit po sinabi yung totoo?
2: Di ba special rate ang mayroon dyan sa
4: meron.
2: At saka hindi rin sila pwedeng mag-pick up sa labas.
4: Kaya nga.
2: Ang pasahero ng mga Air Toda ay dyan lang din talaga sa airport. Di ba ngayong kulay ng ano nila, tricycle nila?
4: Kaya nga eh. Pero kausap ko isang taga-Air Toda during doon sa summit.
2: Oo.
4: Sabi niya kasi 2017 pa yung tarifa daw nila.
2: Ah, di pa amyanda nila para mapago naman, di ba?
4: Oh, para maano. Eh, siyempre, kung ano yun na doon sa tarifa, yun ang sasabihin ng mga taga-DOT. Sa mga turista, di ba? Sa ngayon, pagdating doon sa tricycle, ay iba na yung singil.
2: Yun, o. Ano yun ninyo, arali ninyo, Air Toda, kasi maganda yung pamamalakad ngayon ng committee ng transportation sa City Council. Tambalang ano yan? Tambalang Jerry Abad at Tambalang G-Law. Marunong makinig yan.
4: Yun.
2: Marunong makinig ito. Magagaling itong dalawang konsyal na ito. At yung impact ngayon.
4: Babasagin ba nila ang sumpa?
2: Oo, di ba? Lahat ng mga nagdaan talagang ano eh, nasira eh.
4: One term lang eh, pagka naging chairman ganagan eh.
2: Yun na nga eh.
4: Sinusukuan yan eh.
2: Oo, yan ang pagka hindi mo inayunan yung mga tricycle.
4: One term ka lang eh.
2: Oo, pero ito, magaling ito, G-Law at saka si Consul Jerry. Biro mo, Choy, na-interview ko yung presidente ng Air Toda.
4: Mm-hmm.
2: Pinasalamatan niya una si Consul Jerry Abad.
4: Doon pala lumapit ata, no?
2: Oo, sa kanya.
4: Sa kanya.
2: Tapos pinasalamatan din si Consul G-Law.
4: Mm-hmm.
2: Kasi siya nagkasikaso, chairman ng committee ng ano yun.
4: Sabi ni Consul Jerry Abad.
2: At lahat na ng mga consul.
4: Sabi ni Consul Jerry Abad doon committee meeting,
2: oh,
4: ramdam ko kayo. Kasi, ano din, tricycle driver ako dati.
2: Ano. Pero
4: totoo naman yun. Dati naman nag-volunteer. Sila yung mga volunteer dati sa DYSP na reporter, mga tricycle.
2: Ayun, o.
4: Kaya ramdam ni Consul Jerry Abad yung mga Air Toda.
2: Ang maganda dito kay Consul Jerry Abad, hindi mapapel ito na konsihal. Pero ay, siya pa,
4: trabaho lang.
2: Siya pa lang kagaw ang konsihal na nilapitan.
4: Mm-hmm.
2: Siya ang nag-iisa na konsihal na nilapitan ng Air Toda para mailapit doon sa committee ng transportation. Kaya sa kanya talaga yung credit, sa kanya talaga yung pasasalamat ng mga tricycle driver ng Air Toda para magawa ng aksyon, magkaroon ng dialogo doon sa airport hanggang sa may ayos yung problema na yan.
4: Oh, dahil hindi makakarating sa committee ng transportation kung hindi kay Consul.
2: Yan, kay Consul.

0: I-disinfect sa mga bangka, kagamitan at kargamento sa mga pantalan. Nakikipagtulungan din ang pamalang panalawigan sa Philippine Coast Guard, Philippine National Police at iba pang kinakaukulang ahensya para sa maigpit na pagpapatupad ng biosecurity protocol. Matatanda nga ang nagsagawa ng surveillance at blood collection noong September 12 ang mga kawani ng Provincial Veterinary Office o PROVET at ganun din ang Provincial Agriculture Office sa Barangay Concepcion, batay na rin sa direktiba ni Governor Amy Roa Alvarez. Ang mga nakolektang sample ay pinadala na po sa Bureau of Animal Industry o BAI sa Quezon City para sa laboratory examination na inaasahang ilalabas naman ngayong araw na ito, September 21. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Darius Mangkukang, nagpapatuloy ang monitoring sa lugar na nakahanda ang PROVET na magsagawa pa ng mga kinakailangang hakbang depende sa resulta ng laboratory examination at sa mga umiiral na veterinary at biosecurity protocols. Samantalang muli nanawagan naman ang pamalang panalawigan sa mga hog raisers at livestock owner na mahigpit na sundin ang mga biosecurity measures at agad na i-report sa Municipal Agriculture Office at PROVET ang anumang kahina-hinalang sintomas o biglaang pagkamatay ng kanilang mga alagang hayop. Para sa kaligtasan ng mga hayop o alagang hayop, hinihikayat ang lahat ng livestock owner sa buong lalawigan ng Palawan na maging mapagmatyag at makipagtulungan sa mga otoridad. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: PNPL nito, pinaigdiang kamalayan sa wastong pagulat ng wanted persons. Katropa mo sa balita, kagawad, bilang mo siya!
2: Pinaigting ng El Nido Municipal Police Station ang community awareness campaign kaugnay sa wastong pag-uulat ng mga wanted persons sa pamamagitan ng community dialogue at pamamahagi ng Information, Education and Communication o IEC materials. Isinagawa ang aktibidad nitong September 20 bilang bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga residente upang mapalakas ang kanilang kaalaman sa ligtas at responsabling pagbabahagi ng impormasyon. Binigyang diin ng El Nido Municipal Police Station ang kahalagahan ng pag-iwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon, particular sa social media, at hinikayat ang publiko na agad ibigay alam sa mga otoridad ang anumang impormasyon na makakatulong sa pagtukoy sa kinaroroonan ng isang wanted person. Pinaalalahanan din ang mga residente na huwag direktang komprontahin o tangkaing aristuhin ang sinumang pinaghinalang wanted persons upang maiwasan ang panganib at posibleng paglabag sa batas. Ayon kay Police Captain John Eric Areta, officer in charge ng El Nido Municipal Police Station, mahalagang maging responsable ang publiko sa pagbabahagi ng impormasyon at ipaabot sa pulisya ang anumang mahalagang datos upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Layunin ng naturang information dissemination at community engagement na mapalakas ang kooperasyon ng mga residente at pulisya at makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa mas protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa ligkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Motoristang nasa impluwensya ng alak sa Quezon, Palawan, patay sa aksidente. Katropa mo sa balita, Ray El Garran.
3: Patay ang isang 42 anyos na motorista matapos maaksidente ang minamaneho nitong motorsiklo sa tulay ng Sitio Tumarbong, Barangay Maasen, Quezon, Palawan noong September 19, 2026. Kinilala ang nasawi na driver na si alias Ramirez, habang ang angkas nito na kinilalang na si alias Dan na bawang mga residente sa naturang lugar. Batay sa ulat, napag-alamang kapwa umano na sa impluwensya ng alak sina Ramirez at Dan bago ang insidente. Subalit pagdating sa tulay ng Tumarbong, dito na raw na aksidente ang dalawa na agad namang sinugod sa pagamutan ang mga nasangkot. Subalit kalaunan ay dineklarang dead on arrival si Ramirez, habang nasa maayos naman na

0: kalagayan ang kanyang angkas na sedan. Samantala, paalala naman ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na iwasang magmaneho kapag nakainom ng alak upang maiwasan ang mga aksidente at pagkawala ng buhay. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.46 sa Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Motorista o lalaki arestado sa kasong illegal logging dyan po sa bayan ng Rizal. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
2: Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng mahigit 150 na board pin na illegal na trusong kahoy sa isinagawang anti-illegal logging operation ng kapulisan sa barangay Punta Bahan sa Rizal, Palawan nitong umaga ng September 19, 2026. Ang sospek ay isang 30 years old na lalaki, may asawa at residente sa barangay Punta Bahan. Naaresto ito bandang alas 8 ng umaga ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station. Ayon sa ulat, nahuli ang sospek habang sakay ng Honda 125 na motorsiklo na may sidecar kargado ng sariwang pinutol na kahoy na tawa. Nakumpiska sa operasyon ang 38 pirasong 2x2x6 at 32 na pirasong 2x2x7 na trusong tawa na may kabuhang sukat na 100.67 board feet na tinatayang halaga naman na 3,013 pesos. Lumalabas na binabiyahi ng sospek ang truso na walang kaukulang dokumento mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Samantala, inihanda na ang kasong paglabag sa Presidential Decree number 705 ng Revised Force Code of the Philippines laban sa sospek na isasampa naman ang tanggapan ng provincial prosecutor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5, XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Philippine Coast Guard nagbibigay ho ng legal assistance. O ito pong mas pinaigting ang pagbabantay sa West Philippine Sea matapos na banggain no ba no ng Chinese Coast Guard ang barko ng BFAR. Katropa mo sa balita, IC Pacaldo.
3: Papaigtingin ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay at proteksyon sa mga Pilipinong mangisda kasunod ng pagbabangga umano ng China Coast Guard sa isang barko ng BFAR nitong araw ng Biyernes. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, patuloy na tutugon ang ahensya sa mga insidente naglalagay sa panganib sa mga Pilipinong mangisda sa West Philippine Sea. Inihayag ito ni Gaban sa pagharap niya sa Senate Committee on Finance para sa budget hearing ng panukalang pondo ng Department of Transportation para sa taong 2027. Tiniyak ng hepe ng PCG na mananatiling nakatutok ang ahensya sa pagbabantay sa mga lugar na pinangingisdaan ng mga Pilipino kasunod ng panibagong insidente ng China at ng barko ng Pilipinas. Patuloy naman na tinututukan ng mga otoridad ang insidente at mga susunod na hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda sa WPS. Yan ang balita sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pacaldo. Joy, happy birthday muna sa staff namin sa Barangay Siksikan kay Kit Guarino Abangka. Yan ha, stop namin dyan sa Barangay Treasurer's Office ng Siksikan. Of course, kay Ate Jonas Sita Catan Balatero, happy birthday rin po ngayong araw na ito. Happy listening kay Ate Green Luisa Supi. Yan ha, nanonood siya, Choy.
4: Oo.
1: Oh, si Ate Green dyan sa Supi Village sa Barangay Siksikan. Yan, happy magandang umaga.
5: At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
5: Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
1: Napapakinggan rin saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
5: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
5: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas! Express.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkil Estrera, isang...
14: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
15: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
16: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Gawa sa pinaghalong bangustin,
18: moringa,
19: spirulina,
18: garlic,
19: plus
18: collagen
19: and glutathione.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na,
18: lalakas at gagan ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Gold.
20: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
18: Sister Pain.
22: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
18: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus.
0: Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
0: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
26: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
27: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
29: Mabibili sa mga butika.
30: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
31: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
32: Sakit ng katawan?
33: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
34: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
33: Santon Plus Herbal Oil.
34: Talagang maaasahan.
33: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
33: Premium D3 Coffee Mix.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
33: Sister Pain.
35: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sista Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sista Pain.
33: Sista Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Sista Pain.
36: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika.
33: Santon Gold Coffee Mix.
37: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
33: Santon Gold Coffee Mix.
37: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kapeng kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
33: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
25: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
38: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
30: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus
11: Herbal Oil.
34: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
14: XFM.
15: Mga katropa! Exa

6:59 ng umaga. Oras atid sa atin ng 1 Plus, numero 1, alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang

Halaga naman, magandang umaga po, Bansang Pilipinas! Mga kaibigan, paladon doon ang Bullseye! Araw ng Lunes, 1972, September 1, 52 years ago, diniklara ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang martial law. Kaya 52 years na po ang bilang na taon after maideklara ang martial law. Maraming mga personalidad ang na-involved, no? After ng declaration ng martial law. Na hindi na maulit na maideklara ulit o magdeklara ulit nitong nakakatakot na deklarasyon na ito, mga katropa, ha? Kaya sa iba't ibang bahagi ng bansang Pilipinas, yung Metro Manila, diniklara ni Mayor Isko na walang pasok ngayon, ha? Sa Manila ito, pero dito sa atin, malayo-layo naman tayo sa Metro Manila, may pasok, mga katropa, ha? Yan, wag nating kalilimutan yan. Dahil maraming after ng declaration at nung mabawi, binawi na yung martial law at mapatalsik yung ating yung diktadurya ni Marcos, marami yung nangyari na, no? Mga kaibigan, okay? O, dito naman sa atin, meron tayong sa ating Christmas countdown na meron na lang tayong naiiwan na meron na lang tayong nalalabi pa. Bilis ng araw. 95 days to go. Pasko na naman. Halaga naman, ha? Sa susunod na linggo, September 21 ngayon, di ba? Sa susunod na linggo, Sabado-linggo, aba, Oktubre na. At teka muna, September 28, filing muna ng COC. Kung pakitawagan mo muna si Atty. Cuevas. Kung bakante, September 28 na, next week na ito eh. Bila to si President Bongbong Marcos Jr. Nandun na siya sa lamesa niya, ayaw pa, pirmahan mo na yan. Kung ibibito, ibito. Diba? Yung tinatawag nilang presidential veto. Bagamat naipasa na sa Kongreso at sa Senado, kung hindi pipirmahan, hindi pirmahan. Para yung mga re-electionist at yung mga tatakbo, makaprepare na ng todo-todo. Ngayon, suspense pa eh. Hindi pa natin masabi, di ba mga katropa? September 28 na ito, next week na ito, yung filing ng COC base doon sa calendar of activities na inilabas po ng Commission on Election. Pero prepare lang. Kung hindi matuloy, hindi matutuloy. So, susunod na lang. Di ba mga kaibigan? Pero 95 days na lang. Pasko na naman, mga kaibigan. Pero ang matindi, mga kaibigan, bukod sa malapit na ang Pasko, gastusan. Di ba? Ang nakakatakot dito, mga kaibigan, yun, bonpengi ako ng oil price. Ang nakakatakot yung araw ng bukas. Dahil alam nyo naman, pagka Martes, alam nyo naman, di ba, sumisipa. Sumisipa, paitaas ang presyo ng produktong petrolyo, mga kaibigan. Di ba? So, bukas, aangat na naman yan. Ang diesel ang matindi. 9.50. Pero ano na yan? Automatic na yan. Pag 9 pesos and 50 centavos, round off mo na sa 10 pesos yan. Ha, mga kaibigan. So,
Yung iba, kasi iba-iba rin minsan yung mga, ano eh, di ba, yung mga gasoline station. Meron na 100 pesos, meron sobra ng 100. No, palagi mo na ng 100 pesos ang diesel. Ang limandaan mo, 5 litro na lang yan. Ha? Oh. Ang mga shuttle van na naka-loan sa bangko, every the end of the month, eh, nagbabayad sa bangko. Sa dami ng van, medyo hindi ganun karami ang pasahero, talagang agawan. Pag wala kang prangkisa, ikot ka ng ikot, gastos ka sa diesel para maganap ng pasahero. Mga kaibigan, wala ko talagang kikitain. Ano? Yung mga kumpanya. Maraming kumpanya na sa Pilipinas ang gumagawa ng mga countermeasures. Dahil kung hindi nila gagawin, either magbawas sila ng empleyado o mag-cost-cutting sila sa kanilang mga OPEX o operational expenses. Magbabawas, di ba, ng gastos. Kasi alam nyo naman ang accounting sa negosyo, di ba, kung ano yung nilabas mong pera, dapat mag-break even ka o kumita ka kahit na 1-2%. Di ba? O break even. Pag break even, talo ka lang sa pagod. Pero yung pera mo, tabla. Di ba? O, ngayon, balik mo yung presyo, Bon. Marami na ang... Kasi may parating tayo, alam niyo yung mga negosyante. Ano yan? Prepare yan sila, naghahanda, meeting. Mga empleyado, lalo doon sa accounting department. Yung namamahala ng kapirahan ng kumpanya. No? 5 months from now, anong mangyayari? Kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina. 5 months from now, kung hindi bumaba yan, kikita pa ba yung negosyo natin o magsasara na lang tayo? Walang negosyo, walang negosyante ang namumuhunan para malugi. Kaya ka nga, di ba? Kaya ka nagninegosyo para kumita, mga kaibigan. Ngayon, sa pagpapatakbo ng negosyo, may mga tao na kailangan ka na sinusweldohan. Anong ipampapasweldo mo sa kanila kung wala kang kikitain at malulugi ka? Di ba? Kagaya ng binanggit ko, either magsara ka na lang o magbawas ka ng empleyado o magbawas ka ng gastusin ng iyong negosyo para kahit papano ay kumita ka. Bukas, 10 pesos or 10.50, 10 piso at 50 centavos ang maaring itaas. Hindi lang maari, ang itataas ng presyo ng diesel per liter. Oh. Ang gasolina, 4 pesos and 50 centavos o 5 pesos ang itataas ng gasolina per liter bukas. So kung magkakarga kayo, magkarga na kayo hanggang mamaya. Di ba? Kasi bukas, mataas-taas ito. Grabe ang sipa nito, mga kaibigan, no? Diesel. Eh karamihan ngayon, barko. Di ba? Yung mga makina sa mga planta, puro diesel fuel diyan. Mga kaibigan, di ba? Ang laking adjustment nito sa mga negosyo. Bukod sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, yung El Nino pa ang parating na El Nino, yun pa yung banta sa ating bansa, sa ekonomiya. Malaking epekto yan. Kaya ngayon pa lang, yung mga nasa, hindi naman ganun kalaki ang puhunan, eh, nagpe-prepare na yan. Diba? Ang tatamaan nito, malaking bawas ito sa employment. Diba? Kasi magtitingnan mo eh, pagka nagninegosyo ka, titingnan mo kung ano yung mga liability at asset sa kumpanya mo. Yung mga liability o mga bagahe sa kumpanya mo. Diba?
Eh siguro, tanggalin mo yan para kumita ka o makabawas ka doon sa gastusin ng kumpanya mo. Di ba, mga kaibigan? Grabe ito. Oh. Ngayon, kung halimbawa, yung mga manufacturer ng mga canned goods, corn beef, sardinas, at iba pa. Yan na lang mga canned goods natin. Di ba? Saan nila kukunin yung pantapal nila para dito sa 10 pesos per liter or 5 pesos sa gasolina? Di ba mga kaibigan? Sa delivery pa lang galing ng Maynila, halimbawa, papunta ng Palawan, sasakay mo sa barko, freight, ganyan-ganyan. Pagdating dito, ibobodega mo, tapos i-deliver mo. Oh, ngayon, yung gasolina ang ginamit mo simula doon sa bayad mo sa barko, sa truck, papunta sa bodega mo, tapos i-deliver mo ng mga wing van yan, north and south, saan mo kukunin yun? Natural, doon sa produkto na ititinda mo. Oh, di ba? Sino ngayon ang bibili ng paninda mo? Ang taong bayan ang bibili. Sinong tatamaan ngayon? Taong bayan. Ang negosyante, may puhunan yan eh. Di ba? Kaya nga sabi ko, magbabawas yan ng expenses para matugunan niya yung pagtaas ng presyo ng diesel at gasoline para maituloy yung kanyang negosyo. Mga kaibigan, ang talagang tatamaan nito yung mga taong bayan. Yung bumibili ng produkto ng mga kumpanya na ito. Oh. So marami, empleyado, produkto, lahat apektado. Lalong-lalo na yung mga minimum wage earner lang. Magkano ang minimum sa Palawan? 450. Oh. 450. Kung meron kang motor. 'Di ba? Eh karamihan ngayon kumukuha talaga ng motor, may zero down payment. 'Di ba? Para may service ka papasok sa opisina mo. 'Di pag magko-commute ka, 'di ba? Eh baka malate ka or maraming ano pag commute eh. Hindi ka kung may motor ka, mabilis ang makakagalaw ka. Pwede kang umuwi ng bahay, balik, opisina, 'di ba? Kung may importante, may motor ka eh. Eh magkano ang motor mo monthly? Oh, hindi tatakbo yung motor mo kung wala kang gasolina. Gasolina. Eh 450 lang minimum wage earner ka lang eh. Eh yung pagkain mo pa, tatlong beses ang araw, kung may anak ang tatlo. Yung pag-aaral pa nila, baon ng araw-araw, bigas sa bahay. Talo ka talaga. 'Di ba? Eh ang gobyerno, yung Department of Labor ang ganoon lang eh. Mabuti ng itong sinusulong sa Kongreso dito sa Palawan na yung minimum wage natin, itapat na lang kung ano yung minimum ng NCR. Di ba? Para pare-parehas. Pare-parehas naman trabaho yan eh. Ngayon ko, kung ano na nangyari doon. May nagsusulong na ipantay na lang tayo sa NCR yung minimum wage. Laking bagay yon. Pero kung ganun lang, talagang walang mangyayari na. Di ba? Pabagsak ang ekonomiya, damay-damay, domino effect. Yan ang nakakatakot sa araw ng bukas. Pero hindi natin pwedeng sabihin na ipagdasal natin na huwag tumaas. Hindi, mangyayari na ho yan eh. Yung pong gera sa Middle East, tuloy-tuloy. No? Yung mga supplier ng petroleum gas, mga kaibigan, o yung mga LPG, apektado. Hanggat may gera ho doon na hindi ho tumitigil hanggang ngayon, bombahan ng bombahan, kahit panoorin nyo sa CNN, BBC, tuloy-tuloy ho yan. Hanggat hindi ho na nahihinto yun, ito hong pagsipa ng mga produktong petrolyo, tuloy-tuloy yan. Martes, tataas tayo ng 10. Martes, aangat pa yan. Oh. Ang Department of Energy, ewan ko kung anong countermeasures ang ginagawa. Di ba? Ang mga LGUs, hindi ko alam kung paano ito, kung meron ba silang budget para sa mga another. Kasi
Marami na rin ginawa yung LGU para tulungan yung mga transport sector eh. Di ba? O yung mga pwedeng mga fuel subsidy. Di ba? Hindi natin alam kung merong mga ganon. Pero kung ako dun sa LGU, di ba? Marami naman pera. Like yung Perto, billion-billion ng pera niyan. Baka may sobra-sobra dyan. Kasi ipagpatayo nyo ng mga amphitheater dyan sa Plaza Quartel, eh ibigay nyo na lang sa subsidy doon sa mga transport sector. Tricycle, multicab, di ba? Motorcycle taxi, oh, di ba? Kasi wala ho talagang kikitain, mga kaibigan. Maniwala ho kasi hindi. Pag nagtuloy-tuloy ho ito, marami ho ang magiging malungkot ngayong Pasko. Mawawalan nun sila ng trabaho eh. Hindi naman ho natin masisisi yung mga kumpanya. Mga kaibigan, hindi natin sila pwedeng pagalitan dahil sila, eh sabi ko nga, ah, hindi rin wala akong nagninegosyo ng palugi. Kesa magtapon sila ng magtapon ng pera, eh sara ko na lang yan. Di ba? Wala naman akong pakinabang dyan. Mga kaibigan, ganun ho, ang sitwasyon ng realidad ho ito. Wag nating itago, nangyayari ho ito. Ha? Ah? Nangyayari at mangyayari. Hindi prediction. Kung hindi ito, eh, talagang nagbabase tayo dito sa pag-angat ng gasolina. Bukas. So kung meron tayong sobrang karga na, kasi malaki-laki ito. Ha, yung limandaan mo, baka pwede pang 7 liters pa ngayon o 6 liters. Bukas, baka yung limandaan mo, 4 na litrong gasolina na lang yan o 4 na litrong diesel na lang yan. Yung mga pamasahe, like tricycle, multicab, bus, kahit sabihin natin ganun yung taripa nila, hindi ho talaga mapipigilan niya na sumingil ng sobra. Mga kaibigan, ngayon kung tayong pasahero, meron naman tayong sobra, sige na lang. Kasi wala, lulugi ho yung mga yan. Tricycle, multicab, Seattle, yung bus. Lugi ho yung mga yan pag hindi ho talaga gagawa sila ng paraan. Pag hindi naman sila mamamasada, gutom yung pamilya nila. Diba? Yan ang sinasabing we fight to survive. Oh, yan yung problema nating kinakaharap. No? So hanggat maaari, kung meron tayo, mag-ipon. Dahil pagka nagkaroon ng dilubyo, bago magpasko, baka wala tayong mabunot pang Noche Buena. Di ba? So kung may maiipon, maiipon. Mag-ipon. Kung may maiipon pa, eh, sabi ko nga, yung minimum wage earner, 450 pesos, tama ba? 450 minimum, Palawan, di ba? Wala nang maiiwan. Kulang pa nga yun per day. Ngayon, ang ginagawa ng ordinaryong Palawen nyo dyan, pumapatol sa Bombay. Magkano ang utang? 5%? 10%? Pag sweldo mo, ubos. Utang ka na naman. Hanggang mabaon ka sa utang. Ganun, no? Eh, kasi naman magutom ka, o magnakaw ka, o pumatay ka ng tao para magkapera, o ano, di ba? Oh. So, ang tendency nito, balik din sa gobyerno. Marami yung papatol sa illegal para magkapera. Totoo yun. Di ba? Yan yung problema ngayon. Dahil sa pagtaas nito, domino effect, dadami ang magnanakaw, dadami yung magnanakaw sa gobyerno, para matustusan yung kanilang pangangailangan sa politika, dadami yung ordinaryong mga snatcher para kumain, mapakain yung pamilya nila, mga ganun ho yan. No, yun yung pag-ingatan natin, ha, mga kaibigan. Okay? So, mangyayari po ito sa araw ng bukas. Kung may sobra tayo dyan, eh, karga na natin ang gasolina yan. Ngayon, kung tayo naman, nagninegosyo, mag-isip-isip na tayo kung paano natin itatakbo o igagapang yung negosyo natin. At paano natin sasabayan itong 10 piso na ito o 5 piso sa gasolina, mga kaibigan. Kung kayo empleyado ng isang kumpanya, di ba? Tulungan natin yung kumpanya natin na hindi malugi. Di ba? At kumita. Dahil pag hindi, eh, sa atin din tatama yan, mga kaibigan. Pagdasal natin na matapos na yung, doon nagmula eh. To si Donald Trump, ang daming alam kasi nito eh. Mabuti siya doon sa Amerika, eh mga iba't ibang bansa sa mundo, apektado lahat dahil sa
Di ba? Kasalanan ni Trump yan ng Amerika. 7:21 ng umaga. Bueno. May nabasa ako na puntahan natin yung MB June Aster, ha? Mga kaibigan, dahil hanggang ngayon, yung nakalibing dyan sa isang simenteryo sa Coron, 71 kadaver ang unidentified pa. Di pa kilala kung sino dahil nagdi-DNA pa yung mga otoridad para kilalanin yung 71. Kaya yung ibang pamilya, nandyan pa sa Coron. Yung iba, umuwi na. Yung iba, ayaw talaga nilang iwanan. Gusto nilang hintayin yung DNA result para malaman nila kung yung 71 na yun ay isa doon ay kapamilya nila. Patuloy ang pahingin ako ng footage ng MB June Aster para mas maganda. Patuloy ang imbestigasyon ng PCG, pero sabi ni yung tagapagsalita ng Coast Guard, Commodore Kayabyab, hindi lang PCG ito yung nagpa-final sweep doon sa MB June Aster, yung engine room na pasok na nila, no, at yung identification ng mga cargos ginagawa na nila. Pero wala pa silang nilalabas kung ano talaga ang naging sanhi nang bigla ang hindi pa nila kinukumpirma kung bigla ang pagsabog o bigla ang pag-apoy. Pag bigla ang pag-apoy na wala kasamang pagsabog, maraming sunog na ang ating nirerespondihan, tinitingnan, nagko-cover tayo. Yung apoy, nag-uumpisa lang sa maliit. Di ba? Halimbawa, kusina. Pagka nandun sa tangke, pumunta yan sa tangke ng gasol mo at yung gasol mo ay hindi na sara, sasabog yon, mga kaibigan. Pero ang apoy yan eh. Ang apoy hindi sumasabog, umaapoy siya. Pag sumabog, iba yon. Iba yung apoy, iba rin yung pagsabog. Di ba? Oh, alam naman natin kung ano na nangyari at sa testimonya. Yung kapitan, si Kapitan... Ano ba pangalan ni Kapitan, ha? Yung kapitan ng MB June Aster Sarmiento. Oh, sa kanyang testimonya, naglabas ng testimonya si Sarmiento, si Boat Captain Sarmiento. Umaapoy, pero wala siyang sinabi na may narinig siyang pagsabog kasi nandun siya sa bridge, doon sa cockpit, kumbaga sa aeroplano. Siya yung driver ng June Aster eh. Diba? Pero yung mga na-interview natin doon sa Coron, mga survivor, may narinig silang pagsabog. Diba? Oh. Iba yung apoy, iba yung pagsabog. Ha? Mga kaibigan, okay. Wala pang nilalabas. Nag-final sweep na yata sila kahapon, pero wala pang resulta. Yung Montenegro Shipping Lines, naglabas na ng ano, ng memorandum sa kanilang mga shipping o sa kanilang mga passenger or cargo vessel. Nagmemo. Yung Montenegro, iba yung Montenegro, iba yung Togo, iba yung Atienza Shipping. Okay? Sabi ng Montenegro, Bon, andiyan pa ba sa'yo, Bon, yung memorandum ng Montenegro? Ipinagbabawal na ng Montenegro Shipping Lines ang pagkarga ng mga EV sa kanilang mga barko. Passenger man yan o cargo vessel. No? Alam niyo yung EV? Diba? Electric vehicle. Yung mga hybrid ngayon, sa Manila, galing ako doon last week, nakita ko yung mga taxi, may mga bagong kulay. May kulay blue, may kulay green. Ha? Tinanong ko yung mga guide natin doon. Sabi nila, sir, ano yan? Hybrid yan.
Anong hybrid? Electric taxi yan? No. Pag mapunta kayo ng Manila, may mga bagong mga taxi ron. Galing Vietnam. EV, electric vehicle. Uso yan ngayon. Dito sa Puerto, dumarami na rin yung gumagamit ng EV. Diba? Si SM. Sumart dyan sa Puerto, SM Puerto, diba? Naglagay na nga ng charging point ng EV. Pag kami hybrid EV ka, doon ka sa SM pupunta para mag-charge. Sabi ng Montenegro, shipping, mga kaibigan. All vessel master, ito yung mga boat captains nila. Prohibition of electric hybrid vehicles on board. Bakit nila pinagbabawal? Bakit hindi na pwedeng ikarga sa Montenegro lines ang mga EV? Ito sinabi nila. In view of the recent maritime accident wherein the initial investigation indicates that the explosion may have originated from an electric vehicle. Kaya management has decided to implement an immediate safety precautions concerning the carriage of electric hybrid vehicles on board our vessels. Saan nakuha ni Montenegro? Ha? Montenegro roll lines. Montenegro roll on roll off vessel. Yung initial investigation indicates that the explosion may have been originated from electric vehicle. Eh, saan ba kumukuha ng... Saan ba tayo? Sino ba ang lead agency pagdating sa dagat yung nag-iimbestiga? Ay, di ba, PCG? No, saan nakuha ni Montenegro shipping yung explosion may have originated from electric vehicle? Kaya nag-suspend sila ng pagkarga ng mga EV sa kanilang mga barko. Roll on, roll off. O baka sa PCG, kasi alangan naman sa DENR sila kumuha niyan. Ang DENR, sa lupa yon, bundok, di ba? Kahoy, ito, pag sinabi mong dagat, Coast Guard yan. Okay? Iba-iba, may Coast Guard, may Marina. So, ang PCG ay nagbibitaw ng mga hilaw na impormasyon sa publiko. Yun ang obserbasyon ko, ha? Nagbibigay sila ng hilaw na impormasyon, parang they are testing the waters kung ano ang reaksyon ng mga tao. Binitawan nila itong EV. Nag-react yung Montenegro. Huwag na tayong magkarga ng EV kasi may narinig tayong impormasyon na yung pagsabog doon sa isang vessel na yan, no? Galing sa EV. Yung gumagawa ng mga EV, minabasa ko kahapon, nag-react. Sabi niya, huwag muna kayo maglalabas ng impormasyon na ganyan na electric vehicle ang naging sanhi. Bakit? Sabi nila, electric vehicle lang bang nakakarga doon sa MV John Aster? Meron ding mga kotse. Di ba? Meron ding mga kotse at may iba pang mga cargo. Bakit electric vehicle lang yung sinabi niyong maaring cause ng pagsabog? Explosion niyo. Ang Montenegro, kumukuha ng impormasyon sa Coast Guard yan. Kasi they are the lead agency pagka ganito. Electric vehicle. Wala, may gasolina ba yon? Kaya nga electric vehicle eh. Baka short circuit. Pero yung electric vehicle, sasabog ng ganon? Kahit ni tayo engineer eh. Di ba? At yung diesel fuel yon, ang diesel, hindi naman siya ganon ka-flammable. Kung yan mga jet fuel o mga regular gasoline, maaari pa. Ang diesel, hindi agad dumaapoy, nang sasabog ng ganon yun. Mga kaibigan,
Lalo itong electric vehicle. Eh, wala namang gasolina to. Pero hindi pa natin alam kasi sila yung mga expert dyan. Diba? Oh, tinetesting nila yung publiko eh. Tingin ko ah. Nilabas nila to. Mukhang hindi pumatok eh. Hindi pumatok sa publiko at maraming kumontra. EV, dahilan ng pagsabog, dahilan ng sunog sa MV June Aster. Oh, yung Montenegro nag-react. Oh, hindi na, huwag kayo magkarga ng EV. Eh, hindi man ng electric vehicle sa mga probinsya ngayon. Marami nagdadala ng EV. Pero sa Montenegro, bawal magsakay. Sa iba, sa Togo yata, wala namang ganitong memo, pwede kang magsakay. Di ba? So yung Montenegro, siyempre, negosyante yan. O huwag tayo magsakay niyan para yung mga tao dito sumakay sa atin. Kasi ligtas tayo eh. Naalagaan nila yung mga suki nila, Montenegro eh. Nauna na sila kasi wala, malinis sila eh. Si Togo, medyo nabahiran. Mamaya, babanggiting, nabahiran ng naapektuhan. Saan naapektuhan? Mamaya, papunta tayo doon. Oh. So, yun ang unang nilabas nila. Diba? Tinitesting nila yung taong bayan o yung mga kababayan natin kung saan kakagat. Eh, itong EV, mukhang hindi kinagat ito. Kasi marami nag-react. Electric vehicle? Sasabog ng ganun. Maliban na lang yung electric vehicle, kung mayroong mga ammonium nitrate, blasting cap at dynamites, pwede yun. Ya, papunta tayo dyan mamaya. Dito muna tayo, ha? Dahan-dahan ang latag. Hindi kinagat, di ba? EV? Sasabog ng ganun? Mga kaibigan? Oh, ngayon, mayroon na namang bago. Nabasa ko nung kahapon, hindi tayo magbasa eh. Bang nagsasanton gold copy tayo. Nagbabasa-basa tayo. Si trabaho natin to, kailangan marami tayong inputs at basis doon sa mga sinasabi natin, di ba? Oh. Nabasa ko, eto, Coast Guard na naman to. Bon, pahingi ako ng ano siguro, Bon, yung sunog, yung ano na lang, yung barko naman na nasunog para iba-iba. Yung barko na sunog. Hindi yan. Yung nasunog na. Yung nakasadsad na doon. Tabasahin ko ah. Yan ah. Hindi kinagat yung EV ah. Pero tinitingnan nila kung EV ba talaga. Kung yun talagang dahilan. Ito yung magawa. O ito iba naman. Ibang angulo naman to. Hindi na siya electric vehicle. Di ba? O. So, sabi ko, tingnan niyo yung pag-ambing-ambing. Parang tinitesting nila yung kung saan kakagatin eh. Di ba? Oh, ito, bago naman to. Hindi na EV to. The Philippine Coast Guard is investigating whether cargo on board MV June Aster. Ulitin ko. The Philippine Coast Guard is investigating

naman tayo sa Miss Declare. Miss Declare. Nabas natin ang mga dokumento ng Miss Declare. Miss Declare. Miss Declare. Miss Declare. Kawawa na naman tong iba rito. Miss Declare. Kusga dami sabi niya na. Miss Declare, di ako. Okay, Miss Declare. Sige. Ready mo yung mga dokumento diyan, Axel? Miss Declare. Okay? Ito na. Sabi ng Coast Guard sa nilabas ng Inquirer Dasnet, the Philippine Coast Guard is investigating whether cargo aboard MV Dun Aster was misdeclared and may have been contributed to the fire that killed 77 people. PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab said, investigators will compare the vessel cargo with the manifest submitted by its captain as they look into the cause of September 9 fire. We will look into whether there was any misdeclaration when it comes to the cargo. Cayabyab said at a forum on Saturday, if there was cargo aboard the vessel that could have been contributory factor in this incident, that is something we will also look into. She said, the vessel captain, Roel Sarmiento, could face significant liability if investigators establish that cargo aboard the vessel have been misdeclared. Okay. Pwede palang maging liable ang boat captain pag ang kanyang roll-on, roll-off cargo vessel, passenger vessel, ay may lamang mga kargamento na hindi inilagay sa manipesto. Ha? Or misdeclaration. Ang nilagay sa manipesto, halimbawa ay sibuyas, bawang, ang nakita ay pako, misdeclared yun. Bakit mo nilagay na sibuyas at bawang samantalang ang laman ng sako ay pako? Ha? Yun ang ibig sabihin ng misdeclaration. Mga kaibigan, sige, misdeclaration. Tinitingnan nila, sabi ni Noemi Cayabyab, we will look into whether there was any misdeclaration when it comes to the cargo. Diba? If there was cargo aboard the vessel that could have been contributory factor in this incident, that is something we will look into. Ngayon, after nitong September 9 tragedy sa Coron, few days after nung September 9 tragedy dito sa pier ng puerto, may isang roll on roll off cargo vessel. Mga kaibigan, ang ininspeksyon, dahil mahigpit eh. Mahigpit, di ba? Kasi may barkong nasunog, sumabog. Mga kaibigan, naghigpit. Mayroong nakita na mga kargamento. Kung di man naman bugok at bobo itong shipper nitong mga ammonium nitrate na ito, blasting caps at dynamites, kung saan nangyari yung trahedya dyan sa Coron, doon nila ikinarga itong mga pampasabog na ito. Diba? Okay sana kung may papel. Oh. Ito ang tinatawag nating misdeclared. Misdeclaration. Okay.
iambing natin ito ha. Kasi sabi ni Noemi Kayabyab, both Captain Roel Sarmiento ng MV John Astel could face significant liability if an investigators establish that cargo aboard the vessel had been misdeclared. Ha? Mga kaibigan, pwedeng maharap sa multiple liability, administrative or criminal o ano, basta't napatunayan na misdeclared yung cargo mo. No. Ito, PCG, Coast Guard, Noemi Kayabyab, Commodore. Itong barko ng Tugo kasi malalaman natin dito, mga kaibigan, na ito ay pinapatakbo ng kumpanya ng Tugo. Diba? Kasi dito sa bill of lading ay dito nakalagay yung mga manifesto ay yung mga laman ng cargo na chinek. At ito sa bill of lading, letterhead ng Tugo Freight. Ibig sabihin, ang nagpapatakbo nitong roll on roll off na ito, ka-franchise man sa kanila yan, ay Tugo Freight. Tugo. Ngayon, kung si Roel Sarmiento, Kapitan Roel Sarmiento ng MV John Astel ay may liability kung mapapatunayan ha, ng mga investigators at ma-establish that cargo aboard the vessel have been misdeclared. May pananagutan si Kapitan Roel Sarmiento kung mapapatunayan. Ito yung kapitan ng MV John Astel. Ngayon, itong boat captain at yung kumpanya ng Tugo Freight, kung may pananagutan ito si Sarmiento, hindi pa napapatunayan eh. Pero itong pinagkargahan ng ano bang nakakarga dito? Sayin natin. Sa dokumento. Kasi mahirap pagka hindi tayo nagbabasa ng dokumento. Di ba? Yung haka-haka lang. O, ano ba yung nakakarga dito? Na pwedeng may pananagutan si Tugo Freight at yung kapitan mismo. Kasi sa barko nila nakita eh. Di ba? Misdeclared. Okay. Kahit nasabihin natin wala tayong kasalanan dyan, wala kaming kasalanan dyan. Sila nagkarga niyan eh. Di ba? Hindi natin alam yun kung alam nila o hindi nila alam. Di ba? Kasi sa mga kaso nakikita natin, like yung sigarilyo na nahuli dito o uling, dito nahuli sa puerto. Inarkila lang yung van, inarkila yung kotse. Sa mga rent a car, hindi nila alam na nag-arkila rent a car, yung pala kinarga ng mga illegal na sigarilyo. Kinarga ng uling. Pag hinuli mo 'yon, yung mga illegal na nakasakay doon sa isang sasakyan, mga kaibigan, pati yung sasakyan naka-hold 'yan. 'Di ba? Dahil yung mga nakitang dala-dala ng sasakyan, walang papeles. Illegal ang pagkakatransport. 'Di ba? Oh, yung mga nahuli ng mga may kargang uling, yung mga van, puntahan nyo yung Senro. Pagkaraming mga wing van doon na hindi na ilalabas ng may-ari. Pero hindi nila alam, inarkila lang yung van nila na kinargahan pa rin ng sigarilyo, ay ng uling yon o ng kahoy. Oh. Eh, pati yung driver, may kaso. Hmm. Ngayon, ang laman nito ng dalawang wing van, isang elf truck at itong malaking truck, mga kaibigan, na minamaneho ni Jay Berdin at ni M. Espanola, yung mga driver ng wing van tsaka isang elf, ay 12,500 ng ammonium nitrate, 500 bags yan, 25 bags per sako, 130 cases ng dynamite, ay misdeclared. Di ba? Ngayon, ang laman, ang nakalagay sa manifesto ay ano? Pakita mo kung ano yung nakalagay sa manifesto ng Tugo Freight. Axel. Ito, manifesto ha. Ito, tinarbaho pa natin to. Lumuwas ako ng Maynila dahil sa dokumentong ito. Kasi mahirap magawa-gawa eh. Di ba? Ayan o.
Ang sabi doon sa bill of lading, pag ikaw ang shipper, ikaw nagpakarga, dapat meron kang bill of lading or manifesto. Diba? Kasi pag i-claim mo dito yan, sir, anong cargo mo? Kung anong kukunin mo? Ito sir, ang pinakarga ko. Kukunin ko na. O yan. Ngayon ang basihan mo para i-release sa'yo ng PPA o i-release sa'yo ng marina o ng shipping lines yung kargamento mo. Anong nakalagay? One unit Roro drive-thru. Ang nakalagay, ano man laman ng mga truck na yan, ha, ng six-wheeler Fuso counter truck aluminum van, close van, ang nakalagay ay assorted tools. Ang nakalagay ay DepEd supply. Mga kaibigan, ngayon, magkaiba ang nakalagay doon sa manifesto at doon sa actual physical examination ng six-wheeler Fuso truck canter, aluminum van, close van, ng nakita ng PCG K9 unit ng puerto. Ang nakita nila, hindi DepEd supply, hindi assorted tools, kung hindi ammonium nitrate, dynamites, dusting caps, at yung cord. Ang ammonium nitrate, i-google nyo sa YouTube, tingnan ninyo. May isang pier sa Beirut. Beirut ito. Ang sumabog, pwede nyo, ammonium nitrate, Beirut. I-Facebook ninyo, i-google ninyo. Sumabog. Dami namatay. No? Ang laman ng barko, ammonium nitrate. Lakas masyado. Okay. So, dito tayo sa Mystic Lake. Okay pa ba yung mga estudyante ko? Nakikinig pa ba kayo? Ha? Nag-Santon copy na ba kayo? Mga estudyante nating nakikinig? Yung iba dyan, lecturean muna natin kasi baka hindi nila alam na yung Mystic Lake kung ano yan eh. Diba? Kasi hindi sila kumikilos. Ha? Lecturean muna natin. Sige. Balikan natin itong sinabi ni Noemi Kayabyab, ha? She said, both Captain Ruel Sarmiento could face significant liability if investigator established that cargo aboard the vessel have been misdeclared. Kung makikita at mapapatunayan si Ruel Sarmiento, yung kapitan ng MV John Astor. Pero, itong nakita ng PCG K9 unit a days before September 9 tragedy sa Coron. Ha? Yung barko ng Togo, binitawan yan. Yung kapitan, walang sinabi ang PCG na yung kapitan ng Togo freight nito roll on roll off na pinagsakyan ng ammonium nitrate, blasting cap, dynamites, eh maharap sa multiple liability, criminal or administrative case. Walang silang ganun. Yung MV John Astor, under investigation, kung merong misdeclared cargo na nilagay doon. Itong barko na to, hindi na ito, sabihin natin, wala pang ebidensya. Ito na nga po, oh. Assorted tools, DepEd supply. Pero ang PCG, hindi po naglalabas ng impormasyon kung mahaharap ba sa kaso o multiple liability yung kapitan ng barko na ito na pinapatakbo ng Togo. Di ba? Oh. Kasi walang namatay. Walang nasugatan. Nakita lang na merong ganun. 'Di ba? Misdeclaration. Wag na ho nating sabihin na tinitingnan, iniimbestigahan. Oo. Ako lang ang nagsasabi na 100% misdeclaration 'yan. Pero hindi naman ako opisyal ng gobyerno para sabihin na
pwedeng panagutin sila. Ang magsasabi niyan, yung mga lead agency like PCG o PNP. Di ba? Kasi ang medyo nagiging unfair lang sa mga kababayan natin, parang ginagago na lang tayo eh. Itong MB Jun Aster, yung kapitan, under investigation pa kung mayroong may misdeclared na naisakay sa MB Jun Aster na naging sani ng pagsabog at mabilis na pagkalat ng apoy. Samantalang ito, dokumento na nga ang ipinapakita ko. Ha? Paniwalaan nyo man o hindi paniwalaan, wala akong magagawa, pero ito ay legit documents na nagsasabi na mayroong misdeclaration doon sa barko. At hindi ordinaryong sibuyas at bawang ang sakay. No? Pampasabog yan. 13 to be exact, 12,500 bags of ammonium nitrate. Mga dynamite. Sibuyas siguro, baka pwede pang hindi napansinin. Pero mga kaibigan, pampasabog ito eh. Di ba? Kung iniimbestigahan yung Jun Aster na baka mayroong cargo doon na misdeclared na pinagmulan na pagsabog doon at minamatay. Dito walang namatay dito, pero napatunayan ko, aywan ko lang sa PCG, kung napatunayan na nila na talagang misdeclaration kasi wala silang nilalabas na impormasyon. Mga kaibigan, bakit wala? Hindi ko alam sa kanila. Sila lang ang makakasagot niyan. Bakit hindi nila hinold yung roll-on roll-off na ito kung may pananagutan nung araw na yon? Di ba? Matik yun eh. Parang sa daan, yung mag-uuling, nagkarga ng 15 uling, nakalagay sa isang close van, i-hold yun ng DENR dyan sa siksikan, halimbawa galing ng Lusby. Yung van, hindi niya paalisin yan. Kahit sabihin pa ng driver, hindi ko alam yan, sir. Hinire lang naman yung van ko. Mga kaibigan, itong kasabihan na ito, matagal na ho ito eh. Di ba? Hindi pa ako sinisilang, kasabihan na ho ito. Ano ba ito? Di ba? Ignorance of the law. Excuses no one. Ay, hindi ho. Hinire lang ho ako eh. Totoo lang ho eh. Inarkilahan lang ho ako eh. Pero may pananagutan ka. Bakit? Hinire man yan o hindi, sa'yo man yan o hindi, alam mo man o hindi, yung laman yan ay sigarilyo, ha? O kontrabando, may pananagutan kasi doon sa aktwal na pagsuri, na patunayan na ang karga mo ay hindi DepEd supply, hindi assorted tools, kung hindi 12,500 ammonium nitrate at dynamites, blasting caps. Matik yan. Di ba? Kahit saan mo tingnan. Kaya lang, if we bend the law, baluktutin mo ang batas, wala. Di ba? Oh, lulusot talaga yan. Maraming palusot eh. Naga pwedeng gawin, under investigation. Kasi ito, yung fairness ang tinitingnan natin dito. Yung maliliit na tao. Di ba? Yung kompresor. Di ba? Ang kompresor. Nakita natin, nagko-kompresor sa dagat. Bangka, makina, pati tao, hold yan. Multa agad. Maliliit yan. Eto, Togo Freight, malaking kumpanya to. Hindi na hold. Walang nilalabas yung PCG. Kung magmumulta yung kapitan, may pananagutan dito kasi yung Togo, sabihin natin, hindi nila alam yan. Hindi namin alam yan. Pero bakit hindi kayo nag-countermeasures? Eh kung sumabog yan, di ba? Sino tatamaan niya? Kayo rin. Tingnan niyo yung MB Jun Aster. Sino sinisisi ngayon? Atyensa. Shipping. Sila yung sumasagot ng hotel, accommodation ng mga pamilya sa Coron. Yung mga namatay, babayaran nila yan kung
magpapabayad o ano. Diba? Sagutin nila lahat yan. Eh di sa kanila yung tama lahat.